Driver's license. Giputol-putol aron ibutang sa family tree. Impas na tree. Pastilan, Lord. Ano man sa giyam ang nga ng inyong driver's license? Oo, oh, naibut bata. Sa amin na ni mo. Spoil kay mama. Nagkabalog kung saan gamit, ana. Yeah. Oh, di ka ka-drive. Ugwa na. Impas. Sa bagay, pwede mong balik guilty, oh. Kuha alam to. Sumpay pa na. Mama. Oh, naman ay driver's license, pwede man ka magpa-issue og balik pero bayad ka. Huwag ka tutumbutang umang balita nga giatod ka ninyo sa mga nagkadaiyang sponsors. Sa ngalan sa Video Max Plus ang pinagbalang kapsula, Aroma Plus Herbal Oil ang pinagbalang haplas, Uwego Blend Jelly Paste pampagana sa kaon, GRD Printing Services sa Quezon ng Sudan sa Valencia, sa among President and CEO, ang Pastor at Kaibigan ng Bayan, Pastor Dan Dangaleo, General Manager ang Kuya sa Tanan, Kuya RJ Dangaleo, Technical Consultant Gerald Ray Dangaleo, sa atong News Writer, May Dagogios Belga. Ini si Romeo Chiang Jr. Muingon, Pilipinas ug Bukidnon, daghang salamat ug bayong buntag ganyong tanan.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
0: Numero uno sa balita.
2: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
3: Kanungog, malumong nga kasing-kasing akong naghangyo. Bahala lang binagmay, basta dili lang yung taon magpasma.
0: Numero uno sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
4: Magkalingawan sa Bukidnon.
0: Radyo Kaibigan.
5: O sa ato igan?
6: Na ako'y magulang pastor ba nga? Nagsakit dito sa takurong pastor. Nagduaw ko dito pastor sa iya. Dala kong digimak. Wala ra kabuok po akong gipalit.
5: O sa kaya ang sakit?
6: Duha nakabulan pastor. Wala gid siya nakabakod. Naglubog sa pastor na... Daghan kay nang bukol sa iyang mga tiil, pastor. Kamot na ka nang tampok sa junin, pastor. Murag taas din siguro ang iyang uric bay. Kay daghan kay isang mga bukol sa mga kamot, pastor. Tiil. Agoy, nginig kay tanawan, pastor. Tainom na ako sa Digimax. Dua ka buog, pastor.
5: Dua ka buog.
6: Gayun siya sa ako nga, sus. Salamat kay nga nagduaw ka sa kuabak. Ay, salamat. Gabi na po. Di pa inong na po na ako sa utro. Dura, gihapon ka buog, pastor. Dua ka
5: buog, yes.
6: Ala pastor, pagkabuntag pastor, nagbakod man.
5: So nakasalba.
6: Salamat ko sa Ginoo pastor, naghilat kid ko pa salamat sa Ginoo nga nakabakod gid ako magulang for 2 months.
5: 2 months ka naglubog naghigda lang.
6: Oo, naglubog gid pastor nga nang gamay na gud iyang matiin.
5: Upat lang ka kapsula na inom, nakabakod na.
6: Oo, dayon nagduaw sa diri sa mua. Tus sa Ginoo pastor, wa nagid tu mga bukol sa lawas pastor, nangawala man ta na.
5: Wala na. Salamat kay igda na, salamat igayo.
6: Sige pastor.
5: Okay, salamat.
7: Mga on na ta.
8: Uy, kalami sa sinabaw.
9: Naabay kinilaw.
10: Ilabas ang bida sa lamisa.
11: Fuego blend jelly paste.
9: Kalami ane.
11: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sausawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
10: Sukad karon, matag-hamal. Kaupan gid nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego blend jelly paste.
8: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radyo Kaibigan AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
5: Unsa may ato igan?
12: Ako po, iskimo ni ang aroma.
5: Aroma, yes, gagamit ka aroma.
12: Oh, naplas ang aroma, pastor. Nga, ang among sakit sa kanin, mga katol-katol, importante yun, kaya nalipay yun, wala po.
5: Wala?
12: So, ang katol, naplas na mo ang aroma.
5: Salamat sa Ginoo, salamat di kayo.
12: Sa Ginoo, pastor, dan.
5: So, igan, salamat di kayo. Kinsa ka ni pangalan, ani?
12: Joel Estina.
5: Noel Estina dia sa Baganihan, Marilog District, Davao.
13: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform.
14: Ay, daw eh, kadaghan mong yayaan. Ay, napay tarpulin. Ano ko magastuan ng anniversary, oi?
15: Nagkunot pa mo ng aktang ni Muyots.
14: Dahil, oi, mura magkatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihan man, napay mga giveaways. Alcancing beauty ani dahi.
15: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato ra. Ang GRD Printing Services.
14: GRD Printing Services?
15: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
14: Kanindot, no?
15: Busa, sa bisan unsang panginahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na'y lain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
16: Hello, Dai. Di alam ko sa GRD Printing Services.
17: Wa ka na'y pangitao pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
18: Sa dugang kasayuran, agto alang ang bago nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City, GRD Printing Services.
19: Oye,
7: mare, gahinuktok malay ka diha.
19: O lagi mare, nangita manggod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko pang-enroll kay Budoy ug kay Sam.
7: Dili na problema mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty ug no advance interest.
19: Ah, sige, salamat kay Mare. Adto na ko sa FA Phone Shop.
7: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City og FA Phone Shop Malaybalay Branch.
20: FA Phone Shop.
21: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi. Ilabi na kung dili pa ka andam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matagdesisyon nga imong buhaton na ay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod ug pabilin sa pagkaresponsable.
22: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon ug luwas nga desisyon.
21: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon ug sa Provincial Population Office alang sa kabatan-unan nga andam, maalamon ug may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.
23: Ikaduhang Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Kiniusa ka matinumanon nga panultihon, kay kun kita patay uban kaniya, kita usab mabuhi uban kaniya. Dili malikayan nga kita mo taliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag ug Quezon Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao Lanao del Sur. Villa Nueva Funeral Homes.
24: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan huwag ka ng mukaon kay daling lutoon. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste, hinimo sa spicy mix nga giblend together o gidungagag kahalang sa chili mix. Naakay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Chili Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan.
9: Sukad karon, mataghamal, kauban yun kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Chili Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
24: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
18: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste. Maayong balita alang sa atong mga silingan, kasikwit ginapit din sa lungsod sa Quezon. Kung printing services ang ipangita ni ANA, ang GRD Printing Services.
24: Oh, higala! Di na kamuato pa sa bisan-asa! Kay ni ANA mismo ang GRD Quezon Printing Services nga muservisyo gikan sa gamay hangtod sa dagko nga mga tarpaulin printing.
18: Naasabtay signages sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
24: Naasabtay document printing, very clear na photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
25: sa GRD Quezon Printing Services.
1: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
5: Unsa may ato igan?
12: Ako po yung testimony ang aroma.
5: Aroma, yes, gagamit kag aroma.
12: Oh, gaplas ang aroma, pastor, nga ang among sakit sa kaning mga katukatol. Importante yun kaya nalipay yung wala po.
5: Wala?
12: So, ang katulad ang gaplas na mo, ang aroma.
5: Salamat sa Ginoo, salamat din kayo.
12: Sa Ginoo, pastor, dan.
5: So, igan, salamat din kayo. Kinsa kanyang pangalan, ani?
12: Joel Estina.
5: Noel Estina diya sa Baganihan, Marilog District, Davao.

0: 98.5.
1: Numero 1 sa balita.
2: Mukhabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
1: Numero 1 sa serbisyo publiko.
3: Kanungog, malumang nga kasing-kasing ako naghangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon na pasma.
1: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
4: Magkalingawan sa Bukidnon.
1: Radyo Kaibigan. Isumbong mo kang Engineer Romy Chang sa Baroganan Kaibigan.
5: Pastang paspasa sa oras, alas 8.40. Kamu pa dayong naminaw sa itong programang Baroganan. Jan paint and sticker mutin sa iyong masakyanan. Gamit ang nano ceramic og 3M sticker sa truck, multi-kabog tanan klaseng sakyanan. Samtang ang Jan Deloring mutahi sa tanan klaseng school and office uniforms og baga athletic uniform. Ananay mutang tapad na yun na sa usa ka gasoline station. Cellphone number 0916-841-0722. Bagitaa lang si Jan Jan at Inga ang dagiyag dagdumala. Diyara! Makadilaw mo ani, sure you ko, promise, magbalik-balik yun mo. The authentic biryani Indian food. Authentic biryani rice. Salamat ni Anas Balinsya. Ang M's Biryani House dihas Lumbo. Ayon na kayo natultulo, nung paingon kag Lumbo, nasa left side. Doon na sa usak, ilado kaya nga motorcycle, ganyang pangalan sa motor. Kapintura na yellow, doon ay lettering na puti, itom. M's Biryani House. Anak nila ang chicken biryani, chicken masala, beef biryani, beef masala, spicy egg with pita bread. Lami kayo lang pita bread. And chicken curry. For bookings and reservations, tawag sa 0915-746-3266 or 0951-808-1940. Pagita lang si Ma'am Gigi Orungan ang dagiyag dagdumala sa M's Biryani House. Yuko Grill and Food House diha sa Gol. Mudawat og bunyag, birthday, kasaluban pa mga special occasions. Gadawat usab sila mga food resolder. Barato na lamian pa. For bookings and reservations, tawag sa 0905-737-0873. Pangita lang si Emily Sabado Ugoy ang dagiyag dagdumala sa Yuko Grill and Food House Hagol. Bernal Rice Store and Sofia Trading and Agribet. Basta bugas, walay sagol o walay baho. Ang mga bugas nga gibaligya diha sa Bernal Rice Store and Sofia Trading and Agribet. Anausab kanila ang mga agricultural feeds and agricultural products. Ananay mutang sa Guillermo Lavinia Avenue, unahan rana sa Robinson's Grocery, gipanagiyag dumala ni Lito and Isid Bernal. Sa ako nang gikaingon ka ganina, atong isgutan karon nganong taas ag atong kuryente. Samatag karon ug niya, labi na kinisaka na sad ang WISEM wholesale electricity spot market, WISEM ang tawag niya na. Nganong ang bill sa atong kuryente? Nationwide niya, nationwide. Pareho ang mga, naay mga charges nga dapat, dili, dapat na diha. Wala tay labot. Number one, kining ilang gitawag nga generation charges. 50% sa power suppliers, so in GCP, mamana itong power suppliers, naadiha ang gitawag nilang generation charges. Kana bitong sila may nag-produce electricity, gibayaran na nato, i-charge pag yung tag-generation charges, which is pastilang baita. Nga naman, inyo man ang trabaho, inyo man ang katungod. I mean, that is your responsibility nga ang atong mga electric operative mupalit og kuryente sa inyo, gabayad. Dugangan pag yun ninyo og generation charges. Why? Akong pangutana, ana, wala ba'y mabuhat ang atong mga magbabalaod ni ani? Nga mawala ni? Kining generation charges, bugat na 50%. 50%. Dako na, naapay systems lost. Ikaduha na, makita ninyo na sa inyong mga electric bill na anay generation charge, pila ka percent. Naapay systems lost. Unsa kining systems lost? Ang systems lost, kana bitaw ko, siyempre, granting na gikan ang atong kuryente, gikan, kaya kinimang kung atong kuryente diha, nga giproduce diha sa Pulangi River Hydroelectric Plant. Kanang Pulangi? Kanang atong suba, Pulangi ba? Pulangi River, paingon man na dito sa kiniang planta sa kuryente, dito sa kiniang Maramag, na diha, ang planta sa kuryente diha, sumusod na dito, ang kuryente nga giproduce diha sa Pulangi Hydroelectric Power, diha sa Pulangi, sa Pulangi Hydroelectric, paingon na, ilabog na dito, ang ilang i-produce na kuryente, paingon na dito sa NGCP Maria Cristina. Naa dito ang control. Tanan kuryente nga ma-generate nga dito na. They will store the power, ilang i-store ang kuryente, and it will be distributed throughout Mindanao on other mga electric cooperatives. Spoko mo na. Naa sila gibutang diha nga transmission loss. Kapag padagan sa kuryente, gikan sa NGCP, paingon sa mga electric cooperatives. So, makita bito na ninyo nga, nagtag-as kayo ng mga tower, mo na gitawag og transmission line. Kaya nagtag-as kayo ng mga tower diha, ang tawag niya na transmission lines. Diha, gaagi ang supply sa kuryente. That is, I think, correct me, I might be wrong, that is 138,000 volts ka ng gadagan. Kung munaog na into 69,000 volts, manana na secondary line, primary, secondary, paingon na po na sa kiniang puste na sad na, supply na dahil na, muagi nag-transformer mo na 220 na lang. But then again, imagine na ninyo na, pati transmission loss sa ato. Inefficiency sa grid, init sa wire, tanan, kawat, tanan, charge na. Kung doon ay mga wala, doon ay mga mangawat niya. Sa ato na i-charge. Sa inyo na mga electric bill. Sa atong electric bill. Spoko mo na. Kita tanan ang gabaga. Kada kong tinunto. Bayad patag generation charge. Bayad patag systems loss. Transmission loss. Kanang pagpadagas kuryente. Tambalos-loss yung tanin-tanan. Naapay inefficiency sa grid. Init ka init sa wire. Magbagbagan mo init man na. Pati kawat. Ato na. Naapay gitawag nini nga universal charges. Kani ang pinakasakit sa tanan. Universal charges. Ang utang, ano maning, oh, dara. Ang utang ng National Grid Corporation, decades old nga utang, hindi na to ni utang, pero kita ang gabayad. Spook ko na, pila na ni katuig nga utang sa National Grid Corporation. NPC pa na tungo na National Power Corporation. Karon from NPC, NGCP na na. National Grid Corporation of the Philippines from NPC to NGCP. Spoko mo na, ang utang ng National Grid Corporation, universal charges ang tawag ani, naana sa inyong electric bill. Gidugang na. Ilang utang kita gabayad? Spoko mo, utang nila kita ang gabayad. Di ba sakit kayo? Muna, dapat masayod yun tanining tanan. Kamong tanan nga mga listener, dapat masayod yun mo niining tanan. Ako gining research og maayo, ako gining tunan og maayo, ngano maning atong mga electric bill, ingon ani kadako. Nationwide ni. Kaning-kani ang gitawag na to nga generation charge, nationwide. Systems loss, nationwide. Na sa mga tagbil sa kuryente. Luzon, Visayas, and Mindanao. Naapay universal charges. Ang buti pasabot, again, sa universal charges, ang utang ng NGCP, kita'y gabayad. Asa na mga ustisya niya? Nga nung kita may gabayad sa ilang utang, nga kita gabayad sa atong kuryente. Up to date, kaya di ka mubayad, 2 bulan, putol ka. Karon lang, because of the energy situation, ganyang gitawag na emergency energy situation, gumikan sa pagsaka sa mga produktong petroleum, wasay putol, sugod atong May, June o July. But after aning July 30, sugod na sila pamutol. Oy, dapat ginahinayan na ninyong bayad aron pag-abot sa August, di yun mo maputlan. It is because Uwa po na ninyo ginahinayag bayad, putlan mo. Di lang na sila kaputol karon under the law. Kay mga makasuhan sila diyan, makasupak sila sa balaod. But after July, bayad yun mo, aron di mo maputlan. Ang kasakitan, uwa yun mo ikibayag-bayad at tulog kabulan ninyong mayroon nun. Balik ta sa atong gisgutan. Ispoko mo ha, generation charges. Kita'y gabayad. Systems lost, kita'y gabayad. Natambalos-los kayo. Universal charges, utang ng National Grid Corporation, kita'y gabayad. Na sa inyo mata, basaha kung nagmaayo ng inyong electric bill, basaha ninyo ng maayo. Di ba sakit kayo, ilang utang, kita'y gabayad. Naapay yun renewable charges. Ispoko mo na. Naapay yun renewable charges. You are funding the energy transmission. Gisa di hindi naman nato ni wamatay labot ani. Ano na naramdaman ninyo ng renewable charges? Wala. Ba-appeal na? Appeal na sa inyong, sa atong bill sa kuryente. Renewable charges. You are funding the energy transmission kahit hindi mo naman nararamdaman kasi permanenteng brownout. Kanya, renewable charges? Naabay renewable charges? Nga, nag-project na sila diha o kiniang mga renewable energy? Nag-project na sila o kiniang hydro? Geothermal? Renewable energy man na? Giniing solar, gawas niya, solar. O giniang wind kung hangin. Wala man ha. Sa ubang lugar, maybe there is. But there is ato renewable energy, renewable charges, gano doon ay project. There is ato, in particular, minti na lang sa Bukidnon. Naa, dugay naman na nga project. Kanang hydroelectric power plant sa Pulangi. That is part of the renewable energy. Renewable energy means kanang natural nga pamaagi sa pagkuhag kuryente nga makaproduce. Number one, tubig. That is hydro. Kaya nga tinawag na hydro kay tubig. Geo means kanyang sa ilawang juta nga kainit. Geothermal na. Kining hangin, wind energy. And the last is sunlight. Nabari sila yung project na waman. Unya, kita'y gabayad. Spoko muna nga mauna nga gataas, nga gataas ang atong kuryente. Nang ginabayaran tanan which is supposed to be watay labot ni ana. Pastilan Lord, mauna sus Ginoo ko. Atong mga magbabalaod, asa naman in taon mo? Tanawa paguna ninyo, nalalimtan na na ninyo ba? Kaya ang inyong gi-priority, impeachment. Dili impeachment in general, aklaruhan ang pronoun. Buragi is in general, pronoun is. Ang inyong gi-prioridad, ang impeachment. Nalimtan na ninyo og tan-aw og maayo kini mga charges karon sa atong kuryente nga nakapasamot sa atong mga ordinaryo nga Juan de la Cruz. Kitay nga bayad generation charges, systems loss, universal charges. Naapay renewable charges. Renewable energy kita sus. Naapay 12% value added tax. Legal? Yes. Is it fair? Lahi. It's not fair. Legal, 12%, kaya natural man na. Namatay value added tax. Kabayad ta. Legal? Yes, kaya na ibalaod. But is it fair? Fair ba na ganito? Naanatan ng charges? It's unfair ganito mga konsumante. Wala ni nakita sa ato ang mga magbabalaod. Naapay lifeline charges. Kanang lifeline charges? Purpose. Discount sa senior. Naakitay gabayad nga dili na unta ato ang dapat gabayad ana gobyerno. Nganong i-charge man sa ato? Bida! manay akong gikasakitan og maayo sa tinuod lang ginuktukan ako niyo. Pila na ko kasi man ang ginuktuk ani ba? Pila na ko kasi man ang sige research ani. Ingko unfair man kayo ni. Unfair man ni kamon. Karon, saka na sa dagkuryente. Because of ni saka ang WISEM Wholesale Electricity Spot Market. Pag saka sa WISEM, saka gidadanan. E ni saka, tanawa pag unanin yung bill karon July. Tanawa na niya. July, June. Tanawa na. Sa July billing. July, tanawa, August billing. Diba saka? Because ni saka ang Wholesale Electricity Spot Market. Ilapot, pita. Maunay kasakit diha. But that is legal, ha? I will be honest with you. Legal na. Maunay na nga dapat makita na sad ni sa atong mga magbabalaod nga atong gibutaran. Sige, pagkampan ini eleksyon, hindi lang pamutbut usahay. Dili, inong tanan. Dila, kung ako ay inong, los, ay. Muna nga dapat makitaan po din sa atong mga magbabalaod. Ini tanan nga mga judges, luoy kayo ang Juan de la Cruz nga pila rice will do. Pila rice will do, kuhaan pag, di ba, tubig. Kuhaan pa o ganyan. Uli, karun pa na ako na maglisod po kagwalay internet. Okay, nagbinignit. 20 na mambaso karun, nag-increase naman. One IGs nga binignit. Nag-20 na eh. So, tanan pala lito ni Saka. Ang swildo wala gisaka-saka. Unya, kaning tanan, atong bill sa kuryente. Tanan-tanan kita'y gabayad nga wala tay labot. Dapat nakita na gini sa atong mga magbabalaod. Para malagi na, lahi magod ang ilang priority. Ang ilang priority, ang pagtangtang sa vice presidente. Kay dunay corruption, pag-sure mo ay. Ganun yung project, wala. Watatater. Ay, naminiyog ila dilara ba? Balik lang kita sa agiskutanay. Imagina ninyo, tibok nasod. Pareho ang bill sa tanan. Lahi-lahi lang ang rates. Kaya lain-lain man ang presyo mataglaing lugar. Lain-lain man ang bill sa kuryente. Pero ang mga charges, ang buot na ko ipasabot, ang mga charges, same tanan. Lain-lain lang rate sa kuryente. Kaya magla ang rate sa kuryente Bukidnon, lahi man pod. Lahin man ang rate sa kuryente Cebu. Sa Dabaw, lahi pod. Arang-arang ang Dabaw, kaya Abuitis man na. Very, very efficient man ang Abuitis. But the rest, wala, uy, luwi kayo. Kita'y gabayad in town nga dili nato dapat bayran. Kay wala tay labot ni ana. Pero ang kasakit, kita'y gabayad. Generation charges. Ano kita may bayad? Ang iya man sa NGCP. Systems loss. Iya man sa NGCP. Normal, magina nga dunay systems loss. Ganong ato ng abagahon. Inyo man nakikibayran mamus bibeko. Ang Pibeko nagpalit ng kuryente ninyo. Unya, kapapatid, siyempre, pag-charge anak sa Pibeko, charge po na din sa among mga konsumante. Normal. Di man na i-shoulder sa Pibeko, yun, kay bugat na po na alang sa Pibeko. Di i-shoulder gina sa mga konsumante, nga konsumisyo na. Mauna, diha ang napakasakit, Kuya Eddie. Wala di nakita. Napay mga universal charges. Ang utang ng National Grid Corporation, kita'y gabayad. Pinuha. Tilabot, anak. Renewable charges. Spoko po na pa yun, renewable charges. Ano na, nag-project ninyo. Renewable energy. Pasti lang. Hoy, ginoo ko Lord ninyo, eh. Pasaylo, ada. Please forgive me of all our sins. Dios, we all ask in the mighty name of Jesus, mga amen mong dagko, aleluya mo, mga praise the Lord mo. Di ba ito pwede malikas? Ibis kayo mga malikas, igo na lang ka mga ingon nga, hoy! Mga praise the Lord mo, aleluya mong dagko! Panuwaya mo, ano yung sumpay panuway? Tinood man! Kamu ha! Praise the Lord kayo mo! Unya, aleluya ka dagko! Wah, hindi mo giblikas. Galing lang kayo na may sumpay. Panuway ka dagko, aleluya! Ay, nako po. Oragwa na magiging oras ato ding diwason, maghinay-hinay na kong panamilit sa itong programang Baruganan Kaibigan.

We were fools. Dunga ni Maong Awit, maghinay-hinay na usab ako og panamilit. Sagalan sa tong labawng makagagahom, nga mo'y naghatag sa ato sa atong hinulamang kinabuhi. Sagalan kanimo Ginoo, daghan ug daghan ug daghan kaing salamat kanimo. Labing gamhanan ug labing dalaygon gayud ikaw. O Dios namong pinakamakagagahom sa tanan. Sa tibuok katawhan nga minaw, ang among pagyugbo ug ang among pagpasalabat kaninyong tanan. This world's yours and mine. Sagalan sa mga kakaubanan sa radyo kaibigan, sa mong buutan kayo nga pastor, ang pastor at kaibigan ng bayan, Pastor Dan Dangalio. Sa mong general manager, ang kuya sa tanan, Kuya RJ Dangalio. Technical consultant, Gerald Ray Dangalio.

0: numero 1 sa balita.
1: Lukabat sa 924 mil ang dangyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinakiyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumang nga kasing-kasing akong naghangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon magnapasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Magkalingawan sa Bukidnon,
0: Radyo Kaibigan.
4: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan huay ka ng mukaon, kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste hinimo sa spicy mix nga gi-blend together o gitugagag kahalang sa chili mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan.
5: So kagkaroon, mataghamal, kauban yung kanon ay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Jelly Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
4: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kagakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
6: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building. O sa Second Floor, Radio Kaibigan. AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
7: O sa may mensahe sa mga katawan na naminaw karon?
8: Mensahe sa katawan nga naminaw karon nga mugamit sila lang half plus tungod kay doon na siya'y kaayuhan o doon na siya'y panalangin gikan sa Kinunga. Makaayugid siya pastor sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo nga itong mga tulo lang kaadlaw pastor, samad akong ulo nga muragid akong gita na tambal. Naulian din siya sa Kinunga nga sila magagamit ko ni ining half plus.
7: Okay, salamat Igan, salamat Igayo.
8: Okay pastor, salamat po pastor.
7: Okay.
9: Hala! Kagwapa ko dani mga tarpaulin tay! Quality kayo ang pagkaimo! Mahal nino!
10: Quality nga printing services, apaan ang presyo, barato na kita ayo!
9: Naa pa di ay na!
11: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing na asabtay signages.
10: Kanindot no?
11: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
10: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
12: sa GRD, Quezon Printing Services.
9: Doon na tadiri no? Accessible o affordable nga printing services.
11: GRD, Quezon Printing Services, nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon, Bukidnon. GRD, Quezon Printing Services.
13: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi. Ilabi na kung dili pa kaandam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matag desisyon nga imong buhaton naay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod ug pabilin sa pagkaresponsable.
14: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon ug luwas nga desisyon.
13: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon ug sa Provincial Population Office alang sa kabatan-unan nga andam, maalamon ug may kaugmaong puno sa paglaom.
15: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.
16: Yes, unsay ato ipabot nga testimony sa ato mga tigpaminawan?
17: Pasalamat po, Pastor, sa BDMAX nga sa kaayong gihatag niya. Labi na sa akong papa po, Pastor, nga duha sa adlaw, gikuha na mo dito sa naawan kay dinipod siya kalakaw. Kay oh. Kanang wadan siya kusog. Pagkuha sa akong mama, gipainom niya BDMAX tulo kabuok. Singala siya nga nilihok-lihok na iingid siya kabarok.
16: Oh.
17: Dayon, gipalitan ako siya BDMAX sa atong ni atong maramag ni ato ko. Karun, kaloy sa Ginoo, naulian na sa Pastor, makalakaw na siya na tingala na akong mama nga migawa siya sa siya at sa siya ni adto na siya siya na ning kamot nakalakaw siya
16: pila siya kadlaw nga dili magkabagkod atong tuwa pa siya sa naawan
17: 3 days siya dito Pastor kanang nawadan bitaw siya
16: kutasyon pus- okay karon okay na siya
17: Pastor salamat sa Ginoo nga makalakaw na gid siya
16: okay kinsa kani ni Oga taga-asa
17: Igan si Rilin Patrice ni Pastor sa barangay Mauswagon Don Carlos
16: salamat kay Igan na salamat you.
18: Happy anniversary.
19: I love you. So
18: beautiful. Akong gift nimo.
19: Wow! Kanindot ko dani. Customized mug printing.
18: Ganahan ka?
19: Salamat, Han.
18: Di apa?
19: Couple short? Atong duha? Han, ikaw nagyod. Pero time pa, nakapantay ko.
18: Ang unsan?
19: Lahi siya sa uban printing na akong nakitaan. Pulido kaayo ang pagkahimo. Mahal nino.
18: Di kalidad ng pagkatrabaho. Apang barato lang na, Han. Tungod kay dito ko nagipahimo sa GRD Printing Services.
20: Ang GRD Printing Services, barato, di kalidad ang mga materials. O syempre, di kalidad ang pagtrabaho.
21: Huwag ka na ipangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
22: Sa dugang kasayuran, agtualang ang bago nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVA Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
23: Genesis, Kapitulo 3, Versikulo 19. Sasingot sa imong naong ikaw magkaon sa tinapay. Hangtod, ikaw mo balik ngadto sa yuta. Kay gikan ni ini, ikaw gikuha. Kay abog ikaw, ug ngadto sa abog, ikaw mo balik. Ang Villanueva Funeral Homes, atong kaabag sa panahon sa atong kasubanan. Sila nagtanyag sa dekalidad na funeral services, gikan sa paghaya, hangtod sa katapusang pagpahiluna sa atong mahal nga mitaliwan sa laing kalibutan.
24: Kay sa amog kita gikan, ug sa amog kita mubalik, ang pangutana, andam kabahigala. Villanueva Funeral Homes, atong maduulan, atong masaligan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat, ug Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
16: Kinsa ni palihog taga-asa?
25: Si Margie Tiling niya, Pastor, sa Marihatag, Pagbahanan.
16: Ah, yes. Padayon, Igan, o sa atong i-testify? Padayon.
25: Oh, mag-testimony ko. Baka rahin sa aroma, Pastor, nga itong agisimana, wala ko nakalakaw, tungod ginagubag ng tuhod. Naklasan ako, Pastor, sa aroma. Sabi sa Ginoo, Pastor, nga pagkasunod adlaw, nakalakaw ko.
16: Taas ay mong, asa man, kanang naka-arthritis o taas sa may imong paminaw di sa lawas?
25: Nakoy arthritis.
16: Nag-arthritis.
25: Oo, nagpasik ato sa doktor. Arthritis daw ang aking sakit.
16: So, Igan, okay na karun. Pira nag-adlaw ka di ay ngawa, di makalakaw?
25: Tulog ka-adlaw.
16: Okay. So, karun, okay na karun. Makalakaw na ka, humang ka, nakapra sa atong aroma.
25: Okay na. Saluyan sa Ginoo, Pastor. Buotan ang Ginoo sa among kinabuhi.
16: Amen. Okay, salamat di kaayos sa pag-testify.
26: May buntag. Para ilalangga kasi ngalan? Na hospital ka lang ga?
27: Ako dahil isang bata na piti-piti sa hospital.
26: Okay, naunsa di ay ka? Nga 50-50 ka?
27: Nakuma.
26: Nakuma ka? Nga nakuma ka? Nakay sakit o unsay na itabo di ay sa imo?
27: Na daan sa computer.
26: Ah, sa sige ni mong dula sa computer, nakumatos ka?
27: Oo.
26: So, sa dahil na itabo?
27: Mag-inom na ko bigimak. Naulian ko.
26: Pila ka kaadlaw nga murag nakatulog o kumatos diya sa hospital?
27: Pulo kaadlaw.
26: 10 days, pulo kaadlaw. So, okay ka na karon?
27: Oo.
26: So, likay nagdulag computer?
27: Dili na.
26: Ah, dili na. Ayaw na kay di ay magkaayo magdula o sobra-sobra sa computer.
27: Salamat, Pastor.
26: Yes, sa Ginoo ta pasalamat ha, kay Jesus. Oh, kay Jesus.
28: Surprise, Lola!
29: Hala, on siya na!
28: Happy anniversary, Lolo, Lola!
29: Hala, oy! Nag-effort man mo? Kanindot sa tarpulin!
30: Naapay ba nga t-shirt, oh?
29: O, diba? Happy anniversary ninyong duha! Naapagi mga match nga na atong nawo og mga giveaways para sa bisita lula. Hala oy, mura man tagkaslon og utro ani. Pero ay siya, sikang mahalog kadaghan sa galastuhan karo. Ingon ani pakabunggag inyong selebrasyon.
0: Di kalidad og bunggang preparasyon, pero ang gigastog kamay na kayo.
1: Yes, Granny Oy. Kaysa ZRD Quezon Printing Services, ang tanan, bongga o barato ra.
2: Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing, naasabtay signages, sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
0: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
3: sa GRD Quezon Printing Services.
2: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa DCAT Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
4: Mo 98.5.

yes, yes, naman. Another morning is given. Another morning of Chikahan. And of course, another morning with the only one, DJ B. Mga igay, mag-uban-uban na puntahan to. Tawa man kaya, oy. Siya mo na yan. Alright, mga igay, mag-uban-uban na puntahan to at 11 a.m. And of course, mga igay, mag-chichikahan, magkukwentuhan, and tagsuga na naman. Ah, diba? Ako na po rin yung makauban sa kahanginan, ang nag-inusarang. Ay, grabe. May parime tayo for today, video. Ayan, ngayong araw po na ito, adlaw, Lunes. And today, it's July, saan ba karon? July 12 pa ba? Sabi ko, July 13 na. Ayan, mali yung calendar natin, day. Ito mga igan, today is July 13, 2026. Ayan, mag-enjoy po tayo ngayong araw na ito. Ah, diba? Mga ginapangtistingan yung mga sound effects. Kung saan ba talaga? Saan ba talaga yung lugar ko sa buhay mo? Huy! Sa'yo pa kayo sa buntag, auntie! Hello mga iga, mag-enjoy po tayo ngayong araw na ito. Pipiliin po natin maging masaya. No, kay Lunes na Lunes, huwag malungkot. Oy, grabe naman talaga. Ayan, uban sa mga tao, mga iga, no? Dili sila ganahan og Lunes kay tingbalik sa reality of this world. Na kailangan mo kayo. Pero alam mo, dapat maging grateful tayo kasi at least naatay trabaho. Diba? And by the way, mga igan, we are live nga po pala ngayong araw po na ito sa ating FB page. Ayan, kindly search our FB page, 98.5 Radyo Kaibigan Valencia City. Kumusta, kumusta, kumusta ang buhay-buhay? Kumusta imong kabuntagon? Wala ra ba nagyawyo si mama? Nanilhig na ba ka? Nagkapi na ba ka, igan? Kung wala pa, o di, choice na nanimo. Palaway kayo, no? Ito mga igan, start your day with a grateful heart. No? Start your day with a beautiful smile. Ayan, di ba? Kuhan mo na siya. Kanabitang piliun mo na nimo kung i-allow nimo nga maapektuhan ka sa yaw-yaw, maapektuhan ka sa mga problema. Di ba? Sa'yo pa lang sa buntag. Lunes na Lunes. Nainagingon sa ako ang mga igan nga kung yun sa nimo pag-handle ang first day of the week kanimo, no more likely, marag mo doon ay mahitabo sa imuhang whole week. Kaya start your Monday with right attitude, no? Start your Monday with a grateful heart. Piliin mo. Pugsin mo. Pugsin talaga. Diba? Para hindi naman whole week, ano, no? Hindi naman whole week na kasi maangot yung person na yan. But of course, again, mag-matter gapon na siya sa ato ang choice sa kinabuhi. Choice kung ipiliun nimo ko. Ay, mali siya diyan. Kung piliun nimo nga mahimo malipayon, ani nga adlaw, di ba? Yung... Masa napad ka hanga to ang chikahan karon. Ano ba yung gusto nyo pagchikahan ng mga igan? Gusto nyo ba yung tungkol sa ano? Ah, hindi naman masyadong chismosa. Sakto lang. Eh, shucks yun. Bakit naging pabebe? Ayan, pagpasensyahan nyo na mga igan, no? Itong ni Aging Adlawa, Zod. Diyan nilitaw ang inyong Farzona, ang inyong hang DJB. Kasi naman mga igan, nawala yung raincoat natin. Napakalakas talaga ng ulan. Kaya sorry na. Sorry na po. Charest.
Ito mga igan, sa mga gustong magpa-shoutout, sa mga gustong naipangutana, no, sa ako, unta, dili lang pangutana about sa kwarta, kaya wapod ko inana, palihog lang. Ayaw in taon, maluoy ka mo. Ito mga igan, pwede kayo mumutext ha, sa ato ang numero 0965-601-1688. Again po, 0965-601-1688. Yan na nga po mga igan, hawak mo ang beat, hawak mo ang choice. Okay, so much for that. Enjoy mo na ating music, and I'll be back later, only here on 98.5 Radyo Kaibigan.

0: RRK Radio Kaibigan.
1: Yes, akin sa di palayog?
2: Igan best paler ni Paso.
1: Igan beta paler, yes. Unsa ato Igan?
2: Kalang, mag-testimony lang po sa Bitimax Bita Basol. Kasi si Igan, pindat nga taga-kuan, taga-payas. Gusto na siya mag-testimony, pero kay dila ko siya kabalong gamit sa...
1: cellphone. Okay.
2: Nako.
1: Yes,
2: Yung apo ko, no, kalalaang isakitan o piyan isa kagabi daw. Ngayon, kadagan daw niya yung bana dito sa kang Igan Mine, ipapalit o Bitimax sa kabuo. Ka, ilum ko nung nag-Bitimax ang iyang apo kay Pitispita Ustiyan, gali maglimbag sa kasakit sa piyan. Pagka man ato, gidalada nila hospital, si doktor, ngayon ko nung doktor nga, sa madagi painom ninyo aning yung apo di ay, ma'am nga, nawala naman ang iyang sakit sa piyan. Kaya ang kaya hindi nga Dr. Pastor, ang kuan ko nun...
1: Appendicitis ni Buto? Yes.
2: Appendicitis ni Buto na daw niya. Natingala ang doktor. Nga nung wala ko nun makadaot ng bata, ganing Buto naman ang appendicitis. Hindi na niya nga. Si Mark nga kung ipa dinomdok. Siya nga, hindi ko nung doktor nga, ay tigpaminawan, di ay mo saan ang radyo. Dahil siya nga, oh, tigpaminawan, may kanimbro mami sa kaibigan. Mo, itong doktor, may gani, kaya painom ninyo, BG Mark, kaya kung wala pa, delikado kayo ni imong apo, namatay na unta ni. Mo, itong, ipot niyang pasalamat, Pastor. Bona yung testimony, Pastor, nga, salamat sa Ginoo, nga doon ay BG Mark, nga gigamit sa Ginoo, nga nakahatag pa yun. Kaya kung wala pang BG Mark, singali, patay na iyang apo, kuno, Pastor.
1: Okay. Salamat kay Iga na, salamat. Iga na, bit.
3: Mga on na ta.
4: Uy, kalami sa sinabaw.
5: Naabay kinilaw.
6: Ilabas ang bida sa lamisa.
7: Fuego blend jelly paste.
5: Kalami ane.
7: Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
6: Sukad karon, mataghamal. Kaupan din nato kanunay ang bida sa lamnisya. Ang Fuego blend jelly paste.
4: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
8: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform.
9: Ay, daw, uy, kadaghan mang yayaan. Ay, napay tarpulin. Ano ko magastuan ng anniversary, uy?
10: Nagkunot pa po ng aktang ni Muyots.
9: Dahil, uy, mura magkatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihanan, napay mga giveaways. Alcancing beauty, ani, dahil.
10: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato na. Ang GRD Printing Services.
9: GRD Printing Services?
10: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
9: Kanindot, no?
10: Busa, sa bisan unsang panginahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na'y lain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
11: Hello, Dai. Di alam ko sa GRD Printing Services.
12: Wa ka na'y pangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
13: Sa dugang kasayuran, agtualang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
14: Genesis, Kapitulo 3, Versikulo 19. Sa singot sa imong naong ikaw magkaon sa tinapay, hangtod, ikaw mubalik ngadto sa yuta. Kay gikan ni ini, ikaw gikuha. Kay abog ikaw, ug ngadto sa abog, ikaw mubalik. Ang Velia Nueva Funeral Homes, atong kaabag sa panahon sa atong kasubanan. Sila nagtanyag sa dekalidad na funeral services, gikan sa paghaya, hangtod sa katapusang pagpahiluna sa atong mahal nga mitaliwan sa laing kalibutan.
15: Kay sa abog kita gikan, o sa abog kita mubalik, ang pangutana, andam kabahigala. Velia Nueva Funeral Homes, atong maduulan, atong masaligan. Velia Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat, o Quezon Bukidnon. Ingon man, Velia Nueva Funeral Homes, sa Wao, Lano del Sur. Velia Nueva Funeral Homes.
1: Yes, Igan.
16: Magdisimony ko party sa Aroma. Nag-atiman kong tigulang, Pastor.
1: Okay.
16: Di siya makalipo. Tapos, yung mga tiili na mga iyo si pastor. Tapos doon na siya sama sa iyang sampot niya. Ang akong ginatambal, aroma, oil.
1: Okay.
16: In 1 month siguro, pastor, nga nagamit ko, kani siya di siya makaliyok. Tapos ang iyang sama sa sampot na ulian, tapos siya hubang mo yung laplas, ni boto, di na ulian. Then karon dili naman niya siya makaliyok. Karon pastor, mga isa ka bulan, nakaurot siguro kung mga tulo ka, kuan botella, tulo ka bitol, o. Karon siya pastor, malihok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon pastor, magatuyok-tuyok na gid siya sa yung higaanan.
1: Salamat sa
16: Diyos. Sa una, dili na siya makalihok. Munang dako kay kubo salamat sa ginuodan na pastor kay. Takuwi kay siya panalangin, nga yagig panglangina ng mga haplas. Nga may akong ginagamit sa iya.
1: So aroma herbal oil ka? Igan?
16: Aroma herbal oil ang akong ginagamit sa iya.
1: O samayin mo mensahe sa mga katawan na naminaw karon.
16: Mensahe sa katawan nga naminaw karon nga mugamit sila daning haplas tungod kay doon na siya'y kaayuhan, doon na siya'y panalangin gikan sa kinunga. Makaayugid siya, pastor, sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo, mga tulo lang kaadlaw, pastor, yung samad akong ulo, mamuragid akong gita tambal. Naulian din siya, pastor, sa kinunga, sila magagamit ko ni ining haplas.
1: Okay, salamat Igan, salamat Igayo.
16: Okay, pastor, salamat po, pastor.
1: Okay. The best songs on the radio.

98.5 Radyo Kaibigan. Hello mga igan! Maayong buntag sa inyong mga tanan. Good morning, good morning! Happy Monday morning sa lahat ng mga igan natin dyan. Ayan, sa mga solid listeners natin na adlaw-adlaw nakaantabay. No, kung asa man mo karon, kung naman mo sa inyong panimalay, nasa trabaho, nasa eskwelahan, pwede ka maparadyo sa eskwelahan. Okay. Pero ako, amot lang yun. Murag sa'yo pag ikaw na kuan, no? Ano ba na expose sa radyo? Bata pa lang. Ganahan na ikaw pamina o radyo. And then, as in, high school ko na ako'y headset. Pamina ko radyo. Kaya ganahan ko pamina o music. And sa madi ay, di ba? So, mas hindi ay na ipariya sa ako ang pamina o radyo sa eskwelahan. Di ba? Ayan, we really like music, mga iga, no? Ngayon naman, ako'y bahala sa inyo ha, music. Karon nga, takna sa kabuntagon. No, it's all tunog kaibigan. And of course, good morning, the eyes. Ato ang Station General Manager, Pastor Dan Dangalio. Good morning, Pastor! Good morning. Good morning sa itong mga kauban po din sa ato ang istasyon. Ayan, maayong phone tag sa inyong katanan. And so much for that mga iga na pag-uusapan lang naman natin ngayong araw. Kasi medyo na trending naman. Ay hindi talaga siya medyo, trending talaga siya. Kasi apakagandang music, we will be talking about yung kanta ni Janine Berdin. No, na what if I miss you for the rest of my life? Diba? Ikaw ba, Iga, na-try mo na ba yung ganon? Na, ganun itong feeling ni mo, you can't move on from someone. Uy, grabe naman talaga. Diba? What if I miss you for the rest of my life? Imo na ba nang na-try nga gugma, mga Igan? Ayan, kinsa may nakatry na in lababo na gano'n, og super duper mega over. Kinsa man din ha, tubag ako. Diba, natry na ba ni mong na humanin yung relationship and then feeling ni mo you cannot move on. Diligid ka maka-move on ato na first zone. Ayan, or basin ba, naibagura, gibuwagan din ha. Sorry naman. Pasensya na sa mga nawalang love life, sa mga nabatay nga kuwat. Pasensya na kung ito din yung narinig mo. Meron bang dumating sa buhay mo na feeling ni mo maglisod yun ka o move on? Maglisod yun ka o let go anak na person? Naa ba? Kung naa, tuplo ka ang one. Pwede mga iga, pwede kayo mumutext or mutawag sa atong numero 09-65-601-1688. Okay po, 09-65-601-1688. What if I miss you for the rest of my life? What if hindi ka makamove on? Yan naman yung tanong natin. Or siguro yung isang tanong natin, mga iga, no, for today, hindi siya what if, but bakit may mga taong hindi maka-move on aray mo? Ngayon, nandun karon, dili pa ka maka-move on. Kasi na-try ko rin, mga igan, like, for 2 years. Diba, basin ikaw gani eh. Antod ka ro. Kailala ka years. Ako yung longest na makaingon ko nga, naglisod ko move on ato na person is, ano good? 2 years. Meron mang tumawag? Charas. Pabihira naman. Kasi medyo malayo yung phone natin. Ayan. Sa mga gusto mo tawag, pwede kayo mo tawag. Pasensya na kung hindi ko nasagot. Oo. Pasailuin mo ako. Pasensya naman po. Mga igan ha, yung boses ko, ano lang naman. Hindi naman siya maldita. Pero maldita gid siya. Yung sakto lang.
Pero hindi ako galit mga igan na. Medyo isog-isog lang ni ato ang tingog pero kinahanglan, charot. Medyo isog-isog pero baby pa ni. Gusto niya siya magpa-baby. Yes. Alright. Mga igan, pwede kayo mumutawag or mutek sa ating numero 0965-601-1688. Bakit may mga taong ayaw mag-move on or hindi maka-move on? Diba? Kasi feeling natin na sa buhay natin, mga igan, I mean, muabot man siguro yun nga kami itong ma-in love ka and then feeling ni mo, siya na talaga. Siya na ba? Siya na ba talaga? Like, promise, for real. Hinaot siya na. Ayan. Sa mga lami og love life din, ha? Odi, sana all. Ayan. Yan lang yung pag-uusapan natin ngayong araw na ito, mga igan. Kasi, murag... Asa ko mo add to with of igal na makadungog ko aning kanta ni Janine Berdin nga, what if I miss you for the rest of my life? No? When you go to places, do you think of me? Ay, grabe naman talaga. You still think of me? May mga ganong linyahan ka ba? A year has passed and I thought I moved on. I admit you won. Now please come back, diba? Grabe. Grabe naman na pagka-in love na yan. Pero sana mga igan, no, huwag kang maging martyr naman sa buhay. Kasi you deserve a love that is, I mean, karami tong diligin na pa-lower imuhang standard. But you deserve a love that is secured. You deserve a love that is, that will not make you feel insecure at all. Diba? Talaga ba? Ang galing-galing mag-ano ah. Galing-galing magpayo ah. Okay, so much for that mga igan. Kaya pwede na kayo mumotext sa ato ang text line number mga igan and mutawag. And I'll be reading that one and I'll be answering your call later. But before that, enjoy nyo muna ang anime music and I'll be back later only here on 98.5 Radyo.

0: 98.5 Radio Kaibigan. Numero 1 sa balita.
1: Duka bat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Anong og? Malumong nga kasing-kasing akong nagahangyo. Bahala lang ginagmay basta dili lang yung taon matnapasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radio Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni! Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Huwag kalingawan sa Bukidnon. Radio Kaibigan.
4: The best songs on the radio.

98.5 Radyo Kaibigan. Maigan! Alas 10:21 na sa Kabuntagon. And you're still with DJ B. Ano ah, ba? Kinsa daw ko ba? It's DJ B. It's spell B-E-E. Wow. Para bang buyog. Paayo po tayo, mga igay! Kamusta ang buhay-buhay? Hinaot nga, okay ra ka din ha, kung asa man ka, igan. Hinaot na, lumalaban pa rin sa buhay. Pinili natin to, kaya panindigan natin to. Nga nung ni Inter. Bitaw, oy. Naka-question ba ka, ana, sa imuhang kuan? Relationship nga giapilan? Giapilan? Sa imuhang mga decision sa kinabuhi lately? Are you okay with it?

umaga, no? Good morning sa inyuhang lahat. And again, pwede kayo mumotext or mutawag sa ato ang numero para sa inyuhang thought about sa ato ang topic karon nga adlaw. Bakit nga ba may mga taong sobrang hirap mag-move on? No, dili man siguro tungod kay sila ay mahina, hindi rin dahil wala silang ibang magawa. Minsan talaga sa buhay natin mga iga, nahihirapan tayo mag-move on or nahihirapan kang bumitaw. Dahil ang totoo, no, mahal mo talaga yung tao. No, and totoo yung ibinigay mong pagmamahal. Kaya mahirap talaga mag-move on. Ay, kung tinud anay. And kapag whole heart yod, no, like full good ka mag-love, hindi naman pwedeng isang iglap lang mawawala na ang lahat ng nararamdaman mo. Hindi ganun yun. Hindi ganun yun, B. Okay? Because ang totoo, hindi lang tao ang namimiss natin. Minsan namimiss natin ang mga promises. I mean, mamingaw ta sa kuan ba mismo, sa idea, sa inyuhang mga memories together. Not just with the person. I mean, not just the person, but also the memories. No? Kana gyud may lisod ka ayo i-let go ang memories, ang emotion nga imuhang na invest tungod kay you are already attached. Tungod kay naging totoo ka lang naman, di ba? So yun. And labi na kung naamoy mga plano together, di ba? Ang mga sana all, ang mga sana all. Ang inyong mga unta, ang inyong mga what ifs, nakakabaliw yon. Ang hihira. Alright, hantun ba karon mga iga, no? Naagyapon ang multong. Kanabi itong mga what ifs ni mo. Kanabi itong mga what ifs? Talagang yun talaga yung mga multo. Diba? Minumulto na ako ng damdamin ko. Dili na mo kanta, kaya basi mo uwan pa. Mabihira. So, yun na nga po mga igan. No, kaya yung mga what ifs na yan, dapat basagin na yan. Diba? Pero, you know what, igan, wala namang deadline sa pag-heal. Wala may deadline. But I hope na you will not really cling on to person, to the memories na hindi naman makakapagpasaya sa'yo. No? Alam ito sa mga memories or sa taong it will just ruin your day. It will not make you happy. It will just imprison you for the rest of your life. I hope na hindi ikaw yung what if I'll miss you for the rest of my life. Wag na yon. I mean, mahirap man. Labi na you invested so much and nag-expect na kang it will last. Diba? Or hantod, ano na to siya? Hantod, katapusan na to siya. Wow. Akala mo siya na talaga, mahirap mag-move on talaga kapag ganun. Pero, of course, life happens. And that's the reality of our life. Hindi naman lahat ng ine-expect natin yun talaga. Eh, matuto na lang tayong mag-adjust. Or, what I mean is, matuto tayong tumanggap kung ano man yung ibigay ng buhay sa atin. Kasi, that is the reality of our life. Diba? It will really happen because it's the reality, you know? Wow. Grabe naman talaga. Parang may pinaghuhugutan sa buhay. Na para bang apakadami niya ng experiences sa buhay. I mean, walang deadline sa pag-heal mga igan. No, magkakaiba ang bawat tao. Depende na lang kung gano'n mo rin siya ka-love. Wow. Or gano'n ka-intense yung expectation mo. Ayan. Na'y uban nga, dali ka sila maka-move on. Napoy uban nga, kinahanglan og 2 years. Kinahanglan og mas taas-taas na panahon ay maka-move on. Pero of course, normal ra na siyang tanan. Because lahat naman ng taong yon ay totoong nagmahal lang. Diba? And kung ikaw,
nga paminaw karon, feeling nimo you need some time not to really move on from the person. Wag mong pilitin, wag mo masyadong pilitin. Just allow the time, I mean the process, sabi na process. Pero I hope na hindi naman masyadong matagal din. Kasi hindi mo naman deserve na magkinabuhi dari sa kalibutan nga kanabitong gamog ota rata nga you let the memory, you let the person nga mag-control sa imuhang kinabuhi. You deserve to live this life in fullness of joy. You deserve to live a life that is happy. You deserve so much love in this world. Kaya don't settle on that emotion. But again, allow the process. But of course, make ways din naman. Make efforts din naman. Para maka-move on ka. Diba? And ito lang din yung gusto kong sabihin. Allow people to love you. Allow people to love you. And allow that person to be loved and to love yung totoong gusto niya. Diba? And dawat-dawat lang yun dahil sa reality aning kalibutanan. Kasi hindi lahat ng pinili natin ay pipiliin tayo. Aray mo! Paka! So much for that, mga igan! Enjoy mo na ating music. We have here Move On by Sponge Cola. I'll be back later, only here on 98.5.

0: XRK Radio Kaibigan.
1: O sa may mong mensahe sa mga katawan na naminaw karon?
2: Mensahe sa katawan nga naminaw karon nga mugamit sila laning haplas tungod kay doon na siya'y kaayuhan o doon na siya'y panalangin gikan sa Kinunga. Makaayog it siya pastor sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo nga dung, mga tulo lang kaadlaw pastor yun, samad akong ulo nga muragid akong gita na tambal. Naulian din siya sa Kinunga nga sila magagamit ko ni ining haplas.
1: Okay, salamat Igan, salamat Igayo.
2: Okay pastor, salamat po pastor.
1: Okay.
3: Oy Mare, gahinuktok malay ka diha.
4: O lagi Mare, nangita mangod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud kay pang-enroll kay Budoy ug kay Sam.
3: Dili na problema Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty ug no advance interest.
4: Ah sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Phone Shop.
3: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
5: FA Phone Shop.
6: Surprise, Lola!
7: Hala, on siya na!
6: Happy anniversary, Lolo, Lola!
7: Hala, oy! Nag-effort man mo? Kanindot sa tarpaulin!
8: Naapay ba nga t-shirt, oh?
7: O diba? Happy anniversary ninyong doha! Naapag yung mga match nga na atong nawok o mga giveaways para sa bisita, Lola! Hala, oy! Mura man tagkaslunog utro, ane! Pero, ay siya! Sikang mahalong kadaghan sa galastuhan karo, ingon ani pakabunggag inyong selebrasyon?
9: Di kalidad og bunggang preparasyon, pero ang gigastog kamay na kayo.
10: Yes, Granny Oy! Kaysa ZRD Quezon Printing Services, ang tanan, bongga og barato ra!
11: Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing, naasabtay signages, sama sa lighted signage, panaflex signage, o blackout signage.
9: Naasabtay document printing, very clear na photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
12: sa GRD Quezon Printing Services.
11: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa DKET Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
13: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan huwag ka ng mukaon, kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste, hinimo sa spicy mix na giblend together o gidungagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian na pagkaon.
12: Fuego Blend Jelly Paste.
13: Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sa isudan.
8: So kagkaroon, mataghamal, kaubandod kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Jelly Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
13: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
11: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon, Fuego Blend, Chili Paste.
14: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi, ilabi na kung dili pa kaandam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matagdesisyon nga imong buhaton na ay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod o pabilin sa pagka-responsable.
5: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon og luwas nga desisyon.
14: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon ug sa Provincial Population Office alang sa kabatan-unan nga andam, maalamon ug may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.
15: Best songs on the radio.

98.5 at Radyo Kaibigan. Hi, mga Igan! Good morning sa inyo, ah. Ay, grabe. Biglang naging ano yung energy, no? Hello po. Ayan, ito mga Igan. 10:51 na sa Kabuntagon. And ano na ko, eh. Oo, hinaot nga nakalungag na ka sa imuhang paniud to. And of course, huwag kalimutan talaga na kumain talaga. Bahala o brunch na na siya. Basta kayo mukha on Zod. O ba na po na ninyo inyo hampari uto sa ato ang Fugo Blended Chili Paste. Ayan, ang bida sa lamesa. And of course, dili po na itong kaligtahan ng mga iga ng ato ang Vegemax Plus, ang pinagpalang kapsula. And of course, ang ato ang Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana. And of course, sa mga mahilig og kape, ang ato ang Herbiva Coffee Blend. Ayan, dito ta sa healthy mga igan. And alam niyo talagang healthy talaga kasi kami na ni Oigan ang inyong mga kaibigan. Grabe. Grabe kayo na, machika na. Talaga ba? But kidding aside, you must try our product, mga igan. Okay, this is all for you. No, made for you, mga igan. And of course, ito na nga po. Sa lahat po ng mga nakantaboy, good morning, good morning, good morning. And shout out sa kang Ate Stephanie Perez. And sa itong live viewer, always good na sila nakatune in, no, ni Kuya Daniel. Pero ingon si Kuya Daniel, hi po, pa-shout out ko sa akong sarili. Ah, diba? Ako muna. Yun talaga yung ana niya ngayon. Ayan, para sa ato ang mga caller, pambihira naman, talaga naman, talaga ba, ay ha, mo magtawag kung umalis na ako, ba? Umalis na ako, kung kailan wala ako, but oh no, tawag naman kayo kapag nagsasalita ako, oy, oo, para hindi nyo naman ma-feel na hindi ko tinutubag yung tawag nyo, kasi tumatawag talaga kayo kapag ano, hindi ako nagsasalita, ano ba? Meta, mga igan, big shout out sa itong isang ka-texter. Good morning, DJ. Guwapo daw. Uy, sure ka. Ayan, good morning, DJ. Guwapo nga, nice yung voice. Kumusta man kakarong adlawa? Ako, I am yung totoo, alam mo ba? Charis. Biglang nag-open up sa ano, sa trabaho, pamdihiya. Pero I'm doing well. I am very much okay. Hinaot nga okay rapod ka, no? I have a text sa imuhang programa kayo na busy ang furzo, na busy og pang lava. Ah, diba? It's okie dokie. Wala gi problema, ati. Ayan. Sabi niya, lisod jud, i-move on. Guwapa, ilabi na gugmaan kaayo ka sa iya, ha? Diba? Gipa in love ka niya, maayo tapos ang ending. Mona ne, mona gid ne. Diba? Ang ending, wala man di ay siya nahigugma ni mo. Ah, diba? Atik raman di ay, iyang gipa fall, iyang gipa feel ni mo. Sama ni siya. Iyang gipa feel ni mo nga nahigugma siya ni mo. Atik raman di ay. Atik-atik raman di ay mo na. Shout out sa mga kusog mga atik, ha. Kasi nag-away aning atong texter. Ayan. Atik raman di ay iyang mga gipang istorya sa imuha. Lisod jud i-move on. Ilabinag. Mahinumduman ni mo siya sa inyong mga memories duha. Oh, diba? Shout out kang Ate Yana Jane Morales Lanes. Lanes K. Matugas kay Lady Diana. Tanan na lang dira DJ sa Radyo Kaibigan. Especially sa imuha, ang DJ sa Radyo Kaibigan nga gwapa buutan. Og... oh, grabe. Mabukay. Mabukay. At all heart. Grabe naman talaga. Ayan. Salamat naman po kasi may nagsabi ng buutan ako. Bahalag na yun. Nag-ingan sa akong nga isog. Pero yung totoo, uy, di ka sure. Wait, so yun nga, no? Ayan, nice og voice si Angelica Kunog ni taga Purok 9, Tugaya, Valencia City, Bukidnon, Philippines! Grabe na. Yan, no? May pa-Philippines talaga siya. Request kong song, nami-miss ko na ang I Love You Mo. Wow, parang may pinaghuhugutan si ate ko. Ayan.
Mga nice kaayo, imuhang patukar ang mga music ay una, makasayaw o pagkasunod, mag-emote-emote. Ayan, ano mag-emote pang pod ate? Ay, may pinaguhugutan ka na. Yung totoo. Saras. Ayan, try nating i-play itong music na request ni mo ate. Ato, ano siyang fangitaon para sa imuha. Ayan, sino ba yung namimiss mo? Namimiss mo na yung I love you niya. Ako na lang yung mag-I love you sa'yo ate every morning. Diba? Hula taon niya, ining magbabay ko, mag-I love you ko sa imuha. Diba? Kaya para hindi mo na siya isipin. Huwag mo nang isipin yung mga taong hindi ka naman pinili at yung mga taong pinagpalit ka. Hindi mo deserve na ipagpalit, hindi mo deserve na hindi piliin. Always remember that. Okay. So yun na nga po mga igan, 10:57 na and wala na tayong ego nga oras. Kaya let me just end this. Wow. Grabe yung energy natin. Ngayon pa lumabas, pamihira. Bitaw mga igan, ito na nga po. No, para sa katanungan natin ngayong araw na ito, bakit may mga tao mahirap mag-move on? And message ko lang naman, para sa mga taong mahirap mag-move on, ayan, hindi, again ha, hindi ka mahina. Nagmahal ka lang talaga ng bonggang-bongga. No? And ito lang yung masasabi ko, Igan, na darating ang araw na magiging okay ka. Na magigising ka at mapapansin mong hindi na ganoon kasakit. Diba? And I hope na sa mga mahirap mag-move on, mahihirapan ka talaga mag-move on kapag hindi mo matanggap-tanggap na hindi na ikaw. Kaya in everyday, try to accept it na hindi na talaga ikaw, hindi na talaga kayo. Diba? And kung kamo man, kamo gyud. Wala gyud makababag-an na igan. Kasi sa gidestined ni God, no? Nga mag-partner, sila gyud na. Diba? Aray mo. What if hindi talaga? Eh, huwag natin pilitin. Eh, hindi talaga eh. And best man po, the best man po mag-partner si Lord. No, kung kinsa ang para sa imuha, yun talaga yung best for you. Kaya huwag mong pilitin para hindi ka masaktan. Okay? Huwag na huwag mong fifilitin para hindi ka masaktan. And, yun na nga po, mga igan. Try to value yourself. No? I hope na you know your value. Hindi ka kapalit-palit, kamahal-mahal ka. Always remember that. Please love yourself too. Value yourself. And again, kamahal-mahal ka. And hindi ka kapalit-palit. Deserve ni mo na i-pursue. Deserve ni mo ang love. Aning a life. You deserve so much love. Okay, dili ni mo deserve nga magbeg. You deserve to be loved. Kaya love yourself too. Okay, and para sa mga hindi makamove on dyan, mahirap mamove on. Para si Janine Birdie Anonymous. This song is for you. I believe in you with this song. Mga igan, what if I miss you for the rest of my life? But Janine Birdie. Again po, this is your DJ B. Always remember that the best makeup to wear is your beautiful smile. Okay, always wear it po. God bless you. Have a great morning. I love you in a super duper mega Ova. Thank you to super duper mega Ova. Bye-bye, mga igan. And I love you. Wish 107.

0: numero uno sa balita.
1: Lukabat sa 924 mil ang dangyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumang nga kasing-kasing akong naghangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon matnapasma.
0: Numero uno sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Magkalingawan sa Bukidnon, Radyo Kaibigan.
4: Praise God. So, dako kong pasalamat sa Ginoo nga na ay gihatag sa Ginoo sa ato nga tambal nga bitimag. So, ako dako kayo as in taas kaayo akong testimony gyud sa una pang panahon tong 2017 nga nagbleeding ko nga operahanan ko adtong natay nga naay kuan sa akong matris naay bukol dako kaayo. So, kapila ko nagtibis dako ko kaayo gasto. So, nag-ingon man ang kuan ang mga uban tao sa ako nga ayaw pagpa-opera kay wala na kay kusog. So nagtuo og naglaom gyud ko nga ang bidyimak as in gyud makaayo kay wa man gyud ko gadayon og kuan kanang wa ko makuha igyud og matres hantud karon. Dako pa salamat pud sa Ginoo nga tuohan gyud nato ang bidyimak nga makaayo kay ni agi ko tong una nga bulan gisakitan gyud ko ngipon buntag gabii tungod sa kagahi sa atong ulo. Dili ta mo palit kay murag sayang siguro ang kwarta. So ako bungol-bungol lang pud ato na tay nga ang akong ipon wala koy tulog, sige ra kog ugom og ice. Daghan tambal nga akong napalit, wala gyud na ayo. So nag-ilis ko ato nga tay kay nagtrabaho man ko sa gasolinahan. Nag-ilis ko nog atubang nako sa pertahan kay mo trabaho na lagi ko kay tulo pa ka adlaw ang akong absent. So pag atubang nako, nilabtik yung kasakit sa kungipon nga walay ka butangan, muambak nako sa bintana sa kasakit. So nag-ingon akong bana, kagahian sa akong ulo, pagpalit lagi og bidjima, kay nakadumdum ka ni ato, katong akong ngipon pud nga niburot og ayo nga murag mabuslot na direk, 2 times lang siya nagtumar, nibuto dito sa sulod wala dire, pero ang silingan nibuto yun og iopirahan. Pero siya wala yun maoperahin. So sa dihang paglaptik sa akong ngipon, niingon ko nga, mupalit na lang kong bijimak. Sa ginahinay kong lakaw ni absin na lang kong muna. Muadto ko kang Pastor Lindo, basta makapalit gani ko ana, na ako'y bakayon ana. So pag inom na ko, isa ragyon pag inom na ko, nga nilanay ang iyang uwil diri sa akong kuan, lagos. So nihupa gayon siya nga hantod karon wala ni balik. So dako ko pasalamat sa Ginoo nga kinahanglan gyud nga mopalit gyud tag bidjima kung unsay akong bateon.
5: Igan, may buntag nimo diha kaibigan.
6: Oh, kada sa bidjima pastor man akong gipalit nga gitambal na ko kung bukol sa akong suso.
5: Bukol sa imong suso. Okay.
6: Oh, maura na gyud sa kada ko sa kanang jumbo sa itlog. Maura din sa kung gitong mga igan ganda. Sige ra kung padala kang BBL si ana sa kanang mana sa Valencia.
5: Igan ka nang unsa na kadugayon nga naay nabaliktad mo na ibukol diha sa imong suso?
6: Kuan sa igan mga pagbati na ko mga isa ka bulan.
5: Ga sakit siya ngulngol unsa man?
6: Oo, kanang magkuan sa bukitik ra pud siya.
5: Unsa ni tabo sa imong kanday pabutang gibutangan mo gipatuluan o giimnan unsa nimo?
6: Ako siyang gi kuan gidainom siya kada kanang kadlawon.
5: Okay. So unsa ni tabo dayon? Ni huyos, ni buto unsa?
6: Ana ko na anam ra siya og kahili.
5: Ano? Nahili siya.
6: Ano na siya og kaninyo? Napas sa bukol, mahal na lang sa kanang mga mama sa tudlo, bitaw ka dako.
5: Ah, okay. At tugan niya, murag kuan sa itlog? At murag yelo sa itlog? Or?
6: Pauna, primero, pag tugod ako, pag inom igyan, kanang murag yun siya kanang pinakadako, bitaw yun sa itlog.
5: Ah, okay.
6: O, in anak kadako.
5: So?
6: Murag na siya kung i-concrete. Kung dito sa kanana ang din kong pamina o anak dito kanang naay mag-testimony lagi mo nang sige na din kong palit si anak.
5: Taga asa ka igan o kinsa ni paliog?
6: Meron dito sa plantatan igan, Susan Angga. Ne?
5: Ah, okay, Susan Angga. Salamat igan Susan, salamat sa pagtawag.
7: May aga, igan Pastor Richard. Bisan pa man ako si Mirna sa gihapon, Mirna Barrientos Basco. Gusto ko pagid mag-testimony about sa aroma. Kaya ang aroma, maayugid inisya sa paso. Kaya ang akong banyo na paso sa motor. Karon gigamitan ko siya sa aroma. Na wala ako sa magigamit sa iyang iban, kundi ang aroma lang, ginabutan ko lang sa iyang paso. Siya, nag-ayo siya sa aroma sa sigi ko lang butang. na subong, wala na siya sang paso. Bisan pa man sa akon, kaya ako furog ko ang aroma, kaya ako isa nagapanguma. Nagkaroon ako ng lanag. So wala gid ako sang ginbutang nga iban. Aroma lang gid ang gibutang ko. Tatlo lang kabisis sa pagbutang ko sang akong lanag, nag-ayo ako. Kaya furog ko pa rin ang aroma, mas the best pagid siya sa mga iban pang haplas. I love pa rin aroma.

0: Kulintay, quality kayo ang pagkain mo. Mahal nino.
1: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na kita ayo.
0: Naapari ay na.
2: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing na asabtay signage.
1: Kanindot no?
2: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
1: Naasabtay document printing. Very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
3: sa GRD, Quezon Printing Services.
0: Doon na tadirin no?
4: Accessible o affordable nga printing services.
2: GRD, Quezon Printing Services. Nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD, Quezon Printing Services.
5: Numero 1 sa balita.
6: Lukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilyang.
5: Numero 1 sa serbisyo publiko.
7: Kanungog, malumang nga kasing-kasing akong nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon magpapasma.
5: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radio Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
8: Magkalingawan sa Bukidnon, Radio Kaibigan.
9: Ang musunod nga programa nga inyong mabati, pinairan ang mga pulong sa tigpamaba iya lamang o walay lakot kining sibihan.
10: Expressed in this program do not necessarily reflect those of the station.

0: Amahan ng mga Diyos, salamat kay Ginoo. Salamat kay Amahan sa laing adlaw nga imong gipahulano sa kanamo karon. Lord, thank you kayo sa imong mga pag-amping sa matag-usa. Kanya nagkadangat kami Ginoo ni napitang malinaon. Giway mo kaming tanan sa mga taong dautan. Salamat Ginoo. Tungod kay gampingan mo sab kami gilayo sa mga diskresya sa kadalanan. Hinaot Amahan sa tanang gutlo. Sa among paglawig, ibabaw ning kalibutana. Naot ka kanunay sa among taliwala. Maluoy ka Ginoo na sad ka sa among kalisod. Na sad ka Amahan sa among kakabos. Wala kami arang mahimo kun ikaw bulag ka namo. Busa Ginoo nagpagimaluoy kami. Ayaw una Ginoo pagpalayo. Daghan pa kami isugilon kanimo Amahan. Pasaylo ak kaming tanan sa mga sala nga among nabuha. Tabangi intahon kami Ginoo nga makakaplag og mga dagayang grasya. Gikan kanimo usab aron kini magkamit namo sa among inadlaw-adlaw nga mga gimbuhaton. Amahan, nagkaanam usab ug kakuyaw ang kalibutan. Tabangi intahon kami Ginoo. Malayo kami Amahan sa unsaman nga mga katalagman. Tabangi kami Amahan yung unta. Sikinsan dunay mga balatian, ayuhon mong ilang mga sakit. Hatagan mo kasulbaran ang mga tagsa-tagsa ka mga problema. Apil sa mga mahal sa kinabuhi, Ginoo, ikaw ang nasayot sa ilang kahimtang karon. Tabangi in taon sila Amahan. Tundo na yung mga suliran karong gihambin. Maluoy ka Amahan, hupayon munta ang ilang mga sakit. Salamat kay Lord. Sa din na mo malikayan, makabuhat kami og mga kasaypanan. Pasaylo ang taon kami Ginoo sa mga sala nga muna buha. Apil sa mga opisyalis, sa among mga lideris Ginoo. Unta, ihatag mo pa kanila ang dugang kaalam, aron madumalahan pa pag-ayo, mahatod sa kahingpitan o tinuod ng kalambuan, o ang kalinaw ng among dugang ipangandoy, amo ta ka ng matagamtaman Ginoo, pinagi sa imong gahom. Kinintanan Amahan among gilauman nga madawat, apil ang kapasayloan sa mga sala nga among nabuhat. Sa ngalan ni Ginoong Jesucristo nga among manluluhas, amen.
1: Ratsada! Tulumanon gimug na alang sa kasayuran sa katawhan, kalihukan o kalambuan sa dakbayan, ingon man sa lalawigan. Ratsada! Busaway sa mga hiwing biduhatan, labi na sa mga taong naghupot o katungdanan sa rindas kagamhanan. Ratsada! O karon, aniya ang angkurman. Tata Retesa.

0: Maimuto ka na itong tanan, mga kaigsunan, mga kaigilaan. Welcome na usab diri sa itong pagpanaguban ng atong tulumanong Ratsada. Dahil sa pagigala, manumbalay, kining atong tulumanong din sa Radyo Kaibigan. Watakatiwas ka ganina, mga igsoon, sa atong unang bulyada dito sa Radyo Lampurnas kay nikalit na mga igala kapitlok ang kuryente. Ha? Nikalit may galag kapitlok ang kuryente sa kiniang tika lang ha transmitter. May gani kay wala tama ipiktuhi diri sa radyo kay Bigan Diyos. Anyway, adlaw na sa may galag karon nga Lunes. Unang bulyada karon sumanaha mga igsoon pisa 13 bulan sa Hulyo 2026. Sa basarandan, inyong alagad, inyong angkurman. Ako si Igan Tata Retisa, magiguban sulod sa usa ka oras.
1: Tata Retisa.
0: Hangtod na may gala, alas 12 ang takna, mga igsoon sa unto. Pinaot nga, nagka-plaster na mo diya, mga igsoon, ha? O, pahipi pa ning uban, mga gala, pero, kuan lang, no? Kini ang sikreto ra kayo ba? Gamitan din may gala, headset ang ilang cellphone. Ato ay, kinikin na yun. Okay, so una sa tanan atong sangi pasalamatan o pasalamatan sa nato ang atong mga kaubanan din sa DXRK Radyo Kaibigan. Pinagi sa among station manager, Stephanie Dangalio Yuti. Ako nga co-pilot karon din sa studio mga igsoon, si Engineer Igan Joshua Sison. Dito sa transmitter atong kauban usab sila si Engineer Igan John Tingkang o Engineer Igan Ramil Bedrijo. Sa ngalan sa among finance officer, Bernadette Kilong-Kilong. Og, of course, sa ngalan sa production department, gipangunahan dia po mga igsoon ni Engineer Romeo Chang Jr. Sa among technical consultant, Gerald Dangalio. Og, ilaos na nato mga igsoon, no, sa ngalan sa among station general manager, ang sa tanan, Kuya RJ. Medyo ni aksyon na may gala o hayag ang atong kawanangan kay pila kaadlaw mga igsoon aga kulis maot pila kaadlaw may gala nga nakasinati o grabe nga kini ang pagbundak sa ulan no dili lang kay dili sa Valencia apil pud sa amo dito sa Malaybalay mga igsoon

murag dagat tanaw nimo ang basakan. Wa nagi kay makitang tanaw mga igsoon pulos tubig dayo. Mopod yapon diri sa atos Balensya. Dagya po daghang mga barangay mga igala nga napiktuan yapon mga igsoon niya ato grabing pagbaha. Resulta to mga igsoon no, sa kiniang dako o kusog kayo nga klase nga bagyo. Tuara man ta to dito mga igsoon sa kauluhan pero kita dos Mindanao. Apiktuhan yapon mga igsoon, grabe to nga bagyo. Kay ang gikusgol na sa hangin Diyos, mudagan o 260. Laliman ni muna. Imagine na mga igsoon, kana mudagan o 260 km/h, 50 na kayo ng kusuga. Kana gani mong motor ng mudagan na gani 120. Mura naman gani mga kaigsoonan o malaksi ang imuhang kilay o baka mawasli ang imuhang simod. Ha? Samot na mga igsoon o 260 ang gikusgon sa hangin. Ingon anak mga igsoon kakusog. No? Ang bagyo may galang na para ba'y mabutay na po dayon mga igsoon. Suluray na po na bagyo din sa Philippine Area of Responsibility. Pagani taon mga igsoon maka, makahuman o pangwaswa sa ilang mga kini ang mga nilatag, hinuluman. No? Kay naidaghan mga galang na mga kini ang mga sapot, mga igsoon nga napuno og mga lapok. Kay nanulod na mga igala sa kini ang balay ang tubig, mga igsoon. Kato nga bagyo, mukabat sa 40 kapin ang natala, no, nga namatay. Nakunoy na usa mga igsoon na patay sa Malaybalay o usa po sa Balensya. Dayon dito, dayon sa kini ang Lanao, dunay duha. Basta kay ang sa Mindanao lang mga igsoon, murag walo. Di ko sure ha, pero more or less naa sa walo kuno matudpa. Ang nahimong biktima mga igsoon atong bagyo ha. Kay daghan mo kayo natabo atong landslide. Moto mga kaigsoonan ang kasagara sa gikamatyan. Kay nain na nga tabunan mga igsoon ang kuan kini ang mga tao. Muna nga gipamatnon kita Dios. Ha, muna mo na muingon si Erwin Tulpo nga kalimutan na kuno ang pag kini ang imbestigar sa flood control. Mag-move on na kuno ang mga Pilipino kay wala kuno sila mahimong trabaho kung magsige lang kuno tag-focus anang flood control. Matud pa mga igsoon ni Senator Erwin Tulpo. Utro puning hangag-hangag na klase nga senador. Mailan ni tawa na mga kaigsoonan so wa pa ni mga gala makadawat og malita wa pa ni maka sulod sa politika kay Haring Ganges piting isuga kulang lang kilaon niya mga igsoon si Ping Lacson. Grabe iyang atake kang kini ang Kiko Pangilinan, Risa Hontiveros. Oy, nahimong congressman si Erwin Tulpo, nikalit ng mga kaigsoonan o kagiw, nasamot na karoon mga igala na senador. Oh, iyan na dahil mga igala ang ipangbakwi itong iyang mga atake sa una. Nausaon kay daghan mga ito mga igala ang nakashare atong iyang live. Napabakay naong nitawahan na matubang kang Kiko Pangilinan, kang Risa Hontiveros o kang Kwan ba? Ha, kang Ping Lacson, nag-iayaw niya labati ba? Ug ako po siguro ay Kiko Pangilinan. Kaya ragyan, sabliyaan o kini ang agwaksinada ng klases tao. Balingbing. Moro ba'y proponent mga gala ining bindalo. Pastilan. So, mga igsoon, dili sa atong syudad. Padayon gihapon ang pagpahimangno sa atong Mayor Madam Ami Galido Galario nga magbinantayon yutang tanan ha. Labi na itong mga naing tao nagpuyo, daplin sa mga suba o daplin sa mga kiniang dagkong creek. Kaya wat na masayod mga igsoon nga dili sa ato maayo ang nga kuan, no? Maayo ang timpo di ay sa ibabaw. Pwede na ang kuan na dito mga igsoon. Gabunok ng ulan, wat akabaluan na. Okay, narabagi kakatabuan ng mga igsoon sa amo dito sa Malaybalay. Daghan kayong murag
May naanod ato mga bata, murag sa, kuwan pa ito mga iso, mga 1990s. Tingala, may way ulan ng malabalay. O niya, daghan na kayo magkaligo anang sa waga. Sus di ay, kaya dito si babaw mga iso ni Pasugong. Pero tiba ang bunok. Ya, muna ang bag, ang kiniang bulong sa tubig baha. Pero ting kalita. So muna, pahimanglo. Ga pahinomdong Japon si Mayor Madam Amy Galido Galario nga magbinantayon di tantanan, no? Tanaw galinyo may gala nga murag aksyon na pod og taas ang level sa tubig. Ah, di na kita may gala magkuan ha. Magpagaygay sa ulo pag moingon na gani ang atong kini ang atong mga opisyal sa barangay nga kuan na ta bakwit na bakwit hinay-hinay. Oh, di na magpagaygay kay uban mga igsoon. Ayaw pa may gala dayon magkapuliki og balhin kung wana, kanang tagahawak ng tubig. Salamat kayo mga igsoon no, sa inyong kanunay gyud nga suporta o inyo gyud may galang gipakita. Kun unsa mga kaigsoonan ka kini ang posigido sa pagtabang sa mga tao nga nanginanglan og tabang, especially gyud mga igsoon no, sa mga kanang dunay mga membros pamilya na nagkasakit. Digit taon tiaw mga isoon. Kaya kanang nakay sakop mga igala nga magkasakit, mura kag kwan ba? Kanabata mura kag mabuang o kay kawarta niya naapay mga tambal palitunon. O, ang una-una sa mga tao nagilain mga isoon daganan anak sa opisina sa mayor. O, may gani, good po mga isoon kay pertesad mga igala ni ka pusong mamon ni ato mayor. Dayjud ka balong may galang balibad. Kay grabe kayo ka kwan, manggiloyon. Nasamot na ni iyahang kapikas. Mumangani mga igsoon nga ang pangandoy og damgo sa atong kanhi mayor Spokes John Galario nga magkabato na gyud og kaugalingon nga ospital libre ang mga taga Valencia. O di matagaan na gyud katumanan mga igsoon, di ba? O kung kwanong gyud kung gusto on gyud upaning kamutan gyud nganong dili man mabuhat nahimo malagi. Di ba? Ang uban nahadlok. O kulang kayo sa kurso ba? Pero pagingon ni Mayor Galario nga kaya kay na, nganong dili man nato makaya. Nga mura man gyapon ang gasto ha. Ang tao magsigig pangayo og tabang kung naay ospital sa mga private ospital. O muna nga maghimo na nataga tong kaugalingon nga ospital. Kidaghan pa kayo ang makabenepisyo. O di ta magampo nga naay mga magsakit pero mo na magdina mga igsoon. Ha? Pagpanagana ba? O mo paagok kayo po kagkatarungan, nagagrason. Mo na nga gituyo sa Ginoo. No nga gitagaan tag Mayor Dennis Valencia sa pagkakaroon mga igsoon nga ang usagyon sa ilahang tinguha nga kini ang makapatukod. O kini ang dili basta-basta mga igsoon nga angod sa Maritan General Hospital sa Valencia. O di ba? Nga di lugar mo malipayan ang mga igsoon, way pakpak. Ato na pasalamatan kay sa pila ka tuig na to nang gihandom. Wagi ta ka kwan mga igsoon, wagi ta magdahom nga. Uy. Ha? Sa isang iglap lang. Mapagani magtuig may gala si Mayor Madam Abe, awa na. Pila na ikwan ha? Pila na ikwan? Bana-bana nila, nanak ko sa mga 80 to 90%. No? Kining atong good Samaritan General Hospital. Puhon, kaloyan, mga igsoon. O gihan lang kanunas Ginoo nga unta, wala lang mga kakulian. Basin sunod tuig mga igala. Makuan na no? Ma-utilize, magamit na mga igsoon ang atong good Samaritan General Hospital. Mga igala, address Dakbayan sa Valencia. Munang big thanks kayo, Mayor Madam Ame. Big thanks, salamat kayo. Na ay former City Mayor John Galario. Nga ang kasing-kasing nagyo sa mga tao. Nagunahuna gyud sa mga tao kung unsa gyud matabang. Ha? O kaya gilang ani mga kaigsoonan, mas pilion pa nila may gala nga magsud-ong sa mga taong malipay. Kaysa kuno mga igsoon, kanang magkuan ba? Mag-imok-imik. Imot-imot. Okay. Kasi tayo ha. Ako numero 0955-614-8416.
Ang usan ako mahigala ka TM 0936-743-3875. Padayon naman ay mahigala karon ng mga isoon. No? Unya na po dayon sa alas 3. Ang ika pilaning adlaw, upat, ika lima, ika upat. Mga igala nga impeachment trial sa atong vice presidente. Kay matod pa mga igala sa taga prosecution team nga nagwagi kuno sila gikan sa unang adlaw, ikaduhang to sa katulong adlaw. Asa man pagkawagi alugar? Ha? Muna ila mga igsoon ba? Mind conditioning. Bisa na kaya mukat na ultimo ang ila mga igala gipresentar nga witness. Nagkabuli-buli na. Ha? Pag cross-examine, muangkon niya po ng taga-prosecution, nga ila ko ng pabor. Tanaon ta. Dili man po daghan kini ang ngal-ngal ng taga-defense team. No, ang ila na mga igsoon, kasubay ni Jud Megalag, unsay insaktong proseso. O, muna, klarohon talang yun si Ping Lacson, kay atat na atat kayo hasta ni si Tito Soto. Hasta po mga igala ni Apel si Kiko Pangilinan. Nga ilag yun mga kaisunan gustuhon nga kanabang threshold nga ang makabutar lang kuno sa mga

0: kini ang senator judges katura ko nung naadiha. Dili ko no, dili na ko no subayon, dili na ko no sundon ang 16 votes. No, two-third mga kaigsunan sa tanan membro. Kung 24 ang senador, sa two-third din yung mga igsoon, doon na 16. Ay, dili na ko na mga igala masunod. Kaya ang ilag ko ng mga igala ang butuhan, kaya ilagay ko ng mga kaigsunan kong ipa-impis, bipinday. Muna di ha, maghimo na sa lag ilang kaugalingong halwa o ilang kaugalingong dalan. Ilan ang gayatak-yatakan mga kaigsunan o ilan na mga igala ang gatamayon pagayo ang atong batakang konstitusyon. Wala na. O mamanggaling na maigsoon ang matuman kini ilang gusto karon maigala sa kini ang grupo ni Bongbong Marcos. Ang mga lipores po nila maigala ng mga senador. Wala na eh, kwan. Wala nagibili mga kaigsoonan. Ah, wa na ibili, wa na kasing-kasing, wa na kusog ang demokrasya sa atong nasod kay ilan na maigala ang giyatak-yatakan pag-ayo. Grabe ng ilang pag-BIBI. Musugot ba taan na mga igsoon kung yun na lang mahitabo? Ha? Musugot ba ta mga igala nga basta-basta ho na lang nila usay gusto nila sila'y matuman? Adi ta musugot ana mga igsoon, di ba? Atong oras mga igala, doon na tayo 31 minutos milapas alas 11. Ako sa Gitimbaya mga igala kay kusog kuno ni atong signal karon mga igsoon. Ha? Naglanog-lanog kuno ni atong programa karon dito sa Barangay Lumintaw. Matod pa mga igala sa atong listener, gikan ni Ardo. Ha? Mayungutun ni mo na Brad Ardo. Unsa prido galin mo brother? Okay lang ba? Mga igsoon no, gikan sa 1678 si Brad Ardo. Ganiya pa ni maigalaga sunod-sunod sa atong programa. Gikan pa sa kini ang alas 10. Kunya moto ka ganina wata ka tiwas gani brown out ang transmitter sa sunod na pudayin ko dito sa Radyo Kaibigan, sir. Okay, standby mga igsoon, mabalik ko human lamang sa pipila ka mga painumdom. Gadget lang.
1: Yes, Egan.
2: Magdesimony ko party sa Aroma. Nag-atiman kong tigolang, Pastor.
1: Okay.
2: Di siya makalipo. Tapos, yung mga tiili na mga tiyo, Pastor. Tapos, doon na siya sama sa iyan sampot. Yeah. Ang akong ginatambal, Aroma, sa oil.
1: Okay.
2: In 1 month siguro, Pastor, nga nagamit ko, kani siya di siya makalipo. Tapos, ang iyan sama sa sampot na ulian. Tapos, siya hubang mga kanyaplas. Limboto, di na ulian. Then karon dili naman siya makaliho. Karon Pasto, mga isa ka bulan, nakahurot siguro kung mga tulo ka kuang botilya, tulo ka baton. Karon siya, Pasto, malihok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon Pasto, magatuyok-tuyok na gid siya sa yung higdaanan.
1: Salamat sa Diyos.
2: Sa una, dili na siya makalihok. Munang dako kay ko salamat sa ginuod na Pastor kay tawag kay siya panalangin nga iya gid panglangin na namong haplas nga may akong ginagamit sa iya.
1: So Aroma herbal oil ka igan.
2: Aroma herbal oil ang akong ginagamit sa iya.
3: Genesis Kapitulo 3 Versikulo 19. Sa singot sa imong naong ikaw magkaon sa tinapay, hangtod ikaw mubalik ngadto sa yuta. Kay gikan ni ini, ikaw gikuha. Kay abog ikaw ug ngadto sa abog, ikaw mubalik. Ang Villanueva Funeral Homes, atong kaabag sa panahon sa atong kasubanan. Sila nagtanyag sa dekalidad na funeral services, gikan sa paghaya, hangtod sa katapusang pagpahiluna sa atong mahal nga mitaliwan sa laing kalibutan.
4: Kay sa amog kita gikan, ug sa amog kita mubalik, ang pangutana, andam kabahigala. Villanueva Funeral Homes, atong maduulan. Atong masaligan, Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramap, o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes, sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
5: May good news.
6: Hello, oy, unsa koy good news?
5: Ania na ang pinakabarato, pinakapulido og di kalidad nga trabaho kung hisgutan ang printing services. GRD Printing Services. GRD Printing Services. Nagtanyag
7: sama sa large format outdoor sticker,
8: tarpaulin printing, outdoor and indoor sticker, personalized mugs, t-shirt printing, pigment and sublimation printing, calling cards, panaflex og very clear nga photocopy. Muhimo sad sila og PVC ID, invitation cards, certificates, decals, laminations, giveaways, logo and layouts, tumblers, keychain labels, brochures, flyers, brass IDs and billboards.
5: Wa kanay pagitaon pa basta di kalidad og barato nga printing services. Go kana sa GRD Printing Services.
8: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
5: Good morning, palayog pa ila ila.
9: Si Kuane, si Kristen sa Hingoog City. Pasalamat ko nga pag-inom sa akong mama o Vigimax. Kaning nakainom akong mama ba sa Vigimax, nakalakaw na siya.
5: Uy, ano man, di makalakaw imong mama?
9: Oo, nakalakaw na siya sa mga 2 months ang iyang pag-agwansa sa dilig pakalakaw niya. Pag-inom sa DG Max, nakalakaw na siya.
5: Okay. Pilay edad sa imong mama?
9: Mura magkuan, Pastor, kaning murag nalulid ba? Walay umoy iyang mga tiin.
5: Okay. So okay siya karon. Pila kapsula iyang nainom?
9: 5 rakabok, Pastor.
5: 5? Karon nakalakaw na?
9: Karon nakalakaw na siya.
5: Okay. Asa kadapit sa Hingoog Igan?
9: Ana sa Barangay Santiago.
5: Okay, salamat kay Igana, salamat kay Gayo sa pagtawag.
10: Oy, Mare, gahinuktok malay ka diha.
11: O lagi, Mare, nangita mong gugug phone shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud kay pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
10: Dili na problema, Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty, o no advance interest.
11: Ah, sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Phone Shop.
10: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Phone Shop.
11: Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
12: FA Phone Shop.
13: Maayong palita alang sa ganahang mukaon, apan huwag ka ng mukaon kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste hinimo sa spicy mix nga giblend together o gitungagag kahalang sa chili mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan.
14: So kagkaroon, mataghamal, kaobandod kanunay ang bida sa labisa. Ang Fuego Blend Jelly Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
13: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
5: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan. AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend, Chili Paste. Maayong balita alang sa atong mga silingan, kasikpit ginapit din sa lungsod sa Quezon. Kung printing services ang ipangita ni Ana, ang GRD Printing Services.
6: Oh, higala! Di na kamuato pa sa bisan-asa. Kay ni Ana mismo ang GRD Quezon Printing Services nga mo serbisyo gikan sa gamay hangtod sa dagko ng mga tarpaulin printing.
5: Naasabtay signages sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
6: Naasabtay document printing, very clear na photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na sa GRD Quezon Printing Services.
5: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon, Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.

0: O sa may mensahe sa mga katawan na naminaw karon?
1: Mensahe sa katawan nga naminaw karon nga mugamit sila laning haplas tungod kay doon na siya'y kaayuhan, doon na siya'y panalangin gikan sa Kinunga. Makaayugid siya, Pastor, sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo, nga, dung, mga tulo lang kaadlaw, Pastor, yung samad akong ulo, nga muragid akong gita na tambal, naulian din siya, Pastor, sa Kinunga, sila magagamit ko ni ining haplas.
0: Okay, salamat igan, salamat igayo.
1: Okay, Pastor, salamat po, Pastor.
0: Okay.
2: Ikaduhang Timoteo Kapitulo 2, Versikulo 11. Kini usa ka matinumanon nga panultihon, kay kun kita patay uban kaniya, kita usab mabuhi uban kaniya. Dili malitayan nga kita mutaliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Marabag o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao Lanao del Sur. Villa Nueva Funeral Homes.
3: Mga on na ta.
4: Uy, kalami sa sinabaw.
5: Naabay kinilaw.
6: Ilabas ang bida sa lamisa.
7: Fuego blend jelly paste.
5: Kalami ane.
7: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
6: Sukad karon, matag-hamal. Kaupan yun na to kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego blend jelly paste.
4: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
8: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform.
9: Ay, daw, ay, kadaghan mang yayaan mo. Ay, napay tarpulin. Kada ko magastuan yung anniversary, uy.
10: Nagkunot pa ko ng aktang ni Muyots.
9: Dahil, uy, mura magkatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihan man, napay mga giveaways. Alcancing beauty ani dahi.
10: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato ra. Ang GRD Printing Services.
9: GRD Printing Services?
10: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
9: Kanindot, no?
10: Busa, sa bisan unsang panginahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na'y lain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
11: Hello, Dai. Nihanap ko sa GRD Printing Services.
12: Wa ka na'y pangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
13: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bago nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Pala City. GRD Printing Services.
14: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi. Ilabi na kung dili pa kaandam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matag desisyon nga imong buhaton na ay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod ug pabilin sa pagkaresponsable.
15: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon ug luwas nga desisyon.
14: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon ug sa Provincial Population Office alang sa kabatan-unan nga andam, maalamon ug may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.

mahulog karon sa ilang adlaw na tawhan. Happy, happy birthday kaninyong tanan o ako manginaot nga unta. Daghan pantuig mabot sa inyong tagsa-tagsa ka mga kinabuhi. No, sa mga birthday celebrants, bahalag dili kayo bunggahan ang inyong handa. Importante, mang lawas. Simba na yun o mahimo, ampo lang yun mga igsoon. Okay, praktikal na tayo may gala. Dili na kinahanglan mga igsoon karon nga magpakuan pa ta, no? Kiniang magpabungga-bungga pa kay bisag mamaog yun mga igsoon, magpakanaag yun. Ay, uban may gala, mangutang lagi tuyo kay aron naagi ko no sila'y makuan. Naagi ko no sila'y malapa. sa bagay, ilaha mo po na mga igsoon. No? Gusto sila nga magpakaon po sa mga tao kay lagi birthday man. Happy, happy birthday. Mga igsoon, gikan sa atong God sa Maritan General Hospital. Musunod na po dayon mga igala ang rehab center Dennis Valencia. Mura magdungan-dungan na gini mga igsoon ni mga dagko nga kini ang mga programa o proyekto sa atong syudad ba? Gamay na lay kulang ni mga igsoon. Maybe this coming next week tingali o way mga kausaban. Nanay benchmarking mga igsoon. Himuon ang mga gitahasan ini nga kuan mga igala no? Para magpahigayon sa kining ilaha mismo pagtuon. Kay dili baya puti aw mga igsoon no nga magkwanta no kini maghandle og rehab center o kinanglan may igsoon nga kwani siya no kini ang inantigo gyud. So na ikaugalingon nga ospital ang Valencia LGU na pagitay rehab center din eh o di mo mangundangan ang inyong bisyo magsige gyapon mo o kanang pasimag-simag ano yung mata upang pagkagot-kagot ano yung ipon. Di ba? Di ba, do? Di, padulong, gimo sa rehab. Maayo ko to di akang Cardo Ilustresimo. Uy, na ako'y maestro sa una sa igunsa ko ni Cardo si Sir Juan. Ang ngalan na to niya si Sir Erning Ilustresimo. Taga Mulabi, Sambuanga del Sur. Namoy mga parente dito sa Mulabi. Kaya nga kung ang akong kwan cards, ang akong advisor sa grid trico si Sir Erning Ilustresimo. Mao gining kwan oh, mao gining apeliduhan nimo. Oh, parente siguro nila ni. Ilustresimo. Mga mistisohon ra ba ning mga Ilustresimo? Ha? Mistisa og mistisohon. Bitaw. Mga igsoon, kagahapon labihan kadaghan yun kayo sa kini ang miapil sa maraton. Murag na piyesta may gala ang Mount Kalayo kagahapong adlawa. Diyos, perti daghana kayo sa kanan ng parking di adapita sa tiilan mismo sa kini ang Mount Muswan. Okay, dito may gala ang kini ang fun run, no? Nagi kwan mga igsoon, hilig-hilig mga ganyan tao. Okay, basta tagalagyo ang lugar, basta kabalo sila may gala nga na ay panran or maraton mga igsoon, tuyuan magiging may gala, biyahe kay aron lang yun makadagan. Ang uban gani mga gala mo, apil pa mga gani, bisag naasa lang nasod. Kay mo may lang hilig, kalipay ba nila ba? Napoy uban nga, ganaan po kayo mga kaigsoonan o magsigiog, kini ang pamukot, mo po na ilang hilig, mamukot, mamasol, o napoy uban may gala ang ilang hilig, kini ang mamuso. manguan ba? Kini ang sa tawagan ni mamintol. Hilig-hilig sa tao. Piti nga lang kung piti ba na nagana sa kanan. Mao na ito may gala. Gana na fun run kagahapon, maraton. Motong hapon na siguro ito nauman ba? Kay nakalabay ko diya sa kini ang most one pick kagahapon, mga alas 5 naman to hapit siguro sa hapon. Napagyapoy daghan tao dito. Ha? Abot ni Joshua o makalahutay baka ni o padagano ni o bisag 100 meter dash. Makaya ka ni mo Diyos? Ha? Kanang dagan, dili ng kwan, dili ng baklay. 100 meter dash. Ang distansya ng 100 meter dash, Diyos,

0: gikan diri sa kwan atubangan sa atong istasyon no kanang highway dayon dito dapita dayon sa kwan di pakabot atong may Jollibee dia kaya naman na Diyos. O kanang kwan jud das ba das nga dagan jud di ba kanang magkapandol-pandol si Igan Joshua
1: ayya.
0: Kaya grabe ra ba ni panambok ni bataan eh ha. Ang buyo ni Joshua mga igsoon murag gasige naman o kwan tulog-tulog singot kay murag ganado pero yung mukhaon Joshua kinang lang siya sa Diyos ha kay grabe ra ba ni kwan ron Diyos kining high blood narabay giatake mga igala o high blood 22 anyos pa edad ha giatake o high blood mga igsoon murag dito to sa Sarangani province. Grabe bata pa kayo no. Kana muna igiingon mga kaigsunan nga walay pili ang high blood matambok ka man o maniwang or bata ka magtigulang. Muna importante mga igsunan tanaw kay pamina gani sa imong lawas nga mura gani aksog pangguot ng imuhang ang imuhang tingkoy pa-check up dayo kag doktor kay aron nga mahiling dayo na ang imuhang blood pressure. Ang uban mangod mga igala mahadlok mo duol ug kini ang doktor. Mahadlok sila nga makabaloy noon sa ilang sakit. Muna nga, ang uban, kalit lang mga kaigsunan mo hagok. Anong mahadlok man mo? Aya na inoon mo mo, kiniamo dool o doktor o kanang gatinga na lugar mo. May man datong sayo-sayo pa, magapa na dayon ba? O tanawa, ato kailan ako mga igsoon. Wa siya magdahom, nga iya din cancer mga gala, stage 4 na. Okay, lagi, ginadala-dala, mahadlok mo, makikonsulta doktor. De, pag dool mga igsoon kina admit o pag kuan na dayon may gala sa kini ang unsa nang kuan gani Dios kining benign malignant lahi po tumaw kani malignant mo na kuyaw yung kayo wala na stage 4 di tabanguno na kayo ayaw mo kagool og naa manggali mo bation sa lawas unya magpa check up mo kini ang doktor ay mo kadlok nga makabalo mo sa iyong sakit. Mamanggali na mudul tagus kini ang hospital o baka magpa-check at tag doktor kay aroma madapatan og tambal. Kuno sa manggaling angayan tambal nga imong tumaron, ang uban mapataka ra mag-inom og tambal nga wala gi-prescribe sa doktor. Imbis ang sakit high blood ang giinom mga kaigsunan para sa arthritis.
1: Aya.
0: Unya naulian lugar. Imong sakit high blood taas ka o blood pressure imong immune para sa arthritis. Di, wag na namao. Muna nga, tabangan na to atong kaugalingon. Ha? Dili ta, ayaw di ko piyansa. Bata para ba ng imong asawa, basiglahin na inoon, mamintana niya na.
1: Ayaw!
0: May tao mga igsoon, napikir ta sa oras, salamat kayo. Ah, naurot sa mga igala, nga to, sa kaoras nga ato, papanaguban karon ni ng adlawang Lunes. Sa ngalan na lang, sa ato mga kaubanan, diri si Bian, sa DXRK Radio, kaibigan. Among station manager, Stephanie Dangalio Yuti. Finance officer, Bernadette Kilong-Kilong. Sa galong sab, sa atong tulo ka mga technician on board, akong co-pilot dire sa studio, si Engineer Igan Joshua Sison. Sa transmitter, kauban sila si Engineer Igan John Tingkang o Engineer Igan Ramel Bedrejo. Kauban sa Tibok Puwersa, sa production department, pinagis pagpanguna ni Engineer Romeo Chang Jr., o ingunusab sa among technical consultant Gerald Ray Dangalio. Sa among station general manager ang Kuya Satanan, Kuya RJ Reynald John Dangalio. Pagiyaw tagdumala ni Sibiyahan ang pastor ng bayan among Kuya Pastor Dan Dangalio. Inyong alagad, inyong angkorman, ako si Tata Retisa Manamilit Tagbingon. Dagang salamat, mayong udto kaninyong tanan.
2: Ratsada! Inyong nabati ang usa ka taknang tulumanon. Ratsada! Hangtod sa sunod higayon sa samang takna og istasyon. Daghang salamat.

0: ang programa ngayong nabati binayaran ang mga pulong sa tigpamaba iya lamang o walay labot kining sibihan.
1: Numero 1 sa balita.
2: Lukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
1: Numero 1 sa serbisyo publiko.
3: Kanungog, malumong nga kasing-kasing akong nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon magpapasma.
1: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
4: Huwag kalingawan sa Bukidnon.
5: Radyo Kaibigan.
6: Mga on na ta.
7: Uy, kalami sa sinabaw.
8: Naabay kinilaw.
9: Ilabas ang bida sa lamisa.
10: Fuego blend, chili paste.
8: Kalami ane.
11: Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nagi-blend together. Fuego blend, chili paste.
9: Sukad karon, mataghamal. Kaoban din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang fuego blend, chili paste.
7: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego blend, chili paste, available in 120ml and 200ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend, chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor, Alquino Building. O sa second floor, Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend, chili paste.
12: Oy Mare, gahinuktok malay ka diha.
13: O lagi Mare, nangita manggod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud kay pang-enroll kay Budoy ug kay Sam.
12: Dili na problema Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty ug no advance interest.
13: Ah, sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
12: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City, o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
14: FA Phone Shop.
15: Everybody line up!
16: Hala! Kagwapa ko dani mga tarpaulin tay. Quality kayo ang pagkain mo. Mahal nino.
17: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na kita ayo.
16: Naapari ay na!
18: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing na asabtay signage.
17: Kanindot no?
18: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
17: Naasabtay document printing. Very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
19: sa GRD, Quezon Printing Services.
16: Doon natadiri no?
20: Accessible o affordable nga printing services.
18: GRD, Quezon Printing Services, nahimutang sa DCAT Building, Balangay Size, Quezon, Bukidnon. GRD, Quezon Printing Services.
21: Ikaduhang Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Kiniusa ka matinumanon nga panultihon, kay kun kita patay uban kaniya, kita usab mabuhi uban kaniya. Dili malikayan nga kita mo taliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag o Quezon, Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao, Lanao del Sur. Villa Nueva Funeral Homes.
1: Oh, oh, oh. 98.5

Happy birthday sa di pa dita malimot. Happy birthday di atong nakalabay nga adlaw. Adlawng Sabado sa apo ni Ate Agnes Casas. Happy, happy birthday. Nakaambit gyutas lamian nga pagkaon ni atong Sabado. Uban sa pamilya o sa iyang apo nga nag-birthday ni Ate Agnes Casas. Daghang salamat sa inyong gipaambit nga grasya ngadto sa inyong mga bisita. Usa na kita ni anak mga igala. Belated happy birthday usab ngadtong nakalabay nga adlaw ngadto kang Piri Arrogante Dias Barangay Puolas lungsod sa Don Carlos. Naglanog-lanog ang radio kaibigan o ang atong programa diha karon mga igala sa lungsod sa Don Carlos o ilabina Dias Barangay Puolas Don Carlos. Per belated happy birthday ngadto kang Prospero Piri Arrogante. Ngilngig po ni mo kanta, ngilngig po ni mo kiting-kiting mo kaskas o gitara mga igala. Kinis Piri Arrogante, belated happy birthday. Daghang salamat taga Puolas sa mga senior citizen, mga kauban ni Piri Arrogante, maayong pagpaminaw. Daghang salamat sa iyong pagsalig sa Sibihan sa Radyo Kaibigan. Usab nato kalimtan, belated happy birthday ngadto kang Ma'am Rialyn Asingwa Dias Barangay Batangan. Ma'am Rialyn Asingwa, happy happy birthday diha kanimo. Daghang salamat sa imong gugmag serbisyo sa katawhan sa Barangay Batangan. Ma'am Rialyn Asingwa Dias buhatan sa BCLA Batangan Dias Kilid Simbahan sa Katoliko Dias Barangay Batangan. Maayong pagpaminaw nga na kaninyong tanan. Sa tanang mga nag-birthday, dawata ang among mainiton nga pagpanimbaya uban sa Panginaot nga ang grasyag panalangin sa Dios nga labaw makagagahom ibubu diha kaninyo uban sa inyong tagsa-tagsa kapamilya. Happy happy birthday nganha kaninyong tanan. Alas do panaguban ngatong weekend Sabado, Domingo, daghan kita gipang bisitahan, daghan kitang gipang dalikyatan, tungod dining daghan nga invitasyon mga higal. At usab pagpasalamat sa mga pamilyang Dulduko Dias Purok Size A Barangay Batangas.

sa iyang bana si Sir Erlindo Senior. Mayong pagpaminaw uban sa inyong mga kaliwatan, mga Quirino Dolduco family, Yas Barangay Batangan. Dagang salamat niyatong adlaong Sabado sa inyong mainiton nga pag-abi-abi kanako uban sa atong kauban. Mga Dolduco family, mga Lintiha, Quirino, mga katawan dias size A Batangan, naglagubo ang atong papanaguban. Daghang salamat diha kaninyo. Atong Sabado sa 70th birthday ni Buyaks Gimari Dias Barangay Batangan, daghang salamat sa iyang pamilya. Ilang gisorprisa ang ilang buutan nga amahan. Wa kahibaw si Buyaks Gimari nga ang iyang anak gikag abroad, ang iyang mga anak adunay surprise ngadto kaniya sa iyang 70th birthday. So, dagang salamat sa mga anak, mga kabanay ni Buyaks Dinis Dakbayan sa Valencia, Dias Barangay Batangan, sa inyong imbitasyon kanamo sa 70th birthday ni Buyaks Gimari Dias Batangan dito sa Kinaya gipahigayon.

0: ngadto sa mga walo families Barangay Inawaan. Dito punta sa Purok 5 Inawaan. Ati Chuna Walo sa mga walo family. Belated happy birthday sa iyang anak si Junli Walo. Happy happy birthday ni atong Sabado. Ati Chuna Walo, daghang salamat sa imo sab gugmag serbisyos mga katawhan sa Barangay Batangan. Alas 12:17 na mga igala. At usab pag-congratulate sa City Government of Valencia nga giduma sa atong buutan nga inahan, inahan nga may gugmaon, inahan nga serbisyong way pili, project-oriented, service-oriented nga inahan sa Dakbayan sa Valencia. Mayor Ami Galario, Vice Mayor Grizel Galario Fernandez. Sana nakalabay nga Sabados gabi gipahigayon ang culmination night sa Gakit Festival 2026. Ato kanang gisaksihan mga higala o atong nakita dito, atong naaninaw ang linaw, hapsay og bibo nga Valencia. Dito ang White Strand Band og ang City Band mga higala moy milingaw sa mga katawang nagdumudoong mga bisita sa culmination night sa Gakit Festival dito kanas Boulevard ni aning tatay Waning o nanay Tining Lavenia. So, dito sa Boulevard mga igala ang video panagtapok sa Gakit Festival 2026. Sa tanang mga nagpaluyo, sa komitiba nga nagpaluyo og sa City Government of Valencia, atong mainiton nga pagtimbaya for the job well done. Inyo gitagaan og dakong bili ang kaniadto, ang kagahapon, ang sinugdanan sa Dakbayan sa Valencia. Nga diin ang Gakit og ang Pulangi River, dako kayo gikatampo sa kalambuan na unsa karon ang Valencia City mga higala. Alas 11:20 na. Mayong pagpaniyot to diay. Diya kang Sir Max Abrigana Dias Batangan. Kumusta man Sir Max Abrigana, daghang salamat sa imong pagkabuutan, sa imong pagkadalaygon, sa imong pagserbisyo, pagmahal sa katawhan sa Barangay Batangan o sa katawhan sa Dakbayan sa Valencia. Kumusta usab mayong pagpaniyod to diha sa may BCLA Batangan? Sa mga lider Barangay Batangan, kumusta mayong pagpaniyod to? Minaw silang tanan karon. Ato ning itimbaya. E basig paninglan tani. Di nakabayad. Mayong pagpaniyod to, Sir Max Abrigana, Sir Ami Salceda, Dias atong balay Dakbayan, Kuya Philip Kapadngan, gipakatawo nga mahimong leader, nagpakabana, nagmahal sa Barangay Batangan. bisag di taga barangay Batangan, wa natawos Batangan mga higala. Pero imong duolon, serbisyuhan ka nga way pili. Mayong pagpaminaw, Kuya Philip Kapadngan, Ate Lori Orbistondo Kapadngan, uban sa imong pamilya. Bisan tod sa ilang pagkayano, sa ilang pagkasimple, modilo nga pamilyas katilingban. Kay nagmalampuson, nakaproduce og mga professionals nga ilang mga anak. Mayong pagpaminaw, diha kaninyo sa New Kamiling, Barangay Batangan. Sa atong barkada, atong higala, Kuya Arby Osminia, usa ka Maranao. Kumusta man, Kuya Arby Osminia? Mani, Muslim mga higala, ang kinaiya ang pakigsandurot, way pili ngadtos mga Kristiyanos. Matod pa niya, Kuya Noel, dili nato angay nga adunay boundaries ang Kristiyanos ug Muslim ato ng wadon. Matod pa ni Kuya Arby Osminia, usara ang atong dakbayan sa Valencia, usara kita ka lugar nga gilihok-lihokan, usara kita ka barangay Batangan nga atong gipuy-an. Wadon natong gap boundaries between the Islam og Kristiyanos. Talagsaon po na nga prinsipyo mga higala. Gusto niya magkahiusak tang tanan kay usara kita kanasod tas Pilipinas. Ngayong pagpaminaw, Kuya Arby Osminia, kang Sultan Pagar Osminia, Sultan atong pagtaho diya ni mo og maayong pagpaminaw. Ati Agnes Casas, kumusta man Ati Agnes? Ang atong kani barangay nutrition scholar BNS kani ay nagserbisyo sa kahimsog sa panglawas sa atong katawhan diha sa barangay Batangan, si Ate Agnes Casas. Maayong pagpaminaw. Galagubo ang atong sibya karon mga higala. Kang Ma'am Jeremy Hamora, kang Ma'am Gina Abuela, kang Ma'am Juliet Obilios, sakto ba ka ni akong pagbasa? Ma'am Juliet Obilios, Cherry Kaga, kang Romel Kaga, kang Binji Rehidor, kang Lindy Rose Looking, kang Charimi Mamimi Bulwag, mayong pagpaniod to, Maribik Fuentes, Arnel Pabuna, Jose Nelson Flores, kang Alexander Rama, kang Alex, kang Rinaldo Caco, kang Ma'am Amarji Aluquin, kang Helen Quarisma, kang Kalipi Women's President Aljimi Mauro, kang Ati Sally Traces, kang Toto Mamiloko, kang Jeff Sherwin Kagol, kang Pariimpin. Maayong pagpaminaw nga naha kaninyong tanan. Alas do samtang nagpaingon kita mga kaibigan, pasulod dinis atong sentrong bahin ning atong dakbayan sa Valencia, gikan tas barangay Batangan, natay namatikdan nga adunay usa ka gibutang dias tuong bahin paingon dinis Valencia, usa ka karatula nakatarpulin. Dako kaing tarpulin pero ang mga gipang sulat di nato maklaro. Ampot kinsa nga ahinsyas gobyerno kay nagtuo ko. Usas ahinsyas gobyerno ang nagbutang ni anang reminders man siguro na pahibalo or panawagan. Pero mga sir ug ma'am, kon ang lumalabay ang buot ninyong pabasahon anang tarpulin nga inyong gibutang diya kilid sa atong dalan, kasagaran ang galabay diya gabaklay gasakay sa lakyanan. Ang inyong tarpulin nga gibutag unsa na inyong gipangsulat dihang dapita, di gyud in town mabasa kundi kamuhunong. Ang mga senior citizen nga di kabasa og way ang chuhos, di gyud mabasa. Mga ma'am ug sir, murag importante man siguro na nga pahinumdom or angay masayod ang katawan. Palihog daku-daku apod ninyo ang litra. Gagmay kaayo di gyud mabasa. Murag pareha sa una at tubitong pag-implementar sa track ban diri sa atong kadalanan sa Valencia. Nagbutang og karatula alang sa track ban, di pod mabasa. Kay gagmay kayo sa muha mo'y budget anang inyong tarpulin. Daknay gibutang karon ako nang basahon unya pag uli nato, ato nang hunungan sa atong sakyanan aron ato yung maklaro. Paliog, dagkua po ninyo ang font, dagkua ninyo ang mga wording, ang litra, kay di yun mabasa in town. Kay gadagan baya ang gagalabay diyang dapita. Lugar, muhunong pa ang sakyanan kay mabasa itong inyong karatula, Kuya Joshua. Gamitan pa natog ang chuhos. Pero duda ko, taga-highway or kinsang ahinsyas gobyerno, dagkua po ninyo na inyong litra diha, oy. Kay lagi, ang magbasa na gadagan. So dapat layo pa, maklaro na na sa publiko. Unsa nang mga nahilatid, inyong gipangsuwat ay advisory bias atong kadalanan. So maunay atong panawagan karon, kinsang ahinsya sa gobyerno responsable anang karatula, anang tarpulin, gibutang diya sa batangan, murag pahimangno, pahinumdum bakana, ato nang klaruhon karong taod-taod. So paliog dagkua, kinagang kwarta na inyong opisina. Ang uban, pangkawaton pa sa mga balibuog kamot. Kana para manas pagpahibaw sa katawan, gastuhin ninyong tarong. Klaruhan ninyong pag-ayo. Ang bumaklap. Ipahibaw sa katawan. Ay mo pagtik-tik. Kaya di na inyong kwarta. Amo ng kwartang yan magbubuwis. So klaruhan. Klaruwa aron mabasa mga sir ug ma'am. Samtang sa mga dugang panghisgutanan, mubalik kita karong taod-taod mga higala. At usang pasalamatan ang nagpaluyo ning atong papanaguban. Kon aduna kay gihambin nga balatian, nagtuo ka ang imong balatian, wa na kanay kaayuhan. Ayaw pagpawag, paglaom, igsoon. Bata sana paggamit, pagpalit, paginom sa Vigimax. Daghanang nakasulay, daghanang nangawagtang ang ilang gihambin nga balatian tungod sa paggamit sa Vigimax mga higala. Ang pinagpalang kapsula. Parisi usab ka na sa epektibo nga haplas ang Aroma Herbal Oil. Epektibo! Daghanang nakasulay sa dihang sila na gigamit ang haplas nga Aroma Herbal Oil na wa o ginay-hinay ang ilang gihambin nga balati. Ang Vigimax, ang Aroma Herbal Oil, mapalit dini sa sibihan sa Radyo Kaibigan o sa Kaibigan Center sa Alquino Emporium ning Dakbayan sa Valencia. At usab pagpasalamat sa Lels Laundry. Nagproblema ka kay daghan kang labunon, wa na kay panahon sa pagpanglaba, dada ka na ang imong labunon sa Lels Laundry. Barato o gadiritso, pinilo na daan sa imong pagkuha. Ang Lels Laundry, limutan ka na, along National Highway 41 Barangay Lumbo ning Dakbayan sa Valencia. Mubalik kita humani ning pipila ka mahinungdanong pahinomdom. Bata 50-50 na ayo sa Vigimax mga higala.
1: May buntag. Para ilalangga kisa ngalan? Na hospital ka lang ga?
2: Ako dahil itong bata na 50-50 sa hospital.
1: Okay, naunsa di ay ka? Nga 50-50 ka?
2: Nakuma.
1: Nakuma ka? Nga nakuma ka, nakaisakit o unsa na itabo di ay sa imo?
2: Nadaan sa computer.
1: Ah, sa sige ni mong dula sa computer, nakumatos ka?
2: Oo.
1: So, sa dahil na itabo?
2: Nag-inom na kong Bigimax. Naunian ko.
1: Pila ka kaadlaw nga murag nakatulog o kumatos diha sa hospital?
2: Pulo kaadlaw.
1: 10 days, pulo kaadlaw. So, okay ka na karon?
2: Oo.
1: So, likay nagdulag computer?
2: Dili na.
1: Ah, dili na. Ayaw na kay di ay magkaayo magdula o sobra-sobra sa computer.
2: Salamat, Pastor.
1: Yes, sa Ginoo ta pasalamat ha, kay Jesus. Oh, kay Jesus.
3: Kahaplas po kag-aroma na eh.
4: Oh, mauga na eh. Papalis ko itong pag-ana, ani ka distagong, nagpalis ko duha.
3: Oh, ah, okay, duha ka ruma, okay.
4: Hindi ako na, naku, nindos giyo ka ayaw, nagunong man itong nangulmul.
3: Oo.
4: Salamat giyo sa panalangin na hindi sa Ginoo ang imong mga kuhan, tambal ka,
3: okay. So, imong punto na ay, nangapras kag aroma, nawala ang ngulmul sa imong tiil o nakatulog kag tarong.
4: Oh, nindos na kaya, pagtulog na ako karon ba?
3: Salamat sa Ginoo na ya.
4: Pamila, makamata ko, wala sa kuha ito, makatulong na kung kuhaan niya. Iyo, pamila, kuhaan niya mo, wali nga. Makatulong na mapod ko.
3: Salamat kay Nay, salamat kay Gayo.
4: Salamat, Iwan.
5: Yes, akin sa ni Palayog?
6: Igan Beth Paler ni Pastor.
5: Igan Beta Paler, yes. Unsa ato, Igan?
6: Kalang, mag-testimony lang ko sa Bitimax, Bita Pastor, kasi si Igan, pindat na taga-kuhaan, taga-payas. Gusto ta siya mag-testimony, pero kay dila ko siya kabalo mo gamit sa...
5: cellphone. Ah, okay.
6: Nako.
5: Yes, oh.
6: Yang apo ko no, kana na ang gisakitan og pian isa ka gabi daw. Kayon kadagan daw niya yang bana dito sa kang igan nini ipapalit og Bigimax sa kabuo ka. Ilum ko no nag Bigimax ang yang apo kay fitness kita og pian gali maglimbag sa kaskita pian pagka man ato gidala da nila og hospital si doktor ni imong kuno doktor nga sa pagdi painom ninyo aning inyong apo di ay ma'am nga nawala naman ang ihang sakit sa pian kay ang kaya hindi ngayon, Dr. Pastor, ang kuhaan ko noon...
5: Appendicitis ni Buto? Yes. Oh.
6: Appendicitis ni Buto na daw niya. Natingala ang doktor. Nga nung wala ko noong makadaot ng bata, ganing Buto naman ang appendicitis. Hindi na niya nga. Si Mac nga kung ipa, dinomdok. Siya nga, yung kunong doktor nga, ay tipaminawan, di ay mo saan ang radyo dahil. Siya nga, oh, tipaminawan, may ganimbro mami sa kaibigan. Mo, itong doktor, may gani, kaya painom ninyo, Bigimax, kaya kung wala pa, delikado ka, ayaw ni imong apo, namatay na unta ni. Mo, itong, ipot niyang kasalamat, Pastor. Bona yung testimony, Pastor, nga, salamat sa Ginoo, nga doon ay Bigimax, nga gigamit sa Ginoo, nga nakahatag upa yun. Kaya kung wala pang Bigimax, tingali, patay na iyang apo, kuno, Pastor.
5: Okay. Salamat kay Igan, ha? Salamat, Igan, Abed.
3: Yes, Igan.
7: Mag-testimony ko, pati sa aroma. Nag-atiman kong tigolang, Pastor.
3: Okay.
7: Di siya makalipo. Tapos, yung mga tiili na mga tiyo, Pastor. Tapos, doon na siya sama sa iyan, sampot. Yeah. Ang akong ginatambal, aroma, sa oil.
3: Okay.
7: In 1 month siguro, Pastor, nga nagamit ko, kani siya di siya makalipo. Tapos, ang iyan, sama sa sampot na ulian. Tapos, doon siya hubang mga kanyaplas. Di boto, di na ulian. Din karon dili naman niya siya makaliho. Karon Pastor, mga isa ka bulan, nakahurot siguro po mga tulo ka kuang botilya. Tulo ka biton. Karon siya, Pastor, malihok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon Pastor, magatuyok-tuyok na din siya sa yung sigaanan.
3: Salamat sa
7: Diyos. Sa una, dili na siya makalihok. Munang dako kay ko salamat sa Ginoo dan na Pastor kay dako kay siya panalangin nga iyagi pang langin na namong haplas na may akong ginagamit sa iya.
3: So aroma herbal oil ka, Igan?
7: Aroma herbal oil ang akong ginagamit sa iya.
3: O samay mo mensahe sa mga katawan na naminaw karon?
7: Mensahe sa katawan nga naminaw karon nga mo gamit sila laneng haplas tungod kay doon na siya'y kaayuhan, doon na siya'y panalangin gikan sa Kinunga. Makaayugid siya, Pastor, sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo, nga, dung, mga tulo lang kaadlaw, Pastor, samad akong ulo, nga muragid akong gita na tambal, naulian din siya. Sa Kinunga nga, sila magagamit ko ni ining haplas.
3: Okay, salamat Igan, salamat Igayo.
7: Okay, Pastor. Salamat po, Pastor.
3: Okay.

Padayon kita mga kaibigan, ginis atong papanaguban, samtang alas 12:38 na, mayong pagpaniod to sa mga kamulo karon na niod to, nas ilams punuan skahoy, nagpalandong na niod to, ang uban nagpiyong-piyong ng himudlay na mga igala, humana na niod to, paabot na lag alauna, balik sa ilang tagsa-tagsa ka mga trabaho. Labi na sa ato mga mag-uuma, amping kamo kanunay. Sa ato mga biyahidor, biyahista, mga nagkadaiyang salakyanan nga nagmonitor karon, dinis radio kaibigan, sa silab sa kautuhon, daghang salamat! Mga nagkadaiyang karinderya, restaurant, nga nagmonitor karon sentrong bahin ng atong Valencia, maadyong pagpaniud to nganhak kaninyong tanan. Sa ato mga paisano, mga sanug sana, mga bulanon, maadyong pagpaniud to advance, maadyong palis nganhak kaninyong tanan. Mayong pagpaminaw di ay sa atong kani city engineer, atong dakbayan Valencia, retired city engineer Fred Guzman. Sir Fred, kumusta mayong pagpaminaw diha kanimo uban sa imong pamilya? Kanunay ni nagmonitor dinis radio kaibigan sa atong programa ang kanhi nato city engineer ng atong dakbayans Valencia, Engineer Fred Guzman. Matod pa ni Piri Arrogante, minaw minimo direwel sa Barangay Puwalas, samtang nagtagay ug bahal. Turbida, murag nindot galing na per. Kaday sinugbang manok Bisaya, turbida. Ornay sinugbang karning baboy, impas yung bahaw, anaper. Mayong pagpaminaw sa imong mga kakaubanan diya. Sa lungsod si Don Carlos. Kung aduna kamoy mga kasikas, aduna kamoy mga isyong angay nato hisgutan, din sa atong programang silab sa kautuhon, pwede ka na ninyong ipabot dinis atong sibihan. Dinis atong programa. Pwede ko ninyong i-message sa itong Facebook sa Manoy Noel Cagol nga account. Kung aduna kamoy mga sumbong, aduna kamoy namatikdan nga di maayo nga panghitabo sa iyong palibot, namoy mga panawagan, namoy mga concern, nga wa tagayag pagtagad sa gobyerno, pwede ka na ninyong ipabot dinhi sa itong papanag-uban. I-add ko ninyo, i-message ko ninyo sa atong Facebook, Manoy Noel Cagol, kay ato kanang tagaag pagtagad. Sa Pamasin, di ay kanang inyong mga yangungo problema, wa hatagig pagtagad sa gobyerno. Nang matagaag pagtagad, adunay kasulbaran dinhi sa silab sa kauto. Alas 12 kung mga igala, mayong pagpaminaw kang Sir Knight GL John Lloyd Pulinar. Brother Knight, kumustag mayong pagpaminaw uban sa imong mga kakaubanan, sa imong pamilya. Brother Knight John Lloyd Paipa Pulinar Dias Puelas Don Carlos. Kang kani Kapitan Junior Pulinar, kanhi Kapitan Lori Pulinar, nga kagawad karon sa Puwalas, kumusta man mong tanan diha, Barangay Puwalas.

Kabahin anang pagbaha diya City Central. Nganong hangtod karon o kusog ang uwan, gabaha lang gihapon. Asa di ay gipaingon ang inyong proyekto dihang dapita sa pagsulbad sa baha sa City Central? Maunay pangutana sa pipila ka mga ginikanan na ato lang usab silang gida ang ilang tingog dinhi sa kahanginan sa silab sa kauto. Kay aduna kami katungod prangka-prangka nga pagkaistorya, bisag sintabos pa na nga proyekto. Ang katawan adunay dakong katungod, tagaan og tinaw, kwintas klaras nga eksplinasyon, mga higala. So, ginaut kita, kinsa may kontraktor, ana diya, ati mana kuno ninyo na, eh, naguol ang mga ginikanan, gabaha og ting-uan, diyas atubangan sa City Central School ning atong dakbayan sa Valencia. Alas dopi ko mga higala, mayong pagpaniud to diay sa atong mga igsoon, atong mga brad ug sis sa PGBI Bukidnon, PGBI Valencia City, mayong pagpaminaw diha kaninyong tanan mga bro ug sis hanggang sa huling patak ng dugo ng mga guardians. Atong mga brother knights, worthy sir knights sa Knight of Columbus, tibuo kalibutan, vibat Jesus nga na kaninyong tanan. At usab nga mga bradex o sistrex sa bradex fraternity sa Alpha Beta Phi, kumustag mayong pagpaminaw? Ato mga barkada, mga higala sa the Fraternal Order of Eagles, Philippine Eagles, daghan kitag mga suod mga barkada, mayong pagpaminaw. Kang Brother Knight Bito Guzman, kang Ate Elaine Guzman, dias pinatilan, dias ilang hituan, ilang balasan, dias batangan, maayong pagpaminaw nganha kaninyong tanan.

Padayon kita mga higala, dinis atong panagbagat. Ay pagpaminaw des akong pamilya. Dias barangay Batangan, dias Malabuaya. Sa atong ginikanan, Papa Pidog, Mama Pining. Sa atong mga igsoon dia, mga silingan. Sa Malabuaya, Batangan, kumustag maayong pagpaniud ko. Sa isgutanan sa atong nasod tas Pilipinas, mga higala, adunay bag-ong survey nga gipagawas ang Publicus Asia Incorporated. Ambot unsaon ni President Bongbong Marcos, kaibigang Joshua, sa bag-ong result sa survey. Bagsak lang yapon si President Bongbong Marcos, mahigala. Ang iyang approval rating sa nakalabay nga survey, 19. Karon 18 na gyud. Astilan. Ang trust rating ni Bongbong Marcos before, 13%. Karon 12 na lang yun in town. Bastilan.

Saon kaning President Bongbong Marcos? Hala, trabaho, trabaho, Mr. President. Di lang siguro angay i-prioridad ang paglutos sa imong kontras politika. Ay lang sa siguro i-prioridad pag-file o kasos imong mga kritiko. Kay murag, di ni maayo ang imong approval o trust rating pagsak. Mubugid in town kayo, Mr. President. Saan manimo ni? Ing natong imong mga gisakpan katong minalitang kwarta, katong ilang gipangkawat, umang po nagtuong apil kas kawat, Mr. President. Ing natong imong mga alipuros, nakadawat og minalitang mga kwarta, ipanghatag tus mga tao, bisag unsang ayuda para mo taas-taas po ni jutay ng imong ratings, Mr. President. Kay perteng bagsak kagyod in town. Pero ang inyong gidaugdag, ang inyong gilutos, ang inyong gikasuan, wala og tuo, si Vice President Sang Duterte, sotong pagtaba ang iyang approval og trust ratings, mga igala, na maintain ni Inday Sara Duterte ang 28 approval og 26 nga trust rating, mga igala, gikan sa katawhan. Kani nga survey gipahigayon kini June 28 to June 30. Sugod na ang panahon nga gilutos, gidaog-daog, gidaot, gikasuhan, gi-impeach sa House of Representative si Inday Sara Duterte, mga higala. Pero wag gihapon na usab ang iyang trust o approval rating gikan sa katawhan. Mani ang gikalibgan karon sa mga nagpaluyo aron mapukan, aron mahagba ang popularidad ni Inday Sara Duterte. Wa man gihapon na usab Luzon, Visayas ug Mindanao. Nagpabilin ang ilang dakong pagsalig ngadto kang Inday Sara Duterte. Desag unsa na ang mga akusasyon nga gisablig gadto kaniya. Pero ang katawhan wa mausap. Mauni ang kuyaw. Kondi gani ma-impeach si Sara Duterte sa impeachment court nga mao ang Senado, mga higala. O di gay nila ni mapalagpot 101%. Prangka-prangka nga pagka-istorya sa national election sa 2028. Lisod gud mong pildihon ninyo si Inday Sara Duterte. Besa kinsa pa ng Poncio Pilatuha na inyong iatbang kang Inday Sara Duterte. Murag maglisod yun mo kung dili ninyo siya mapapahawa, ma-impeach isip busy presidente sa atong nasudtas Pilipinas. Samutan pa sa gipadayag ni presiding judge Senador Chess Escudero, kinahanglan 16 kabuto sa mga senador judge kinahanglan mapalagpot si Inday Sara Duterte nga pila ra man ang majority karon. Ang majority 13. Wala ka abot ng 16. Kung saan man na karon. Okay na, mga higala, ato ning bantayan, ato ning monitoron
og unsay lainapod nga estratehiya nga himuon sa administrasyon sa kasamtangan aron lang mapapahawa si Inday Sara Duterte isip vice presidente sa atong nasod ta sa Pilipinas. Kay dinis Mindanao, adi na gyud malales. Prangka-prangka nga pagkahistorya. Bisag kinsa pa inyong ipaatbang kang Inday Sara Duterte dinis Mindanao, ilubong gyud na. Mo'y prangka nga pagkahistorya. Gani, dagana kitang namatikdan nga kaniadto nga wa nagsuporta ni Inday Sara Duterte karon hinay-hinay nagpagpangligid. Hinay-hinay na nga mi paduol sa grupo ni Inday Sara Duterte. Gani katong impeachment nga gideklarar sa Supreme Court nga unconstitutional ang mibutar ni atong yes sa karon nga impeachment trial ni Inday Sara Duterte. Mino na sila mga higala. O niya natin na matikdan, daghan na sila mga tao nga tuwa karon nagsunod-sunod kang Inday Sara Duterte. Wa mo pang kilatig ko, Lord. Wa mo mauwaw. Kaniadto inyong gisalikway. O niya karon magdayig-dayig, mag-uban-uban na pod mo, pastilan. Pero mamagin ang politika, mga igala. Politikas Pilipinas, di... Why permanenteng kontra, why permanenteng amigo. Pero ang naa kanunay personal interest mga igala. Mao nay prangka-prangka nga pagkaistorya sa politika dinis nasod ta sa Pilipinas. Samtang atong oras alas 2:58 na. Wana kong igong oras nga muaginod pas unahan. Ogma na usab nga adlaw Martes, mag-abot kita sa kahanginan sa Radyo Kaibigan. Daghang salamat na lang usab sa inyong pakiguban kanako nining udtoha. Sa ngalan sa akong sparring partner sa Master Control, Kaibigang Joshua Vergara Sisun. Atong pagpapalamat sa kinatibukang kusog sa Radyo Kaibigan, ang tagiyag tagduma, ang pastor ng bayan, Pastor Dan Dengalio. Kinausap ang iyong igan Kaibigang Noel Cagol. Dakbayan sa Valencia, daghang salamat!

0: 98.5.
1: Oy, Mare, gahinuktok mali ka diha.
2: O lagi, Mare, nangita mangod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
1: Dili na problema, Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty, og no advance interest.
2: Ah, sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
1: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
3: FA Phone Shop.
4: Hala! Kagwapa ko na ni mga tarpaulin tayo. Quality kayo ang pagkain mo. Mahal nino.
5: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na yun na ayo.
4: Naa pa di ay na!
6: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako ng tarpaulin printing na asabtay signage.
5: Kanindot no?
6: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
5: Naasab tay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies ug mga giveaways dinhi lang na
7: sa GRD Quezon Printing Services.
4: Doon na ta diri no,
8: accessible ug affordable nga printing services.
6: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
9: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi, ilabi na kung dili pa kaandam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matag desisyon nga imong buhaton na ay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod ug pabilin sa pagkaresponsable.
10: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon og luwas nga desisyon.
9: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon og sa Provincial Population Office. Alang sa kabatan-unan nga andam, maalamon og may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.

0: XRK Radio Kaibigan.
1: Kanamit maminaw o sinata. Lamina kung ikaw naginusin.

ang sumahinutan, ang sumatang iyong natunggan, o ang tao nga imong nahinumduman. Kini ang lahat sa kaibigan, ubalik kami sa laligtak na sa paghiskot o mga storya sa kinabuhi, o paghatag, pagtambag na para sa tanan. This is Love Diaries. Love Diaries.

At isang magandang hapon, maayong udon at good afternoon po. Ganinyong tanan, mga suking tigpaminaw, mga higala at mga kaigan sa kahanginan. O sa kama, inat ng hapon po, ganatong tanan. At lagarong may gala ng Lunes, sa Pizza Terrace, sa bulan sa Hulyo ng tuig 2025. And once again, mga kaigan, you are with me. Huwag lang inapod nga adlaw sa atong panag-uban-uban sa kahanginan. Aron sa pag hiskot-hiskot o mga sugilanon sa kinabuhi. And of course, paghatag, pagdambag, pagtulunan para sa mga taong nasakitan. Para sa mga taong ipang binuangan. Para sa mga ipang bulagan. Para sa mga ga-move on o sa mga walay plano ga-move on. Atong programa higala para kaninyo sa unsa pa nang ihulat. Ipadala na po ini mga sugilanon sa kinabuhi dara lamang sa atong pinalanggang simbahan 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia City, Bukidnon. So once again, magalik ka magkaulog magpadala sa inyo mga sugilanon, mga pangutana, mga hugot-hugot or bisan unsa mahitungod sa gugmang kinabuhi. Inang design na po ang bahala ni Anang Tanan. Ang ito lamang buhat at sa text ka na sa ito ang hotline number ka 0960-116-88. Once again, para mabasa ni Lady Diana Inyuhang, mga sulat ka agi, mga pangutana, mga greetings, mga pa-shoutout sa inyo mga loved ones, mga minamahal sa buhay nga gusto ninyo. Timbaya on sa ito ang programa karong kapunoy. Inyo lamang ka nag-text sa ito ang hotline number ha. Once again, 0965-60-116-88. Sa mga nanonood sa Facebook Live ngayon, ang kanang nagapin ng comments sa Facebook Live, yan po ang nag-iisa nating numero mga gala hanggang kung asa. Pwede mo mag-text or mutawa kung gusto mong mag-tambang sa ito ang letter center for today. So once again, maayong hapon. Isa ka mainit niya gauduhon po sa inyuhang lahat dyan. Kasama ng lagay ng panahon sa inyuhang nahimutangan. Garoon mga kaigan, init na ba ang panahon? Or ulan-ulan pa bagi hapon? Mabugnaw pa bagi hapon? Susama ka bugnaw sa inyong relasyon? Dili Lady Diana, pareha na kainit sa ulo sa akong asawa. Alimuot na kayo. Siguro po nagpakita si Haring Adlaw mga higala. And finally, magkapanghalay na tas itong mga linabang. Magkapanghalay na tanga dili manimaho o naganing hinalay nga naahat pagkauga mga higala. Pasalamat na kinibalik na sa normal ang panahon. Una, kumusta mo diha mga Zuki? At pagabusog na magkarong teknaan. Malinaw ang inyong panghuna-huna at aliwala sa kainit sa panahon. Magamalipayon mo, hapsay inyuhang paminaw, kauban sa inyong mga loved ones, mga minamahal sa buhay nga naminaw sa ato ang programa karong kapuno. Magandang hapon po sa inyong lahat. Walang sagamulog upan iyo duriha nga naminaw kanato karon o maayaw paghungit sa inyong tanan. Sagamulong, haray-haray, sagamulong nga duyan-duyan, kapahulay, gikan sa trabaho, gikan sa uma. Sagamulong, kapatay kay sikay sa ilang binimalay, kamulong kapang usong sa mga labhunon, kamulong kapang halay sa mga linabhan, kamulong kapang hunggas plato, kapat niligsilig sa ilang mga tugaran. Sa gamulong gabiyahe padalong sa trabaho at sa gamulong ga drive sa ilang mga sakyanan. Ambing-ambing mo mga higala. Pagpalayan lamang mo sa inyong buluhatuan at samtang mamino sa programa ni Lady Rihanna. Ganong kapuno. Because today is Monday mga higala. Lunes na Lunes po tayo ngayon. And every Monday, may babasahin tayo. Lainapod nga sulat ng baganan sa atuang programa. Karong gapunon mga gala. So standby lang kayo dyan. Kaya sa dilipod paglangay, karong taon-taon, magsugod taog basa sa atuang tambaganan mga gala. So stay put lang kayo dyan. Malayo lang mo rin sa magpaminaw. Ayaw sa maghawa. Ay sa magbalhin kay gasugod bata. Kamiya ma din ling uban mga gala. Hindi ang sagod mo eh. Magulat-ralak sa good mo rin ha. Diba? Pagharihari lang. Paglingkod-lingkod ang diha ka ako na'y bahala sa inyuhang kauduhon mga gala.
For anything else, magandang hapon po muna sa atong mga palangga ng mga suging tigpamiraw. And agad soon in sa ating programa, karang kapunon mga galen, no? Pinaagis ang mga kaibigan radio stations, kada ka-hook up na sa atong programa. Nag-size na may Solalis South Cotabato, may hapon po sa mga namino, pinaagis 104.9 Radyo Kaibigan Solalis South Cotabato. And of course, agad ang teknisyon ni Hawag sa atong mga palangga ng mga suking tigpamiraw. Nanahimo ng parte sa ilang bang adlaw-adlaw bulwaton ang pag-able sa ilang mga radyo matagal unis sa hapon para maminaw sa programa ni Lady Diana. Salamat po and happy listening po sa inyong lahat dyan. Yawa na bida magalit sa may lagindingan masamis oriental. Magandang hapon po sa maragatsun in pinaagis sa 104.9 DXDD Radyo Kaibigan Lagindingan Masamis Oriental. But of course, ang atuang technician ni Ha or sa atuang DJ Bakaha, si DJ Miss B Bakaha ang nag-hook up sa atua karon. Maraming salamat po. But of course, magandang hapon sa atong mga gwapo-gwapa ng mga suking tigbaw natin ang aside sa may lagindingan Miss Samis Oriental. Ang lamanod pa nila, dili igid kompleto ang mga adlaw DJ ay dili magkapaminaw sa imuha. Basin bure. Tikatik po ni sila mga gala. Maraming hapon sa inyong lahat dyan, ha? Happy listening po sa inyong tanan. And of course, ano mga palangga sa mga suking tigpaminaw? At soon in pinaagis sa 98.5 Radyo Kaibigan Valencia City. Sa tibok na ng pa-provincia sa Baguidnon, kutob sa mabot sa ating Sibiyahan, o kutob sa mabot sa ating Facebook Live, saan ka mang sulok ng mundo na roon. Aka mang dapita karoon na nagkat na minaw sa ating programa. Maing hapag ka ni Mariganag, once again, this is Love Diaries with your DJ, Lady Diana. Sa ating mga Facebook live viewers, karong kapunon ha, kaway-kaway naman dyan sa inyong lahat. Maayong-maayong hapon po sa inyong tanan. Kinsa man yung nagdantaw sa atakarang sa Facebook live. Pag-comment naman po para masayod po ta kung kinsa ning nagdantaw sa ato akaroon. Pag para mas-shoutout mo ni Lady Diana sa atong programa mga gala ha. Libre lang po ang atong pa-shoutout ni Rhea. Lubos-lubos sana na ninyo samtang libre pa. Kasunod bulan na ni maningil na kugzigas mga gala. Ay, jarot lang. Libre lang po agad mag-shoutout mo. Nag-comment mo diyan mga gala, ha? Pwede ba halagbasa sa inyong mga comments, panimbaya man, ha? Or greetings back, ha? Or song request back, ha? At huwag nang basahon. Sa mga ulit sa iyo, ha? Live po ninyo mapapanood si DJ's official Facebook page ng Radyo Kaibigan, ang 98.5 Radyo Kaibigan Valencia City. Pag-follow na lang po sa Facebook Live, I mean sa ito ang Facebook page mga gala para ma-notify mo at para po na update mo sa mga kalihukan, mga programa o mga labas ng balita gikan sa atong pinalanggang Sibiyahan. At ang sugda nagbasa yung mga comments mga gala para po na magka-move on at taon niya daod-daod para magkabasa na taas sa itong sugilanon for today. Marit pa ni Ma'am Stephanie Perez, masoutout nga po ay maghapong kinimurihan. Ang ito ang gwapang kaigan at nanugad sa may Tivoli, South Cotabato. Kumusta magariha, Ma'am Stephanie? Kumusta marag ito ang buhay-buhay? Ang ito ang buhay pag-ibig. Ano, buhay pa ba ang pag-ibig? Or buhay na lang, wala na yung pag-ibig? Murang anak yun, Lady Diana. Sige lang, importante buhi. May hapon na lang ganito niya once again, Ma'am Stephanie Perez, nanugad sa may Tivoli, South Cotabato. And from Sir Bong Elio, hi, sweetheart, magandang hapon, kumusta? Miss na kita, sana on. Magandang hapon sa iyo dyan, Sir Bong Elio, agad ang suki nga tiglanda sa Facebook Live, nanagad sa my Lake Cebu, South Cotabato. Salamat, Sir Bong. Once again, magandang hapon na po sa iyo dyan. Nag-uuban sa ibang tibang pamilya at hangasan. Salamat, guys. And from Maldita, maing hapon, Lady Diana, pwede ay ha na basa akong sulat. Kung mag-live ka kay live ratuod ko, galantaw DJ. Okay po, noted with thanks. Pero mga Maldita, imuha itong na-replyar ang akong kuan, ang akong chat sa imuha. Kaya mura kulang man itong sugilanon imong nasend sa ituan. Marag putol siya sa paki-recheck po o kung na magaling kay part 2 ato. Isenda lang para mabasa ni DJ, ha? Salamat ka ay mamaldita. Oh,
Narinig ba nga ngailangan kay ang comment with Bay na yun, anak yun, Sir Blas. Sorry po, trabaho lang. Lulot ng madinig ba nga ngailangan, mga gano'n. Ang lubos-lubos ang inyo, samdang libre pa ng pasout out din. Ay, sunod muna na niyo, maningin lang kung singko-singko. Oy, dili ay. Kasabuan ng Pastor Dan na rin. Sarot lang ba? Pero mag-comment na muna, ha-ha-ha. Kaya kasi Sir Blas, muri akrag ni siya gawin. Napo na lang ginimoy na Sir Blas R. Balarote. Patulong na sa boss, mga galas, hindi mga comments, ha? From Sir Blas, magandang hapon. Ibo, shoutout sa Yuzan, all the way from Pagadian City. Shoutout ko ni Carmi, nga langasan. Unsa magkariya, Carmi, magbuyo, arag ko ni Carmi. Langasan ko ni Carmi, mga galas. Shoutout na lang sa Yuzan, Ma'am Carmi, Ma'am Banisia or Sir Banisia. Basta sa imo ang Carmi nga kauman diha, Sir Blas. Nga langasan daw ko, no? Ipapuyo na ko na Scarmy diha, be. Susion ko na Scarmy ka. Salamat naman hapon sa ining lahat dyan. Sir Blas and Mom or Sir Carmi Bekaha from the little Hong Kong of the South, Pagadian City. Marie Sulatan Bustamante sa Villata. Hello, guapa. I miss you. Oh, I miss you so much. Kaya naghapa rin po sa iyo dyan. Marie Sulatan Bustamante sa Villata. Nga to ang guapa nga kaigan. Yung aside sa may old kibangay, lentapa na bukid nun. Nga naminaw, naglantaw ka natin ka on to Facebook Live. Salamat rin hapon, Marie. Masama rin nga to ang kinabuhi diha. Guapa o smiling lang gihapon siya. Salamat si Magdana Mamarisog. Shoutout si imong tibuok ka pamilya sa aside sa may old kibangay nga naminaw sa ito akaroon. Salamat pong may hapon. Okay, sige po. Basahon ako na. Pero dili isa na ako mabasa karon nga adlaw imuhang sulilanon. Mamalita ha. Siguro one of these days basahon at the DJ. Ayaw ka bang laka po. Kamaragdaghan patag mga pending po ng mga sulat mga gana. Salamat sa pagsabot. Mamalita og maayong hapon kanimo diha. Alright, time check mga kaigan. Is already 1:28 in the afternoon. Alauna 28 na po sa kapunan mga kaigan. And panahon na para basahon ang lainabod ng sulat. Nagipadala sa atong programa mga kaigan. Kikan sa atong suki ng tigpaminawan. So, atong paminawan, atong himay-himayon at atong sabton kung unsay problema nga buot patambagan sa tuang sander karong kapunan.

hapon kanimo, DJ. Ako si Sasa, 32 years old. Ug akong bana, si Jo, 34 ang edad, DJ. College sweetheart me ni Jo, Lady Diana. Ug nahimong real-life partners. Sugod pa sa college, kami nagiduha ang perminti gauban. Kauban mi nangandoy, kauban mi nagplano. Hangtod, nagkanigoso ming duha, Lady Diana. Ug karon, nanapod mi boarding house, dagdag sa among income. Kana ang nahimong priority sa among relasyon, DJ. Ang magnegosyo ug mangitag kwarta to the point nga natuman tanan plano namo nga negosyo duha. Pero ang plano nga magkaanak mao hinuoy wala natuman, Lady Diana. Kay samtang gadugay nga gadugay ang among relasyon, mas nagkabisi miduha. Mas gadako nga gadako ang distansya namong duha, Lady Diana. Oo na arami sa usa ka balay, pero lahi-lahi may kalibutan, DJ. Dili na ako gusto nga mawala si Jo, Lady Diana. Gusto na ako mabalik tong panahon nga bahalag gasnaks na kramis kilid-kilid, pero mas mabusog miss among mga katawa duha. Katong time nga masturya pa na ako sag tarong, dili magsigig atubang sa laptop or cellphone. Gusto na ako balikan ug puy-an to nga panahon, bisan kadali lang, Lady Diana. Pero unsaon man amo pag-ayo sa among relasyon kung parehas ming permintigi kapoy, DJ. Tanan storya namo karon, mapadulong lang sa lalis ug pataasay ug garbo. Ang kahilom sa balay, murag dakong pader nga gabulag sa among duha, DJ. Oo, gugmahan pa mi sa usag-usa, Lady Diana. Pero dili na mi kabalo unsaon pagkalma, pagpahulay sa presensya sa usag-usa. Isa kagabi eh, samtang gaatbang migkaon og panihapon, makapatay ang kahilom, Lady Diana. Tingog ra sa kutsara og plato ang among madungog. Ug wala na ko nakaagwanta. Ako na mismo ang naguna og storya sa iyaha. Isulti ko. Pwede ba dili sa ta magbulag duha? Pwede ba nga magpahulay lang sa ta? Lady Diana, katuluon na kaayo ang akong mga luha samtang gastorya sa iyaha. Huot na kaayo ang akong dughan, DJ. Nabantayan ako nga galuha na pod ang mata ni Jo, Lady Diana. Ug nitubag siya nga kung kitagyod, kitagyod. Kung magbulag man ta, mubalik ra gihapon ta sa usag-usa. Ayaw ka balaka, naaragyapon ko pirmi para nimo. Wa ko kasabot, pero grabe kasakit paminawan, DJ. Ug atong gabi una, for the first time, wala sa nitapad ug tulog nako, DJ. Ug tibok gabi, naghilak ako, Lady Diana. Mauna ba to ang katapusan, DJ? Para sa iniwa, unsay maayong buhaton para mabuhi utro ang among relasyon. Unta mabasa nimo ni Lady Diana, I really need your advice. Salamat ug maayong hapon kanatong tanan.

DXRK Radio Kaibigan. Whoa, whoa, whoa. 98.5

0: 98.5.
1: Ayos ang kabiji, Max.
2: Yes, Dugayra, kami tibok pamilya. Gawa sa kapatyak mama, mama.
1: Nung naingon ko kanina nga, ang Biji Max, ayos sa talungan sa iyong anak. Sinita po.
2: Baby pa siya, kanang mga months pa siya, kanang inahan ka nga, di ka kapalong magpaligo pa, kanang magmahadok pa ka. So, dan yung dalungan o tubig, tapos nihon din ako mama nga, advisan ko niya nga, butangan lagi, Biji Max, ikapaho naman to siya pa. Yan, oh, yan dalungan. Ibubuan na mo isa din mo din to, nagnay nang gawa sa iya nga, tubig nga mura siya gana, kay ito pa. Oh, mura pa, ikas, kato, mga taon-taon po to kinabaho naman to sa iyan dalungan. Tapos, mula gito, Biji Max, sara yun ka buuan. Iurot yun din akong isa ka capsule sa iyan dalungan niya. Iawas pagaling uban.
1: Hmm. Kausal din yung uban?
2: Oo, kausal lang.
1: Sa kaikwan, umbana na.
2: Oo, akong umbana na ito. O, ganing. Mawagya po ito niya. Nailika mo siya sa kuwa nga. Nag-ihilagi daw ko na siya o dugo. Bag-ulang po. Tapos, mo rin ito, nagpaitwan ni Biji Max. Then, una na kong painom sa kaduha rin. Ano din siya nga, kuwan daw ko na, sakit daw ko na kay panghidin. Nakaihi daw ko na rin siya tibugol. Na, dugo naman ito, rin. Pagkakuha na dahil yun, sa gunso na din siya ihi-ihi nga, wala na yung sakit. Pero mo lagi na, masige pa, sige pa siya ihi-ihi na lang yun daw kuno. Pero lami na daw sa paminaw.
1: Hindi na, ano, wala kayo yung upon dito ba?
2: Wala na.
3: Mga on na ta!
4: Uy, kalami sa sinabaw!
5: Naabay kinilaw!
6: Ilabas ang bida sa lamisa!
7: Fuego Blend Jelly Paste!
5: Kalami ane!
7: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nag-i-blend together. Fuego Blend Jelly Paste!
6: Sukad karon, matag-hamal, kaoban din nato kanunay ang bida sa lamisa, ang Fuego Blend Jelly Paste!
4: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste available in 120ml and 200ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste. Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor Alquino Building o sa Second Floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
8: Lu, nganong kataki ang kaman?
9: Sakit kayo o hubag sa tail daw. Ay natapilo, manggod sa akong paglakaw. Agay kasakit sa akong hubag, sakit pa jod kayo akong tuhod, kagirayuma. Bisan o sa nalang tambal akong itambal ni ini, apan wa di hapoy alibyo.
8: Wa na'y problema, Lu. Ano'y bago? Ang solusyon sa imong hubag, maokini ang aroma herbal oil, ang pinagpalang nga na.
10: Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana. Ipanalanginan kini sa Diyos alang sa nagkalalaing sakit sa kalawasan, sama sa arthritis, rayuma, varicose, sakit sa likod, sakit sa tiyan, sakit sa ulo, kabuhi, panikip, pamaol, paso, samada, pinakan sa insekto, katul-katul sa panit, epektibo usab kini nga haplas alang sa mga buros. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana.
11: Oy Mare, gahinuktok mali ka diha.
12: O lagi Mare, nangita manggod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko pang-enroll kay Budoy ug kay Sam.
11: Dili na problema Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty ug no advance interest.
12: Ah, sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
11: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
13: FA Phone Shop.
14: May good news!
6: Hello, oy, unsa koy good news!
14: Aniana ang pinakabarato, pinakapulido o di kalidad ng trabaho kung hisgutan ang printing service.

0: 15 minutes past 1 o'clock in the afternoon. Ala una 50 na po sa kapunod mga kaigan. And you're still listening to Love Diaries with your DJ, Lady Diana. Magromagana na ating caller, kapaspas ka ayo, nakadial in tawon. Maragadali mag-inisiya. Maminawan mga kaigan, katuwag unang magtatawag garong kapunod si caller 1686. Alright, kadalit lang caller.
1: Hello, may ngapun, Lady Diana.
0: Ay, magandang hapon. Sino po ito ang taga-asa po?
1: Ako, Daisy Lani from Lombok.
0: Si Ma'am Lani from Lombok, Valencia City, Bukidnon. Ay, hapon kini mo rin, Ma'am Lani. O salamat sa imong pagtawag. Unsa may ikaanlagad ni Lady Diana sa imuha.
1: Mag-greet lang ko, Lady Diana.
0: Mag-greet lang ka. Sige po, alay problema. Go ahead, Ma'am Lani. Imuha ang panahon sa pagpanimbaya.
1: Okay, greeting na po akong mga friend is Carol, Michaela Romeo, Winnie Pioson, Pete Manglangit, Angelica Konog, Maylin Marty, Lilith Sungkit, then kay Ate Terencia Dolhaw, din siya ba na nga si John Ray Dolhaw, then kay Ate Little Lidisma, Sunny Boy Mulier, Kuya Ricky Framin, Jim Castada, Aljo, namukat-chat ito, si Monlan Boy Guapo.

0: Bahian. Then, ako din pinalangga nga ba na si Jovery Mitchell din. Ako po din anak si Francis Sierra.
1: Mm-hmm.
0: Wala na siya kapanawag.
1: Eskwila naman.
0: Ikaw mayayang ko, Ate Lea, na akong patulog, hindi siya matulog. At kayo sa ingong
1: program. Joke ba ta?
0: Matulog na siya, Lady Jandana, kay Aristri sa akon.
1: Grabe, maragsala pa na ako, ngalini, makatulog yung mga.
0: Ay, nilinginan, langit siya, maminang sa ima, Lady Dariana, ay.
1: O, lagi, no? Okay, parang matulog, tingala ko, sahay, mga gala. Manay, manawag sa tua, ang bata, manay, mga kaingan. Kaya, gabuot-buot, og dial sa tagpuan.
0: Ay, kung makalabar na siya, Lady Dariana, dili ko kabantay ko niya, kung siya ko mag-tawag na siya sa
1: mga. Laka regards na lang ko imong ato imong anak, Ma'am Goan, Ma'am Lani Remitar. Grabe mga gala, bisag bata, no? Uminaw kasi itong programa. Puro po siya kasabot sa mga tambang atong pang-greeting.
0: Kana
1: right.
0: Yung ipang-greet ni Dida yan na, memorize sa naman na niya, dili naman niya siya magbasa-basa.
1: Taas pa rin isa gyo, memorize zone mga gala, no? Kaya daghan mag-ani sa Gatimbayaon o siya yun. Manawag na rin sa atong programa.
0: Si Diana, kay ka na ako mga friend, kay iya naman sa mga friend, kay Christmas po siya.
1: Aha. Liwat na is inahan din, mga friend.
0: Anak yet, Lady Diana, marag liwat-liwat.
1: Alright, salamat ka ayo Madam Lani, ha? Kana lang po.
0: Then, mara na siya, Lady Diana, waiting is coming from Lani of Lombok.
1: Alright, di na ka mag-request ng song, Ma'am Lani?
0: Ay, pwede maka-request
1: ng
0: song?
1: Yes, sponsor mo na ang song.
0: Honey, my love, so sweet.
1: Honey, my love, so sweet. Sige, ito ang i-play karoon taon-taon, Ma'am Lani, ha? Gana lang po.
0: Gana, bye-bye.
1: Goodbye, and salamat sa pagtawag mo sa radyo, kaibigan.
0: Ato ni Moni.
1: Alright, maraming salamat po. That was once again Ma'am Lani Dimitar na nagod sa may Lumbo, Valencia City, Bukidnon. Katawa man ko mga gala. Hindi na matulog yung anak ni Gaundo. Kaya maminaw sa nung programa mga gala. Alas 3 na makatulog yung anak. Agoy. Natin laing magtatawag mga gala si 9174 at aning tubagon. Hello, maayong hapon.
2: Maayong hapon, Lady Diana. Kumusta naman ka?
1: Wow, magandang hapon. Kuya John ang halapitan San Fernando, Bukidnon. Yes. Okay na okay lang po si DJ. Ikaw, kumusta magkalihan ko? Okay.
2: Binibining marikit.
1: Agoy, maraming kong kulubaan, masadaan na.
2: Anggol na lang, anggol na guwapa.
1: Sige na lang, mamugus mangyot mo.
2: Guwapa mangyipod alang sa ako ah.
1: Sabahan ka na rin Kuya John, mga gala.
2: Bisag na ako'y problema, maupay raman. Kato yung problema bito na akong mag-announce diha. So, wag ito nakita siya.
1: Uy, mauba.
2: Sige lang.
1: Sayang, hangtod karon Kuya John, gina-contact ko bagihapon to ni imong numero?
2: Wala na sa pagkaroon.
1: Uh-huh.
2: Nakuha na siya, murag i-disda na kit siguro itong
1: sinap. Imo na lang itong let go Kuya John. Eh. Sige lang, kung nainawala na pa'y mas better nga mo abot Kuya John.
2: Tinood na siya. Sige lang, at least nga makadungog lang gihapon ko sa among DJ nga binibining marikit.
1: Ay, salamat ka ayaw Kuya John. So may kaalaga ni DJ sa imuha karon.
2: Okay, dirita sa sender. Mm-hmm. Isan ako naglibog ko sa situational.
1: Mm-hmm.
2: So, kinilaging malinghon pagkaitag pangsabot.
1: Mm-hmm.
2: Pero sige lang, namay gamay akong nakutload to.
1: Alright, sige po, go ahead Kuya John.
2: Sender na yung hapon, labi na ni Muli din Diana.
1: Mm-hmm.
2: Sa imong mamagpapa. May gabi, mayong hapon sa mga panggin panili.
1: Mm-hmm.
2: And then, ang problema manggod ni mo sa pagkakaroon is sa imong isugdan nga communicate ni santok sa dili mayo.
1: Mm-hmm.
2: Now, sa gipasabot ni mo nga kinahanglan nga mag-settle down mo sa usag-usa so wala na minaw ang laki.
1: Mm-hmm.
2: So siguro, Cinder, mas labing mayo nga siguro may mga trabaho naman ka mo.
1: Mm-hmm.
2: siguro mas labing mayo nga ilib mulib sa ka o inhangiyon po ni mo siya nga lib sa kumikan kay doon natin sabutan sa sagusa sa ato ang relationship kay nimo pa puro mo mangugmahan sa sagusa. Diba? Diba?
1: Yes po, yes po. Yang giingon. Makita mo good po diyag ma-feel yan. Ganang pa sila gugmas o sagusa. Pero yun nga, so, nasubraan sa kabisi lang.
2: Lagi, oh. Ang ato kong kung nakon ato, diba ningon ng lalaki nga, kung magbulag ta, magbalik lagi hapon.
1: Yes
2: so,
1: po.
2: Ang ako rabang agpas ato, Lady Dayan, is na ay mga istorya nga nakapataas sa iyang kilay. Kumbaga, sa istorya manggod nga akong gibasihan is nagpinatas-anay nag-ihi. Kumbaga, nagpinatas-anay garbo. So, ang relationship, dili pwede nga ipataas nimo ang imong garbo.
1: Tama. Kay usag kinahanglan sa magaguba og relasyon kuya
2: John. Mauman na siya. Mauman na siya ang magsugod nga dili na mo makasinabtanay. So ni santok siya sa dili maayo. Ang pangutana sa pagkaron, sindir siguro huna-huna ang mga desisyon nimo sa una, mga istorya nimo nga mga hinanakit nimo nga mga pulong nga nalibkas nimo gikan sa imong mga baba nga ipakapasaylo nga to kaniya.
1: Ay, alright. So base na sa mga pulong na buhian na nakapasakit sa iyang pares. Alright.
2: Okay. Ang ako amang kung kwan ani. Kini pong laki. No, laki man sad ta. Kining laki man good Lady Diana. Kung duna man gyud ni siya pagbati sa sagusa. Naa gyud nang I'm sure. Kay mo na siya ang mga pinakauna gyud nga mahimo. Murag-murag bitog mangluod.
1: Ay,
2: nga duna siya ay nasakitan sa istorya. Nga mudritso ra siya give up. So sa ako lang ang advice mga laki, dili pwede nga na nang magpataas ta sa tong garbo. Ang labing mayo, ang mayo nga butang, mao'y himuon ninyo nga magbungahon ang inyong relationship. Kay dili pwede nga ang isa nagpansionable, ang isa weak na sa inyong relationship. Dili na siya pwede. Ang labing yung mayo, kinahanglan yun nga naagid may communicate sa sag-usa na may balaan ninyo kung unsa ang mga sityat aron nga matibang-timpang kung angayan ba ito siyang kapasaylo ang dili.
1: Di ba tama gina kaya dyan? Kay, siguro, taniwala sa ilang kabisihuan, bisag magahin lang sila gamay nga panahon nga magastoryahan na silang duha. Hindi okay. Naman po pwede na ang naanagin mo sa usa ka balay pero wala man lay tingganay.
2: Wala
1: lay
2: tingganay.
1: Grabe naman sad na, di ba?
2: Oo, dili man na pwede. Dili man na siya pwede. Kay ang relationship is lingaw. Oo, sadya.
1: Tama.
2: Pero may kita may ngon ana pero bisag uyab isa, wala.
1: May kayo mutambag kung mayroon yung naiuyab si Kuya John, mga
2: galang. Wala, bisag isa. Pero sige lang, ang at least nga mahayagan niya sa inyong ibati. Dirita, sa katapusan portion, kini siya. Sinder, mas labing maayo nga kanang inyong panagbangi sa sag-usa kinhanglan yun, ipadayon ang imong communication nga to niya. Haron masabtan kung unsa ang gikulangon o unsa pod ang sipiat sa lalaki.
1: Tama.
2: Nga inyohang masumbong sa sag-usa kay dili man pwede sinder nga magpahilom ka.
1: Tama.
2: Ano man, gugmaan mo sa sag-usa. Kung baga, kung kana siya, nga muragi kapoy na ka sa trabaho, pwede man sigurong mabahuway lang ta sa duha ka adlaw.
1: Tama.
2: Nga makabading-banding sa inyohang gusto nga mahimo. Kay nimo pa, gusto nimo nga puyan ang kinabuhi nga kadtong sa una nga nag-uban pa mo nga linaw.
1: Yes.
2: Diba? So, tama. Kinsa man pod ang kinsa man pong tawhana mupuyo sa isa ka relationship nga gubot.
1: Tama.
2: Mas labig yung maayo nga communication sa sag-usa. Kaya ang relationship, Lady Diane, ang managuyab is kinahanglan gina siya nga doon naging lambing or banding sa iyaha. No?
1: Na mo gina, hindi mo ginapat na mawala ng intimacy. Kaya mo mo na yung sakay kung magkaba alive sa usa ka relasyon. Diba?
2: Oh, makabalda man na. Kung dili ni mo na anamon. Musangko na sa doon na nay ma-wake ninyo sa sag-usa kung walay communication. Ayaw ipadayon ipalar ipadayon to largo ang tong imong gibuhat nga maistorya nimo siya.
1: Mhm mhm. Paningkamutan nga magkastoryahan na gid sila
2: niya. Oo. Nga aron masitol ninyo ang sala, masitol ninyo ang sayop. Or wala pa kunay nga sayop ka, wala pa kunay nga kwan basta kay kamura man ang magsinabtanay niya ana.
1: Tama.
2: Unsay kulang kay dugangan. Ug unsay sipiat panason sa inyohang panumduman.
1: Yes, tama. Tama, tama, tama.
2: Ha? Mm-hmm. Kana ra siguro akong ikatambag kay murag may kita manambag pero uyab dia uyab sugutan wala.
1: Sige na Kuya John, nara na sa palibot imong uyab mong mauyab buhon.
2: Pagkinaw na si Lili ni Diana mong uyab buhon. Liyak ba't inyo ha mong uyab kay mga binibining mariket.
1: Ay, sorry. Kuya po na yung trips kaya John. So, ay, actually, okay. Sakto mag ito yung tambag pa. Salamat ka ayo Kuya John sa ibang
2: kay ano na lang Lady Diane.
1: Mm-hmm.
2: Ah, sorry. Sindyo, ano na lang. Salik sa Diyos, labang magagahong pangayua ang insaktong direksyon nga manaw-nawan ka sa imong kalibgan sa pagkaroon sa imong situasyonel nga ikaw nakigrelasyon sa ingon na ang gubot nga ginagmay.
1: Yes.
2: At least man lang nga masitol ang inyohang gikulangon sa inyong relationship.
1: Yes.
2: Siya, ang imong sandigan nga mangayo kagiya nga to kaniya.
1: Mm-hmm.
2: Nga unta makabot na ang imong tumong tinguha nga magbalik ang relationship nga magmalinawon. Yes. Mao lang na to all province Bukidnon, Larsen Purnas sa mga friends or bye-bye, God bless. Then pabili ng song Lady Diane.
1: Yes, sponsor mo na song Kuya John.
2: Yeah. And kanta nga na guluhan, umaasa lang sa'yo kung ka na imuhang hatagan.
1: Of course. Ano nang i-play Kuya John? Ay, basta ikaw. Salamat yeah. Kaayo, Kuya John.
2: Okay, giga na lang din sa lapitan sa kay DJ Aya pa.
1: Mm-hmm.
2: Kay DJ V.
1: Mm-hmm.
2: O kang kapitana. Salamat kayo ka sa pagdingod ni mo.
1: Mm-hmm.
2: And then, bye-bye ka bless. Basta rin kibigan mo niyo gato ni. O province Bukidnon. Mwah.
1: Alright. Maraming salamat po. That was Kuya John at agad sa may halapitan San Fernando, Bukidnon. Actually, may galit. Tama ito ang advice ni Kuya John. Diba? Kulang na magunig komunikasyon ilang relationship to, ha? Mamam sender, no? Pagahinda ko na mo, bisag pila lang kaadlaw. Pahulay sa mo sinyo mga trabaho o sa mga negosyo, wag ha? Pagahin mo panahon nga magkasturyahan na imong duha. Isingla na pong pamaagi, mapagawas ninyo ang mga hinanakit sa usag-usa, mabala ng mga lapses, ang mga kahiubos, o sa baka, aron po ang mga kung naamang galing mga kasipyatan, at least man lang magkapangagpasaylo, kung naamang galing kakulangon, at least mapunan tayo. Diba? Kung ano'y pinaka-purpose sa komunikasyon, mga gana, para mawala ang mga misunderstandings. Sadig sa Ginoo, Ma'am Sender, maayo palagi na, ma-okay pa na inyong relationship ka rin. Labi na kakabalo ka sa imong kagalingon o feel po ni mga napagigugma sa inyuhang duha. And we have another caller here on the phone, caller 643. Hello po, maayong hapon.
3: Maayong hapon, Lady Diana.
1: Ay, magandang hapon. Ang itwag artistahin nga kaigan. Kaka-side sa may Impalambong, Malaybalay City, Bukidnon.
3: Kamusta naman ka, Lady Diana? Guwapa.
1: Ay, okay lang. Ikaduha na lagi ko ni mo.
3: Ako rin, ikaduha. Ikaw ang pinakauna.
1: Ito ang Madam Garol, mga galan, ang itong artistahin niya kay Igan. Diha sa may Impalambong. At sa may kaalagan ni DJ sa imuha, Ma'am Garol.
3: Hindi ko mo nimbaya, Lady Diana.
1: Of course. Hindi na ka mo advice sa itong center?
3: Dili na lang, Lady Diana, kay murag bago na ko nakakuan, Lady Diana. Oy, wala pa ko nakaready. Kaya ako itubag, itambag.
1: Kagiyot ni Ani niya. Wala yung problema. Sige po, Ma'am Garol, imuha ang panahon sa pagpanimbaya.
3: Okay, magkakuan ako. Magaw nimbaya. Kaya na ko, Lady Diana, una-una, salamat sa pagtubag. Ako, katimbayaong karong hapon, imong family. Nagkatong nasundan na ko nga si Linkin Park, nga taga-halapitan San Fernando.
1: Ay, si Linkin Park na ito diyan.
3: Linkin Park. Ang taon naman may nagkailaan ha, Lady Diana.
1: Mga avid niya, mga radio listeners.
3: Murag nalimtan ako niya, Lady Diana.
1: Grabe naman. Wala po siguro iha na lang gilaras sa burna sa kadaghan ninyong tanan, ma'am ba?
3: Oh, padayon na ko, Lady Diana.
1: Sige po.
3: Kang Lilith Songkit, kang Maylin Martyr, Lani Rimital, kauban siyang anak si Princess Kera, si Gigi Anggaina, si Orlikin, si Kakay, si Mama Glasang, si Ronel Traya, si Rizzo Sindangon, si Ati Mikaela, Maylin Abista, Nonoy Sampaitan, si Ismael sa Patpat, si Annalyn sa Impasugong, si Pajibar, si Blackheart, si Francisco sa Wao. O, laras na lang guro na ko sila tanan si Diana.
1: Sige po.
3: Pwede mo request song?
1: Yes naman. Ano ka nag-song, Ma'am Carol?
3: Naghihinayang.
1: Naghihinayang. Sige, ito ang nag-i-play karong taon-taon yung mag-request ng song, Ma'am Carol.
3: Ay,
1: boss?
3: Lady Diana.
1: Ay, unsa man.
3: Kan pahabol di ay kan Black Jandy nga na San Fernando o ka Simon sa Tabasan sa Balbaro nga taga Miss Orr.
1: Alright. Sige po, may hapon.
3: O ka na lang, Lady Diana.
1: Salamat ka kayo, Ma'am Carol.
3: Salamat sa pagtubag, Lady Diana. Basta radyo, kaibigan. Mauni, ato ni.
1: Alright.
3: Bye-bye, Lady Diana. I miss you.
1: Ay, ka-cute. Ano niya? Salamat ako kay Miss You Too, Ma'am Carol, ng Impalambuang Malay-Balay, City Bukidnon. Salamat ka kayo, ha? Huwag mo sa siguro ito tumutubag na tawag mga ganag yung ragdaghan na kaay itagbasahunon ng mga text message o mga comments sa Facebook Live. Wait lang ha, kadali ilang po. Balik na sa itong tamaganan karong hapunon mga kaigan nyo. By the way, may hapon po muna kang Sir Rinald Dibugan na nanonood sa atin ngayon sa Facebook Live. Bari po na may hapon, Lady Diana, pag-playing song entitled Kung Alam Ko Lang by Bandang Lapis. So, check it Barangay San Roque, San Andon, Hain Nueva Ecija, Manila, Pasara, DJ Gapa from Mr. Sad Boy ng Radyo Kaibigan. Basta Radyo Kaibigan, mauni og ato ni salamat kaayo. Pag kanimay na Mr. Sad Boy ng Radyo Kaibigan. From Maldita, para ba sing song DJ? Para ba niya Leaves by Ban and Ban? Pagka-play, lantaw lang akong sulat ko ang nautruhan to o wala. Utruhon ako, need sa tuod kaayo na ko inyong advice. Alright. Pagkaroon, dili ko kabalaon sa akong buhaton, DJ. Rad lang ko, Lady Diana, maski ga-school ko, pero hagilap po sa ibang programa, nag-headset ko, mga okay na po, dili kaayo ko pagka-concentrate sa akong mga kuan. May sakit kaayo kong gabatian. Need kaayo tamo. Hulat ako, DJ, salamat kaayo po. Sige po, ato ang i-prioritize si imuhang sulat. Probably tomorrow. Or road o kung kaya ni DJ o polish sa imong ipadala nga sulat. Maldita, salamat kaayo ha, and we will be praying for you. Malagrabi gini nga trauma iahan. Nagian mga gala no. Ano, reminder sa mga kalalakihan na ito di agkabaihan. Once magbinuang mo sinyong relasyon, imagine mga gala ha, grabe nag-effect mentally, physically, emotionally sa taong inyong ginabinuangan. Already ni mamaldita karon no, di ba? Tungod sa iyang experience kapag binuang sa iyang uyab. Dili na sa pag-concentrate sa iyang pag-skwela, sa iyang mga buluhaton. Kaya naging apektado ka ay siya sa mong itabo, mga kaigan. Sige lang, salamat kay mamaldita sa imuhang comments sa atong Facebook Live. O may hapon, kanibo ni ha. Ito na yung basahon, iwang surat o mag-adlawa. Salamat po. Kaso saan yung basahon, mga gala, gusto ka text message, no? I think advice is siya para sa sender karong kapunan. From from 2026, not a pretty good PM, Lady Diana Murag, nasakitan ko sa sulit kaagi ni Sender DJ. Ayuhan ninyo na, oy, ayaw tuguti nga mo daog ang kakapoy sa inyong relasyon. Gikapoy ramo, Sender. Pahulay lang inyong kailangan, pero ayaw mo pagbulan. Pasailua o samta ang usag-usa. Pagahin og panahon para sa inyong duha, laban lang, Sender. God bless you. Salamat kaayo, Sender 2026. Tama yun, di ba? At huwag mag-uwi nakita, ako para nang sa kuha. Siguro, na-drain lang na sila. mean physically, mentally siguro kay, kasi nga busy kaayo sa trabaho, daghan kay mga obligasyon ug daghan kaayo ginahuna-huna. And of course, sa katawo nga busy ug gibali stress sa negosyo, stress sa trabaho. Dili nila habit maguna pagstorya sa usag-usaga. Kung magaling man ay problema, ilang storyahan. Kung sa imong adlaw, okay ra ba ka sa imong trabaho? Murag wala nila na habit mga gana. Maunang, kibali murag na bottle up ang ilang mga stress, ang ilang kagapoy. Murag na aragin ang kim-kim ra dila tanan. Kasi nga, dili sa hilig storya sa usag-usaga. Unang, iabot siguro sa point nga, na-drain silang duha. And feel nila nga, murag dili nag-work ilang relasyon. Where in fact, no, para sa ako, ang kulang ng gidani, muposa sila kadali sa ilang kabisihon, napahulay sa og, magahin sila panahon para mag-bonding sa usag-usa, diba? Sa kanilang panahon nga, kanang mag-storya nga sila lang. Parang nga, kumustahan ang usag-usa, kay pait kayo na unaon, mga galang, para sa anis ilaha, nga namo sa usag kabalay, pero bisag pag-storyahan na, hindi ni ganin ni mabuhat, mga galang, na ay dako kay nga boundary sa inyuhang duha. Walang pahulay lang mo, Ma'am Sender, o imong pares, no? Kung ginahanglan, pagpahulay sad mo sa inyong trabaho, di ba? Dili mo na magkahuna-una o tarong, dili na magka-function o tarong, kung kapoy ka ay itang mga higala. Walang kinahanglan good mo o kuan ay pahulay. Dili man good mo mga robot, no? Mga tao, ramo mo kapoy yun po, baya mo, di ba? Kapag pahulay mo, dayon, ayaw mo hala-hala o desisyon. Kaya kanin yung mga desisyon karon siguro resulta na sa inyong kakapoy. Resulta na sa inyong stress na ginadala-dala. Munang pause for a while, pahulay, unwind, pagbakasyon mo, diba? Kung kinahanglan nun, diba? Kanang kamulang duha, maga-moment pud mo, bali mo ragmanong balik ang spark sa usag-usag. Pagsulay na daw kuno na no, laban lang Ma'am Sender, God bless you. Salamat ka ayo po Sender 2026 imo ang advice para kang Sender karong kapunoan.

0984 manod pa niya. Hi, DJ. Yeah. Magpa-air lang ko sa ako number, DJ. Ako di ay si Remson. Remson Salana. Tagalandapan, Bukidnon, akong gipangita. 36 to 34 years old. Pataas. Ugbo rin ni ako number, DJ. 0997-258-7084. Once again, nangitag text mate din mga galahan. Si Mr. Remson Salana. Tagalandapan, Bukidnon. Nangitag text mate. Ugigahang gipangita mga kaigan. 34 to 36 pataas ang edad. O ayang numero 0997-258-7084. Salamat po. From 4902, Marit Penio, maing hapon, Lady Diana Og, sa tanang staff ng radyo, kaibigan. Sa mag-advise lang ko sa sender, ate, gamay lang. Para sa kuha sender, mas maayo pag pobre o simple lang, basta kay malipayon o malinawon, miss, akong pares, kaysa naman daghan, negosyo o kwarta, pero halos magbulag na, tama ni mga galaxy. Ay, mo agree ko ani ay no dili man singon nga sayop nang dagan tagabtangan manangkamot ag maayo for a better life or a better living, pero not to the extent siguro ga isakripisyo nimo ang galina ang kalipay sa imong pamilya, imong relasyon sa imong pamilya. Dili po na pwede nga na may ganla kay kun ana man galing, mas pilion na lang nako nga simple lang ang kinabuhi, basta kay malipayon ug malinawon, miss, akong pares. Ana na lang isakto mo gani unsaon man nimong danang kabtangan, mga negosyo, kwarta, mga ari-arian. Kung walay kalinaw sa inyong relasyon, halos magbulag na lang pud mo tungod kay nabugnaw na ang pagbati sa usag-usa. Dapat iyang sumbay din mga galing nyo ang the best nga solusyon. Ampo, good mo sa Ginoo sender. Tama, good. I-center gyud mo, i-center ang Ginoo sa relationship ninyo. Pahulay pud mo og paghatag og panahon, pagstorya-storya, paglaag-laag aron dili mawala ining feeling sa isa't isa. Pagsulay ra ni sender oi ampo sa Ginoo, ma-okay ra mo sa imong partner. Kana lang DJ, salamat sa pagbasa. Muagrigid ko adto mga gala, no? Usahay, daghan kita negosyo, trabaho ang ginahandan. Makulangan yung tagpanahon sa pag-communicate sa mga loved ones. Makulangan yung tagpanahon, maging bonding sa ilaha. Diyan na magod mo sulod din mga gala ang kakulangan sa komunikasyon, mabugnaw ang mga pagbati. Diba? Una nga, kung muna naman galing, okay na nagadang nagdegosyo, nagtrabaho, basta kayo napaghihamong kayo panahon. Diba? You always find time para makastorya sa imong pares, sa imong mga anak, sa imong loved ones. Para ipa-feel po sa imo, ipa-feel nimo sa ilaha nga sila imong prioridad. Dili ang imong mga kwarta, dili imong mga ari-arian, dili imong mga negosyo. Pero pa ni Dexter, ang the best nga solusyon ang sender ampo yun o i-center ang Ginoo sa inyong relationship. Tama, gyud.

And we have a comment here sa Facebook Live about pa ni Princess Kira Olango Remitar. Pasarot lang ko sa akong palangga nga bana din Zuby Remitar. Especially sa akong anak ang Princess Kira Remitar din sa akong mga friend balas para walang magbahay from Lani Olango Remitar of Lombok, Valencia City. May hapon ma'am Lani once again. Ang ito ang suki niya kasalit sa may Lombok, Valencia City. Lizelle Dordas for a question song ati Diana Bear from This Moment by Shania Twain. Sikat to nang i-play karon daod-daod ma'am Lizelle. Maayong hapon kanimo diha og salamat sa pagtan-aw sa atong Facebook Live. Pasanod na lang ko sa tanang solid followers na ko DJ sa Facebook og sa tanang naminaw sa imong programa karon. From ma'am Lizelle Dordas ng North Cotabato, Philippines. Ko pa magkabalik na dyan ko paminaw ni mo kayo na anak ko'y speaker. Naminaw ko samtang nagrepack sa atong mga repakunon para na atay piso guwapa. Ang pagkakugihan din sa atong guwapa nga kaigan ay siya Mama Riz di aside sa may old Kibangailan Tapa na Bukid noon. Big diha Mama Riz no. Grabe kita sa mga gala. Grabe ka ideal nga wife. Buutan, smiling, og kanang mapinalanggaon, sweet kaayo, kugihan pagyot nga pagkaasawa. San ka na, di ba? San ka pa di ay. Asan ang marmang habo, gani mo di Mama Riz once again. And from 6140, Mami Pani, Hi Lady Diana, guapa, Pasarat Medri, naminaw na pod sa maramag, uban si Mama og sa akong iyaan nga guapa, Auntie Malu. Oy, may hapon si iniwan ang sign sa may maramag. Si mong Mama Ria, sender kang Mama Lu, daw gano, ayahang auntie. No? Advice ang gapon ko sa sender, Tisay, kulang ramog connection sa imong uyab, o diba? Biyai sana inyong baes sana ninyo usahay inyong mga negosyo, di ba? Unahay inyong relasyon duha. Ayaw paabta sa pagbulag kay magmahay ra gyapon mo ampo sa Ginoo sender kaya na ninyo. Salamat po. And from 4428, good PM DJ, kasal ba na si sender o gang lalaki? Naka-mention ba sila? Mahina ko kasal man silang duha. Ma'am Goan, kasal ba? Ambot lang po ga, naglibog ko. Nag-mention ba ang kasal sila? Pag nakalimot ko, pero I think ko anaman sila. Diba? Kausa naman silang puyo sa usaga balay. So I suppose, ugdugay na po di silang gauban mga gala. So I suppose, minyo na ni sila. Kasado na ni silang duha. From Stephanie Perez, mali pinibagtiwala ka kayawin ang buong puso mo at huwag kang manalig sa sarili mong karunungan. Sa lahat ng iyong gagawin ay alalahanin mo siya at ituturo niya sa iyo ang tamang landas. Oh, tama yun. Tama ni mga gala. Salamat po. A very beautiful verse mga gala, no? Itugyan ko di mo sa Ginoo ang tanan. Matag desisyon ni mong pagabuhaton. I-surrender na sa Ginoo tanan. Tanang galibon. Ang problema nga gahatag ko kabugaton sa imong kinabuhi kay ang Ginoo magagiya sa imo kung unsay tamang buhaton. Kaibigan, alam kong sobrang bigat na nang nararamdaman niyo. Kaya niyo naiisip na maghiwalay na lang. Pero tandaan niyo po, ang pagod at problema ay hindi pa katapusan. Hindi pa katapusan ng inyong pagmamahal. Wow! Ang trabaho ay pwedeng magbago, ang sitwasyon ay pwedeng gumaan. Pero ang taong nakasama niyo ng matagan at pinagsikapan niyong mahalin, mahirap na palitan. Uy, nindot ka ayo. Sana. Atong basahon o truha, ang trabaho ay pwedeng magbago, ang sitwasyon ay pwedeng gumaan, pero ang taong nakasama niyo ng matagal at pinagsikapan yung mahalin, mahirap ng palitan yan. Ay, muna-unaan ninyo, Ma'am Sander. Huwag kayong padalos-dalos sa mga desisyon ni inyong pagkabuhaton, gibasin mahayan dagin na ninyo in the long run. Huwag niyo po sanang hayaan ang mga pansamantalang hirap ang maghiwalay sa inyong panghabang buhay na pangarap. Wow, nindot gaayo, no?
Kanang ibang bati karon temporaryo ra manggud na kanang gagapoy kanang burn out kanang kabugnawon temporaryo ra gid na Ma'am Sender ay lilipas din yan and ayaw ninyo tuguti nga kanang inyong gibati karon mo hinungdan nga magbulag hinuon mong duha Bunny, Ma'am Stephanie Dere, wag niyo po sanang hayaan ang mga pansamantalang hirap ang maghiwalay sa inyong panghabang buhay na pangarap. Masaon na lang ang ilang mga pangando eh, ang ilang mga plano nga ilahapang buuhon. Diba? Karon, magpadala sila sa ilang mga emosyon, sa ilang gagapoy ang ginabati. Una-unaan ni Ma'am Sender ini mga plano sa una kung ang inyuhang gugma no unsa mo ka-happy sa una magplano sa inyong future inyong mga dreams mga aspirations diba sayang kaayo as in sayang kay humbihian ninyo ang usag-usa tungod lang higapoy mo duha paulay lang good and padayon lang gihapon pagkahuman

hapon. BFF, thank you so much sa load BFF. Kumusta naman ka dira? Karong adlaw BFF. Oy, may hapon sa atong BFF. Si Ma'am Guan, Ma'am Angelica Kunog ng Purok Noy, Bito Gaya, Valencia City, Bukidnon. Okay na okay lang po ang hindi sa niya. Ikaw kumusta man ka diha, Ma'am Angelica? Salamat kayo. Mayo kiniinit na ang maugana atong mga linabhan ni BFF. Tama yun. A requesting song, nami-miss ko na ang I Love You mo o tunay na kaibigan by Pops Fernandez. Pag-play BFF, unadara sa inyong playlist. Pasado din di ka. Gisado din ka ganina sa programa ni DJ Bay. Ni DJ B. BFF na minaw mango ato ni DJ. Ay, DJ B or DJ Bay? Mananis sa ilahan. Kaya natin DJ B dere sa radyo kaibigan. Pati DJ Bay sa radyo kaibigan lang hindi nga. DJ B siguro iyahan. Pa sa buwat na. May hapon. Salamat kayo, Mam Angelica, ha? Gwapa man jud ka, Lady Diana. Samot nag mamikapan ka mo. Samot jud ka, kagwapa, Lady Diana. Ay, halaga. Gabi na ganyan yung pang-ulog-ulog sa kuwa. Pero salamat. Salamat ka, ayaw mo, Angelica. Alisusun ko nag once again. Mama, Purok Noy, Bito Gaya, Valencia City, bakit naman? Hello po, DJ, pag-play ng song, Isipin Mo Mahal Ko, Uga Paubaya, from Ma'am Raylene Legazpi, nanonood po sa atin ngayon sa Facebook Live. Salamat po!

0804. I mean, from 7084. Maudit bini, hi lady, diyari maayang hapon. Mag-greet ko sa akong mga friend like Auntie Mikayla, kang Romeo, kang Ati Carol, kang Jamjam, Samura, kang Edin, kang Cassie, kang Jean Gomez, og ang nag-greet si Remson Salana from Lantampan, Bukidnon. May hapon. Salamat na may hapon kanimi diya si Remson Salana ng Lantampan, Bukidnon. From 4037, Lady Diana, okay ra po bre, basta malinawon, oy. Ipaglaban niyo talaga ang pag-ibig niyo, Sander. Uh-huh. Maraming hapon DJ, pasalat lang ko ni Angelica, kang Mark Carido, kang Terenza, kang Ray Purog, Jay Castara, kang Carol, kang JC Angaina, sa Victory Lantapan, kang Janice Cardenas Dayaon, Nonoy Sabitan, Cazon, at Iwene Femme, Arivic Lawat, Pajivar, Oliver Bangkane, special someone sa Kumpanga, nga si Jesse Bagus Lores, pagka-play ng song, Isipin Mong Mahal Ko, o Gapaubaya. Salamat, I love you so much DJ. Maraming salamat din po. Ma'am Raylan Nagaspi, once again, nanonood po sa atin ngayon sa Facebook Live. Salamat ha, og may hapon na lang kanimo di akauban sa imong mga friends on air. Matulog sa ang person kay labat ang akong ulo. Imong ulo? Salamat, Ma'am Raylan, ang bing diha sa imong pagtulog. My time check is already 2:28 in the afternoon. Alas 2:28 na po sa Kapunan, Makaigan. O, garon mga gala na marag panahon na. Panahon na po para mga tulog dang tanan. Sa panahon na mag-ala pa, standby sa muli ha. Relax, sabi, inom sa tubig, kadali. Asyamay lang pumura kayo dyan, kibabalik pa yun ang DJ Unia at Odaon para sa paghatag o finale ng tamba para kang center, karong kapuno. And while waiting, maminaw ba na mag-ala sa inyong ipag-request ng mga awit, so dyan lang po kayo. And keep on tuning and keep on watching only here in 98.5 Radyo Kaibigan, Mauni o Ato Niya.

0: XRK Radyo Kaibigan.
1: Hello, Pastor. May buntag.
2: May buntag. Kapaliyog, Pailaila.
1: Ako si Biuli Andaya, taga Purok Dosi, after ulit mong kayo.
2: Taga mong kayo. O say, atong testimony, Igan.
1: Juan, Pastor, kanang. Ang ato ang anak, atong Mayo, nanganak siya, nga, kaluha pag yun.
2: Okay.
1: Nga, giingnan siya sa doktor nga, ato sa hospital siya pa anakon.
2: Oo. Oh.
1: Nga, kaya nahadlok man nagi siya. Kaya atong pag ito, adlaw nga, nag-vaccine me, kami nga, mag-asawa. Pagkagabi, nagbati siya. Nga, karoon kay, ang iyahang plano nga, atong pag yun siya sa doktor. Nga, kaya ako giingnan siya nga, ako siyang giingnan nga, ato na lang yun da. Nga, karoon kay na, nausap man yung una-una, dili na lang yun daw siya mga nasa hospital. Pagsige nagsakit yung tiyan, ako siya hindi pa inom yung BGMAX.
2: Okay, so sa itabo?
1: Pero Pastor, kay aksyon man ko kabalaka, kay ang mag-una-unta sa iya ha, one man ka lang inunlan. Nga, gisigundahan ako pa inom siya, gupat ka, buet. Talis kino ako, Pastor, ba? Gawas yun ang isa, nga, pagkataon-taon, ang isa na po din gawas. Pero Pastor, kay ang sa inunlan naman po niya, nga, 30 minutos, usay gawas, ako na po siyang gisigundahan pa inom, ubiha ka buet. O, kalau isgin mo ang ipanalanginan din ang BGMAX, hinggawas pod ang iyang inunlan. Yang ikadala kong testimony, Pastor, ang akong baboy nga dinubagan sa liog ba, akong diaplasa ng BGMAX, imbuto pod siya.
2: Okay. Salamat ikais pagtawag o pagpabot sa mong testimony.
3: Mga on na ta!
4: Uy! Kalami sa sinabaw!
5: Naabay kinilaw!
6: Ilabas ang bida sa lamisa!
7: Fuego Blend Jelly Paste!
5: Kalami ane!
7: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nagi-blend together. Fuego Blend Jelly Paste.
6: Sukad karon, matag-hamal, kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisya. Ang Fuego Blend Jelly Paste.
4: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste, available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste. Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building, o sa Second Floor, Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
8: The best songs on the radio.

0: Mangaon na ta.
1: Uy, kalami sa sinabaw.
2: Naabay kinilaw.
3: Ilabas ang bida sa lamisa.
0: Fuego blend jelly paste.
2: Kalami ane.
0: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nag-i-blend together. Fuego blend jelly paste.
3: Sukad karon, mataghamal, kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang fuego blend jelly paste.
1: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
0: Ikaduhang Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Kiniusa ka matinumanon nga panultihon, kay kun kita patay uban kaniya, kita usab mabuhi uban kaniya. Dili malikayan nga kita mo taliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes, ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi, nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag o Quezon, Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao, Lanao del Sur. Villa Nueva Funeral Homes.
4: So, praise God. So, dako kong pasalamat sa Ginoo nga naay gihatag sa Ginoo sa ato nga tambal nga bitimag. So ako dako kayo as in taas kaayo akong testimony gyud sa una pang panahon tong 2017 nga nagbleeding ko nga operahanan ko adto nga time nga naay kuan sa akong matris naay bukol dako kaayo. So kapila ko nagtibis dako ko kaayo gasto. So nag-ingon man ang kuan ang mga uban tao sa ako nga ayaw pagpa-opera kay wala na kay kusog. So nagtuo og naglaong gyud ko nga ang bidyimak as in gyud makaayo kay wa man gyud ko gadayon og kuan kanang wa ko makuha igyud og matres hantud karon. Dako pa salamat pud sa Ginoo nga tuohan gyud nato ang bidyimak nga makaayo kay niagi ko tong una nga bulan gisakitan gyud ko ngipon buntag gabii tungod sa kagahi sa atong ulo. Dili ta mo palit kay murag sayang siguro ang kwarta. So ako bungol-bungol lang pud ato na tay nga ang akong ipon wala koy tulog, sige ra kog ugom og ice. Daghan tambal nga ako napalit, wala gyud na ayo. So nag-ilis ko ato nga tay kay nagtrabaho man ko sa gasolinahan. Nag-ilis ko nog ni atubang nako sa pertahan kay mo trabaho na lagi ko kay tulo pa ka adlaw ang akong absent. So pag atubang nako, nilabtik yung kasakit sa ngipon nga walay ka butangan, muambak nako sa bintana sa kasakit. So nag-ingon akong bana, kagahian sa akong ulo, pagpalit lagi og bidyima, kay nakadumdum ka ni ato, katong akong ngipon-pud nga niburot og ayaw nga murag mabuslot na direk, 2 times lang siya nagtumar, nibuto dito sa sulod wala dire, pero ang silingan nibuto yun og iupirahan. Pero siya wala yun maoperahin. So sa dihang paglaptik sa akong ngipon, niingon ko nga, mupalit na lang kong bidyimak. Sa ginahinay ko glakaw ni absin na lang ko. Muna muadto ko kang Pastor Lindo, basta makapalit gani ko ana, na ako'y bakayon ana. So pag inom na ko, isarag yun pag inom na ko, nga nilanay ang iyang uwil diri sa akong kuan, lagos, so nihupa gayud siya nga hantod karon wala ni bali. So dako ko pasalamat sa Ginoo nga kinahanglan gyud nga mupalit gyud tag bidyima kung unsay akong bateon.
5: Yes, igan.
6: Magsimoy ni ko party sa aroma. Nagatiman kong tigolang pastor.
5: Okay.
6: Di siya makalipo. Tapos yung mga tiili na mga tiyo ng pastor. Tapos doon na siya sama sa iyang sampot. Yeah. ang akong ginatambal aroma sa oil.
5: Okay.
6: In 1 month siguro pa so nga nagamit ko, kani siya din siya makaliyo. Tapos ang iyang samad sa sambot na ulian, samad siya hubag mo yung yaplas, din boto, din na ulian. Din karon bili naman niya siya makaliyo. Karon pa so mga isa ka bulan, nakaurot siguro po mga tulo ka kuan botilya, tulo ka bitol, karon siya pastor, malihok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon pastor, magatuyok-tuyok na gin siya sa yung higaanan.
5: Salamat sa Diyos.
6: Sa una, dili na siya makalihok. Munang dako kay kubo, salamat sa ginuodan na pastor kay. Takuwi kay siya panalangin, nga yagig panglangina ng mga haplas na may akong ginagamit sa iya.
5: So aroma herbal oil ka? Igan?
6: Aroma herbal oil ang akong ginagamit sa iya.
5: O samayin mo mensahe sa mga katawan na naminaw karon.
6: Mensahe sa katawan nga naminaw karon nga mugamit sila laning haplas tungod kay doon na siya'y kaayuhan, doon na siya'y panalangin gikan sa kinunga. Makaayugid siya pastor sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo, mga tulo lang kaadlaw pastor, samad akong ulo, mamuragid akong gita tambal. Naulian din siya sa kinunga, sila magagamit po ni ining haplas.
5: Okay, salamat Igan, salamat Igayo.
6: Okay pastor, salamat po pastor.
5: Okay. Everybody
7: line up! Hala! Kagwapa ko dahil mga tarpaulin tay! Quality kayo ang pagkain mo! Mahal nino!
0: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na gina ayo!
7: Naapari ay na!
8: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako ng tarpaulin printing na asaptay signage.
3: Kanindot no?
8: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
0: Naasap Tay document printing, very clear na photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
9: sa GRD Quezon Printing Services.
7: Doon natadiri no, accessible o affordable nga printing services.
8: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
10: Kiniyak 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
11: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
10: 90s

0: the best hit songs of Radio Kaibigan.
1: Mauni at ni.
2: Shoutout sa mga albularyo para ito sa inyo.

0: Radio Kai Biga. Your
1: number one radio. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi. Ilabi na kung dili pa kaandam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matag desisyon nga imong buhaton na ay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod ug pabilin sa pagka-responsable.
2: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon ug luwas nga desisyon.
1: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon ug sa Provincial Population Office alang sa kabatan-unan nga andam, maalamon ug may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.
3: Morning, Pastor. Kumatulog ng tawag sa imo, Pastor. Katong testimony ko ba sa Mijimar, Pastor?
4: Pailayla sa kaibigan kong taga-asa ka o kinsa.
3: Kundi si Ram na tagong barangay kanugutan. Ako hinat, Pastor, sa CBC1 na Pastor.
4: Okay, tayo. Maayong agad na sa imo.
3: Mijimar, Pastor. Ako kay Taman sa akong kinabuhi. Kagi bro po, nakasugat ko problema, Pastor.
4: Yes.
3: Umbaga kong ito, Pastor. Niyaway lang ako ikon. Video mark yung Pastor.
4: Mao ba?
3: Ang to, Pastor. Isa ka, buti lang. Ang palit dito sa kuhan. Si Butika.
4: Okay.
3: Ang to, nubuto siya, Pastor.
4: Niubag ang imong itlog tapos nibuto?
3: Oh, nubuto, Pastor. Huwag mo kaurot na. May di ka buwang kong ilong. Nubuto, Pastor. Nagawas na mga hugaw, Pastor. Pero din ako pasalamat sa Gino. Salamat, Panginoon. Sa imong tambal man ni muli grasyahan ng Gino.
4: Salamat kayo, Tatay Tatay Ram of Tagum.
3: God bless you, Pastor.
4: Okay, salamat kayo.
5: Unsa sa may ato, Igan?
6: Ako po, testimony ang aroma.
5: Aroma, yes. Gagamit ka aroma?
6: Oo, oh, naplas ang aroma, Pastor. Nga, ang among sakit sa kanin, mga katukatol, importante yun kaya nalipay yung wala po.
5: Wala?
6: So, ang katulang gaplas na mo, ang aroma.
5: Salamat sa Ginoo, salamat din kayo.
6: Sa Ginoo, Pastor Dan.
5: So, Igan, salamat din kayo. Kinsa ka na pangalan, ani?
6: Noel Estina.
5: Noel Estina, diya sa Baganihan, Marilog District, Davao.

0: Lo, nganong kataki ang kaman?
1: Sakas kayo hubag sa tail daw. Ay natapilo manggod sa akong paglakaw. Agay kasakas sa akong hubag. Sakas pajod kayo akong tuhod. Kagirayuma. Besan o sa nalang tambal akong itambal ni ene. Apan wa di hapoy alibyo.
0: Wa na'y problema lo. Ano yan ay bago? Ang solusyon sa imong hubag. Maokini ang Aroma Herbal Oil. Ang pinagpalang nga na.
2: Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana. Ipanalanginan kini sa Diyos alang sa nagkalalaing sakit sa kalawasan, sama sa arthritis, rayuma, varicose, sakit sa likod, sakit sa tiyan, sakit sa ulo, kabuhi, paniki, pamaol, paso, samada, pinakan sa insekto, katul-katul sa panit. Epektibo usab kini nga haplas alang sa mga buros. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana.
3: Kini ag 98.5 Radio Kaibigan. Hit songs 80s.
4: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
3: 90s.

0: Mo 98.5.
1: Itong June 27, namay na matay nga mo ang kauban sa simbahan, ang ihang papa. Ano gihapon to? Kanang murag, nibaliwali lang na ako akong hupong sa tilba. Yung ko, maayo rin ni panuhot, kay bagsige may mag-servisyo. Unya, pamang yun naayo, pero human yun na mo ang lubong. Okay. Na ko, naging unya, ay, magpalit na lang kong bidin max, uy, murag dila na yung maayo, naabot naman sa akong tuhod. Mga ito nga, nagpalit ko, balit ito kabuk, murag lima lang yun. Nawala po na akong hupong pastor. Muna nga, kanang nagpasalamat din ko sa bidin max, nagigamit sa Ginoo para sa akong kayuhan. Rosinda Pangilan ni Pastor.
2: Rosinda Pangilan o Malungon. Dagang salamat kay Bigang Rosinda, dalay ko ng Dios.
3: Hala, kagwapa ko dani mga tarpaulin toy. Quality kayo ang pagkain mo. Mahal nino.
4: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na kita ayo.
3: Naa pa di ay na.
5: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing na asabtay signage.
4: Kanindot no?
5: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
4: Naasap tay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies ug mga giveaways dinhi lang na
6: sa GRD Quezon Printing Services.
3: Doon na ta diri no, accessible ug affordable nga printing services.
5: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
7: Bisan kabos kita, apan hatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw, una ka na po ihatod sa imong lubnganan. Apanon saon, asa ko mo ato, kinsay akong matuulan.
8: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes, di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan, Villanueva Funeral Homes, ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
9: Mga on na ta.
10: Uy, kalami sa sinabaw.
11: Naabay kinilaw.
12: Ilabas ang bida sa lamisa.
13: Fuego blend jelly paste.
11: Kalami ane.
13: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sausawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
12: Sukad karon, mataghamal. Kaupan yun na to kanunay ang bida sa lamisa. Ang fuego blend jelly paste.
10: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasabtay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
14: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform.
15: Ay, daw, uy, kadaghan mong yayaan. Ay, napay tarpulin. Kada ko magastuan ng anniversary, uy.
16: Nagpunod pa ko ng aktang ni Muyots.
15: Dahil, uy, mura magkatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihan man, napay mga giveaways. Alcancing beauty ani, Dye.
16: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato na. Ang GRD Printing Services.
14: GRD Printing Services?
16: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
15: Kanindot, no?
16: Busa, sa bisan unsang panginahanglan, kung printing ang isgutan, wa na'y lain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
17: Hello, Dai. Mihanap ko sa GRD Printing Services.
10: Wa ka na'y pangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
18: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bago nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
19: Oy, Maray, gahinuktok malay ka diha.
20: O lagi, Maray, nangita mong good cook phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
19: Dili na problema, Maray. Add to dahin sa FA Phone Shop. Diha, Sarmon, Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matagbulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matagbulan na interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty, o no advance interest.
20: Ah, sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
19: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
21: FA Phone Shop.
22: Kiniyag 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
23: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
22: 90s.

0: DXRK Radyo Kaibigan.
1: So naayo tong tudlo nga nasamad.
2: Naayo rin siya pastor dahil hamok siya na inanudlo ko man. Ang panhamok na yung mamalitog pa. Anong mizimak.
1: Okay. Asang parte sa lawas siya nga nasamad?
2: Sa isang kamot.
1: Ah, sa kamot. Okay. So karon siya na igasulti sa uban nga gamit mo Vegemax?
2: Oo. Oh, kan kada kuha na ako. Sa ito pa yung mga gikuhaan po. Katong ipangukit siya ang isang kamot sa kuhaan. Tamas man ang panhamok siya ka ng naisa sakit nga diabetes.
1: Oo.
2: Nagkuhaan iko na tanga sa dito mas wala. Grabe nila na bumutang utang bayo. Ang mga bumanda daw. Lago pa pala ito Vegemax. Na nalipay pasto dyan kay namalita sila kay agila kuno obo wala ikaw makatabang na sa ibig makatabang ng bigi mag si pastor dan kay inilingan na niya grabe ako kada adlaw gusto ko na mati kada kadlaon amuray tabang na nasa aho sakit tampan sa ako mga bata nga ako alam ko tuo gusto ka mo sa ako kay kagano man ko nindo mang hambo gusto ko mang hambo kay magasay ko sa Ginoo usually sa magsimba ko. Natunik ko pastor dan pero mamati ko sa imo.
1: Salamat kay nai, salamat kay gayo.
3: Mga on na ta.
4: Uy, kalami sa sinabaw.
5: Naabay kinilaw.
6: Ilabas ang bida sa lamisa.
7: Fuego blend jelly paste.
5: Kalami ane.
7: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sausawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nag-i-blend together. Fuego blend jelly paste.
6: Sukad karon, mataghamal. Kaupan gid nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang fuego blend jelly paste.
4: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
8: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi. Ilabi na kung dili pa kaandam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matag desisyon nga imong buhaton na ay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod ug pabilin sa pagkaresponsable.
9: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon og luwas nga desisyon.
8: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon og sa Provincial Population Office. Alang sa kabatan-unan nga andam, maalamon og may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.
1: O si Ato Igan na Alex.
2: Akong pasalamatan ng pasikat ulit-alit na kung maaroma ba kay ang aking TL kay nang nangaugad yun ang kanang kuan. Tamad.
1: Naon sa tayo mo na itsamad yung TL?
2: Kano-kano ka na ako, Pastor.
1: Okay. Nangauga. So pag-aplasin mo ga aroma, nangauga ang mga samad. Taot-taot na din mo na siya nga gikuan, no?
2: 4 years na ako, nasagyan din ng mga allergy, Pastor.
1: Uy, tapos sa tayo gi-aplasan mo ga aroma, nauga.
2: Nangalayos siya, Pastor. Nangalayos.
1: Salamat sa Diyos, no? Salamat sa Ginoo na aroma. So nakapalit ka adtong pag-ana nako sa tagom.
2: O, 5 ka buo, Pastor, akong ipalit, oy.
1: Ah, 5 ka. Ah, okay. So salamat kay Gayo.
2: 5 ka buo.
1: Okay.
2: 5 ka buo akong ganya. Magpasalamat ko, Pastor, sa Ginoo kay nakita na dyan tao niya na imamata ka. Salamat kayo sa Ginoo.
10: Oy, Mare, gahinuktok mali ka diha.
11: O lagi, Mare, nangita manggod ko phone shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
10: Dili na problema, Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty, og no advance interest.
11: Ah, sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
10: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
0: FA Phone Shop.
12: Kini at 98.5 Radio Kaibigan.
3: Hit Songs 80s.
12: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
3: 90s.

0: Radio Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi. Ilabi na kung dili pa ka andam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matag desisyon nga imong buhaton na ay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod ug pabilin sa pagkaresponsable.
3: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon ug luwas nga desisyon.
2: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon ug sa Provincial Population Office alang sa kabatan-unan nga andam, maalamon ug may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.
4: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform.
5: Ay, daw, ay, kadaghan mong yayaan mo. Ay, napay tarpulin. Kada ko magastuan ng anniversary, uy.
6: Nagpunod pa ko ng aktang ni Muyots.
5: Dahil, uy, mura magkatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihan man, napay mga giveaways. Alcancing beauty, ani, Dye.
6: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato na. Ang GRD Printing Services.
5: GRD Printing Services?
6: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
5: Kanindot, no?
6: Busa, sa bisan unsang panilahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na'y lain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
7: Hello, Dai. Di alam ko sa GRD Printing Services.
8: Wa ka na'y pangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.

0: Sa dugang kasayuran, agtualang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City, GRD Printing Services.
1: Ikaduhang Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Kiniusa ka matinumanon nga panultihon, kay kun kita patay uban kaniya. Kita usab mabuhi uban kaniya. Dili malikayan nga kita mo taliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes ato gayon kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao Lanao del Sur. Villa Nueva Funeral Homes.
2: O sa may mensahe sa mga katawan na naminaw karon?
3: Ano ang mensahe sa katawan nga naminaw karon nga mugamit sila lang ng haplas tungod kay doon na siya'y kaayuhan, doon na siya'y panalangin kita sa kinunga. Makaayugit siya, Pastor, sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo, mga tulo lang kaadlaw, Pastor, samad akong ulo, mamuragit akong kita na tambal. Naulian din siya, Pastor, sa kinunga, sila magagamit ko ni ining haplas.
2: Okay, salamat Igan, salamat Igayo.
3: Okay, Pastor, salamat po, Pastor.
2: Okay.
1: Maayong palita alang sa ganahang mukaon, apan huwag ka ng mukaon kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste hinimo sa spicy mix nga giblend together o gidungagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan.
4: Sukad ka ron, mataghamal, kauban yung kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego Blend Jelly Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
1: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
0: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan. AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon, Fuego Blend, Chili Paste.

0: mare, gahinuktok mali ka diha.
1: O lagi mare, nangita mong gugug phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas, kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
0: Dili na problema mare, ate dahin sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matagbulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matagbulan na interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty, o no advance interest.
1: Ah, sige, salamat kay Mare. Adun ako sa FA Phone Shop.
0: Hala Mare, pagdali na. Adun na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City, o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
2: FA Phone Shop.
3: Oh! 98.5.

0: 98.5 Numero 1 sa balita.
1: Luka ba't sa 924 mil ang dangyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilyang.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumang nga kasing-kasing akong naghangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon magnapasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Magkalingawan sa Bukidnon.
4: Radyo Kaibigan.
5: Kinayag 98.5 Radyo Kaibigan. Hit songs 80s.
6: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
5: 90s.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: Happy anniversary.
3: I love you. So
2: beautiful. Akong gift nimo.
3: Wow. Kanindot ko ani. Customized mug printing.
2: Ganahan ka?
3: Salamat, Han.
2: Di pa.
3: Couple short? Atong duha? Han, ikaw nagyod. Pero time pa, nakabantay ko.
2: Ang unsan?
3: Lahi siya sa uban printing nga akong nakitaan. Pulido kaayo ang pagkahimo. Mahal nino.
2: Di kalidad nga pagkatrabaho. Apang barato lang na, Han. Tungod kay dito ko nagipahimo sa GRD Printing Services.
3: Ang GRD Printing Services, barato, di kalidad ang mga materials. O syempre, di kalidad ang pagtrabaho.
4: Wa kanay pangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
5: Sa dugang kasayuran, agtualang ang bago nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblasyon, Valencia City, GRD Printing Services.
6: Mga on na ta.
7: Uy, kalami sa sinabaw.
8: Naabay kinilaw.
9: Ilabas ang bida sa lamisa.
10: Fuego blend jelly paste.
8: Kalami ane.
10: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sausawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
9: Sukad karon matag-hamal. Kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego blend jelly paste.
7: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radyo Kaibigan, AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.

0: maray, gahinuktok malay ka diha.
1: O lagi maray, nangita manggod ko phone shop na maprendahan ako sa akong alahas, kay wala jud ko pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
0: Dili na problema maray, ate dahin sa FA Phone Shop, diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matagbulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matagbulan na interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty, o no advance interest.
1: Ah, sige, salamat kay Mare. Adun ako sa FA Phone Shop.
0: Hala Mare, pagdali na. Adun na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City, o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
2: FA Phone Shop.
3: Bisan kabus kita. Apan hatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw. Una ka na po ihatod sa imong lubnganan. Hapanon saon, asa ko mo ato, kinsay akong matuulan.
4: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes, di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan, Villanueva Funeral Homes, ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan na. Muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
5: Hala! Kagwapa ko dani mga tarpaulin tay! Quality kayo ang pagkain mo. Mahal nino.
6: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na kita ayo.
5: Naapari ay na!
7: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako ng tarpaulin printing na asaptay signage.
6: Kanindot no?
7: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
6: Naasap tay document printing, very clear na photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
8: sa GRD Quezon Printing Services.
5: Doon na ta diri no, accessible o affordable nga printing services.
7: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
9: Kiniyak 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
10: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo riyan?
9: 90s.

ating kapanaminan sa uban. Mga revelasyon na maghahatag og inspirasyon sa atong mga igsoon. Revelasyon sa kagahapon. Mga kaibigan, pwede ka na ninyong ipadangat din hilamang sa atong sibyahanan sa 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia City. Kauban ang inyong TJ Aya. Revelasyon sa kagahapon.

sa stress na sa kagabhion. Bago ba nuban usab kita karon, diri sa atong programa ang Revelasyon sa Kagahapon with your DJ Aya. Adlong Lunes, pizza 13 ning bulan sa Hulyo 2026. Kumusta ang atong mga suking tigpaminawan? Sa ngalan sa kinatibukang kawani ning CBHANA 98.5 Radio kay Vigan Valencia City, sa atong CEO, ang atong pastor ng bayan, Pastor Dan Dangalyo. Sa atong Station General Manager, Sir RG Dangalyo. Station Operation Manager, Sir Engineer Romy Chang Jr. Manusab sa atong Finance Manager, Ma'am Bernadette Kilong-Kilong. Finance and Traffic Officer, Ma'am Stephanie Jane Dangalyo Yute. Station Technical Staff, Sir Joshua Sison and Sir Ramil Bidriho. Transmitter Technician, Sir June Tingkang. Sa atong 464 ka barangay, 20 kalungsod ug duha ka syudad nga gilangkuban ng atong probinsya sa Bukidnon. Maayong gabi kaninyong tanan. Maayong maulan nga kagabhion. Kamusta man diha sa gawas? Kamusta usab ang ato ang 31 ka barangay dinhi sa syudad sa Valencia? Maayong gabi kaninyong tanan. Usab sa atong mga kasikbit nga kalungsuran, kasikbit nga kabarangayan. Sa mga rila drivers, babaw drivers, tricycle drivers. Sa tanang mga drivers sa pampublikong sakyanan, ingon man sa pribadong sakyanan. Amping mo kanunay o ginahinay lang sa pag-drive. Tungod kay maulan o danlog.

Maayong gabi kang Honorable Mayor Amy Galario, ingon man kang Vice Mayor Grisel Galario Fernandez. Og usab kang spokesperson at the same time consultant Sir June Galario. Maayong gabi kaninyong tanan dinhi sa siyudad sa Valencia. Maayong gabi usab diha sa lungsod sa Pangantukan, diha sa Kalilangan. Og usab diha sa 102.7 kung nakakonik karon DJ Ching Remix. Diha sa 102.7 Boss Radio Kilikili wa Ulano del Sur. Maayong gabi usab diha sa 96.5 Big Light FM sa lungsod sa Kibawi. Kumusta nga itong mga suking tigpaminawan diya sa lungsod sa Kibawi? Maulan niya kagabhion kaninyong tanan. Anyano sa banyong DJ Aya, makiguban-uban kaninyo sulod sa pipila ka mga oras. Alas 6:00 sa kagabhion, kaning oras atod ka nato sa VG Max Plus Herbal Capsule ang pinagpalang kapsula. Ingon man ang Aroma Plus Herbal Oil ang pinagpalang lana. Herbiva Coffee Blend, Poigo Blend, Chili Paste, tugingon man ang GRD Printing Services. Maayong gabi diha sa Double D House. Hello diha kang Cheche. Sa inyong tanan diha, kutob sa naminaw ni atong programa sa 98.5 Radio Kaibigan.

Ato mga produkto sa VG Max Plus Herbal Capsule o Aroma Plus Herbal Oil, ingon man ang Harvey Ba Coffee Blend o ang Foygu Blend Chili Paste. Ana mapalit diha sa ato ang Kaibigan Center Ground Floor Alquino Building. Pag-usap diri sa DXRK Radio Kaibigan, Second Floor AMQ Building at bang sa NVM Mall. Yausam sa lungsod sa Kadingilan, Kaibigan Center Porok 5, Poblacion Public Market, Old Stall beside Food Court. Ya sa Maramag, Kaibigan Center School No. 18, Perimeter Building Agro-Commercial Complex. Atong mga kaigsunan, mga kaibigan, mga igan na gustong ma-dealer sa atong mga produkto, pwede ka mong mabisita diya sa ato ang Kaibigan Center sa Alquino Building o man diya sa Maramag, Stall No. 18. Musta ang atong mga suking tigpaminaw? Sa atong mga viewers, Luzon, Visayas, Mindanao,

Dala sa estrese sa kagabi, o balik ta sa itong pagpanaguban, dili lamang sa programang Revelasyon sa kagahapon. Mayong paglantaw-lantaw diha, may gabi diha kang Rowena Sinas Duri. Mayong gabi usab diha, hello kang Leti Lidesma, maulan nga kagabi on. Shoutout usab diha kang Sabil. And hello, usap diha kang Erwin Dung Bakon. Kumusta diha sa Saudi Arabia? Sa atong mga kaigsiunan diha nga naa sa laing nasud. Camping mo diha kanunay. Og maayong gabi usap diha kang Consolacion Boiser. Blessed evening, DJ Aya. Watching from... listening from Madrid, Surigao del Sur. Ngayong gabi diha sa mga taga Madrid, Surigao del Sur. Labi na diha sa mga Boiser family. Your kiss was so brand new. Salamat sa inyo ang pagsubaybay sa tanang programa din sa 98.5 Radio Kaibigan. Every memory repeats, every step I take retreats. Maayong gabi usab diha kang Madel Babor, watching from Lower Sugod. Diha sa mga Babor family, Takastakas family. And hello usab din ha sa kang Ma'am Neri Maluto diha sa Porok 7, Lower Sugod, sa atong mga listeners diha dapita. Kumusta mong tanan diha? Hello diha kang Michelle ug si Antibok pamilya. Diha usab sa Apo Makuti, sa mga Dangli family. Mayang gabi na yung tanan diha. And happy happy birthday sa mga nagsaulog sa ilang adlaw nga natawhan karon. Labi na diha ka Saripol sa Likubay, diha sa lungsod sa Pangantukan. Mayong pagsaulog sa imong adlaw nga natawhan. And happy happy birthday. Advance happy birthday sa mga magsaulog sa ilang adlaw nga natawhan ug mga adlaw. And belated happy birthday sa mga nagsaulog sa ilang adlaw nga natawhan kagahapong adlaw.

kasama ng inyong mga gi-prepare para sa inyong birthday karong adlaw. Tungod kay inyong adlaw nga natawhan karon, ani ang inyong birthday song para karong adlaw.

Alas 6:20 na sa kagabi on. Mayang gabi usab diha sa Surala, South Cotabato. Nakakunik kita diha karon sa ito ang programa sa Radio Kaibigan Surala, South Cotabato. Mayang gabi diha kang Sir Jules Balinas. Mayang gabi usab diha kang Pastor Richard Dangalio. Sa ito mga listeners diha sa Surala, South Cotabato, mayang gabi kanin yung tanan. Sa ganyang frequency diha, 94.7, tama ba? Surala, South Cotabato. Mayang gabi diha kang Gina Mar. And hello sa diha kang AP Pero.

0: ang Consolacion Boy Sir. I still remember. And may gabi usap niya kang Ma'am Rosalina Pante. Diya sa may dabong-dabong mailag. May gabi usap diya sa mga taga Bagong Taas. So doon natin caller gikan kang 174 may gabi eh.
1: Hello, may gabi eh, DJ Aya.
0: Hello, Sir John. May gabi eh. Kumusta diha sa halapitan?
1: Okay, atong i-nahinay o kulagway ang gabi sa labitan sa Fernando Bukit nung nagkaroon ng ulan niya kusog.
0: Mm-hmm.
1: Labi na sa mga sigbit niya mga dapit.
0: Palayo gamay, Sir John, sa imong monitor.
1: Oo, sige, sir.
0: Thank you.
1: Asa, ha? Okay.
0: Okay. Go ahead.
1: Okay ka na. Kundiri, ato ang temperatura diri sa San Fernando, halapitan sa pagkaroon, nag-kamulan. And then, dagabing dagom. Dagom-dagom karangitan. Ubat sa pangilat pagpagdalugdug man, diri na pita. Na may naka-alerto karon sa mga relasyonan diri sa halapitan sa Fernando sa magkasikit nga David na padilugdog na sila tumikan kay ang ulan karon na sa kasamtangan kakusog yun.
0: Mm-mm.
1: Ako lang kaya sa Sinad sa Valencia.
0: Dari ka ulan-ulan, diri.
1: Kaya manimbaya lang ko din siya, ya?
0: Sige, go ahead po.
1: Okay, manimbaya ko sa tanang namin sa halapit Fernando dia dan sa dia sa studio saya mo dia di dia ya main gabi.
0: Mm-hmm.
1: Din sa mga pia pemilih laras informas ninyong tanan sa engineer Cham. Date sa mga bago ninyong tanan.
0: Mm-hmm.
1: And then sa kanan lang sa Anita sa Virgilio pemilih laras informas ninyo may pagpaminaw sa mga friends dayon sa kahanginan kay Sir Dan Pastor Galio. Sa request nang song?
0: Okay nga song. Unsa nga song?
1: Sabihin mo lagi by Minupus.
0: Sabihin mo lagi. Okay. So,
1: napay isa.
0: Sige, go ahead.
1: Sad, I love you, but I lied.
0: You always lied.
1: Okay.
0: Okay, daghang salamat Sir John diya sa Halapitan San Fernando.
1: Okay, mabalik na ko unya.
0: Okay, bye-bye. Thank you so much Sir John.

0: from 941, may gabi eh.
1: May gabi at Raya.
0: Hello, kusog-kusog palihog ang tingog.
1: May gabi ate.
0: May gabi eh, kinsa ni palihog?
1: Dawao ni ate.
0: Sir, Francisco?
1: At ate.
0: Ay, kumusta?
1: Okay ra ate, nagbundubang pagi kape.
0: Ah, okay. Kasi kalagad ni DJ Aya karong gabi una.
1: Ganun ito, nag-pad po, nag-try to tawag sa inyong, nag-counter open ko sa inyong istasyonan.
0: Okay. Okay, go ahead, sa inyong greetings.
1: Una sa sanante, sa, salamat kayo sa pagtubag ko.
0: Mm-hmm.
1: Labi na gini karon sa special kay ganun si Mate Ate.
0: Mm-hmm.
1: Sa rin mga friend. Jay Garcia, Dilma Maglasang, Sister Rincia, Sakay, Saisay, Micaela, o si Angelica Conog, Blackheart, Elin Legaste, Kristen Labarico, o si Winnie Peyoson, Indira, o si Pagibar, Impasagong, o Mylene sa Impasagong Japon.
0: Okay.
1: O sa Mylene nga from Ginoyeran. O Arlene Bayan, Lito Ligusna. O Linda Mitesilio. O kay Ricky Tirani, Nonay Mantayasan. O kay Renan Miranda, o kay Boy Guapo. O saka na lang siguro ate, laras lang po na sa wala na ko na bagit ate.
0: Sige.
1: Pwede ko parang kasusun te.
0: Onsa nga song?
1: Wante. Dulog ng palad ke.
0: Okay, sige.
1: Pwede ka lang ke.
0: Sige, go ahead.
1: Guhit ng palad ke.
0: Gulong o guhit?
1: Oh.
0: Sa gulong ng gulong o guhit sa gulong?
1: Gulong ng palad.
0: Okay, dahil salamat.
1: Guhit ng palad eh.
0: Okay, go. Salamat. Okay, daghan kayong salamat ya sa Wao Lanao del Sur.

listeners. Darong gipangita si DJ Aya. Sana si DJ Aya. Daghang kayong salamat sa inyong pagsubaybay. So, daghang kayong salamat sa itong mga listener. Once again, connected ta diha sa 104.9 DI. I'm so sorry. 104.9 Radio Kaibigan Surala, South Cotabato. Ngayong gabi diha, once again, kang Pastor Richard Dangalio, and hello kang Jules. Si Jules ang nag-op

And hello sa Biakang Bong Elio. Thank you for sharing the videos. Hi ma'am, kumustahin ko lang ang sweetheart ko at magandang gabi. When love is truly right. May gabi once again diya sa Dabong-Dabong Mailag, labi na diya sa mga Fante family. Hello diya kang Ma'am Rosalina Mariano Pante. Kung saan pagbasa ni gibaligtad pa ni Eid New ano Paul Map. Request ko ng song DJ Aya, The Will of the Wind. Okay.

Priggy. Alas 6:29 ato sang i-play ni unang requested song gikan kang ate aya sa Madrid, Surigao del Sur.

0: DXRK Radio Kaibigan. Radio Kaibigan.
1: Yes, unsay ato ipabot nga testimony sa ato mga tigpaminawan?
2: Pasalamat po Pastor sa BG Max nga sa kaayong gihatag niya. Labi na sa akong papa po Pastor nga duha ka adlaw gikuha na mo dito sa naawan kay dili pud siya kalakaw. Kay kanang wadan siya kusog. Pagkuha sa akong mama gipainom niya BG Max tulo ka buok. Tingala siya nga nilihok-lihok na iingit siya kabaro. Dayon gipalitan ako siya BG Max sa atong ni atong maramag ni adto ko karon kaloy sa Ginoo na uli nagi sa pastor makalakaw na siya na tingala na akong mama nga migawa siya sa siya sa siya ni adto na siya siya naning kamot nakalakaw siya
1: pila siya kadlaw nga dili magka bagkod atong tuwa pa siya sa naawan
2: 3 days siya dito pastor kanang nawadan bitaw siya
1: kutasyon gusto. Okay karon okay na siya
2: ron pastor salamat sa Ginoo nga makalakaw na gid siya.
1: Okay, kinsa kani ni oga tagaasa?
2: Igan si Rilin Patrice ni Pastor sa Barangay Mauswagon, Don Carlos.
1: Salamat kay Igan na, salamat.
3: Mga on na ta.
4: Uy, kalami sa sinabaw.
5: Naabay kinilaw.
6: Ilabas ang bida sa lamisa.
3: Fuego Blend Jelly Paste.
5: Kalami ane.
3: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nag-i-blend together. Fuego Blend Jelly Paste.
6: Sukad karon, matanghamal. Kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego Blend Jelly Paste.
4: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste, available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste. Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building, o sa Second Floor, Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
1: O si Ato Igan na Alex.
7: Akong pasalamatan ng pasikat ulit-ulit na kung aroma ba kay ang aking tiil kay nang nangaugad yun ang kanang kuan tamad.
1: Naunsa tayo mo na itsama di mong tiil?
7: Kano-kano ka na ako, Pastor.
1: Okay. So pag-aplasin mo aroma, nangauga ang mga samad. Taot-taot na din mo na siya nga kuan, no?
7: 4 years na ako, nasagyan din ng mga allergy, Pastor.
1: Uy, tapos sa diag-aplasan mo aroma, nauga?
7: Nangalayos siya, Pastor, nangalayos.
1: Salamat sa Dios, no? Salamat sa Ginoo na aroma. So nakapalit ka adtong pag-ana nako sa Tagum?
7: O, 5 kabuok, Pastor, akong ipalit, oy.
1: Ah, 5 ka. Ah, okay. So salamat kay Gayo.
7: 5 kabuok.
1: Okay.
7: 5 kabuok akong ganya. Magpasalamat ko, Pastor, sa Ginoo kay nakita na yung tao niya na imamata ka. Salamat kayo sa Ginoo.
8: Oy, Mare, gahinuktok malay ka diha.
9: O lagi, Mare, nangita mong good cook phone shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
8: Dili na problema, Mare. Adto dahil sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matagbulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matagbulan na interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty, o no advance interest.
9: Ah, sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Pawn Shop.
8: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Pawn Shop. Ang FA Pawn Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City, o FA Pawn Shop Malaybalay Branch.
10: FA Pawn Shop.
11: Genesis, Kapitulo 3, Versikulo 19. Sa singot sa imong naong ikaw magkaon sa tinapay, hangtod, ikaw mubalik ngadto sa yuta. Kay gikan ni ini, ikaw gikuha. Kay abog ikaw, ug ngadto sa abog, ikaw mubalik. Ang Villanueva Funeral Homes, atong kaabag sa panahon sa atong kasubanan. Sila nagtanyag sa dekalidad na funeral services, gikan sa paghaya, hangtod sa katapusang pagpahiluna sa atong mahal nga mitaliwan sa laing kalibutan.
12: Kay sa abog kita gikan, ug sa abog kita mubalik, ang pangutana, andam kabahigala. Villanueva Funeral Homes, atong maduulan. Atong masaligan, Villanueva Funeral Homes. Adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat, o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
10: Ala! Kagwapa ko na ni mga tarpaulin toy. Quality kayo ang pagkain mo. Mahal ni no.
13: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na kita ayo.
10: Naapari ay na!
14: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako ng tarpaulin printing na asabtay signage.
6: Kanindot no?
14: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
13: Naasabtay document printing. Very clear na photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
15: sa GRD, Quezon Printing Services.
10: Doon na tadirin no? Accessible o affordable nga printing services.
14: GRD, Quezon Printing Services. Nahimutang sa DCAT Building, Balangay Size, Quezon, Bukidnon. GRD, Quezon Printing Services.
16: The best songs on the radio.

0: Oras 98.5 Radio Kaibigan Valencia City, alas 6:44. Higon man diha sa Radio Kaibigan 104.9 Surala South Cotabato, alas 6:44 sa kagabion.
1: I guess it must be.
0: Dayon da sa atong pagpanag-uban, diri sa atong programang Revelasyon sa kagahapon with your DJ Aya. Makiguban-uban kaninyo sulod sa pipila ka mga oras. Karong alas 7 atong pag-asugdan, ang sulat tampo nga nagagikan kang Miss Gemini 53 sa Poblasyon Pangantukan, Bukidnon. Kani nga oras atong kanato sa VG Max Plus Herbal Capsule ang pinagpalang kapsula. Ingon man Aroma Plus Herbal Oil ang pinagpalang lana. Herbiba Coffee Blend, Poygu Blend Chili Paste, GRD Printing Services nga na may mutang diya sa Maydikit Building, Balangay 6, Quezon, Bukidnon. Ang atong VG Max Plus Herbal Capsule adunay 25 ka powerful ingredients para sa inyong mga kasayuran, mga igan. 25 ka powerful ingredients kana gihimo kapsula para dili na ta maghago pa og pangita na tagsa-tagsa para sa ato ang panglawas. So para convenient sa matag usa kanato, gihimo na lang kapsula para maisa na dito ang mga ingredients sa gulay ug prutas. Isa na lang para convenient sa tanan.
1: Well, here we are again.
0: Mayang gabi diha kang MJ Lirin Servo Incabo watching from Everlasting Village sa lungsod sa Pangantukan. Request kong song Himayang Nahunlak. By the way, ang ato mga love songs karon, 80s and 90s sa mga igan. Shout out usab diha kang Eva Bangkoy Perote o diha kang Vanje, iyang assistant diha sa iyang tindahan. And hello diha kang AP Perote. Kumusta mo diyan tanan? And hello kang Marjolyn Villa Sorda. Nanikamot yun din taon sila nga makakita sa ato online. Thank you kayo sa inyong pagsuporta sa ato ang programa din sa 98.5 Radio Kaibigan. Mayang gabi usab diha kang Stephanie Perez diha sa Tibuli South Cotabato. O ingon man diha kang Robbie Rose Pamplona. Request kong song DJ Aya, Muling Binuhay Mo.
1: We'd be back to set things.
0: Kani diha ang Id New Wendy nino, Wendy Pamplona. Tama ba si DJ Aya?
1: I still remember.
0: Kumusta mong tanan diha? Standby para sa tuang sulat tampo karong gabi una.

0: Akong dawaton ang last caller, no? Ang ato ang last caller ay hatang magbasa og sulat from 643 mayong gabi eh.
1: Mayong gabi eh.
0: Mayong gabi eh, Ma'am Carol. Palayo gamay sa imong monitor, ma'am. Hello.
1: Hello, DJ Aya.
0: Yes, mayong gabi, Ma'am Carol. Kumusta diha?
1: Pwede. Ulan, baha dere, DJ Aya.
0: Amping mo diha, tanan.
1: Salamat ni DJ Aya. Nagbantay ko sa tubig, DJ Aya.
0: Nagbantay sa tubig. Bantay gadi mong
1: balay. Bantay sa tubig. Ibasik mo saka ba mo sulo dere sa among balay.
0: Kusog dahi gihapon ang ulan diha sa impalambong?
1: Kusog kayong ulan, DJ Aya. Maghapon na ang ulan.
0: Grabe kayo nitong mga listener, no, bahalag ulan, baha, basta makapaminaw yun sa mga programa sa
1: 98.5. Always ko kapaminaw, DJ Aya.
0: Thank you kayo, Ma'am Carol. Unsa may kalagad ni DJ Aya karong gabi.
1: Manimbaya na ko, DJ Aya.
0: Yes, go ahead po.
1: Una-una, salamayang gabi diya kanimo.
0: Mm-hmm.
1: Ako kay kinbayaan karong gabi, mong family, kang Lili Chongkit, kay Ivan sa Valencia, Ronel Tisoy, kay Rebecca, si Jiang Gaina, Olikin, kay Kakay, Tilma Maglasang, si Black Janvin, San Fernando, si Laking Park, si Ronel Tisoy, si Ronel Traya, si Terencia, John Ray Edgar, Maribek Litele Desma, o si Ismael sa Impasog, sa Patpat, si Annalyn sa Impasogong, si Pajibar, si Rick sa Sindangon,

dali-dali kami ni Adto DJ Aya. Milarga kami padulong sa Malaybalay. O gibiyaan ang among handa para unta sa New Year, DJ. Wala ko kasabot sa akong gibati. Nakapangutan ako kung ano. Nganong talingabot pa ang bagong tuig, DJ Aya. Magkahalong emosyon ang akong gibati. Nganong nga akong partner pa. Daghan man diha mga daotang mga tao. Nagdagan ang akong utok ni antong panahuna, DJ. Naguna-huna ang sabak ko para sa akong mga anak. Sa among biyahe, DJ Aya, nanawag pag-usab ang igsuon sa akong partner. Matod pa niya. Gawian gayod sa iyang hinulamang kinabuhi. Wala na gayod matabang pa sa mga doktor. Tungod sa samad pinusilan nga iyang naangkot. Ipadali na lang kami tungod. Dili ibang samar ang patayng lawas kung wala kami, DJ Aya.

0: EXRK Radio Kaibigan. Radio Kaibigan.
1: Kinsa niyong taga-asa paliog?
2: Sister Maymay ni Pastor Dan.
1: Igan Maymay, taga-asa si Igan Maymay?
2: Taga-Talomo, Santo Tomas.
1: Santo Tomas. Yes, Igan na Maymay, unsa may atong testimony?
2: Alam ko Pastor Dan, din sa ano, BGMAX. Nakita yung Pastor Dan nga, bulhol ako ang tutay Pastor Dan. Tapos, wala ko'y lain nga gibuhat. Kaya nagpalit lang ko, BGMAX. Marang kakapsul Pastor Dan, ako nakainom.
1: Okay. Murag na batin mo nga murag na bungol ka?
2: Bungol kayo kung tutay Pastor Dan.
1: Ang ngol-ngol?
2: Nag-ngol, kaya ka naman magsigaw ang sabog at buhat Pastor Dan, duha ka kakapsul inom.
1: Okay. So, imong gibati nga ngol-ngol imong nga tutoy mo ninom kapsula karon wala iyang ngol-ngol.
2: Oo nya. Oo, Pastor Dan. Tapos naputoy tayo Pastor Dan nga natukulong sang. Tapos moto kong gibati Pastor Dan. Isa ka kapsula na ayun.
1: Okay. Salamat kay Igan Maymay sa pagtawag ka. Salamat igayo ha.
2: Salamat.
3: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan huay ka ng mukaon, kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste, hinimo sa spicy mix nga giblend together o gitugagag kahalang sa chili mix. Naakay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Chili Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan.
4: Sukad ka ron, mataghamal, kauban yung kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Chili Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
3: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
5: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
6: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi. Ilabi na kung dili pa kaandam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matag desisyon nga imong buhaton na ay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod o pabilin sa pagka-responsable.
7: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon, pinaagi sa maalamon o luwas nga desisyon.
6: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon o sa Provincial Population Office. Alang sa kabatanunan nga andam, maalamon o may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.
8: Ikaduhang Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Kiniusa ka matinumanon nga panultihon, kay kun kita patay uban kaniya, kita usab mabuhi uban kaniya. Dili malikayan nga kita mo taliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes, ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi, nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag o Quezon, Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Waol, Lanao del Sur. Villa Nueva Funeral Homes.
9: Surprise, Lola!
10: Hala, onsya na!
9: Happy anniversary, Lolo, Lola!
10: Hala, oy! Nag-effort man mo? Kanindot sa tarpaulin!
11: Naapay ba nga t-shirt, oh?
10: O diba? Happy anniversary ninyong duha! Naapag yung mga match nga na atong nawok o mga giveaways para sa bisita lula. Hala, oy, mura man tagkaslunog utro ane. Pero, ay siya, sikang mahalong kadaghan sa galastuhan karo. Ingon ane pakabunggang inyong selebrasyon.
11: Di kalidad og bunggang preparasyon, pero ang gigastog kamay na kaayo.
4: Yes, Granny Oy. Kaysa ZRD Quezon Printing Services, ang tanan, bongga og barato ra.
5: Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing, naasabtay signages, sama sa lighted signage, panaflex signage, o blackout signage.
11: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
12: sa GRD Quezon Printing Services.
5: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.

0: Oras 98.5 Radio Kaibigan Valencia City o ingon man diha sa 104.9 Sorala South Cotabato alas 7:37 sa kagabhion. I guess it must be. Balik ta sa itong pagpanag-uban, dali lamang sa itong programang Revelation sa kagahapon with your DJ Ayan. Daghang salamat sa mga nag-avail sa ito ang Herviba Coffee Blend. Sa itong gusto pang mo-order, pag-message lang mo. Uingon man sa ito ang VG Max Plus Herbal Capsule, ang pinagpalang kapsula. Aroma Plus Herbal Oil ang pinagpalang lana. Sa mga gustong mag-dealer, bisita lang kamo sa itong Kaibigan Center Ground Floor Alquino Building o kahadiri sa DXRK Radio Kaibigan Second Floor EMQ Building at bang sa NVM Mall. Diyosab sa lungsod sa Kadingilan, Kaibigan Center Porok 5 diha sa may food court. Sa Marama, diha sa Kaibigan Center Stall No. 18 Perimeter Building Agro-Commercial Complex. Ang VG Max Plus Herbal Capsule, adunay 25 ka powerful ingredients pinagsama-sama, ginawang iisang kapsula para hindi na kayo mahirapan pang maghanap sa mga ingredients. Gipinaghalo-halo na gulay at prutas. Grabe ka epektibo para sa atong panglawas na panangga sa atong mga sakit nga dunay cancer, glaucoma, adunay cyst o bukol-bukol sa kalawasan, atong adunay ubo og sipon, adunay liver problem, heart problem, UTI, uric acid, skin diseases, skin allergies, katong naay mga allergy sa panit. So before ta aning magkaroon aning mga sakit, atong inuman og VG Max Plus Herbal Capsule para pang panangga nini nga mga sakit, mga karamdaman nga dili mo takboy sa atong kalawasan. Ay kargado man o food supplement. Kaniad to ang VG Max Plus na himo food supplement karon himo na gyud siyang pang panangga sa unsa mang matang sa mga sakit o karamdaman nga mo takboy sa atong lawas. Grabe kay ang epekto no, daghan kitang mga testimonies nining VG Max Plus Herbal Capsule. Kung inyong tanawon mga igan nga ang mga ingredients nini labi na ng malunggay, luya, katong mga okra, di ba? Kung ato nang kaunon, ato nang gamiton sa kanang prisko nga paggamit, dako kay nagkatabang sa atong lawas. How much more kung imo na silang iuban tanan kanang 25 ka ingredients, 25 ka buok, gulay ug prutas. Uban og himuong kapsula. Grabe na ka-epektibo sa imuhang lawas. So, of course, anausab ang Aroma Plus Herbal Oil. Na anaadiha ang peppermint oil, virgin coconut oil, ingon man ang sampagita oil. Anausab di ang citronella oil, menthol, og ang crystal. So, kana ibutang na to sa itong panit sa mga effective areas sa ito ang lawas, sa mga joint, atong i-massage, labi na ka itong mga panuhutunon kaayo, doon na ka tayo mga piang, labi na itong mga bata nga piangon, ipang sudlan o panuhot, lami kaayo pang pa-relax ang Aroma Plus Herbal Oil. Hindi mo yung ma-feel ang iyahang kainit, ang iyahang kahalang, ang iyahang panit. Itong mga kabuhi unon, tsada kay ni siya, no? Aroma Plus Herbal Oil. Pag-usap ka ning Herviba Coffee Blend na mo'y famous karon. Kamusta man nga itong mga suking tigpaminawan diha? Itong mga naka-avail ni itong Herviba Coffee Blend. Kani siya dunay robusta coffee, chia seeds, barley grass, moringa, turmeric, Mangosteen, guyabano, tungkat alis, spirulina, insulin, and stevia leaves. So, grabe yung sab ka, epektibo para sa tong lawas ang Herviva Coffee Blend. Ngayong gabi, shoutout diha kang Virgil Lastrado. Kamusta naman diha kang Ate Linda Asibo. Ngayong gabi diha. O diha usab ka Marilyn Villasorda. Naulian na ba sa imo ang fever? Alas 7:42, dahon kayong salamat sa tuang letter sender karong gabi una kang Miss Gemini 53. Grabe sa bangihang kaagi, no? Nga New Year's Eve, nahitabo ang nahitabo sa ihang partner. So we have a caller from 207, mayong gabi, 207.
1: Hello, mayang gabi, DJ Aya.
0: Yes, mayang gabi, kinsan ipalihog?
1: Si Lonely Boy ni DJ Aya, taga Barubo.
0: Okay, kumusta man diha sa Barubo?
1: Ah, grabe yung ulan, DJ
0: lonely
1: Aya.
0: Lonely Boy, grabe. Anong Wapay, lonely? Ulan gihapon diha sa gawas?
1: Ulan gihapon, DJ, sa kusog.
0: Okay. Kung sa may kalagad ni DJ Aya karong gabi una, kang Lonely Boy.
1: Pwede mo greet to Yaya.
0: Yes, pwede kayo. Go ahead.
1: Ah, greet to na ako. Akong mga friends sa Kinahina, no? Una-una, si Carol. Iyang anak si Regine, may gabi. Salamat sa imong greeting. Si Manilin, mga Tagalurugan.
0: Mm-hmm.
1: Si Mylin, mga Abisca, taga Dinoroyan. Si Bibi Love, si taga Pinatilan. O si Rose niya, taga Kalingilan. Glaras lang sa akong mga amiga, DJ, o mga amiga sa Kalingilan. Awa na mention.
0: Okay.
1: O sa ako pong kaoban rin sa mga house dito sa Barubo, Watchman, may gabiin mo liya, Barangay Chairman. Tanganan siguro, DJ.
0: Okay. Tanganan kayong salamat. Diha kang...
1: Pwede mo request ang song, DJ?
0: Yes, pwede. Unsa nga song?
1: Ikaw lang ang mamahalin.
0: Okay, daghan kayong salamat kang Lonely Boy diha sa Barubo. Alas 7:44 sa kagabion. Another caller from 174, mayong gabi eh.
2: Good evening, pag-ausap, DJ Aya.
0: Yes, Sir John.
2: Then, salamat kay sa singer sa ating mong ibasa sa pagkaroon.
0: Mm-hmm.
2: Yeah, makasusubo ito. Ito nga, yung approval niya, yung kaagi.
0: Mm.
2: Singer, mayong gabi eh. O sa imo pagbalik da DJ Aya, may gabi ipod mo diha.
0: Okay.
2: Una sa sugong pamatasan. Sender, din ako magdugay. Ngayon kay nakuha na ko tanan reaksyon. Salamat po sa signal. Nga, wag yun na putol.
0: Niayon yun ang signal.
2: Salamat sa inyo hang mga technician. Diya, nga nagpalamati. May gabi ininyo tanan. Sender, unang-una din ako maglangan. Money ang problema. Sa kasinatian karon nga murag nakakasugo gyapon ikaw murag kong naimus yung gyapon gamay gumikan sa mga panghitabo. Pero sige lang, ato lang hatagan o gagmay mensahe. Ang sender, ang nahitabo man sa imuhang bana ni mga I'm sorry sa word, pero makaingon yung tag dili mayo yung nga yung ibuhat niya to sa imo. Inani ang mga panultihon, DJ Aya, nga ako ang nakutlo. Kung unsa ang imong gipugas sa kalibutan, imogit ka ng pag-ainihon sa umalabot ng mga adlaw. So karon na nakita na to ang iyang sa iyang kasalanan sa padya na nga nahitabo na siya. Bilib ko sa imong kinaiya, sender nga. Bisan naman nga toxic na ang relationship nagbarog lang gihapon ka alang sa imong mga anak nga mo ilang masunod ang imong pagkaayo sa mga matang oranganon nga sa nga na babae. Pero ako lang sa ko alang didyaya sa ingon anak nga mga problema. Ug atong kwaon ug base pasumbingay na lang ning ako ah. Ang sala nga asayop nga ingon anak dili gyud magdugay dili sa kalibutan. Kung unsa ka pino ang pulbos una ginung magbuhat ka sa ingon. Kung pino man ang pulbos, mas pino pa gyud ni ana ang imong pagbuhat. Huna-huna ah, nga aso, mualibwa gyud na wa gi aso nga makumkom anang mga higayuna. So, sindir nagpasalamat ka, bisan subo man to siya nga, kuan kay gumikan kay Banagud. So, subo gyud to siya. Nga, landungon gumikan kay Yoyer. DJI, di aramang good ang akwa po nga mga explanation. Ina ni, labi na beta Yoyer. Kung Yoyer gani, diligid na siya pwede unta nga maglakaw-lakaw. Gumikan kay iya man na sa kasulugan sa mga pamilya nga makigbanding-banding. So, unta, kay kadto, kay iya man gitong na, iya man gitong na kay nakalugar man siya, kay lagyo man mo. So, nagpasabot nga, dili tumao ang lalaki nga gitagana para sa imuha. Kay kung siya naghuna-huna sa inyong kabutang, dili siya makabudhi nga na kanimo. Kung pila man gani ka mga linalang nga iyang itintal, nagpasabot ka na sinder nga, isa ka sign nga dili tumao ang lalaki nga gitagana para sa imuha. Salig sa Diyos, sila mo magagahom kay siya ang mag-implementa sa lalaki nga alang kanimo nga haron makabawi ka. Kaya muna gingon, kung mapakias ka sa pirmiro sa ikaduha, muna na imo tambayayo nga sa imong problema hangtod-sangtod nga ikaw takupan ka sa imong inulamang kinabuhi. Muna siya. O, pasalamat lang ihamon ta nga, nakalusod ka, nakagawas ka sa maong problema, gumikan kay kung wala ko sana disita, hey, maurag ihapon, dilik ihapon magmalinawon inyo hang pagpuyo, gumikan kay na ay nagbodi sa inyo sa usag isa. So, sign ka to sa isa kagilaba, makagagahom. Nga siya pagapokanon, diya sa imo hang atubangan, gumikan kay ikaw, ligdong og tarong mangka nga pagkababae, alang unta sa inyo kami niyoon, pero siya, wala siya nagsalig nga na nimo. Kailang ka ng tanan, umabot man, lumalabay naman, tuwa naman sa sila yung kalibutan, iampo lang yapo na siya, nga mahilangit siya, maluwas siya, siya mga ipang buhat, at least naman, nga nakagawas na ka siyahang inuhatan. Kana lang, bye-bye, God bless us all, salamat sa request, o pabili lang sounds, DJ.
0: Okay.
2: And ano, sana ibigyan mo na pansin by G Brothers.

Maraming salamat sa iyong pagsali sa 98.5 Radio Kaibigan, labi na sa programa ni DJ Aya, ang revelasyon sa kagahapon. Alas 7:51, no? Atos ang i-play ang uban pang mga requested song.

Alas 7.59 na sa kagabi. Oy, wala naman kita igong oras para ipadayan pa nato itong programa karong gabi una. Sa ngalan na lamang sa kinatibuk ang puwersa, ning sibyahan ng 98.5 radio kaibigan, lingon man diha sa 104.9 Surala, South Cotabato. Sa ngalan sa ato ang CEO, ang pastor ng bayan, Pastor Dan Danggalyo, sa atong station general manager, Sir RG Danggalyo, station operation manager, Sir Engineer Romy Chang Jr., sa atong finance manager, Ma'am Bernadette Kilongkilo, finance and traffic officer, Ma'am Stephanie Jane Danggalyo Yute, station technical staff, Sir Joshua Sison and Sir Ramil Vidriho, transmitter technician, Sir June Tingkang. Ang salamat sa inyong pagsubaybay, sa inyong pagpaminaw, sa inyong pag-view sa itong live, o sa inyong pagtawag, ingon man sa inyong pag-request sa inyong mga favorite love songs karong gabi una. Hangtod na lamang sa sunod higayon sa susamang takna o sa susamang istasyon. Hindi na lamang ang inyong DJ Aya mag-ingon. God bless everyone. To God be the glory.

0: numero uno sa balita.
1: Lukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
2: Malungog. Malungog nga kasing-kasing ako naghangyo. Bahala lang binagmay. Basta dili lang yung taon mga pasma.
0: Numero uno sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan Valencia Bukidnon. Mauni ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Huwag kalingawan sa Bukidnon, Radyo Kaibigan.
0: Oh, oh, oh. 98.5

0: DXRK Radio Kaibigan. Radio Kaibigan.
1: Yes, Egan, kinsa ni og taga-asa?
2: Nene ko.
1: Yes, Egan nene, unsa may atong ipaabot sa atong mga tigpaminawan?
2: Magpasalamat gid ako sa Ginoo ug sa imo pastor dan nag-complicated akong sakit.
1: Okay.
2: Yeah. Sigulang na ako tan-aon 54 pa akong edad tungod sa akong mga sakit.
1: Padayon Egan nene, padayon.
2: Tungod gigamit ang Bidimax pastor dan sa akong sakit nga. Sigulang na ako tan-aon bisan 54 pa tungod sa complicated ang akong mga sakit pastor lan. Kunya ang gisurindiran ako kining bato sa abdo nga lagbagal na sa akong mga kilid gahi nakaayop iginhawa niya gagingon man kaganunay sa radyo nga sa sanitaryum ako sabi ko magpaminawan pastor lan nakapalit in town ako naningkamot ako nga makatumar na kaluoy sa Ginoo tungod sa kaluoy sa Ginoo pastor lan pobre mi kaayo na nakaginhawa ginhawa na ako ang akong nalunggan magangulngul nakaayo paminaw na ako mura naginuga nang ka ang bidimak pastor dan nga imong gitudlo nga magpalit ako na ning kamot in town akong banag sa publika ayo manindagat na usahay walay ko galingon nga baruto maglangoy-langoy siya sa dagat aron makakarta gamay ikapay sa bidimak ya kaloy sa Ginoo pastor dan karon makaginawa na ako wala na ang bako ako lang gitpakilid dili na ko magamit makatilihay to the head na ako.
1: Okay Egan pila ka. Okay.
2: Dan ang Dios nga makagaho mga tagiya sa akong kusog ug ginabuhi nako.
1: Egan nini.
2: Ginoo dan magpasalamat gid ako sa Ginoo pastor dan. Dili gid ako moomong minsat ni apan ning ginabuhi ana ako. Ihalad na ako sa Ginoo sa masakit ug malapi ang gagiantos. Tiguwang na ako tanawon bisan pa magkita kita sa personal. Nagkita na kita sa pag-amimro ako sa daang lungsod. Pastor Dan, mao ka na ang akong ipatestimony. Ipasalamat gay na ako sa Ginoo Pastor Dan.
1: Okay. E ganine, pila na kabulan o unsa ka dugayon na nag-antos anang imong balatian?
2: Dili na ma. Dili na ako madumduman Pastor Dan. Kaya batanon pa ko ani hintakon.
1: Okay.
2: Mga sakita na ako Pastor Dan. Kaya problemang kayo ang uginikanan.
1: Okay, okay.
2: 1 minute ang akong giantosan, mo'y akong namataan, naghantod ka ron, nagbalon-balon, nangamatay na lang akong ginikanan, mauna, ako nalang nabilin sa dini. O niya, lura ka kamay ka mag-igsoon, ako na lang isa niya. Naningkabot gayon ako nga, muduol sa Ginoo Pastor Dan.
1: Salamat kay kaibigan nini, salamat kay kaayo.
3: O si Ato Egan na Alex.
4: Akong pasalamatan ng pasikat, ulit-alit na kung maaroma ba kay ang aking kiil kay nangauga siya ang kanangkuan. Samad.
3: Naunsa tayo mo na samad imong TL?
4: Kano-kano ka na ako, Pastor.
3: Kanu-kanu. Okay. So pag-aplasin mo ga aroma, nangauga ang mga samad. Taot-taot na din mo na siya nga gikuha, no?
4: 4 years na ako na sa gambing ng mga allergy, Pastor.
3: Uy, tapos sa diag i-aplasan mo ga aroma, nauga.
4: Nangalayos siya, Pastor. Nangalayos.
3: No, salamat sa Dios, no? Salamat sa Ginoo na'y aroma. So nakapalit ka adtong pag-ana nako sa Tagum?
4: O, 5 kabuo, Pastor, akong ipalit, oy.
3: Ah, 5 ka. Ah, okay. So salamat yung gaayo.
4: 5 kabuo.
3: Okay.
4: 5 kabuo ka kung ganyan. Magpasalamat yung ko, Pastor, sa Ginoo. Okay, nakita na yung tao niya na imamata ka. Salamat kayo sa Ginoo.
5: Oy, Mare, gahinuktok mali ka diha.
6: O lagi, Mare, nangita mong ko phone shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud kay pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
5: Dili na problema, Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty og no advance interest.
6: Ah, sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
5: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
7: FA Phone Shop.
8: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform.
9: Ay, daw, eh, kadaghan mong yayaan mo. Ay, napay tarpulin. Ano ko magastuan ng anniversary, oy?
10: Nagpunot pa mo ng aktang ni Muyots.
9: Dahil, oy, mura magkatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihan man, napay mga giveaways. Alcancing beauty ani day.
10: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato ra. Ang GRD Printing Services.
9: GRD Printing Services?
10: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
9: Kanindot, no?
10: Busa, sa bisan unsang panginahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na'y lain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
7: Hello, Dai. Mihanap ko sa GRE Printing Services.
11: Huwag ka na'y pangitao pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRE Printing Services.
12: Sa dugang kasayuran, agtualang ang bago nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblasyon, Valencia City, GRE Printing Services.
13: Bisan ka, boss kita. Apan hatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw, una ka na po ihatod sa imong lubnganan. Apanon saon, asa ko mo ato, kinsay akong matuulan.
14: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes, di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan, Villanueva Funeral Homes. Ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan na. Muatiman o mapahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
15: May aga, igan pa story chart. Bisan pa man, ako si Myrna sa gihapon, Myrna Barrientos Basco. Gusto ko pagid mag-testimony about sa aroma. Kay ang aroma, maayugid inisya sa paso. Kay ang akon ba na napaso sa motor. Karon gigamitan po siya sa aroma. Na wala ako sang migigamit sa iya nga iban, kundi ang aroma lang, ginabutan ko lang sa iya nga paso. Siya, nag-ayo siya sa aroma sa sige ko lang butang. Na sabong, wala na siya sang paso. Bisan pa man sa akon, kaya ako frog ko ang aroma, kaya ako isa nagapanguma. Nagkaroon ako ng lanag. So wala gid ako sang ginbutang nga iban. Aroma lang gid ang gibutang ko. Tatlo lang kabisis sa pagbutang ko sang akong lanag, nag-ayo ako. Kaya frog ko pa rin ang aroma, mas the best pagid siya sa mga iban pang haplas. I love pa rin aroma.
16: The best songs on the radio.

0: DXRK Radio Kaibigan. Radio Kaibigan.
1: Good morning, Pastor Dan.
2: Yes, pwede pala ila, and then taga-asa. Dudu Akop, Kiari Manolo. Yes, igan Dudu, unsa may ato ipabot sa kanginan?
1: Pastor Dan, pagtestimony lang ko sa Limak nga akong napalit.
2: Okay, sige pa tayo igan.
1: Kay namang ko kay Papa, Pastor Dan, nga 91 na edad. Ako ni Singi palitan o bitching mag Pastor Dan. Sa una, dilin siya kakalimbang, dili ka maulili kay siya makaihindako ang iyang tiya. Pero sa diyan ako, Singi palitan, Pastor Dan, sa bitching mag. Tagka na siya, Pastor Dan, gibawas, gamay na iyang tiya, makaihi na po siyang tarong. Tapos magtulog na po siyang tarong. Sa karon, Pastor Dan, nag-reduce niya ang lawas, baskog na siya karon. Pasalamat ko, Pastor Dan, sa bitching mag, akong dipalitan. Na kanunan ako madungo sa radyo ako ito rin na namapangal na pamatulaan ang imong abjimak ang ipalagang dito ginoo o makatayo sa balatian.
2: Salamat pagtawag o gadalay ko ng Diyos.

0: Surprise, Lola!
1: Hala, on siya na!
0: Happy anniversary, Lolo, Lola!
1: Hala, oy! Nag-effort man mo? Kanindot sa tarpulin!
2: Naapay ba nga t-shirt, oh?
3: O diba? Happy anniversary ninyong duha!
1: Naapag yung mga mags nga na atong nawo
3: o mga giveaways para sa bisita, Lola.
1: Hala, oy, mura man tagkaslunog utro, ane. Pero, ay siya, sikap mahalong kadaghan sa galastuhan karon. Ingon, ane, pakabunggag inyong selebrasyon.
3: Di kalidadog bunggang preparasyon, pero ang gigastog kamay na kayo.
0: Yes, Granny Oy, kaysa ZRD Quezon Printing Services, ang tanan, bongga o barato ra. Gikan sa gamay hangtod ako nga Tarpaulin Printing, naasabtay signages, sama sa lighted signage, panaflex signage, o blackout signage.
3: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies, o mga giveaways. Dinhi lang na
4: sa GRD Quezon Printing Services.
0: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa DCAT Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
5: O sa may mensahe sa mga katawan na naminaw karon.
6: Mensahe sa katawan nga naminaw karon nga mugamit sila laning half plus tungod kay doon na siya'y kaayuhan o doon na siya'y panalangin gikan sa Kinunga. Makaayugit siya pastor sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo nga itong mga tulo lang kaadlaw pastor, samad akong ulo nga muragid akong gita na tambal. Naulian din siya sa Kinunga. Sila magagamit ko ni ining half plus.
5: Okay, salamat igan. Salamat igayo.
6: Okay, pastor. Salamat po, pastor.
5: Okay.
3: Mga on na ta!
7: Uy! Kalami sa sinabaw!
2: Naabay kinilaw!
1: Ilabas ang bida sa lamisa!
3: Fuego blend jelly paste!
2: Kalami ane!
3: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nag-i-blend together. Fuego blend jelly paste!
1: Sukad karon, matanghamal, taupan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego blend jelly paste!
7: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy Fuego blend chili paste, available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building, o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
8: The best songs on the radio.

0: Taga-asa?
1: Si Jefferlyn Bularo ni Pastor.
0: Taga-asa igan?
1: Na ako karon sa Cagayan pero taga-Malaybalay gid ko sa una.
0: Okay, unsa may ato ipaabot sa ato mga tigpaminawan?
1: Dako kay ko pasalamat sa Ginoo Pastor ka gigamit ang Video Max sa ako kay kanang kabuhi unon mangud ko din kanang dako kay magahi ko kutuba din bag-o ko atong panganak. Dili ko pwede makabakos kay giopirahan man ko si Isog Legit. So, mora gyud akong giinom ang Video Max din. Pasalamat bug ko kay kanang daghan kay ko og milk kay nag breastfeed ra man ko sa kong baby Pastor niya. Dako gyud ko pasalamat sa Ginoo Pastor kay gigamit ang Video Max para sa akong lawas og sa akong baby. Himsog kay akong baby karon.
0: So salamat kay Ginoo nga iya gigamit o gitagaan ka usa ka himsog nga baby.
1: Isa sad Pastor, na ako'y sakit sa kasing-kasing karon Pastor. Dili na ko maglisod sa paginhawa Pastor.
0: So salamat gyud kayo, salamat.
1: Salamat kay sa Ginoo Pastor.
0: Okay, salamat kay Igan. You
2: happy anniversary.
3: I love you. So
2: beautiful. Akong gift nimo.
3: Wow! Kanindot ko ani. Customized mug printing.
2: Ganahan ka?
3: Salamat, Han.
2: Di pa.
3: Couple short? Atong duha? Han, ikaw nagyud. Pero time pa, nakapantay ko.
2: Ang unsan?
3: Lahi siya sa uban printing na akong nakitaan. Pulido kaayo ang pagkahimo. Mahal nino.
2: Di kalidad ng pagkatrabaho. Apang barato lang na, Han. Tungod kay dito ko nagipahimo sa GRD Printing Services.
3: Ang GRD Printing Services, barato, di kalidad ang mga materials. O syempre, di kalidad ang pagtrabaho.
4: Wa kanay pangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
5: Sa dugang kasayuran, agtualan ang bago nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVA Mall, Poblasyon, Valencia City. GRD Printing Services.
6: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi. Ilabi na kung dili pa kaandam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matag desisyon nga imong buhaton na ay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod ug pabilin sa pagkaresponsable.
7: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon og luwas nga desisyon.
6: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon ug sa Provincial Population Office alang sa kabatan-unan nga andam, maalamon ug may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.
3: Bisan kabos kita, apan hatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw, una ka na po ihatod sa imong lubnganan. Apanon saon, asa ko mo ato, kinsay akong matuulan.
8: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes, di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan, Villanueva Funeral Homes, ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Muatiman o mapahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
0: Kinsa ni palihog taga-asa?
9: Si Margie Piling niya, Pastor, sa Marihatag, Pagbahanan.
0: Ah, yes. Padayon igan o sa atong i-testify? Padayon.
9: Oh, mag-testimony ko. Bakarahin sa aroma, Pastor, nga atong agisimana, wala ko nakalakaw tungod ginagubag ng tuhod. Hatlasan ako, Pastor, sa aroma. Sabi sa Ginoo, Pastor, nga pagkasunod adlaw, nakalakaw ko.
0: Taas ay mong, asa man, kanang naka-arthritis o taas unsa may imong paminaw di sa lawas?
9: Nakoy arthritis.
0: Na-arthritis.
9: O, nagpakita po sa doktor, arthritis daw ang aking sakit.
0: So, igan, okay na karon. Pira nakadlaw ka di ay ngawa, di makalakaw?
9: Tulog ka adlaw.
0: Okay. So, karon, okay na ka karon. Makalakaw na ka humang ka, nakapra sa atong aroma.
9: Okay na. Saluyan sa Ginoo, Pastor. Buotan ang Ginoo at among kinabuhi.
0: Amen. Okay, salamat higa ayos sa pag-testify.
10: Numero 1 sa balita.
11: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
10: Numero 1 sa serbisyo publiko.
12: Kanungog, malumong nga kasing-kasing ako naghangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon mga pasma.
10: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang
13: 98.5 Radyo Kaibigan Valencia Bukidnon. Mauni ato ni
10: Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
14: Magkalingawan sa Bukidnon.
13: Radyo Kaibigan.
10: Oh, oh, oh. 98.5

0: Igan Diding Bagaso.
1: Nalipay ko sa ko, Pastor. Uwian na yun siya sa makasuroy-suroy. Gahapon, nagsuroy na po siya, Pastor.
0: Nagsuroy? Nilakaw siya?
1: Oo, talakaw naman siya, Pastor.
0: Talakaw siya. Oga, mga igan, sa wag ikay magkakuhaan ni sa istorya ani, ang bana ni igan na Diding, nga taga Don Carlos, kini sila, dili makalagkaw sulod sa walo katuig. Diba, igan ding, walo katuig?
1: Oo.
0: Nga di makalagkaw, so ang bato ni magsakailan sa duyan, magdanduyan na siya, ang iyang sakit na, masan siya na-paralyze?
1: 8 years, good.
0: 8 years na na-paralyze tapos taas mo iyang sugar.
1: Oo. Daghang mga maintenance na agyan ako.
0: Daghang?
1: Di makilagay ang nakauli.
0: Daghang kay ka nagasto ng mga maintenance siya kaniyad to? Nga tambal?
1: Digimax na testing sa one bottle.
0: Oo.
1: Oo. Daghan gid. Ni alibiyo gid Pastor maski sa akong mama sa Gwitter.
0: Kamusta ang Gwitter si mong mama?
1: Dako yung Gwitter si Anliog nga karon ni kupos-kupos na gid Pastor. Gamay na lang.
0: Gamay na lang ang nabilin.
1: Oo.
0: So,
1: ako mga apo, mga UTI, takipatiyan.
0: Oo.
1: Mga ulihan gid Pastor.
0: Naulihan naman ni gamit sa atong Vigimax Plus o labaw sa tanan sa atong mga pag-ampo.
1: Wala na di kumagbawala, Pastor, sa Vigimax.
0: So, kanunay...
1: Sa ginis sa tigmok na kumpamilya.
0: So, kanunay ka na ay Vigimax Plus diha. So, gabaligya kang Vigimax karon diha.
1: Oo, gabaligya, Pastor.
0: Tungod kay
1: dagang
0: kay dagang kapangutana, kay nakita mag nilang na ayaw imong bana. Salamat kayo, Igan.

0: Lian,
1: taga asa?
0: Lurugan, kasudan.
1: Oy, taga Lurugan, Lian. Ayos, ose ate masulti.
0: Magpasalamat ka sa Digimax, Lian.
1: Pasalamat sa Ginoo sa Digimax. Unsa dai imong gibati sa lawas, Igan?
0: Nagkalibang dugo.
1: Ah, nagkalibang kagdugo? Okay. Pila nagka-adlaw imong anto sa atong kalibang kagdugo?
0: Pagtaod na, Pastor.
1: Ay, taod-taod na?
0: 4 years na.
1: Ay, 4 years na. Abasin na kay Kono, Almoranas, unsa baga, no? Unsa dai imong sa doktor? Almoranas?
0: Dugo, yun sa puro, Pastor, dan yung ikalibang.
1: Mao ba? Okay. So nag-inom ka, nag-asa ka nakapalit o Gavigy Max Plus?
0: Yes, sa Kaibigan.
1: Kaibigan Center. So nag-inom ka, 14 ka buki mong nainom, o niya, nawala na?
0: Oo, nawala dahil. Patuloy siya na kayo, nawala dahil.
1: At tulunin mo kayo.

0: Igan-Inda ni?
1: Yes, Igan-Inda.
0: Ako ba na, Pastor? Si Igan-Bibi.
1: Oo, naon sa imong baba? Ba na
0: diyan? Iyang trabaho, magulpanday niya. Stress kayo siya ba? Iligulihikan sa balay, ikan sa iyang trabaho.
1: Tapos,
0: hindi kayo ang rawas. Pag abutin sa balay, halos murang ginamulihok niya. Pagka, pag anang gabi, hindi pa inong lang siya o buha ka buok niya. Pag akuntag, hindi siya nga lang, hindi ko na kayo iyang paminaw. Murang tawahay ko na kayo.
1: Ini ato mong Convenia Max Plus actually maay ni siyang energizer. So man ni siya nga nindot kay ni siya tong gipangkapoy mag-inom gyud og Convenia Max Plus kada. Kung ikay ni siya kataba. Salamat kay Igan Inda, salamat kay Gayo ha.

0: Yes, akin sa ni Palayog ug Tagaasa.
1: Ikaw ano ay ganin sa Tuban ni Pastor.
0: Ay ganin Patuban o Barangay San Francisco Don Carlos unsay ato masulti.
1: Pastor, ito ba kang senior citizen na member nga Megan Bidong Gabrielio?
0: Unsa iyang sakit?
1: Nakakrosyo sa isa ka battle na hurot niya. Pastor, nakurat niya.

0: Saan ni Palayog?
1: Si Merlin Domino ni sa Kibangay.
0: Merlin Domino. May buntag igan o sa may atong...
1: Kanang mag-testimony ko, Pastor, sa taagi sa atong bana sa party sa Yang Tiel nga nagubag.
0: Nagubag nga noon sa Yang Tiel nga nagubag man? Noon sa?
1: Kanto, Pastor, kanang natumba siya sa motor dayon nasunod o gamay ang Yang Tiel.
0: Oo.
1: Dayon, nubag doon to, Pastor, hantod nga nagnanak siya, dugay kayo na uli ang mga lima kabulan niya nga bidala-dala ang Yang Tiel nga nagubag.
0: Oo.
1: Dayon, nagtumis doktor, Pastor, ang kainan sa doktor, putlon daw.
0: Putlon? Taas iyang sugar? Taas iyang sugar?
1: Oo, itanawin sa doktor ang sugar, dami naman kaya ang sugar.
0: Oo, pero kay nagnanak na putlon ang remedy, ang solusyon.
1: Oo, kay mura na mag-mixin, Pastor, ang Yang Tiel.
0: Sige, igan. O niya?
1: Dayon, kwento, Pastor, nag-uli dayon medikan sa doktor. Nakabilid lang po sa testimony na dagan tayo nga data. Ayos sa pinaagi sa inyong bibima, ng inyong tambay. Mato, Pastor, nga, natisting niyo nagpalit dito ni Igan Chopi. Nagpalit to, gimara ka mo, Pastor.
0: Oo.
1: Hantod, akong dito tumar ang isa, gilaplas na ako ang isa. Dito rin, Pastor, nawala tong baho nga. Galis mo sa Yang Tiel. Limaragyod ka mo, Pastor, ang iyang nawarot ang to. Nauga kayo ng Yang Tiel.
0: Okay.
1: Ang iyan, nagdugang kong palit dahil nag to. O, dugang kong lima. Ang tumaragyod yung nakaayo sa Yang Tiel, Pastor.
0: Amen. O, alima kabulan siya nag-antos. Salamat sa Diyos. Merle Domino o Barangay.

0: ¡Algún Dios!
1: ¿Quién está para el yoga?
2: Liceo,
1: si Maya. Iganiseo, ¿cómo está, mani Iganisel?
2: Salamat
1: sa Ginoo, sa ipagami sa Bijimax. Yes. Oo.
2: Pero wala ning Bijimax, Pastor. Nagpadayon, patingali, o dulo, o nana, ako ang kutoy, nabakot tayo. Tumod sa Ginoo, Pastor, na naa ang Bijimax, Pastor.
1: O sa kadugay yun, nakantusin mo si mong tutoy, yung matulim mo nagubag o gatulo, ganana?
2: Kung ano, Pastor,
1: kami tugod
2: pa sa
1: 19
2: pa akong edad, Pastor. Uy,
1: dalaga ka pa
2: ito. Kung nakabuot akong anak, o dalaga.
1: Dalaga, hantod nga namin yung ka, o nakaanak o tulo.
2: O, wala niya makutoy sa akong tulo ka anak, Pastor.
1: Ah, wak makatutoy tungod kay gawbag o ganana.
2: Baho man, Pastor.
1: Ah, baho ang gatas sa gawas. Baho ang gatas sa gawas. So, unsay na itabo, nakainom kang Vigimax Plus?
2: Oo, oh, nakainom ko Vigimax Plus, Pastor. Kung antap ito, kami napulok pa kabuok, Pastor.
1: Oo. Oh.
2: Tapos, ipatuloan na yun ako.
1: So, unsay na itabo?
2: Nawala ang iyan ang pagtulo, tapos ang mulmul kayo siya, yung laping-ping, iya ang color.
1: Kailan mong edad karoon ni Ganisel?
2: 40 na, Pastor.
1: 40. So, 19, 40, lato, so, 21 years ka nag-antos?
2: Oo. Oh. Mag-antuso nga din, Pastor. I-advise na ako sa doktor nga ako ang ipa-operahan. Lakon ko na akong pitas tutoy, kabati mong lalak sa pitas. Pero wala ko mo kuan, Pastor, kay lisod kayo o wala tayo ikipatino. Gato, hindi akong salamat sa Ginoo, Pastor.
1: Nga niabot ang Vigimax. Salamat kayo, Igan Lisel Tagabag.

0: Igan Lord, loud and clear ka.
1: Kasi dito ang fix address pa sir, nag-ana ako sa center.
0: Yes, oo.
1: Naaman si Grace, ato nag-ingon ko ba nga, ang akong mga lutahan, sakit. Pag-uli na ako din sa balay, ito pa sir, pagkagabi, ilantan ko. Iya, pagkakarnawag ko, din ako katindog.
0: Bawa ba?
1: Pagkakit ako ng bukong.
0: Uy, oo.
1: Naamay. Sakit din sa Miguel Karun, pastor. Nag-anag sakit, ang Andre Karun, nga na-admit.
0: Unsa nga sakit na wag, ana?
1: Kuan ko na, pastor. Mawag ko nag-ikuan sa TV, kato sa minggo to kasinya.
0: Ah, okay. Kato murag mawat ang kagusog. Unya, sakit yung mga bukong nga bukog.
1: Uli, ato ko sa sentira, pastor. Yun ang nais din sa Miguel nga. Mawag na mga sakit din. Karun, sa lamok daw na sagikan.
0: Ah, okay. So, may mong murag epidemic na siya karun. Anyway, so, unsa yung tabo? Oo. Iga na...
1: Unya, pagka-kuan, pastor, pagka... Atong pagdaya na kong tulog sa gabi, eh, dura sakto na akong ginam sa Digimax. Dayon pagka, kaglaw na akong nabati nga. Nagsingkop pa ngayon, kaya lahat man ay ang hilanap, pastor, kaya sa ilawang. Init kaya akong ilawang sa ginawa.
0: Okay.
1: Kunya, wala kayo oras, sige kong balik ang Panginoon. Kaya akong hihilakan, kaya nakahilak ako, kaya din ako katindog.
0: Okay, okay, oo.
1: Kunya, pagkabuntag, may utom na akong inom o dua ka kapsul. Pagka alauna, pastor, nakatindog ko. Pagrasya sa ginawa, ipalingot ko bayo, pastor.
0: So at least, salamat sa Diyos, o naayo ka.
1: O akong anak, pastor, si Christian. Idala na ko sa center atong Bernice, kay sila ko ng hilantan, akong ipalaboratory, ang iya-ini, o yan dugo kay. Sige, magpagbalik-balik yung hilanap. Kunya, di, wanan ko gripiral, kaya i-admit siya, kaya mubo yung sleep date, dahil na-dehydrate daw siya, saka init yung hilanap.
0: Okay.
1: Kunya, naguna-una ko, pastor, baka kapoy, bagit na yung ma-admit. Ngayon ko, Lord, nasalig din ko rin mo ginawa, ikaw mag-ayo. Iuli ko din sa balay, pastor, wala na ko siya pa-admit, ako siya gidala din sa balay, iuli ko. Inom na ko na ko siya, Bigimax, i-double niya po na ko, doha kong ipainom sa iya, ha. Kaloy sa Ginoo, pastor, wala naging sila admit, maay na si Carol, naka-eskwila na si Gahapon.
0: Salamat sa Diyos, salamat kay Iga na Lorna. Salamat kay kayo, no? So, ikaw, nakabalik og lakaw, anak usab di mo na ayo. Salamat kay Iga, Lor.
1: Salamat kay Ginoo, pastor.
0: Salamat kay kayo.
1: Salamat kay Ginoo, na maunga tambal.
0: Amen.

0: Kaysa ni Palayog?
1: Turing Lumbores.
0: Okay, taga asa ka, Igan?
1: Taga Bantuanon.
0: Taga Bantuanon. Ang sa ato, Igan?
1: Mag-simuna yung tako sa Digimax.
0: Yes, go ahead, Igan. Padayon.
1: Kita akong record, okay. Ako po itong sulayan na ginam ko. Usalan yun ka, Max. Nakilala lang ko rin. Wala naman ang nigas akong gibati. Tungod na itong giyong na kung usalan yun ka po kapsura sa Digimax. So magpasalamat ko na ang Digimax po ay nakatabang yun sa akong gibati o daan na ikaya nga akong paminaw.
0: Salamat kay Igan, Lingling, Boris.

0: palayog?
1: Si Annabelle nga pala yung address na kulang to, sir.
0: Okay, igan Annabelle, unsa may ato?
1: Kanang salamat nang tako sa Dino Pastor ba sa akong bana dito, Pastor. Before siya natulog, Pastor, sa DG Max to, Pastor. Kanang before siya natulog atong gabi, Pastor, sakit iyang liog, Pastor. Kanang mura isip nik, Pastor ba?
0: Ah, isip nik siya.
1: Niya, anang pagkakadlan, Pastor, pagbangon niya, pati naging sakita, Pastor, tinunangasog siya, di naging malingi ang iyong liog. Niya, ang katong DG Max, Pastor, nga isa ka buok, ako na itong nabawasan, mali gamay na nandiyan siya kaayo, Pastor, ba nga bilin.
0: Ah, imong gibuksan, tapos gibawas, asan mo dahi gihaplas?
1: Akong gamit, Pastor, akong gihaplas sa iyang liog, Pastor, diha na yun, Pastor, pagkatatot, Pastor, wala yung sakit sa iyong liog, Pastor, makalingi na yun sa Pastor, wala na yun.
0: At sa ito, pag gamay na lang nabiling, kay imong nakuhaan ang daan. So,
1: imong nakuha na ako daan, Pastor.
0: Gitakloban ni mo balik, tapos karon pagbata ni mo sa buntag, sakit ang liog si mong anak, as imong bana, imong gihaplasan.
1: Akong gihaplasan, Pastor,
0: yung liog. Tapos, nawala dayon ang sakit.
1: Oh, nawala dayon, Pastor.
0: Pila ka minuto, pila ka segundo.
1: Isa ra, Pastor, kaya isa ra ako plus eh.
0: I mean, mga isa ka minuto, nawala din ang sakit.
1: Oh, Pastor. Oh, sinuod siya, Pastor, ay.
0: Salamat sa labas, Diyos. Igan Annabelle of...

0: Pastor Igan Indami.
1: Yes, Igan Indam.
0: Ako ba na Pastor? Si Igan Bibi.
1: Oo, naon sa imong baba? Ba na
0: diyan? Yung trabaho magulpanday niya. Stress kayo siya ba? Iligulikan sa balay, agikan sa iyang trabaho. Tapos? Tapos di kayo ang lawas. Pag abotin sa balay, halos murang din ang lihok niya. Pagka, anang gabi, hindi pa inong lato siya o duha kabuok niya. Pag akuntag, isa nga lang, hindi ko nung kaiyang paminaw. Murang tauhay ko nung kayo.
1: Ini ato mong Convenience Max Plus actually maay ni siyang energizer. So man ni siya nga nindot kay ni sa tugi pangkapoy mag-inom gyud og Convenience Max Plus kada. Kung ikay ni siya katabak. Salamat kay Igan Inda, salamat kay Gayo ha.

0: Pastor Dan, si
1: yes.
0: Egan Norman ni sa Mailag.
1: Egan Norman. Ah, yes. Hello, ate. Ah, hello, Doc.
0: Okay na si Mel, Pastor Dan. Akong gipa-double dosage sa BGMAX.
1: Salamat kayo. So, okay na siya. Oo, yung
0: double dosage. Yes. Duha sa buntag, duha sa gagabi. Pati sa utso, nainumpot siya. So, wala may overdose. So, akong gipadaghan og inom. Unya dayon ang iyang tiil nga sakit kaayo. Akong gihaplasan o ganang giabrihan na ako ang BGMAX.
1: Yes.
0: Akong gihaplasan. Pagka mata niya, okay na siya.
1: Glory to God. So, wala na siya matayon o admit. Salamat
0: praise
1: kayo.
0: Praise
1: the
0: Pastor sa BGMAX.
1: Yes. Salamat
0: thank
1: kayo.
0: You,
1: okay.
2: Lian ang Pastor Dan.
3: Taga-asa?
2: Lurugan, Pastor Dan.
3: Ay, taga-lurugan. Lian. Ay, yes. O si Ate Masulte.
2: Magpasalamat ka sa BGMAX.
3: Pasalamat sa Ginoo sa BGMAX. Unsa na imong gibati sa lawas, Igan?
2: Nagkalibang dugo.
3: Ah, nagkalibang kagdugo? Okay. Pila nagka-adlaw imong antos sa atong kalibang kagdugo?
2: Pagtaod na, Pastor.
3: Ay, taod-taod na?
2: 4 years na.
3: Ay, 4 years na. Abasin na kay ko, no? Almoranas, unsa baka, no? Unsa na imong sa doktor? Almoranas?
2: Dugo yun sa puro, Pastor, na niyang ikalibang on.
3: Mao ba? Okay. So, nag-inom ka, nag-asa ka nakapalit o ga BGMAX Plus?
2: Yes, kaibigan.
3: Kaibigan Center. So, nag-inom ka, 14 kabuki mong nainom, o niya, nawala na?
2: Oo, nawala dahil. Patuloy siya na kayo, nawala dahil.
3: At tuloy ni mo kayo.

0: Yes.
1: Ako ang mama ni Diding.
0: Ay, mama ni Diding, maayong aga nai, may buntag nai.
1: Sir, salamat kong dakwari. Sir, kaya nagkalibang kong dalhan dugo ba?
0: Oo.
1: Kaya, kita inong ko ni Bibi at kong dinting ma, doha ka buo.
0: Oo.
1: Kaluin sa Gino, pero buntag, ato na ang tanong sa hospital.
0: Ah, okay.
1: Kaluin sa Gino, o. Naulian ng tao, sir, dahi akong kilid.
0: Dahi mong kilid.
1: Ayun, mama, yes, alang daghan, ay dugo ba? Mau tinggali sa nakagali sa akong tiyan.
0: Ah, okay.
1: Nakaluin sa Karon, hindi na lang yung abdo sa hospital.
0: So,
1: sa hospital na lang yung tato kay daghan ang dugo gahapon.
0: Ah, gahapon.
1: Ang lor akong talibang dugo. Kaya yung kundibin, kaloy sa Ginoo.
0: Nay, ako usabon, nay. Duwa kaadlaw kang maglibang kang nay daghang dugo. Pila ka Vigimax Plus capsules ang imong nainom?
1: Duwa.
0: Salamat sa Dios.
1: Naayo gayod ako.
0: Okay.
1: Kasi kanyang akong Twitter.
0: Oh, unsa imong Twitter, nay?
1: Gamay-gamay na.
0: Ni gamay na. Dako dai na sa una.
1: Dako ko sa una niya.
0: Dako? Ah, okay.
1: Oo. Duwa na gud ka battle ang akong
0: nainom. So apil ang imong Twitter ni gamay na ni huyos na. Pasalamat ang Ginoo, nay. Pasalamat ang Ginoo.
1: Salamat gid, sir. Dako, ligay ko pasalamat.
0: Salamat kayo, nanay, lalay.

0: Kaibigan Lynn Ramirez diha sa Marama, kumusta o gaon sa may ato masulte? On sa may mga maayong balita diha?
1: Kaya na, sa BG Max Pastor ba?
0: Yes, igan.
1: Akong anak ba, karang naglaag siya ba? Naglaag niya. Punta na, pasmuhan, ang gukman guru ko siya.
0: Oo.
1: Iuli sa balay, nalupog, luspad ka ayo. Ya, grabe kay kabog na wang yang lawas ba. Sa mo rin to nga, ako siya ang diaplasa sa katong atong pinagpalang lana.
0: Oo.
1: Sa murag, di pa rin mo siya, dagko kayo. Ako nang di pa rin ang abijibak nga duha jud ka buo,
0: kinahatlog
1: jud ko.
0: Oo.
1: 5 minutes pastor, naulian din siya, no?
0: Pila edad sa imong anak?
1: 6 years.
0: 6-year-old, tapos naglaag, pag-uli, luya ka ayo?
1: O yan ang luspad? Oo, luspara, murag papil.
0: So, posibleng nagutuman to?
1: Oh, yeah, akong gitay na magbijimas nga daw kabuk na plasa na ako sa pinagpalang lana na ulian sa pastor na katulog.
0: Dua lang ka, I mean, 5 lang ka minutos?
1: Oh.
0: Kanya, dua lang ka kapsula ang giinom?
1: Oh, dua lang. Marang ito yung nainom. Ako dito po salamat sa Ginoo Pastor. Kaya ako kayo ikatabang ang bijimas.
0: Glory to God.
1: Oh.
0: Salamat kay Igan Lynn Ramirez diha. Sa...
2: Atong daigon ang Ginoo. Sa tibuok natong kasing-kasing, sa tibuok natong kalagong espiritu, o sa tibuok natong kusin.

0: Lian,
1: taga asa?
0: Lurugan, kasudan.
1: Oy, taga Lurugan, Lian. Ayos, ose Ate Masulte.
0: Magpasalamat ka sa Digimax, Lian.
1: Pasalamat sa Ginoo sa Digimax. Unsa na imong gibati sa lawas, Igan?
0: Nagkalibang dugo.
1: Ah, nagkalibang kagdugo? Okay. Pila nagka-adlaw imong anto sa atong kalibang kagdugo?
0: Pagtaod na, Pastor.
1: Ay, taod-taod na?
0: 4 years na.
1: Ay, 4 years na. Abasin na kay Kono, Almoranas, unsa baka, no? Unsa na imong sa doktor, Almoranas?
0: Dugo, yun sa puro, Pastor, na yung kalibang on.
1: Mao ba? Okay. So, nag-inom ka, nag-asa ka nakapalit o gabi Digimax Plus?
0: Yes, sir. Kaibigan.
1: Kaibigan Center. So, nag-inom ka, 14 kabuki mong nainom, o niya, nawala na?
0: Oo, nawala. Patuloy siya na kayo, nawala dahil.
1: At tuloy ni mo kayo.

Ako, sa nakapamatuod yun, tsaka yun sa Ginoo nga, diyan yung ito na nanina ng Bibimax Store. Kaya tulad din sa tubig na mo, namay kanding nga, dagan ka ayon niya, kaya ginayog man sa mga kanding ang akong hero, nga nakausad kayo akong hero. Muto nga, nito ko na akong hero. Grabe din akong kahadlok lagi nga, na siya mapakan na, wamang din magdugay, nakapakman din siya, napipagin niyang ako kayo. Niya, pagka, kung ano yun, adto, ang kanding, naligid na dito kay kikirig na ko ng kanding pastor. Di mo itong grabe gina kong ampo sa Ginoo nga Lord, nakasala na gid ko ani, makabayad na gid ko ani, sa naku para bagid sa kanding. Oh, pero salamat gid niya. Pagkawan ako kampo, nakadumduman niya akong pag-umangkon na, yun siya ang tidam, kaya kayo na lang Bidi Max, di atong tambalan. Di mo ito nga among giyag, ano, Bidi Max, daw gid ka buhok, timaan sa kalalo mo, gid na puno ang naman sa kanding pastor, pero salamat Ginoo pagkataod-taod na tabarong lagi itong kanding o nga wala agad maunsa. Okay, so... O sa gid ko sa makapamatuan pastor, nga di ka nalangan yun si Ginoo.

0: Anay kabala ka. Anay kabala ka.
1: Hello?
2: Ah, yes. Akin sa ni Paliog?
1: Direk Sutuan. Kadingilan.
2: Ah, Kadingilan. Yes. Unsa ato, Igan? Eric?
1: Eric, Pastor.
2: Okay, go ahead. Ah, Paliog.
1: Good. Kasi mo na ito sa Bigiba, Pastor. Sa kung pwede akong ikot pangkating katula. Niya. Apla sa lang kung OBG, Mac. Nagpwede ko siya ang Igan Bigyan.
2: Oo. Gasakit ang imong likod?
1: Oo, gasakit. Pagkatapos, Pastor.
2: So, karon wala na?
1: Wala lagi, Pastor.
2: Pila kapsula imong nainom?
1: Naayos sa Vigimax.
2: Salamat sa Ginoo. Gigamit sa Ginoo ang Vigimax Plus. Pila kapsula imong nainom, Igan?
1: Kuwan, Pastor. Dua ka buok?
2: Dua na ka buok?
1: Oo.
2: Okay, so naayo na. Salamat sa Dios.
1: Naayo na, Pastor.
2: Salamat.

0: Gansel, unsay kayuhan ni mo na angkon gamit ang atong video box plus uban sa panalangin sa Dios?
1: Nanangamang ko enlarge heart, Pastor.
0: Enlarge means heart. Mabati ni mo nga sakit unsa man?
1: Sa una kanang kuan kanang angakon kog ayo ba?
0: Oo.
1: Kayo nagtay ko og gisima, Korea po yag karon na wala ang akong hangap.
0: Wala ka di ka nangakon. Unya murag mas lay imong paminaw karon kumpara kani adto sa wa ka pa magamit sa video box plus.
1: Oh, Pastor, ganang iwang pagyo ko sa una kayo, Pastor. Wala kuno, wala na kong kalag. Maroon na uli-uli
0: ang gana. So, na day kay heart enlargement. So, salamat sa Diyos. Ato na pala yung pag-ampo.
1: Salamat, Pastor.
0: Yes, igan ni Sel. Diya sa aglayan. O, salamat.

0: Pastor Dino ni Pastor.
1: Adino, ay is Pastor Dino of Don Carlos. Amusta sa imong asawa Pastor Dino?
0: Salamat Pastor sa Dio okay, nakatindog na siya pinaalis sa nakapalit pila Pastor Kuro o Kilian Bigimak. Daro makatindog na gid sa Pastor. Salamat kaayo Pastor sa mga pag-aampong pod.
1: Okay. Naunsa dito imong asawa gani Igana Dino?
0: Na stroke siya Pastor na ang iyang kuan ang ata sa tiya namatay kay buros nito sa pag-stroke niya.
1: Oo. Moto siya nga nagpaampo kay mga anak to siya ang problema. Nastuk ang iyong asawa atong panahon ng mga anak siya.
0: Oh, Pastor. Salamat sa Ginoo kay bisan namatay ang bata. Pero karon kita na ko ang dako kayo ang kuang resulta sa pag-ampo ug kato sa BG Max yun. Nakapalit ko lang Pastor kung isang kabutilya.
1: Isang kabutilya. Salamat kayo Igan Dino. So, makalakaw-lakaw ni mga asawa.
0: Oh, sir. Pagkakaroon Pastor, makalakaw-lakaw na siya. Agak-agako na po dari sa dingding. Katindog na siya.
1: Okay.
0: Salamat sa Ginoo kay makalikod na Diyos siya.
1: Okay. Pastor Dino, salamat.
2: Sa kumayong mga bata, nakaluluyan itong makarubay ng ginagawa.

0: Cancel, kumusta man?
1: Nanakit, gusto mo magawin sa ako ang PM doctor.
0: Okay.
1: Eh, atin ka ba doon? Atin may ang spring.
0: Spring.
1: Naglaba ni doctor, tapos pag uli na mo anang hapon, mga alas 3. Yes. Uy, grabe naman kasakit ako ang tiyan. Grabe na gud na sakit. Ingong po na, untaon ko na lang may, ubili ko ma... Dalian siya nga, Domingo ra ba pagkaugma, kanimbahon ra ba na anak ko na. Kuy, kapabalaka na ako ang Paris doctor kay, grabe na gud, lukot-lukot na po. Buntay akong ibati at tumdin ha sa simbahan.
0: Okay, o.
1: Pagsimba na mo, muugyod akong ibati, nga grabe gud, nga napanuto na po. Bugno nga singot, nga okay. Ikit masapot nga, basta mo kakit na siya, mulukot ikog ka.
0: So grabe ka kasakit, grabe ka kasakit.
1: Grabe gid ko sa kipastor na moto na wa ko magsaba sa kumbana na nag-inom ko bidimak mga duwa pastor kay kapanghanggar naman siya matumiksin siya pastor.
0: Ah, okay. Kay mapospital na mo, unta?
1: Oo, mapospital na may kay grabe mo na siya sa mabalaka o naalamig ka pang batayon. Alay siya, sige, pag andam na diha. Na dili man ko galihok nga mag-andam kay dili gid na po makuha na kong tiyan ba na okay. Grabe gid niya pasakit. Moto, pag inom na ko bidimak na arang-arang man ko kay utok naman ko dayon.
0: Okay. So, naihangin dayon dahil sulod ang tiyan ato?
1: Oo.
0: So, human ato, nagawas ang hangin, ni okay dahil ni mong kuhan?
1: Doon nakabuhok, pastor, akong mainom, pastor. Tapos, giaplasan ko lang dayon. Giabrihan ako gamay. Mo ko dayon, giinom ko po dayon, pastor.
0: Ang sobra.
1: Oo, ang sobra.
0: Okay. So, human ato, pinalang ka minutos na ayos ka?
1: 10 minutos, pastor.
0: Salamat sa Ginoo. Mga igan, magkatusigan, Lizelle o barangay.

0: Pastor Dan. Si yes. Igan Norman ni sa Mailag.
1: Igan Norman. Ah, yes. Hello, ate. Ah, hello, Doc.
0: Okay na si Mel, Pastor Dan. Akong gipa-double dosage sa BG Max.
1: Salamat kayo. So, okay na siya. Yung
0: double dosage. Yes. Duha sa buntag, duha sa gagabi. Pati sa utso, nainom po siya. So, wala may overdose. So, akong gipadaghan o inom. Unya, dayon ang iyang tiil nga sakit kaayo. Akong gihaplasan o ganang giabrihan ako ang BG Max. Yes. Akong gihaplasan. Pagka mata niya, okay na siya.
1: Glory to God. So, wala na siya matay yung nag-admit. Salamat
0: kayo. Praise the Pastor sa BG Max.
1: Yes. Yes, salamat
0: kayo.
1: Okay, igat.

0: Kinsa ni palihog?
1: Binida ng Sigan, Doc.
0: Kita kaasa ka, Igan?
1: Manila Group, Waula ng Del Sur.
0: Okay. Unsay ato, masulti, Igan?
1: Ako, magpapasalamat po ngayong ako ituan ng aking apo. Kinagat ng, ano yun, amumuong.
0: Amumuong, yes.
1: Oo. E ngayon, namaga at nagnana.
0: Nagnana?
1: Oo.
0: Okay.
1: E ngayon, bumili ako ng tatlong Biggie Mac. Awa ng Diyos, gumaling po siya.
0: Praise God. So wala nang na, wala na po ng hubag, maga, wala na.
1: Oo.
0: Okay.
1: Salamat,
0: okay.
1: Pastor.
0: Sino nga ito? Si
1: Leonida Lansigan.
0: Leonida Lansigan of Manila Group 1.

0: Sali palayog.
1: Turun ng bore.
0: Okay, taga asa ka, Igan?
1: Taga Bantuanon.
0: Taga Bantuanon. Ang sa ato, Igan?
1: Mag, simula yung tako sa Digimax.
0: Yes, go ahead, Igan. Padayon.
1: Kita akong record, okay. Ako kung tungi sulayan nga, ginam ko, usalan yun ka, Max. Natiwala lang ko, kaya nawala naman, nigawa akong gibati. Tungod na tungi yung ako, usalan yun ka, kapsura sa Digimax. So, magpasalamat ko na ang Digimax pa nakasabang yun sa akong gibati o daan na yung kaya nga akong paminaw.
0: Salamat kay Igan, Lingling, Boris.

0: Kinsa di palihog?
1: Si sir, po sa yung address ni Lazan Tastordan.
0: Yes, Egan, unsa may atong masulti karon?
1: Palit ko, busy magdito lang ni Egan Kana.
0: Pila kabuok imong gipalita?
1: Tulo ra kabuok, pastor.
0: Tulo kabuok imong giinom, imong gihaplas.
1: Akong giinom katong kapsul.
0: Giinom imong kapsul.
1: So, tulo kabuok.
0: Tulo kabuok.
1: Tulo pod kadlaw akong paginom.
0: So, kausa sa kadlaw.
1: Salamat sa Ginoo, pastor, kay awala na gyud ang sakit akong napalapa, pastor, din dili na sakit itinaw.
0: So, nakabalik
1: na ako atong bisima.
0: So, nakabalik ka nagtrabaho?
1: Wala pa, pastor, kay wala pa magkwala akong late.
0: Okay. So, nag-leave ka. So, at least, one month ka nag-antos, makalakaw ka anto o dili ka kalakaw?
1: Grabe, makalakaw ko, pastor, pero
0: grabe ka sakit. So, unsa ka ito, taas mong sugar o na kay arthritis? Unsa ka, no?
1: Amo na ito, pastor, kay wala na pagpunta ba ito na pagsigap sa doktor.
0: Okay. Pero at least, salamat sa Diyos na ayaw ka, tulol lang ang kapsula. Sa tulol ka adlaw.
1: Ako, higay ko pasalamat sa Ginoo, pastor, kay kung wala pa ipadala sa Ginoo ang biktima, dili siguro maayo ang dil. Sama ko, magpasalamat pa sa Ginoo tungkol si panalangin na ang biktima ng kapsul na may nakahit sa ako, pastor.
0: Amen, no? Sa Diyos kita pasalamat. Insakto na igan ang imong isulti, sa Diyos kita pasalamat. Kay actually,
1: sa una na ito, pastor, sa tanan, Diyos ginoo, God. Mo yung una na ito.
0: Amen.
1: Siya may nagbuhat na ito.
0: Okay. Ang pangalan paliyog, kinsa ganin paliyog?
1: Ako si Sir Boy Dayan.
0: Salamat kayo, igan.

0: Kanlin Ramirez diha sa Marama, kumusta o gaon sa may ato masulte? On sa may mga maayong balita diha?
1: Kasi muna sabi di Max Pastor ba?
0: Yes, igan.
1: Akong anak ba, karang naglaag siya ba? Naglaag niya. Muna na pasmuhan, ang gutman guro ko siya.
0: Oo.
1: May uli sa balay, nalupog, luspad kaayo. Nga, grabe siya kabugnaw, ang iyang lawas ba? Namo rin to nga, ako siyang diaplasa rin sa katong atong pinagpalang lana.
0: Oo.
1: Namurag. Giparingot siya, dagko kayo. Ako nang gipainom ang bidiwak nga duha jud ka buok
0: nga hatlok
1: jud ko.
0: Oo.
1: 5 minutes pastor, naulian jud siya no?
0: Pila edad sa imong anak?
1: 6 years.
0: 6-year-old, tapos naglaag pag uli, luya kaayo? O nga nang luspad?
1: Oo, pwede yung luspara, murag papil.
0: So, posibleng nga nagutuman to?
1: Oo. Yeah, akong gipainom ang bidiwak nga duha ka buok nga plasa na ako sa pinagpalang lana, naulian sa pastor na katulog.
0: Duha lang ka, I mean, 5 lang ka minutos?
1: Oh.
0: Kanya, duha lang ka kapsula ang giinom?
1: Oh, duha lang gid. Marami ito yung nainom. Dako dyan ako salamat sa Ginoo Pastor. Kaya dako kayo ikatabang ang G-Max.
0: Glory to God!
1: Oh.
0: Salamat kay Igan, Lynn Ramirez diha sa...

0: Isa ni Palayog.
1: Si Merlin Domino ni sa Kibangay.
0: Merlin Domino. May buntag igan o sa may atong...
1: Kanang magtisimuli ko, Pastor, sa taagi sa atong bana sa parte sa iyang tiil nga nagubag.
0: Nagubag nga noon sa iyang tiil nga nagubag man? Noon sa?
1: Kanto, Pastor, kanang natumba siya sa motor dayon nasunod o gamay ang iyang tiil.
0: Oo.
1: Dayon, nubag doon to, Pastor, hantod nga nagnana siya dugay kay naulian mga lima kabulan niya nga gidala-dala niyang tiil nga nagubag.
0: Oo.
1: Dayon, nagtumis doktor, Pastor, ang kainan sa doktor, putlon daw.
0: Putlon? Taas iyang sugar? Taas iyang sugar?
1: Oo, itanawin sa doktor niyang sugar, namin naman kaya niyang sugar.
0: Oo, pero kay nagnana na putlon ang remedy, ang solusyon.
1: Oo, kay mura na mag-mixin, Pastor, ang iyang tiil.
0: Sige, igan. O niya?
1: Dayon, kwanto, Pastor, nag-uli dayon medikan sa doktor. Nakabinig mong po sa testimony na dagan kayo nga data ayos sa pinakagi sa inyong gigima ng inyong tambay. Mato, Pastor, nga natisting niyo nagpalit din kayo ni Igan Chokey. Nagpalit po, gimara ka mo, Pastor.
0: Oo.
1: Hantod, akong ipatumar ang isa, gilaklas na ako ang isa. Dito rin, Pastor, nawala tong baho nga. Galis mo sa iyang tiin. Limaragyod ka mo, Pastor, ang iyang nahurot at to. Nahuga kayo ng iyang tiin.
0: Okay.
1: Ang iyan, nagdugang kong palit dahil nagto. O, dugang kong lima. Ang tumuragyod yung nakaayo sa iyang tiin, Pastor.
0: Amen. No? Alima kabulan siya nag-antos. Salamat sa Diyos. Merle Domino o Barangay.

0: I-cancel. Unsay kayuhan imo na ang kong gamit ang atong video box plus uban sa panalangin sa Dios.
1: Ganang naman ko enlarge heart, pastor.
0: Enlarge means heart. Mabati nimo nga sakit unsa man?
1: Sa una ka na kuan kanang angakon kog ayo ba?
0: Oo.
1: Kayo nagtay ko og gisima kuryag-kuryag karon nawala ang akong hangap.
0: Wala ka di ka nangakon. Unya murag mas lay imo paminaw karon kumpara kani adto sa wa ka pa magamit sa video max plus.
1: Oh, pastor, ganang iwang pagyut ko sa una kayo, pastor. Wala akong kalag. Parang nauli-uli
0: ang gana. Ko. So, naday kay heart enlargement. So, salamat sa Diyos. Ato na pala yung pag-ampo.
1: Salamat, pastor.
0: Yes, igan ni Sel. Diya sa aglayan. O, salamat.

0: Igan Indani.
1: Ah, yes, Igan Palayog.
0: Napoy ka ng embroidery, ayang ama-ama.
1: Oo.
0: Niya, ka ng gatawilan, nagidagdugo every 2 weeks, paglima kabag.
1: Paglima kabag? Kung saan ay sakit niya? Balo ka, kung saan ang gibati sa lao, saan ay sakit?
0: Oo, niya, presko, pagi ko daw nga dugo.
1: Kung saan ay ang sakit, Igan?
0: Kanang ganuspad, naman ko siya, pastor. Niya, mo rin itong gatawilan sa pwede og dugo lagi.
1: Ah, sige. Okay, and then, saan natabo?
0: Dayon, nakapalit siya o nagpapalit siya sa kuwa o kanang isa ka butilya. Muto yan di painom. Ang tod niya, kanang naabot o mga pila na ka silya yung napalit karon kay wala niya, Jodlis. Bakit na ang maama.
1: Salamat sa Diyos. Sumaka, lakaw-lakaw na.

0: Lianel Kasordan.
1: Taga asa?
0: Lurugan Kasordan.
1: Oy, taga Lurugan, Lian. Ayos, o si Ate Masulte.
0: Magpasalamat ka sa Digimax, Kasordan.
1: Pasalamat sa Ginoo sa Digimax. Unsa dai imong gibati sa lawas, Igan?
0: Nagkalibang dugo.
1: Ah, nagkalibang kagdugo? Okay. Pila nagka-adlaw imong anto sa atong kalibang kagdugo?
0: Pagtaod na, Kasordan.
1: Ay, taod-taod na?
0: 4 years na.
1: Ay, 4 years na. Abasin na kay Kono, Almoranas, unsa baga, no? Unsa dai imong sa doktor? Almoranas?
0: Dugo yun sa puro, Kasordan, yung kalibang on.
1: Mao ba? Okay. So nag-inom ka, nag-asa ka nagkapalit o Gavigy Max Plus?
0: Yes, kaibigan.
1: Kaibigan Center. So nag-inom ka, 14 kabuki mong nainom, o niya, nawala na?
0: Oo, nawala dahil. Patuloy siya na kayo, nawala dahil.
1: At tulunin mo kayo.

0: Kinsa ni palayog?
1: Turin lang bore.
0: O, kita ka sa kaigan?
1: Tagabantuanon.
0: Tagabantuanon. Ang sa ato, igan?
1: Mag, simulin ang tako sa Digimax.
0: Yes, go ahead, igan. Padayon.
1: Kita akong record, okay? Ako ang tungi, sulayan na, yan ang ko. Usalan yun ka, Digimax. Nagkakala lang ko, wala naman ang nagkakala akong gibati. Tungod na tungi yung ako, usalan yun ka. Kapsura sa Digimax. So, magpasalamat ko na ang Digimax pa nakatabang ngayon sa akong gibati o daan na ikaya nga akong paminaw.
0: Salamat kay Igan, Lingling, Boris.

0: Ate Palihog.
1: Harold, nakakita niya po sa Ultimawi.
0: Yes.
1: Pasalamat po dako sa Ginoo kay sige mo, ikarin sa manang Inday, yan ang Max ba? Huwag ko kabalibalit.
0: Oo. Inday, Inday Lurna?
1: Migraine daw.
0: Ano man galabat, imungulo, sakit?
1: Sakit kay gulungin ka, sir. Gulungin mo trabaho, init magay ba?
0: Oo.
1: Nagpalit ko sa Inday, yun yan, uli, yung silag maramag, wala na yung power dito sindahan kaya na, nito kailan nabaro, nagpalit.
0: Oo.
1: Wala naman napulo, kapsul ba, sir, na ayaw ko migraine, murag, maulog, ako mata ba, sir?
0: Grabe dahil kasakit kong mo-atake ang sakit sa migraine.
1: Yung mo, pastor, mo-cross din niya sa kung tunga, sa mata ba, di ka sa agdan, wala na ba yun?

0: ahora, mauto ni palit COVID si Max sir. Wala ara magdapulog ug doctor na ayo gid kaluyan gid Ginoo.
1: Salamat
0: sa bumalik ang migraine ko.
1: Salamat sa Ginoo. Salamat gigiyahan ka nga ni ka sulay gid ka sa VG Max.
0: Oh, salamat kay sir. Mopalit ako utro ana kay akong pamilya ra akong gitainom bus sinay sa kumbata. Sakit yang til kay isa ra na ayo.
1: Ayo. Sakit ang til.
0: Magibati ka nang ngulo sa yang kiting ug yang mga ansara nang yang mukulukunan.
1: Mao ba? Salamat kay sa Ginoo. Pila na ka dugay imong antos anang migraine mo?
0: Pasto. Mga almost 2 years akong migraine pero mawala wala ba niya mubalik kung inom kong kape dili mo niya sa doktor ano gitaluhian kasi Ginoo ba sir one time wala ra magdapulo wala doktor.
1: Okay, salamat kay Igan Pastor, salamat kayo.
0: Yes, salamat sir, God bless. More okay. Power sa program.

0: Isa ni paliog?
1: Igan imay ni Pastor.
0: Igan?
1: Igan imay urungan, tagapatag, Pastor.
0: Ah, tagapatag. Asapit nga patag, maramag? Asa alanib?
1: Alanib.
0: Okay, si ato Igan?
1: Kuan, kanang nakoy ikon sa akong anak, Pastor, ba? Kay naglupra bitaw, dahil nakalapa.
0: Oo.
1: Dayon, nagpalit ko lang Igan kamike, akong gi, kanang upawan ako kay naluoy man kayo.
0: Ang ulo niya maoy na latalata yung ulo na katol? Ang ulo?
1: O sige. Kay baho, dahil akong gipalitan nilang Igan Ilin kamike.
0: Dahil maoy na ako. Ang sa'yo mong gipalit sa ilan ni Igan Ilin kamike?
1: Vigimax.
0: Okay.
1: Nang upawan ako yung ulo kay para nga matambalan na yung tanan kay nalata man.
0: Okay.
1: May akong ipapagkaya uban akong ipainom sa iya rin ang subgaran doktor na kuha naman rin ang iyang ulo na balik na po rin ang taas yung buhok.
0: Wala ng katol?
1: Ang oo. Gamay na lang kay ang katol-katol yung ulo.
0: Salamat sa Ginoo.
1: Umara na, Pastor.
0: Okay. Kisa ni Palio gani, kisa to si?
1: Igan Imay Urungan.
0: Igan Imay Urungan. Lower patag alanib.

0: Iganlord, loud and clear ka.
1: Ang fix address pa to, nag-ana ako sa center.
0: Yes, oo.
1: Naaman si Grace, ato nag-ingon ko ba na akong mga lupahan, sakit. Pag-uli na ako din sa balay, ito pa so, pagkagabi, ilantan ko. Iya, pagkakarnaw ko, di na ako katindog.
0: Mau ba?
1: Uy,
0: oo.
1: Naamay sakit din sa Miguel Karong Pastor, nag-sakit ang Andre Karong nga-admit.
0: Onsa nga sakit tawag ana?
1: Kuan ko na pastor, mao ko nagikuan sa TV kay tawag ko minggo toksinya.
0: Ah, okay kato murag mawat ang kagusog unya sakit imong mga bukog nga bukog.
1: Oh, adto ko sa center pastor, yun ang nice diri sa Miguel nga. Mao na mga sakit diri karon sa lamok daw na sa gikan.
0: Ah, okay, so mahimong murag epidemic na siya karon. Anyway, so unsa yung tabo iga na
1: unya pagka kuan pastor, pagka atong pagdayo akong tulog sa gabi, eh, dua ka kapsula akong ginom sa Digimax, dayon pagka kadlaw na akong nabati nga nagsingkop pangini kay ang lahi man ayang hilanat pastor kay sa ilawom, init kay ako ilawom.
0: Okay.
1: Kunya, wala kay oras sige ko balik ug pamilya. Ako ang hilakan kay nakahilak ko kay dinha ko katindog.
0: Okay, okay. Oo.
1: Kunya, pagkabuntag, niuto na ko pag inom og duha ka kapsul. Pagka alauna pastor, nakatindog ko. Pagrasya sa Ginoo, ipalingot ko bayo pastor.
0: So at least salamat sa Dios. Oh, naayo ka.
1: O ako ang anak pastor si Christian. Idala na ko sa center atong Bernice kay sila ko nang hilantan, ako di pa laboratory niya ini ug yan dugo kay. Sige ba pagbalik-balik ang hilanat. Kunya, di wanan ko gripiral nga i-admit siya kay mubo yan slip dit dayon na dehydrate daw siya sa kainit ng hilanat.
0: Okay.
1: Kunya, naguna-una ko pastor ba nga kapoy bagid anay ma-admit ning kulod sa palig di ko nimo ginuo ikaw mag-ayo. Iuli ko diri sa palay pastor, wala na ko siya pa-admit, ako siya gidala diri sa balay, iuli ko. Di pa inom na ko na ko siya Digimax, di double niya ko na ko duha ko ipainom sa iya. Kalo sa Ginoo pastor, wala na gid siya admit, maay na siya karon naka-school na siya gapon.
0: Salamat sa Dios, salamat kay Iga na Lorna. Salamat kay kaayo no. So ikaw nakabalik og lakaw, anak usab nimo na ayo. Salamat kay Iga Nor.
1: Salamat sa Ginoo pastor.
0: Salamat kay kaayo.
1: Salamat sa Ginoo na maong tambal.
0: Amen.

0: Testimony ko sa katong akong apo ba nga gisagitan ng kiyan, Pastor?
1: Ah, sige, igan, palihog.
0: Ikan sila katumbalon, Pastor, nabutin ni Sadalay, dayon. Gisagitan man ng kiyan ng akong apo, luspad na gid kayo, ipainom dayon na mo, o bigimak plus, dayon nakatulog siya. Pagkahuman niya katulog, pag mata, Pastor, wala na yung sakit ang kiyan, mayon na. Pila-dula na siya.
1: Pila yung edad o pila kapsula imong ipainom?
0: Isa na kakapsula gipainom, ang edad niya kay 4 na paingon sa 5.
1: Okay. So, gikan sila sinayawan o taga sinayawan sila nga mibisita diya sa inyo?
0: Taga katumbalon sila, Pastor.
1: Ah, katumbalon sila. Tapos ni anha diya sa inyo, unya pag-abot diya sakit kay ang tiyan?
0: Oo.
1: Oh. Okay. So, luspad na siya? Nang luspad na?
0: Oh, luspad kayo. Kay layo man ang biyahe, layo-layo bang botora sila.
1: Okay. Katong imong bana nga unsa kay ito murag kapoy unsa to murag nalimot ang testimony mo sa imong bana?
0: Oo, gipangapoy ang lawas niya kay naglampas mangod to, Pastor, sa gumahan.
1: Oo.
0: Paguli niya gapoy kay siya lawas murag nagpulang yang mata sa kakapoy sa kainit siguro to, Pastor.
1: Oo.
0: Pag abot niya gipainom na ko siya og kuan bigi max then gipapahulay og kaugma nakalampas na pud siya.
1: Salamat siguro kita itong mga VG Max Plus Manggoda. Kuha niya siya, kanang energized niya siya. Gani, maupod niya akong nagamit kahit di magkikalikayan nga kapuyon ta, gumiika sa mga schedules. Kini maoy, gigamit sa Diyos aron paghatag ka na ko og dugang kaligoon. Salamat kayo, Igana, Mrs.

0: sa Lipaliyoga.
1: Rizel, si Maya.
0: Oy, Igan Nisel, kamusta man Igan Nisel?
1: Magpasalamat lang ang Pastor, Pastor, sa Bijimax.
0: Salamat sa Ginoo sa ipagami sa Bijimax. Yes. Oo.
1: Pero wala ning Bijimax, Pastor. Nagpadayon patingali o dulo o gana ako ang kutoy na bako tayo. Tumod sa Ginoo, Pastor. Nanaa ang Bijimax, Pastor.
0: O sa kadugayon ng antusin mo si Mong Totoy, yung matulim mo nagubag o gatulo, ganana?
1: Kung ano, Pastor, kami tugod
0: sa
1: sa
0: Bisinoy, di
1: pa akong edad, Pastor. Uy,
0: dalaga ka pa,
1: Anto. Wala ka po akong anak.
0: Oh, dalaga. Dalaga, Anto, nga namin yung ka o nakaanak o tulo.
1: Oh, wala ni makutoy sa
0: akong
1: tulo ka anak, Pastor.
0: Ah, wala makatutoy tungod kay gawbag o ganana.
1: Baho man, Pastor.
0: Ah, baho ang gatas sa gawas. Baho ang gatas sa gawas. So, unsay na itabo, nakainom kang Vigimax Plus?
1: Oo, oh, nakainom ko Vigimax Plus, Pastor. Kuantap ito, kami napulok pa kabuok, Pastor.
0: Oo.
1: Tapos, ipatuluan na yun ako.
0: So, unsay na itabo?
1: Nawala ang iyang ang pagtulo, tapos ang mulmul kayo siya, ang pink-pink, siya ang color.
0: Pila yung mga edad karoon ni Ganisel?
1: 40 na, Pastor.
0: 40. So, 19, 40, tapos so, 21 years ka nag-antos?
1: Oo. Mag-antos ko naging, Pastor. I-advisean ako sa doktor na ako ang ipa-operahan. Nakapun ko na akong pita tutoy, kabati mong lalang sa pita.
0: Oo.
1: Pero wala ko mo kuan, Pastor, kay
0: lisod
1: kayo o wala tayo ikit pati mo. Gato, hindi akong salamat sa Ginoo, Pastor.
0: Nga niabot ang Vigimax. Salamat kayo, Igan. Igan Lisel, taga-barang.

Igsoon sa kamatahong yun nga linya ni mong kanta ka ng makaya ang tanan kay ang Diyos anaman. O niya Diyos sa misaad ka na to, nga yakitang ubanas ng panahon. Dito niya biyaan, dilita niya talikdan mga kaibigan ko. O ga sa tanan nga naminaw karon, labig sa bagong naminaw, ako kini si Pastor Dan Andanggalio. O ga sa gihapon, broadcasting live tadi ni sa Dakbayan sa Valencia. Patungo kita sa 98.5 Radyo Kaibigan na Valencia City. Ang ato programa mga kaibigan na cook up kini sa lalai mga radio stations din sa Mindanao o naputay partner stations sa Visayas. Naguna din nga nakasignify kanika na ito mga kaibigan. At least no, wa man siya mag-cook up sa pagkaroon. Kanya sa iyang pag-signify kanika na ito. Kaya wa pag-internet at least na ibalota. So timaan nga nagmatanag yun. Salamat Pastor Dindo, Pastor Saldi, salamat kay kayo. Matagad lang salamat sa Diyos, malugod kita sa 100.7 GCFM Bugka, San Fernando, Bukidnona, Pastor Jim. Salamat og baybuntag di kanimo. Sa dalan nga gisubay ko. Pastor Jimmy Nukyal of 100.7 di sa GCFM Bugka, San Fernando, Bukidnona. Kahapon nakita mi. Walang kayo kami makistorya tungod kay medyo na busy po ta kahapon. Oga ni biya punta sa mga natapok sa mga pastors ng mga 200 ka pastors na nagtapok kahapon din sa church. Isip pa kanang pagatambong no, pagtapok isip kanang regular fellowship sa mga pastors. Gikas laing kasimbahan din sa Bukidnon. Headed by Pastor Negobante ang atong vice president sa kaibigan. Then kukaplabot ka na to ang Chill FM Kabanglasan 100.5 Dewan FM Mariatag Surga del Sur, DXRM Tagbina Surga del Sur. Uy, hook up na di ay nagpalod. Palit kong load para lagi makahook up. Salamat din kayo Pastor Saldi o Bakings Radio. Wala ginanganagi mga pamaagi no? Salamat din kayo sa pamangitag pamaagi ni palit kong load para lang din nga mahook up gamit ang dita kaya lagi matubya wide internet no. Sila karon dito sa PLDT. Anyway, salamat din kayo Pastor Saldi, matugod kita karon diya sa natuan o ba mga dapit sa Surga del Sur pinagi sa Kings Radio. Almosab sa Power Radio diha sa Vernuiba Misamis Oriental. At umalisiners diha sa Banda Manolo Fortis o ba mga dapit. Feedback mo ka na ako. Ato mga listeners, kay ubay-ubay yung paminaw ani, text mo ka na ako, Pastor, naminaw ko sa Power Radio. Namagoy ka text na ito yung soon, kanang radio na ako, kanang imong radio, pakicheck kay basig na mo'y diferensya. Pero kahapon, murag na ay technical problem kahapon, yung soon, maong rason nga murag waas lakaw kap kahapon. Kahapon mo ito, the other day. Murag the other day masiguro. Anyway, Ixon, hook up ka na to ang barangay radio diya sa Bislig City. Huwag mausap ang Sunshine Radio Butuan City. Bless FM, Malinaw Kalilangan Bukidnon. Heart FM, ang Radyo ko Kalilangan Bukidnon. Og ang 102.7, ang atong bagong partner station diya sa Lana del Sur, diya sa Kilikili, ang Bus FM, makaibigan. Salamat, DJ Cheng. Sa voluntaryong pag-hook up sa programang Pinagpala Musika diya sa mga istasyonan, malipay ang mga kaibigan diya sa Kilikili. O ba mga dapit nga asa maabot ang signal sa 102.7. Radyo Kaibigan Nagindingan, Misamis Oriental, salamat din kayo sa iyong pag-hook up ka na ito. Sasabugin na ito ang Travel FM, nagpabalo ka na ito karun nga wapas na hook up kay Y. Corinte kanto kanila. Freedom Radio, Iligan City. Barangay Radio, Gipo, Sambuanga del Sur. Metro FM, Rosario. O gumausap ang Real Beat Radio, Hingog City. Flash FM, San Francisco, San del Sur. Metro FM, Prosperidad, salamat kayo, Kaabag. Kaabag Rudel, sa pag-hook up ka ito og sa'yo, Metro FM, 88.1, Prosperidad.
Ice FM, Wao Lana del Sur. Big FM, Davao Region. Murag wa magkaukap kapon ang Big FM. Kapon ba to? Radyo ng Masa, Maasim, Sarangani Province, o ang Radyo Bandera, General Santos City, o ang atong partner station diya, ang C102.9 FM sa Kagua at Surga del Sur. Salamat kayo dyan, Rafael, o ba 94.3 Light FM, kay Bawi Bukidnon. Salamat sa pag-signify o gasayo. Naglunog diha banda sa southern part of Bukidnon, padulong diha sa North Cotabato, Lanao del Sur, o parte pa sa Davao City. Makaibigan, mabuti ang signal sa 94.3 ang ato bagong partner station sa Kibawi, Light FM, makaibigan. With the 2,000 watts, ano, ano itong bagong partner station diha sa Kibawi, dugang persa sa Big Light Radio, makaibigan. Pero pa makasignify ka na to ang Big Light Radio kung nakaukap na ba o wala. Tribal FM at San Miguel Surigao del Sur. Salamat din kayo. Nanay Corinti nila dito. 96.5. Salamat din kayo, Daddy June. Salamat din kayo. Exxon, gawas ang mga radio stations. By the way, kamusta ang Radyo Bandera Talibon? Kamusta man? Then ang ato mga tigpaminawan diha sa Lambunaw, kamusta diha ang ato nga GTFM? Og diha usab sa Tiger FM, Radyo Kaibigan sa Bungkugon, Misamis Oriental. Og kaptapot ko na to ang Radyo Bandera Kidapawan City. By the way, so on, sa gihapon live kita sa itong Facebook, Dan Elefangel, salamat kay sa tanan, nag-uban ka na to. Kaibigang Dina Aliado, may bunta di akani mo, sa lasang Arakan. Salamat kayo. Kapon ako'y amuraga. Anak sa itong kaibigang ni Panaw sa pangantukan, kahapon Aliado di ang apelido ato. Murag, una ko, murag, taga Iloilo po sila. Una ko kini mga aliado, mga kundi concept na kumurag parinti na muna. Anyway, kanyang tanan, maay-maay buntaga. Akong Diyos. Egan Vilma Cesar, salamat di kaayo. Morning pasudan, salamat sa Ginoo sa iyang pag-uban. Kanamo gahapon sa among pagrimita o sa among pagkatulog. Salamat di Egan Vilma Cesar. Lamang kali na sila kahapon sa opisina. Nagatod o ginabang. Salamat kayo, banusab ni Mrs. Ely. Ang kapikas ni Pastor Ely. Elpidyo Ely diha sa Tawas. Salamat kayo at mga kaibigan diha sa itong mga functionaries. Nalimot ko sa pangalan sa lain ng kaoban na kahapon. Salamat kayo diha sa Dato Salumay, diha sa Buda. Kanyang tanan itong magkaibigan diha, apil sa baganiyan, tanan, apil itong part sa Arakan nga naisakop sa grupo ni Pastor Ely, Pastor Elpidio Ely. Salamat nyo. Abi kang ating taon na taliwala sa edad. Kwang yud, magyoy kapangunay usab o garimit din eh. May buntag diha sa itong magkaibigan sa Lirungan. Kasubugin na ito nga wala kita makalaos gabi diha. Akto unta nga duyugan ang pamilya Lahiro sa ilang kasubanan kay last vigil gabi eh, pero wala kalaos diha. Kaya kumakaya igsoon tungod sa ulan. Nalangan ta tungod sa ulan. Agmusap diha sa kusina Talakag at utabanan ang pamilya Rasini sa ilang kasubanan last vigil gabi eh. Mga igat o baning pamilya sa pagatod nila unya. Opat ka buok unya sa itong mga membro sa kaibigan ang ihatod siyang tipurayong puloyanan. O usa sa itong gatuan kahapon dito sa Kibawi. Baringki. No, itong mga pag-ampo man sa pamilya. Dito sa Kutapol. Ay buntag diya kanyang tanan. Itong mga kaibigan.
Salamat sa Dios kay ginung yatag ni kanato. Salamat kayo kang former kapitan nga tuwa dito. Uban nila ni former kagawad usab LV Monsanto o kaibigan iboy ang kapika. Salamat sa pagtagbo kanako. Pasakay niya kong motor para lang magkaabot dito kani kung magbaklay kay video. Lala ipapod ang balay gikan sa akong gibinlan sa akong sakyanan. Kanyang tanan di ato mga igan, ato mga pinanggang mga functionaries o mga membro nga ito dito kahapon ng atang nag-uban ka na to sa atong pagduaw sa pamilya sa nung kaibigan ni Panaw diha sa Kibawi o sa Kamay Buntag. Kanyang tanan mga kaibigan diha sa Gutapol, Barinki family. Og mausap na igsoon sa atong kaibigan diha sa Kibalagon, medyo lalayo. Panyo, pagi mas binto ang dalan, pero nalipay ko nga nakatot na dito. Salamat din kayo sa ato mga kaibigan nga nakatangka na to. Lipay kayo nga to dito si Alagad, kaibigang Garuti. Salamat din kayo, Alagad. Nalipay kayo nga to sila dito. O ba ni kaibigang Mrs. Lapa. O ga, ang ato usab dito nga functionary sa kaibigan. Salamat din kayo si kaibigang Lorna Lapa. Salamat din kayo. Dalay ko ng Diyos. So Alagad, Pipito Garuti, salamat din kayo. O gamausab kang kaibigang Tata Garuti. No, salamat sa lamiang panyapon. O salamat usab kang Igan Fritasilina Magallanes. Maayong buntag kanyang tanan diha. O dito usab si Kagawad Florinda Bitatse. Napatulaing kagawad, no? Napatulaing kagawad. Ang atong kurator diha, kaibigang Rubilin de los Reyes. Salamat din kayo, Igan. Og sa itong mga kaibigan ito, agabi ito ni Tambong sa itong pagaduaw sa pamilya, sa itong kaibigan diha sa Kibalagon Kadingilan diha sa pamilya libre. May bunta kayong tanan diha. Atong oras igsoon karon, oy 20 minutos na makalipas ang alas 5. Good morning kaibigang Maria Cristina Iuban. Sistina, may buntag diha kanimo. Magampo sa ta mga kaibigan ko. O ba niks pagampo karon ato pasalamatan ang Dios. Mapasalamaton ako o Dios sa kadaol kanimo ni taknas kabuntagon sa laing buntag na pod og laing adlaw imong gihatagan ni kanamo. Salamat o Diyos sa imong pag-uban kanamo sa tibok gabing pagpahulay. O bisan pa sa manabayang adlaw, tibok adlaw imong kaming gabanan o gitabangan sa mga bulaton. O karon sa higayon, dagang salamat tungod kay makahimot na pod kami sa pagpaminaw ni mong programa. Pagpaminaw, minsagikan kanimo, pinagi sa mga lawiton o siyong balaang pulo. O salamat tungod kay managbuntag. Amo kayod ka madungog, nakiksulti ka namo sa mong kibulungan pamaagi. Matagbuntag imo kaming ginaagak paduol diya ka nimo. Matagbuntag imo kaming ginapahimang noan, pinagisi mong balaang pulong Ginoo. Huwag sama ka nimo. Huwag katandi ka nimo, Diyos. Ang imong mga buhat nga ni ka namo, kahibulungan. Bisan tuod na yung mga pakitabu usay nga di na mamasabtan, mabutang yung mga gitugot nga mga maangkon o masinatian. Mga butang nga usay magkapatulo sa mga luha. Apan salamat kay ang tanani imong gitugot nga among maangkon o may tabungan ni kanamo alang usap sa among kaayuhan. O karo o Diyos, ani ako kauban sa libuang tigpaminawan imong program pitagpala mo siya but namo ibayaw ang imong balaang pangalan. O sa langit gayon. Sa pangalan ni Kristo Jesus. Ani po't kami andam na po nga mo dawat minsan yung nagikan kanimo. Ako pag-ampo nga amatong sa kanamo.
masinati gayud namo. Ang balaang Espiritu Santo may padayong magapamuhat sa umatag kinabuhi. Og samtang kay magapaminaw ang programa o Diyos ang upagampo pa tayong kamagabantay ka namo magkapanalipod gani ka namo labi na sa nagabiyay ni mga orasa panalip di sila Ginoo. Salamat o daghan kanila naka-tune in sa lalaing mga registrations o naminaw samto nagbiyay publiko, mapublikong sakyanan o mapribadong sakyanan. Salamat Ginoo. Bantay silang tanan. O bisan pa na sila mga puloyanan. O bisan pa mga OFW, panalip din sila Ginoo. O katong atuas sa mga dapit nga prone sa baha o prone sa landslide, Lord, panalip din sila. O sa mga dapit ipang baha sa gihapon o Diyos, masinatin nila yung balaang presensya ni mga taknaa Ginoo. Lord God, salamat sa tanan. Dalay ko Ginoo sa katapusan. O kayo kita mong gitugyan, gipasalamatan. Sa pangalan ni Kristo Jesus nga mong ginoog manaluwas giampo kining tanan. Amen. O amen.

Amen. Ginoo ikaw ra, awad na ilain. Natoy gugmaon kung dili ang Diyos. Ang Ginoo lang gyud, mga kaibigan, makigsuonan. Salamat sa Ginoo sa minsay sa awit. Nga napaginundom ka na to, makigsuonan. O ikaw ra, Ginoo. Gani, wa na ilain pa. Nga itong malon, nga itong gugmaon. Kung dili ang Diyos lamang, mga kaibigan, makigsuonan. Og salamat sa Ginoo tungod kay gawas nun kita sa pagigugma nga to kaniya, kaibigan ko. Og akong mga pag-ampo, wala laing tang higugmaon, wala laing mahalon, kung dili ang atong Diyos lamang, mga kaigsunan, mga kaibigan ko. Atong oras karon, 27 minutos makalipas sa 4, kaibigan. Ato at hangan ng balaang pulong sa Diyos. Og salamat sa Ginoo tungod kay matagbuntag ang Diyos nagigsulti ka na to siyang kay bulungang pamagi.

Ako kay gugmaon sa kinabuhi ko. Ako ni nating suol mo kanimo pagampo karon wala lain kang labong mahalon. Kung diri ang Dios lamang. Kaibigan. Eksyon oras na sa atong pagbasa sa balaang pulong sa Dios, importanteng kabayen sa program Pitagpalang Musika. Oga, salamat sa Dios to matagbuntag ato madungog kini ang balaang pulong minsay gikan ato kaniya. Og ako nagampo nga atong tugutan ng Dios sa lahi gayon magigsulti ka nato siyang kibulungan pamagi. Ang pulong sigurado igsoon importante kayong gabay nato sa atong adlaw-adlawng panginabuhi. Og salamat sa Dios tungod kay gawas nun kita ni ini igsoon matagbuntag ato kini madungog. Og tungod ni ini ning ataknas ka buntagon. Atong ipadayon ng atong pagtuon. Ang pipilat ka mabersikulo din ni sa libro sa Galatian. Wa man nato ni gisugod gikan kapitulo 1. Og dalipin ang pugko nga sa kapitulo 5, ubay-ubay po na mapatulunan nga ato nakatunan. Og karon anak kita sa kapitulo 6, atong basaon 1 ngadto sa 6. Galatian chapter 6 verse 1 to 6. Ang balaang pulong sa Diyos nagaingon, bersikulo 1, akong sugda pagbasa sa bersikulo 1 nagaingon. Karon mga igsoon, kun may usa kaninyo nga nahulog sa pagpakasala. Kamo nga ginatultulan sa Espiritu Santo, angay mo tabang kaniya, aron may balik siya sa husto nga pagkinabuhi. Apan kinanglan buhaton ninyo kini sa malumo nga pamaagi. Og pagbantay usab kamo sa inyong kagalingon kay basin kon kamo makasala usab. Pagtilabangay kamo sa inyong mga problema, tungod kay ko na mao kini ang inyong buhaton, matuman ninyo ang sugo ni Kristo. Kon may usa kaninyo nga nagdahona nga importante siya, nga ang tinuod wala siya hinungdan, ginalimbungan lang niya ang iyang kogalingon. Ang matag-usa kinanglan gayod magsusi siyang kogalingon, og kung makita niya nga maayo ang iyang gibuhat, malipay siya. Apan dili niya angay nga itandi ang iyang kogalingon sa uban. Kay ang matag-usa may kogalingong tulubagon sa iyang gibuhat. Mao kini ang balaang pulong sa Dios makigsuonan. Atong balikan makadiyot ang kapitulo 5. Atong nasayaran igsuon sa kapitulo 5, ubay-ubay mga patulunan na atong nakatunan. Ang kinabuhi ng lakaw pinagi sa balaang Espiritu Santo ug ang kinabuhi nga naisubay sa tawhanong kinaiya kinaiya makasasala makaibigan. Sa libro sa Galacia, clearly outlined or defined kung unsang klaseng kinabuhi ng ilalong igsoon sa Espiritu Santo o ang kinabuhi subay sa dautang kinaiya. Now, sa mga pulong na itong ipamarandungan, ang usa ka anak sa Dios, human na kaangkon o personal relasyon sa Ginoo, ang iyang daotang kinaiya gilansa na ba ni Kristo? Mamaya ato nakatunan, makaibay magigsuunan. O kumingunta gilansang, resulting patay na kita sa atong daotang kinaiya. And we have nothing to do sa atong daotang utawanong kinaiya, makaibay magigsuunan. Kay matud pa, versikulo 24, gilansang na sa mga tao nga iya na ni Kristo Jesus ang ilang tawhanon nga kinaiya og tingua didto sa cross. Latsul din siya on kini atong tuhanong kinaiya, makasarang kinaiya, patay na kini atubangan sa Diyos, kagilansang naman nato kini, o ba ni Kristo? Og tungod ni ini, gitagaan kita og bagong kinabuhi sa Espiritu Santo. Og tungod ni kinalang kita musunod kaniya matod ba din eh. Now, igsoon, dagang kaayo ang amin pipila ka butang itong isgutan, mga butang nga bunga sa Espiritu Santo sa kinabisa talat sulti, mao kining proof, mao kining makita nga kita
anak sa Dios. O anak ka nato ang Espiritu Santo. Now, wa na ko igong oras aron balikan ang pipila ka mga butang bunga. Gitawag the fruit of the Holy Spirit. Nga mao gid ni siya ay pruba nga ikaw anak sa Dios o gigaman sa Espiritu Santo, makaibigan. Ang ato lang gyud nga maangkon ang kabaguhan o ato kinabi mahimo kining kanang panalangin sa uban. Kaya kung mong tanaw magigsoon, kining fruits of the Holy Spirit, yung makita magigsoon nga it will benefit you sa mga tao na nasang palibot. Malipay sila sa mong kinabiog ang Diyos mo ay mapasidunggan, mga kaibigan ko. Labi na aning ang sa kataong anaag kanya Espiritu Santo, maayo siya sa iyang isig katao. Maayo sa iyang isig katao. Ang maayos katao is a general term, igsoon. O kung kay maayos katao, din makita diya ang mga pipila ka mga specific na butang ng imong gibuhat aron mahimo kang maayo sa mga tao. Although we cannot please everyone, igsoon. Di man kita na mahimuot nato. Pero at least by God's grace, nanginibuhi kita sa kinabuhi ng asa, makapahimuot sa Diyos, o dahil mga tao ang malipay nga ni ka nato. Now, igsoon, uman kita gibag-o sa Dios pinagi sa Espiritu Santo ang kapitulo 6 natudlo ka nato sa pipila ka mabutang nga dapat ubuhaton. Nauna matupad ni karon mga igsoon. Na igsoon ato kining tanaon isip pamilya sa Dios, no? Being the kanamay ko nako a community of believers, mga kaibigan. Kanang aduna kitay kaakuan sa ato mga isig ka tao o isig ka tumotoo. Og maning atong tanaon karon dinhi ang pinaka team verse sa atong gibasa, ang pinaka key verse ani mao ang verse 2, makibayang versikulo 2 mao gini pinaka team verse dinhi. Lagingon, bear one another's burdens and so fulfill the law of Christ. Pag dilabangay kamo sa inyong mga problema tungod kay kun mao kini ang inyong buhaton, matuman ninyo ang sugo ni Kristo. So, bearing one another's burden, makiksuunan. Kanang ang pagtilabangay sa matag o sa kanato sa ato mga problema o mga suliran. Kaya di iksuun kalikayan naman kita yung mga suliran. No? Samtang sa kanabutan, naging na isuliran sa kinaboy sa tao. Matupanag o sa katao kung nga way suliran o tao way problema, di na normal nga tao. Nakita yung kagulingan itong mga burdens o kabugaton sa atong kinabuhi. Sa uban din ni, gitransidere problema, no, ang kabugaton o burdens. Na yun niya itong tanawon kini, matupas sa pulong sa Diyos, katong ibasa karon. Karon mga igsoon, kung may usa kaninyo nga nahulog sa pagpakasala, kamong nga gitultulan sa Espiritu Santo ang ay mutabang kanya aron may balik siya sa husto nga pagkinabuhi. Now sa atong gisgutan kanya isip pag-review sa Galatians chapter 5, kitang tanan gibag-o na sa Espiritu Santo. Ang atong tawhanon daotang kinaiya, gilansang na ba ni Kristo nga to sa cross, resulte, igsoon, patay na ang atong tawhanon kinaiya. Pero wa mapasabot igsoon nga di ta makasala. Mabita ko kung iyon, makasasala kita at tubangan sa Diyos, apan by His grace, iya kitang gipasaylo, makaigsuunan. So, di na kita makasasala, pero huwag pasabot igsuun nga di na kita makasala. Natay kita itong mga unguarded moments sa itong kinabuhi. Na yung mga panagigsuun na makasala at sa unahuna, mga pulong, o sa ato mismong aksyon o ato mga binuhatan. Way taong perpekto. O diya sa iglesia, o diya sa simbahan, o diya mismo sa community of believers, mga kaibigan ko, nagi usa diya o nagi mapakyas nato. Bisan kay mga alagad sa Dios, nami pud mi makapakyasa. Lots of things on, si bisan kinsa ka nato, vulnerable kita. Kanang paingutang vulnerable, pwede kita makasala, igsoon. Pero salamat sa Diyos, igsoon nga ang Ginoo pinag sa Espiritu Santo mo, o higa pa, himangno ka na ito, kanay mo kini ang magka
tulod ka na to sa pag-ingon Ginoo pasaylo ako sa kumasala. Kung ugali na usa ka na to nga nahulog sa pagpakasala, nasulti na kasala at tubangan sa Dios. Human siya gibag-o sa Ginoo pinagi sa Espiritu Santo, nakasala siya. Nasulti usa ka tawo nga adunay downfall or adunay kapakyasan sa kinabuhi. Matod pa sa pulong sa Dios, ikaw isip tumutuo. Usa na igsoon sa kabahin kanang gituwag nato nga kanang bearing one another's burden. Kanang pagtabangay sa problema sa uban, igsoon usa sa pamamaagi mao ang pagtabang kaniya nga nakasala at tubangan sa Dios. Kaniya nga nakapakyas igsoon sa standard sa Ginoo. Kaniya nga maingon nato nakabuhat og butang wa makapaymuot sa Dios. Matud pa dinhi, kung nay usa kaninyo nga nahulog sa pagkasala, kamo nga gitultulan sa Espiritu Santo, angay mutabang kaniya aron siya maibalik sa husto nga pagkinabuhi. Lasultik soon, di kalikayan adunay murag mutipas sa iyang kinabuhi. Posible imong anak, posible imong silingan, imong kauban simbahan, posible imong elder simbahan, o posible di kunoon sa badiya. Ikaw nga gigaman sa Espiritu Santo usab, angay mo tabang kaniya aron siya matultulan, no? O may balik sa ustong pagkinabuhi. Na unsa may punto, unsa may kung iyo tong sabton, unsa may buti pasabutan eh. Ang punto ani, igsoon dili ta dapat mahukom ni bisan kinsa nakasala nga katawhan sa Dios o anak sa Dios. Inoon atong tabangan sa katuyuan nga sila may balik sa hustong pagkinabuhi. Ang subo lang igsoon, in general, ang tao. Abitain ko nila nga, nasamara na, nasakita na, ato paging tumban. Abitaw ka, usay, natay bata ang nahulog sa bangko. Nahulog na, nagilak na sakit at pa ato pang bunalan. Di ba na yung unana? Ando mo kayo na ito nga. Nahulog ko sa biyabas pero bata pa ko ato. Di kay taas nga biyabas. Pakulog na ako. Agibunalan ko sa akong lolo. Dito sa Cotabato. Bunalan siguro kay gibadlog, wa pabadlong ni Saka nahulog. Niya hilak, niya paghilak. Agibunalan pag iyon. Bunalan ta sa mutag hilak. O ya kung mahilak ta, bunalan pag iotro. Now, ang punto ng igsoon, maugini, pag ano namin usaka na to, kay lalay mang yung taguan ka ng alivir sa panglagad sa Dios, ang atong spirituality igsoon na maghihamtong na pag-iuban ng bag-upa, kinas lang atong alalayan. So, kung ano namin makasara ka na to, dapat nili taaptik mo kundi na nga to kanila o gato silang hukman, ino, ato silang tabangan. Ang lisod manggod, nag-struggle na silang kinabuhi, naglisod na sila, gumikan sila nabuhat, ato pag silang hukman, o ato pag silang ikundina. Ang subo lang kay usay, wata masabot, wata kasabot kung unsang struggle ngayang giantos, nga grabe pagigbisog, hangtod nga napildi siya, mao nakasala siya. Wata masayad kung unsa grabe iyang paningkamot, nga unta di makasala, pero nakasala. O niya ato pag-iikundina igsoon. Na ang punto na rin mga kaibigan, isip mga taong giluwas sa Dios o gigaman sa Espiritu Santo, dapat andaw tabangan ang uban na kasala aron mahimong husto ang ilang kinabuhi. Kamo nga gitultulan sa Espiritu Santo ang ay mutabang kaniya aron may balik. So ang purpose ani is reconciliations, that he or she will be reconciled back to God. Og alang kanak usanay ka nindot ka ministry ang pagtabang sa makristuhanon nga nilayo ngadto sa Ginoo kay di pa gina tumalimod igsoon adunay magitawag tong mga backslide nga makristuhanon. Paingunta nga na backslide igsoon mga tawo nga nalagad sa Dios, mga tawo nga nimuanak sa Dios apan mibalik sa ilang daang pagkatao. Mga tawo nga giluwas sa Dios gikan sa gawom sa sala, gikan sa bisyo apan nibalik na pod sa ilang bisyo. Mga tawo nato igsoon backslide.
nibalik sa daang kinabuhi. So, ang ato diri is the ministry of reconciliation nga magibuat ni Jesus, ang ato na lang nga gamiton kita sa Ginoo aron kini sila malalayan o kung natipas silang kinabuhi, may balik sila sa insaktong panginabuhi magisuunan pinaagi sa imong tabang. Unya, buhaton nimo kini sa malumo nga pamaagi. Ikso paminaw pagayo. Bisan unsa kanindot sa imong intention, bisag unsa kanindot sa imong motibo, apan kung dili maayo ang imong pamaagi, dili mo sangko sa usa ka dakong panalangin ngadto kaniya. In general, kitang mga Filipino, di kaita kuan, dili kaita kanang hilig anang confrontation. Confrontation. Unlike sa mga Western, mga Amerikano, prangka ka na sila. Confrontation. Kita, dili kaita anak. Pamakatungog mga itag istorya nga murag gilibakta o nagbatsag di maya sa imo. In general, ha, sa ato mang God, para mitina ang ato maing relasyon, murag ato lang nang i-ignore. Kay once nga atong i-confront, sultian, mudako ang isyo. Mag-away ni noon, panay naman nagsuon. Lago man nagsuon nga, di kalikayan nga, pamilyado ng pikas, pamilyado na po ikaw, di kalikayan na yung mga misunderstanding. And at the moment nga imong i-confront, sultian siya sa imong dungog, usahay, wadi makapaubos ang imong i-confront, maong nga resulta o away. Usually manggod ang Pilipino kita, ang taisip tao, natunay Pilipino isip tao, kanang abdi kita mo justify sa itong kagalingon. So, ang resulta sa confrontation na itong unta nga unta, ma-reconcile, ang resulta, uy, nidako na yun noon. Nag-away ni noon. Panalitan, ang ato mga anak nag-away. So, ato i-confront ang ginikanan para nang giyod nga, o posibli di ipod magsuon, posibli ipod silingan. Atong gisumbong ang gibuhat sa ato, siyang anak sa atong anak. Nayuban nga bunalan nila lang anak kung man ito gisumbong, pero ang tinuod, nasuko po sa ato. Sunod ako ang istorya. Ang mga bata, nag-amigway na ang ginikanan, wapang mag-amigway, wapang magtingdanay. Tungod anong ito itong confrontation, so di kaita, kanang kitang Pilipino, di kaita mo dawat anang mga confrontation kasagaran. So ang ato na lang, let the time heals, magsuunan. Pasagdan na lang, ikaw na lang pailob para tumiti na maayong relasyon. O niya, pasagdan na ang panahon nga maoy muhilom sa mga samad ng imong gibati. Pero matupad dili dautan ko ikaw mo confront igsoon o imong sultian, pero matupad din eh, sa maayong malumong pamaagi. Mabita na usa ka dente sa igsoon paibot kang hipon. Labi mga bata imong paibtan og ngipon, di man basta ibtan dayon butangan na siya og kanang kanang tumagod diretso na siya injeksyonan o anesthesia para way sakit. Pero ang pagtusok mismo sakit, so ang buhaton igsuon haplasan sana og kanang murag anesthesia gyapon, no, nga ihaplas face na siya para pag inject unya di nagikayo mabati sa bata ang kasakit. So, anak yapon igsoon, pag adun na'y butang ay mong nakita sa imong isikat tao o kauban simban o sa imong pamilya nga murag di maayo o niya imo si tabangan aron may balik, dapat ang tanan pinasikat sa gugma o sa malumong pamaagi. Dili ang pagkundina, dili ang pagturisok kaniya, kung dili sa malumong pamaagi. Pag-ingot na malumo, igsoon ka ng maayong pagkasulti. Kabisag sakto ang imong motibo, intensyon, apan di may pamaagi, mupasilaob na igsoon. Muna ang nakumudako ang isyo, mag-away ni noon. So, dapat, kung mubadlong man ta, sa tumong o tingwa sa uli sa usa ka tao, dapat sa usa ka malumo nga pamaagi o kinay pinaagi sa gugma. So, malumong pamaagi, makibay magigsoonan. And then, matod pa din eh. O pagbantay usab kamo sa inyong kagalingon kay basin kon kamo
nasad makasala. Ano magigsoon ka namang kundinata mo? Tudlo tanya siya. Siya, nakasala siya. Mato nagtudlo kina atong tudlo o sa katudlo ng ato kaniya. Pero kung imong tanaon, ang purma si mong tudlo, tulo ka buka na nagbalik. Diya ni mo. Naon sa may punto ani. Igsoon, ang tinod ang tanan, vulnerable sa pagkasala. Manukong hukman ni mo ka siya nakasala, wa ka masayag ba sigsunod, ikaw na po'y makasala. So, on sa punto diri, tabangi siya. Naway pagkundina, kay babot ang adlaw, bas ikaw na po't siya na po'y mutabang kanimo. So, yung diri, kinanglan buhato ninyo kini nga malumong apamagi o pagbantay usab kamo sa inyong kagalingon, kay basin kun kamo nasad ang makasala. Why, usa ka na to mag-garantiya ikso nga dita makasala. Ato ilon kita makasala o vulnerable nga makasala. Tuod kay tao lamang kita. Matbira, ang tao ay marupok kadaling lumimot. Pero di po na to nabuhatong alibay ato pagkatao. Kay tao tuod kita, pero anak ka na to ang Espiritu Santo may katabang ka na to sa pagkinabuhi. Sama sa kinabuhing gidisin nyo sa Diyos, alang kalibog, alang kalibog, alang kalibog. Now, mga kaibigan, ang bersikulo sa matudlo ka na to, dapat careful po ta, Ikson, o gaya po kumpiyansa sa mong kinabuhi. Sa alig, o nakaya ko, oy, tiksimba ko, tigbasa ko, tigpaminaw ko sa pinagpala musika, ayaw kumpiyansa. Kay ang kaaway, grabe kamalimbungon, makiksuunan. Basig, may nguntag, maayo kay ta, o gligon ta, imo na lang mas ma-realize nga di ay nakasala na di ay ta. So, kining ato dungog, paimang ni para ni mo o para nako, para ka na tong tananig zone. Magbantay kita nga di kita makasala usab. Kaya atong kaaway mo ragsama sa kaliyon nga nilibot-libot, nagngulob, aron ang hitag pwede biktimahon. Grabe ka, deceitful ang kaaway, magkaibigan. No, ang yawa. Grabe ka mangilad, grabe ka deceitful, grabe ka maglimbong. Og many times, iya kitang ginalimbungan, mga kaibigan ko. And then, ikadawa, pagtinabangay ka mo sa iyong mga problema. Verse to matagiskutan, ganiya. Gawas ngayon mo siyang tambangan, may balik nga to. Apan pagtinabangay ka mo siyang problema, isumayong tang problema is a generic word. Unsa man nga problema, unsa kabugaton na kaniya, imo siyang tabangan. Pagtinabangay, payong pagtinabangay igsoon, dili ka magsigig tabang. Kung dili, dapat siya po mo tabang. Resulte, pagtinabangay, siya mahimo para ni mo, ikaw sa mahimo para niya. That's pagtinabangay, mga kaibigan magigsoonan. May akong giingon sa mga kaibigan, kung kabalo ka mo tabang karon ugma, makalaom gayo di mong pamilya. Og tabang, gikan sa kaibigan, kay ikaw samtang buhi pa kita, nakatumputag tabang nga to sa uban, mauni igsoon, ang usa ko lagway sa pagtinabangay. Nakakita ko og gapos murgabi sa usa ka kordinso sa kaibigan. Unya angkel, gipanawagan na. Buti pasabot usa sa mga pangalan nga atong gipanawagan last Sunday nga atong tabangan. Kikitawag niya nga angkel, gipanawagan na gika. Salamat sa samtang buhi ka pa ni tabang puga sa uban. Managigsoon ang pagtinabangay. Dili pwede nga ikarapirmi tabangan. Pagtinabangay ka mo sa mga problema. So, ang problema nga bugat kung atong dayungan, mas mugaan. Mabita yung unako kasagan sa kaibigan yung unako, di manggit enough ang ihatag sa kaibigan nga financial igsoon gumikan sa kamahal sa tanan garon. Protis, mapagaan-gaan na to ang kabugat at nagipasan gumikan sa tabang sa mamimbro sa kaibigan. Nagsundi lamang sa grupo sa kaibigan, apan sa tanan nga katabang. Dapat isip mga tumutuo di sa simbahan, magtidabangay kita kung sa may problema sa uban, mga kaibigan ko. Tungod kay kung maukini ang inyong buhaton, matumanin nyo ang sugo ni Kristo. Wow, salamat sa Diyos. O niya na pa din eh. Ha? Amat ako sa kinanglan gayod nga magsusis ang kagalingon, o kung makita niya nga maayo yang gibuwat, malipay siya, apan dili niya angay nga itandi ang iyang kagalingon sa uban. O niya. Ato yung matayang suon kayo sa di ta aware ani, magtayitandi ta. Ato itandi ang uban nga to sa uban.
Uyan na kabantay, nakasakit na ganito sa uban. Ang worst, kung imong hukman ang uban base sa imong kinabuhi. Muna'y pinakalisod. Sa simbahan igsoon, nilain tag-reveal ang sa atong spirituality. Nahingkod na uban nga gastruggle pa, na uban nga bag-o pa gyud. Kung ikaw hingkod na, ay hukmi ang uban base sa imong kinabuhi. Kung ikaw mainampuon, din salamat sa Dios nga prayerful ka. Payo ay hukmi to uban nga wag tambong upper meeting. Ay hukmi to uban nga murag salaw nimo di kaysa minampuon. Kung ikaw ting simba ka, din salamat sa ting simba ka, pero ay hukma to uban nga di kay gasimba. Lasso ting soon, pasalamati ang Dios kung unsa ka when it's come to your spirituality, pero ay buwata ang imong pagkahingkod sa paghukom nga to sa uban. Kung maayo kag nga tao, buutan, maayo, may natagon, ay hukmi ang uban tungod sa imong pagkaminatagon. Buti pasabot, ay ka ba, may impyerno gig ka. Kaya huwag atabang. No, iksoon. Di, tapos di ba ingon nga, tanaw ako. Although si Pablo ingon nga, follow me as I follow Christ, pero siya iksoon. Nakasiguro kayo siya, ang kinabuhi, nagsunod kang Kristo, although di siya perfecto. Pero ang iyang punto di, iksoon nga dapat, kung unsa iyang kinabuhi, mahimong maing example sa uban, pero ayaw hukmi ang uban tungod sa imong kinabuhi.

0: para ninyong tanan.
1: Napatay sa Elder Simbahan igsoon nga medyo ang ilang pastor ilang aksyon o petisyon kay matuwi kini atong pastor kanang magduka na. Panahon sa simba, ato mismong pastor, magduka. Samtang aduna pa laing part sa serbisyo, niya sikuon siyang asawa, gay, imo na, magwali ka na. So, ingon sa elder nga, kaya itong pastor, ato nang pulihan, kay magduka. O niya, nabot man kini mag-istorya sa pastor, gantuan sa pastor, o giyang istorya, abini mo ka ng elder, nga nung magduka ko. Kaya anang tungang gabi magmata ko o mag-ampo para ninyong tanan tatagsao na ko mag-ampo kamong mga membro simbahan, apil ka. Now, ikson akong punto dito hukman ng uban base sa atong kinabuhi, sa atong standard. Manong iyon din eh, apandili niya angay nga itandi ay ang kagalingon sa uban. Dili angay itandi. O diba ka, o tanawa ninyo. Oh, ikaw, tanawin mong kinabuhi. Oh, siya tanawa. May pa ni siya. Oh, di man sa kalikayan usay nga anato isulti. Pero ang punto ayaw itandi ang imong pagkahamhingkot sa panglagad sa Diyos ngadto sa uban. Ang ato lang, mong pagtabang kay pag-aga kanya paduol sa Ginoo, mutubo sila. Pero nung ka, ngato silang ikondina o atong itandi ang atong kagalingon ngadto kanya makibigan. So don't judge others base sa standard sa imong kinabuhi. Ngano man, kay matag usa kanato adunay kagalingong tulubagon sa ato mga gibuhat. Lato sultig sumato sa kanato. Matag usa kanato. Magatubang sa Dios. Mabitag sulti din sa Pilipos kapitulo 2, igsoon bersikulo 11. Og ang tanan mo ila nga si Jesucristo mao ang Ginoo og pinagi niini madayeg ang Dios nga man. Ang tanan, ang matag-usa. Matag-usa, no? Muyuko, muyukbo. Og magila that Jesus is Lord. Matag-usa kanato hukmanigson. No? Matag-usa kanato manubag. So wa ta katungod nga mo kundina ni bisan kinsa. Ang ato lang mga pagtabang makiksuunan. Pakanindot kung unani ang sistema sa simbahan. Pakanindot kung unani ang espiritu sa Kristohanon. Kanang ang problema sa uban, imong problema. Ang kabugat, imong kabugat. Dili ang pagkudina kung kinsa man siya. Og pagtandi, hukom, base sa imong standard sa imong kinabuhi. So, una ay nabita sa Korinto nga the weaker brother. Kadtong mas ligon, may mutabang, pra kadtong medyo luya, may mong ligon o mahingkod. Kumbaga, be a brother's keeper. Matag usa kanato ang nakakuhan sa atong mga isikatao o atong isikatumotoo. Pwede ba ikson, may mo kang sa laing pinulungan, be a brother's keeper. Kanang imo ampuan siya kanunay, imo siyang dasigon, imo siyang imintor, kung imo nakita nga di pa siya hingkot sa pagkalagad sa Dios. Imo siyang idisipulo, idisciple. Agakon paduol sa Ginoo kanunay, biling hukman o gabugon siya. Sa simbahan, ang simbahan di nadapit sa mga taong balaan o matarong. Kumbaga mo ng spiritual ng hospital, nga welcome ang tanan, mga kaibigan. Dalay ko ng Diyos, ako'y naot na ipagtulungan ato ng pupo, base ni maong mga bersikulo, nga atong gitanaw o atong ipapalagdungan. Atangi ang balaang pulong sa Diyos, atangi ang atong mapag-ampo, kaibigan ko.

0: Doon na panay kusog para mo baro pag-usap. Ayaw paminawa ang tingog sa kaaway nga nag-ingon nga, tapos na ka. Kayang tinuod nga istorya, dili magsugod sa imong pagkapukan, kundi sa imong pagpaningkamot nga mo bangon.
1: Amen. Dalay ko ng Diyos. Good morning, Pastor Dan. Our to God be all the glory. Samot ka maayong among buntag tungod sa mga pulong sa Diyos, Pastor. Ilabi na karon sa mga katalagman, pagampo o pagsalig lang Giyod sa atong Ginoo ang atong masandigan, si Ate Nelfa ni sa Digo City. May buntag kanimo kaibigang Ate Nelfa na Midnaw diya sa Radyo Sapul. May buntag kayong tanan diya. Kung napailaing kapaminaw ka na to diya, text mo ka na ako, Igan. Text mo ka na ako.
2: Dili pa
1: bless ko sa pulong sa Diyos karon kay dako kaayo gabili ang kinabuhi. Lami undang sunod sa imong programa ani panalangin pagkamaayo sa Diyos. Teresita Malcampo sa Nanyo Panabo City. May buntag kanimo diay igana Tere. Salamat kay kaayo ato ning kuan no. Ato ning dealer sa Vigimax pura nagpalita po di kahapon na padala atong gipa GRS atong staff. Dua ka garapang Vigimax oga tulo ka aroma. Ato minabaing dua ka semana nagpadala po ning tulo ka Vigimax murag pinato ka Vigimax yung gipadala. And salamat kay Igang Tiri o Bapa Nabo. Salamat sa Diyos sa pagpaminaw sa programang Pinagpalang Musika. Pastor Dan, good morning po. Mag-aswala na mo mag-programa sa Claver. Wala yung makadungog sa inyong ay, luya po kayo. Pasailaw ko, Igan. Punta na kay Aksis sa ano, sa internet pag minas tong live. Kay naunong nata sa Claver, mga Igan, no? Kay lagi sa pag-isulti bisag usag ka garapang aroma o Vigimax. Wata dito kang istasyonan, wa sila ga baligya. So, wa kita dito produkto Ixon nga may makatabang bayad sa atong istasyonan dito sa Claver, mga temporaryo tanahunong no, dito sa Claver.
2: Ang Dios kay tabangan ka.
1: Pagita no. Salamat di kayo kasubon ato ni mga listeners nato Ixon nga di na makadungog. Pero so far bang good murag duara ka buo ka text nato gikan sa Claver. Murag duara ni sila. Importante Ixon ang pag-text ka namo kay sama tong tandag ay daga na text ng mga listeners suman ako gi-announce. Happy po di sa kalamba. Text mo na ko. Text mo na ko. Ako lang mo itong gi-announce yung soon nga posibleng mawalat sa Claver. Huwa man kay ko'y nadungog nga reaksyon. Ngangi, Pastor, ayaw lang, Pastor. So, importante inyong pag-text na ito, mga igana. Pabalumingan, namo diyan, naminaw, daga mo naminaw diyan. Good morning, Pastor Dan. Salamat sa pulong sa Ginoo nga inyong giwali karon nindot. Ang minsay pakigreet di ay ko sa tanan nga kaibigan diri sa Ingoog, Igan ji Lord ni.
2: Higala kung nabugatan ka.
1: Igan Tito sa Loriga, may buntag di kanimo. Pastor, nakapalit daw siya pero taga-tweet ito.
2: Itugyan na
1: niya ang diri sa Kapitan Juan tag 30 ang isa. Asa ni pe? Maayong buntag, Pastor Dan. Asa dapit ang gabaligya sa Vigimax sa Bugo? Kay na ako'y anak nga ning palit. Kay ubag iyang dalunggan sa Kapitan Juan ko. Diya sa Bugo Iksunwa patadiha. Dito lang gid sa Power Radio sa Villanueva pero ilang aroma nahurot na. Hopefully within this week magkapadala tag aroma dito. Pero na Vigimax dito sa Power Radio sa Villanueva. At paburo o kagayan, na dito kang Joy Love si Rondo sa Sayas Carmen. Amo na yata i-contact number in kaso gusto mo mapalit dito kang Joy Love si Rondo sa Sayas Carmen. Papabor mo diya sa radio kaibigan na gindingan. At tumo sa istasyonan, pakita diya si kaibigan Delsan na tayo Vigimax aroma diya sa istasyonan mismo sa radio kaibigan. Pastor Dan, good morning. Greet ko, kundulin sa pamilya ni Ninang Elizabeth Caldito family pasudan amping kanaigan inday noblesa ni. Isigan inday may buntag. Onya lang ang tawag guman dito sa atong Mindanao Visayas Lines kung gusto magtestimony onya ng palyuga sa atong Mindanao Visayas Lines magtawag. Ayaw lang sa karon mga igan. Kay mag-ampo pa ko. Morning pasudan tinuod yod nga makaya ang tanan kay ikaw. O Diyos, ana aman inday ni salang kataon. Amen gyud makaya ang tanan. Maayong buntag pasudan si Boy Gersani ang suking tigpaminawan sa pinagpala musika diri ko naminaw sa Radyo Bandira Kidapawan taga Matalam ko pasudan dagang salamat. Salamat igan Boy, salamat igayo sa paghatag og feedback kanunay no salamat igayo. Kining text mo igan Boy murag akong tan-aw kada ang text kahapon ano tong sampit sa ni maura pero at least salamat nga imong gina malaga mamao lang minsay no at least salamat nga naminaw ka sa pinagpala musika diha sa Radyo Bandira Kidapawan. Atong feedback ni kung di madungog ang atong ano. Salamat igan Boy Gersa. Salamat igayo. Pasudan salamat sa pulong sa Dios karong buntaga siya gyud gahatag og kayag sa mga sitwasyon. Salamat Philly sa Kidapawan. Igan Philly may buntag diha kanimo. Salamat igayo. No. Sa ipagsud atong program pinagpala mo siya mo. Ana iko diha. Gapangita ko ga dealer gid nato diha atong kabutangan mismo sa sentro katong medyo. Sayon kay pangitao na. So mabalik ko Kidapawan igsuon. Sali maduga itugot sa Dios. 12 minutos makalipas ang alas 5, mag-ampo sa tama, mga kaibigan. Mabalik sa pag-ampo karon ron, ito itugyan sa Diyos ang tanan.

Halang doon nga Diyos ang salamat Ginoo sa balang pulong nga imo na pagipabot nga ni kanamo. Salamat sa ngayon imo na pud kami gipaymangnuan, gipayunduman. Ginoo. Oga. Salamat nga kami nga imong gigaman sa imong Espiritu Santo. Imong gipunduman ay kaakuan sa among isig katao. Ako pag ang pulor tabangay kaming tanan nga andam kami sa pagtilabangay. Di lamang sa material o financial na butang, apan bisan pa sa espirituanong aspeto sa mong kinabuhi. Nga kung adunay usaka namo nga maluyaon sa ilang papangalagad, ako pagampo nga unta, dili kami. Mukod din hangad to kanay noon, amo sa tabangan nga mahimo silang hingkod o mutubo usap sila sa pangalagad ya kanimo. Og labaw sa naudyo, salamat nga imo kaming kipundumang nga dili kami angay mo hukom ni bisan kinsa. O magkundina na bisan kinsa, bisan pa siya nakasala. Inoon, kung naaman, among kauban nakasala, gamita kaming tanan sa pagtabang kaniya, aron siya may balik sa eksusto o insaktong panginabuhi. Salamat, Inoon, sa imong balaang pulong, matamis nga pulong. Pulong may gabay na mo, karong adlawa. Ako pagampo. Imo a kaming panalangin nga to sa uban. Og andam kami. Mutabang sa papasaan kung unsa may kabugat nga gipasaan sa among isig katumutuo. Og isig katao. Aron ang kabugat nga lang gipasaan, mugan gaan. Salamat Ginoo sa kaibigan. Sa mga membro. Nga napabilin nga na kanila ang espiritu sa pagtidabangay. Ako pagampo, Lord, nga panalangin ni kaming tanan. Di lamang ang grupo sa kaibigan, pan sa tanan, nga ana kanila ang espiritu sa pagtidabangay. Butang makapimuot ka nimo. Salamat, Ginoo. Among batiyon kung unsa may gibati sa mga sigataw. Ako pagampo nga kanang espiritu maana agyot ka namo kanunay Ginoo. O karon Lord, isip aplikasyon ni mong pagtulunan. Tabangay kami na mga tao nga matandog gumikan sa mong pagtabang ato kanila. Na mga tao nga panalanginan gumikan sa among pagtabang kanila sa lalaki mga pamaagi. Na mga tao nga magkapaduol diya kanimo tungod sa among kinabuhi. Na mga tao nga mudahig kanimo tungod sa among ginabuhat usab nga to kanila. Salamat to Dios o karong adlaw sa mga usab among gihalad among kinabuhi diya kanimo. Bantay o Dios matag sa kanamo, panalipdi kami Ginoo. Ilikay kami sa matang sa kadautan. Tabangi kami nga di kami malimbungan sa kaaway. Tabay kami o Diyos nga di kami mabiktima sa kaaway nga sama sa leyon nga nagngulob o nangitag posibleng mabiktima. Salamat Lord. Ako pagampo ko ng adlaw. Tabay kami nga mamadaugon, mabungaon among adlaw. O tabay kami o Diyos among kinabi, mahimo kining panalangin nga to sa uban. Panalipdi kaming tanan. Ihatag ka na mo o Diyos ang mga panglawas. O kadtong adunay mga balatian ako nagampo sa pangalan ni Kristo Jesus. Ikaw Ginoo magatandog sa mga lawas o sa iyong milagrosong pamaagi Ginoo. Ihatag ka nila ang kumplitong kaayuhan. Glory to God. Salamat Ginoo. Itagbo ang tanang mga panginalan. Kalipay o kalinaw ihatag ni kanamo. Labing kadtong ipangbugatan, gumika sa laing mga suliran nilang kipasan. Tabangi sila Ginoo. Salamat Lord. I declare blessings man ka namong tanan. Protection o good health. Salamat Ginoo sa tanan ng imong gigamit aron paluyo ang programa Pinagpala Musika. Ako pagampo Lord. Tinilo sa mga panalangin, ibalik na to kanila. Labi na ang maayong panglawas o ang proteksyon man na kanila. Panalangin sa tinubdan sila mga income.
og sa tanang mga prayer partners o mga partner stations, salamat Ginoo. I declare blessing sa manas ng mga partner stations o tanang mga personnel at pilang management ko, Dios. Salamat sa produkto ang mong gigamit ang pag-ampulor para mong gamito ng mga produkto na nagpaluyo sa program Pinagpala Musika. Aron pa tayong pag-ibabroadcast at kinimang programa sa mga istasyonan. Salamat, Lord. Kanimo kini mong giampo, gipasalamatan. Sa pangalan ni Kristo Jesus, nga mong ginagmanuluwas. Amen. O, amen.

21 minutos pagalipas al 5, mga kaibigan, naibuntang ibigang Rosinda Pangilan, Elena Kanakan, Abusab Rosalina Mariano Pante, Oga Sinaida Rama Sirondo, Oga matutuwa pasulan, salamat sa pulong sa Ginoo kanang magpahiyom. Magpahinumdom kanamo, glory to God. Emilda Ligario, may buntag kanimo igan. Arlene Cabrillas Amar, o kabigang ging Uyan. Good morning, Pastor Dan. Tinuog yun, Pastor, nga ako mitambag sa akong kauban sa trabaho apan sa wala dama. Pag-abot sa pipila kakatuigan, nakasala usab ako. Apan sa kanoy ako nag-ampo nga dili na mausab ang among sala. Tabangi sa pag-ampo, Pastor Dan, salamat. Emily Elimari Talisay Ruflo, may buntag, og Telma Asinero Taniyo. Adela Abusero, maing pamaminaw, og Analuna Bailin, og Katusaba. Milba Hampon, salamat paminaw, og kang Ilina Kanaka na Kanay. Marilena Tanasas. Og Iganisa Abilia Sabas, may buntag, og Lalipay ko Kamasa. Igan Gian, dalay ko ng buhing pulong sa Diyos. Matod pa ni Igan Gian, kasi pong Gaviola Diligos o Mambuaya atong dealer sa atong produto ng Vigimax Aroma. Amen, O Lord, dalay gon ka sa buhing dalay gon ka sa buhing ngalan mo. Salamat kanunay sa pagdasig adlaw-adlaw. Salamat sa laing kinabuhi pa. Pasiloa kami sa ang mga sala from Joy Linuwag Lumakang. Managok, itugot sa Diyos unya di ako. Para sa last vigil sa kabigang ni Panaw diya sa Managok, ako pag-ampo man sa pamilya. Kita-kita tayo mga igan na. Di ako unya, kung pwede, mga alas 5 lang ta. Kaya gaulan-ulan na pa kong gabi eh. Di ako unya, mga alas 5 mga igan sa Managok. Itugot sa Ginoo di ako unya, usbon ko alas 5 sa hapon. Aron duyugan ang pamilya sa itong kabigang ni Panaw diya sa Managok. Maayo nga buntag, magpaminaw diya kang Alagad Raul Cultivar sa Santo Tomas. Alagad, may buntag ka nimo Alagad. Atensyon na itong mga federation na presidents or kanang coordinator sa laing mga lungsod in kaso pag i-organize, naatay meeting unya, ugma. Alas 9 sa buntag diha sa tong kaibigang office na matay conference room diha, magmeeting ta ugma diha. So ako nag-ampo na representative nato gikan sa diha sa San Fernando na ay Quezon, igan tata, pwede uban, pwede pud igan na Bonilison, pwede duha mo anha. Then kapatid da Pastor Nilo, kung makana ka mas maayo. Og kung naa, kung wala man, then basig na ay pwede. Text lang ko kapatid, kung makana kung wala, then basig pwede si Igan Lorna. Okay, sabaka pwede makarepresent sa Maramag. Umausap diha sa Don Carlos, kaibigang Bin Carmelotes. Kita-kita taon niya. Sa Kitaw-Taw, Mami Alice, Dangkagan, Igan Re, Kibawi, former Kagawad Pina, kita taon niya. Damulog, Igan... Siya to, Lee Sarong. Nalimot ko siyang real name. Iyaman itong gi-text ako. Pero di ako pa makita din. Anyway, sa tanang mga lungsod, mga tukan, Igan Bimbot, pwede ba ni Igan ni Izer? Or kinsa baka, pwede rin po nga ikaw. Depende. O gamausap diya sa kalilangan, Igan Marites, kita-kita taon niya. Pasolong Pinay, diya sa Talakag, kita-kita taon niya. Igan Binje Laduri Sumilaw, ipasugong Pastor Dudong, pwede makatambong kaugma. No, ugma, dili niya, ugma. Asubi sa buntag. Then, half din atong meeting. After lunch, pwede na tayo mo disperse, pwede na tayo mo adjourn. Og malay-balay, of course, na si Pastor Kuan, Pastor Joel. Lantapan, si Igan Hill Adrian. Og lipay po ko makatambong si Pastor Makua kay karon sa taguloan, kay extended to siya mo iga ga-coordinate dito sa taguloan. Of course, napo dito si Igan Emilda sa taguloan. Then, ang mabuhay at tungod kay medyo layo, pwede mo tambong, pwede li. Pero kung ting remit ninyo, mas maayo nga remit mo. And then, Richard, pwede yung tambong taga Mambuaya. No, former kagawad Manuel, malipay kay kung makatambong ka.
Oh, pero kung di pa tirimit nimo, pwede na po nga ako na po yung magpasabot kanis kung unsa mong gimitingan. Kaya medyo layo-layo po. Si Pastor Ariel, na nakahapon ako na lang siya gipasabot na kayo lang balik Wednesday. Kaya medyo layo rin siya kayong biyay. Kabanglasan usab, kung naay magka-represent, malipay ka iko. At oras igsuan ka naman 16 minutos pa sa 5. Salamat ng mga igana sa inyong patayang sa pagtabang. Katuwa pa makatod siyang hinabang hatod na mo sa inyong mga collectors or coordinators. Para patayin pagyod ang pagtabang o niya sa itong mga kaibigang mga functionaries. Ang bulan sa Hunyo dapat mahatag na nato o marimit na o matod na sa opisina. At least karon or ugma. No? Kaya dapat di mo lampas sa pisa 15 sa the following month. Ato ihatag igsoon ang previous month. Panitan karon July 14. So dapat ang tanan nga month of June nga contribution na ito, mahatod na nato karon o di ba ka ugma. Na ako sa itong opisina o niya, halos sibuk adlaw. Kato na yung mga tuyo ka na to, ato lang. Ako pag-ampo na usas at mga kolektor igsoon, i-attacking ka ng heart attack igsoon. Usas at mga kolektor diya sa bugkaon ng tapan ni Panaw. Heart attack hinungdan siyang kamatayon. Ako pag-ampo, manaa sa pamilya. Ato yung nabi kahapon igsoon, igsoon kalit na kamatayon sa kalit nga pagbiya sa atong kaibigan. Diyan sa Bugkaon, pamilya Yipis, sa pagpanaw ni Igan Jessica, atong kolektor sa atong kaibigan, sa maong lugar. Diyan ni Igsoon sa, alimutos sa pangalan silang Purok diyan. Mga igan, manamilit na ta. O, oh, napatay 2 minutos di ay. Salamat di kaayo sa lamiang litsumanok, ang sibog litsumanok. Diya sa Wao. Naitulog ka pisto di sa Wao, pati lamia sa sibog litsumanok. Oy, grabe yun, katuwa mga kasuhay, pagsuhay na mo. Nasa Banisilan, nasa Lawagan, og naa sa kalilangan. Duwa ka pisto ang sa kalilangan. Doon sa terminal, og diya sa likod sa Farmacia Chavinia. Sa likod ana na diya ang sibog ni Sumanok magkaibigan. Salamat igan diding sibog ang tagia sa lamiang Litsumanok sa Wao, Banisilan, Salawagan, Quezon og Kalilangan, Bukidnon. Kaibigan Tina Bautista, igan Tina, salamat di kayo. Salamat kayo sis, ang gino pa tayo magkapatalay ng despite sa mga pagsulay. Salamat for faithfully no, kanang pagtabang sa atong radio program. Salamat igantina, salamat igayo. Kaibigang Nelson and Bibing Dolo diha sa Filibayugan City, may buntag. Murag pagi magtingog ang atong partner station, ang Metro FM Bayugan City. Murag kinala na kumaadto dito, mangita og laing stasyonan. Igandon, basit na minawag karon. Atong imong girecommend na to kay murag duha na kasimana. Nga wa tabadug udit tabadug diya sa Bayugan City. Dagang kaayos sa tumalistas diya nga taon paminaw nga di makadungog kay dako-dako ra bag yung tong coverage sa tong partner station diya. Salamat di kaayo Osbon ko kay tanan nagpalis tong program pinagpala musika. Igan Bitol and Blackie Lumiston, salamat igayo. Igan Alma Lutrago, igan Alma, salamat igayo. Sa imong gipadala og mausab diya kang kaibigan Mayang De Villieres, kagawad Ida Dangalio. Robicento, salamat igayo. Abusas sa mga kaibigan sa Sungko, pinanguluan ni Igan Bibi Apat. Og sa Kolosian, pinanguluan ni Igan Maning Pardo. Kanyang tanan diya mga igan, dagang salamat. MCC Sungko, dagang salamat. Yari da Miriam Lumilang o Ati Levi Livy. Kasiri, salamat igayo. Sa nalabuk ang persa sa grupo sa mga kaibigan o ng mga istasyonan nga atak, asa kita madungog. Kaibigan ako kini si Pastor Dandang Galio. Temporaryong manamilit og magaingon. Ang pagmamahal sa bayan ay pagmamahal sa Dios. Maing buntag kanyong tanan. To God be the glory. Dalay ko ng Diyos.

0: O si Ato Igana, Alex.
1: Akong pasalamatan lang kasi katulipalit na kung makaroma ba kay ang aking tiil kay nangauga siya ng kanang kuhan. Samad.
0: Naunsa tayo mo na samad yung tiil?
1: Kano-kano ka na ako, Pastor.
0: Kanang okay. Nangauga. So pag-aplasin mo ga aroma, nangauga ang mga samad. Taot-taot din mo na siya nga gikuhan, no?
1: 4 years na ako na sagyan din ng mga allergy, Pastor.
0: Uy, tapos sa diag i-aplasan mo ga aroma, nauga.
1: Nangalayos siya, Pastor. Nangalayos.
0: Salamat sa Diyos, no? Salamat sa Ginoo na'y aroma. So, nakapalit ka adtong pag-anak na ko sa Tagum?
1: O, 5 kabuo, Pastor, akong ipalit, oy.
0: Ah, 5 ka. Ah, okay. So, salamat yung gaayo.
1: 5 kabuo.
0: Okay.
1: 5 kabuo ka kung ganyan. Magpasalamat yung ko, Pastor, sa Ginoo. Okay, nakita na dito tao niya na imamata ka. Salamat kayo sa Ginoo.
2: Lu, nganong katakian ka man?
3: Sakas kaayo ko hubag sa tiil daw. Ay natapilo manggod sa akong paglakaw. Agay kasakas sa akong hubag. Sakit pajod kaayo akong tuhod. Kagirayuma. Besan o sa nalang tambal akong itambal ni ini. Apan wa di hapoy alibyo.
2: Wa na'y problema, Lu. Ano yan ay bago? Ang solusyon sa imong hubag. Maokini ang aroma herbal oil. Ang pinagpalang nga na.
4: Aroma Herbal Oil ang pinagpalang lana. Gipanalanginan kini sa Dios alang sa nagkalalaing sakit sa kalawasan, sama sa arthritis, rheuma, varicose, sakit sa likod, sakit sa tiyan, sakit sa ulo, kabuhi, panikik, pamaod, paso, samada, bilakan sa insekto, katul-katul sa panit. Epektibo usab kini nga haplas alang sa mga buros. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil ang pinagpalang lana.
5: Itutin mo yun ako ni Pastor, naduhan ako ka mga apo.
0: Oo.
5: Ang una, Pastor, ang akong babae nga apo, iubo siya, Pastor, ba? Unya ka ron, iba, inom siya sa akong bana, nga si Jerry, o katong buwan, o pabutan sa ilang ba, Pastor, tong kapsul ba? Nag-i-max.
0: Oo. Tapos?
5: Unya ka ron, kanang, kasi wala pa siya nakatik, Pastor, anang gabi, nagpakuha siya o kapayas, kaya sakit ka pulo ka yan tutunlan.
0: Oo.
5: Kunya kay wala man namo dito kaon Pastor kapayas kay gabi ina nagi to pagkabuntag among ipap anto iyang ilang dila o katungkuan katung kapsul sa asal abidivax. Kunya kay wala pa man sa namo og sayo Pastor na tulog man sa ubali pagmata niya nagkaon siya og humani ana sa papa Pastor na mamina unsa na itong inyong gipakuan sa kuha di kabutan sa akong bakba.
0: Oo.
5: Ingon ko Pastor nga naman ana siya nga hindi na nagsakit akong tutunlan. Hindi na sakit magtulon.
0: Glory to God.
5: Pastor?
0: Oo.
5: Oo. Nagsigyan ko, nagdanay ko ng Ginoo kasi nang sa isa lang kapuan, Pastor, na patayin ang sakit siya ang tutunlan, Pastor ba?
0: Ah, kaibigan, salamat kayo, ate.
5: Salamat kayo, Pastor.
0: Salamat kayo, yes. God bless, salamat kayo.

0: Mindanao, Visayas Headlines. Mindanao.
1: Oras sa Pilipinas, alas 5:37.
0: Mindanao, Visayas Headlines. Sa matag pitik sa orasan, andunay mga panghitabo nga angay masayran sa publiko. Gikan sa Mindanao, paingon sa Visayas. Nga ihatod kanato sa basaligan ng mga provincial reporters. Kini ang Mindanao Visayas Headlines. Ug karon, ania ang inyong news anchor, ang kaibigan at pastor ng bayan, Pastor Don Danggalio sa Mindanao Visayas Headlines. Mindanao, Visayas Headlines.
1: Adlong Martes karon o gapit sa 14 aning bulan sa 2026, welcome sa atong Mindanao, Visayas Headlines.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
1: Kamusta mga kaibigan? Bago ay pala ito dungog ang programang Pinagpala Musika. Mabati sa kapin 40 ka mga istasyonan din sa Mindanao o gamausap diya sa Visayas. Og sige hapon madungog og makita sa atong Facebook Live Dan Il Evangela. Og karon igsoon, welcome aning atong Mindanao Visayas Headlines, mga pakitabo din sa Mindanao og sa Visayas. Although magwa tay reporter karon gikan sa Visayas mga kaibigan. Rato lang palusot kini mga balita, pipila ka balita pakitabo din sa Mindanao. Atot kanato sa produkto nga Vegemax Plus sa pinagpalang kapsula. Kagibuhat gikan sa 25 ka mga tanom og tungod sa patalangin sa Diyos igsoon ang usa ka simpleng food supplement na imong tambal sa daganan. Oil ang sulod ani og dili powder. Alang sa dugang detalye, bisita mo sa mga estasyonan nga naatay produkto mga kaibigan og di mo makisayod may tungod sa atong produkto nga Vegemax og Aroma. O di ba ka sa atong mga kaibigan centers din sa Bukidnon? Diapod sa WAO. Natay tindahan diya, diya mo adto sa atong tindahan. Nimutang sa adyong building. Color green among building at bang anang bagong ginakonstruct ng merkado. Pag naapod mo sa Hingoog, dito sa Gusmana building, doon lang sa public terminal, baklay mo sa direksyon to hospital. Nasa imong tuong side, makita diya ang Gusmana building na diya atong opisina sa kaibigan. Diya mo makisayo, di ba ka mapalit sa produkto nga Vegemax o Aroma. Pagpabor mo dito sa Bislig City, taga Surigao, at mo sa Mangagoy. Nadia Iksoon sa R. Castillo Street, halos kilid sa Cap Building, mga kaibigan. Karandalan gani nga sentro, padulong ka dito sa Prince nga department store. Sa imong left side, nadia ang atong opisina sa kaibigan. Kilid na siya Iksoon sa Cap Building. Ronald P. Cascalle sa R. Castillo Street, kay ang Cap Building Manggod na api kaskalik, pero kilid ang ginya po na, no? O, di ba ka, text mo sa itong numero 09-27-71-12-12. Kadaadlaw igsoon, nagkapadala ka nato through GRS o Giante, depende kung asa mas available na po'y LBC. So, kadaadlaw na tagdipadadaan ka, nag-order ka nato mas barato. Ikaduwa, og labing maayo inampuan atong itawag pinagpalang kapsula. Atong inampuan igsoon sa matagpalit nimo sa atong kapsula nga Vegemax, dako na katabang para sa atong radio program. Og matagpalit nimo sa atong haplas nga aromatherapy oil, dako po ng tabang para sa papadayon nga mabroadcast ang programang Pinagpala Musika sa dagang istasyon din sa Mindanao og sa Visayas. Vegemax Plus ang pinagpalang kapsula o Aroma Herbal Oil may itong pinakamin sponsor sa itong programa. Osmon ko, adlaw Martes mga kaibigan, maulang kabuntagon sa ubang mga dapit. Amping ta mga kaibigan ko, amping ta. O niya kay lagi, mag-ulan, sa manako kapo, nataliksik na ulanan ko. Di ka kayan igsoon nga sa magitag-ulan. Di kalikayan o buhon tagsip unon, hilantanon, pag-inom o Vegemax para muligo na atong immune system, mga kaibigan ko. Osbon ko ah, pag-inom o Vegemax, pagpaligo sa atong immune system. O karon sa ulang tudling sa atong mga balita.
0: Mindanao, Visayas Headlines.

0: Balita pang itabogikan sa Sambuanga del Sur, mga kaibigan. Usa ka senior citizen patay human mahit anoran sa Barangay Dao, Pagadian City.
1: Mindanao, Visayas headlines.
0: Samtang 4th year criminology student patay human nakurintihan sa sulod sa iyang boarding house sa Arakan, North Cotabato.
1: Mindanao, Visayas headlines.
0: Dua ka minor de edad padayong gipangita human na anod sa dam sa Lumintao, Quezon, Bukidnon.
1: Mindanao, Visayas headlines.
0: Laing uruan tudling sa ato mga balita mga kaibigan, upat ka mga kusog nga pagtayog miigo sa Sarangani Province.
1: Mindanao, Visayas headlines.
0: Oy, naglinog na po doutro dito sa Sarangani. Kanapusang uluan tudling sa ato mga balita mga kaibigan, 59 anyos nga tagahinatuan gidakop sa mga kapulisan sa Barobo. Municipal Police Station tungod sa paglapas sa PD705 sa may Kabakungan, Barobo, Surigao del Sur.
1: Mindanao, Visayas headlines.
0: Mga kaibigan, mao kanang uluan tudling sa atong mga balita tud kanato sa produkto nga Vegimax Plus sa pinagpalang kapsula. O galing adunay mga pangutana, pwede mo text kanato o katunay mga testimony, pwede mo tawag kanato mga kaibigan. Ipabot ang istorya sa kayo mo na angkon og ang pagpasalamat sa Dios dinhi sa kahinan, pinaagi pagtawag sa atong numero 09277211211. Malipay kay kuson kung makapaabot kag testimony. Pinagis pagtawag ka nato, di ba ka pag-text ka nato o pag-comment sa itong Facebook Live karon mga kaibigan ko. Korente 4 minutos pagkalipas alas 5 karon sa detalye sa atong mga balita.
1: Mindanao, Visayas headlines.
0: Usa ka senior citizen patay human mahit and run sa Barangay Dao, Pagadian City. Aron hihatag ka na to ang detalye atong dawaton ang report ni kaibigang Francis Ralph Yemet. Nanukad sa Barangay Radio Gipo, Sambuanga del Sur. Kaibigang Francis Ralph, ibalita mo.
2: Usa ka 72 anyos nga pedestrian ang namatay human nabanggaan ng motorsiklo sa usa ka hit and run nga insidente alas 4 sa kadlawon kagahapon adlawa Hulyo 13 2026 dadtong lapita sa may Proc Fatima Barangay Dao Pagadian City Sambuanga del Sur. Sa inisyang imbestigasyon na sayran nga ang biktima naglakaw sa dalan sa dihang giyong nabanggaan siya sa usa ka gray nga Honda Click 125 nga gimaneho sa usa ka lalaki nga nailhan lang sa alias nga Pongpong ang back rider sa motorsiklo usa ka 25 anyos nga lalaki gikan sa Kumalarang Sambuanga del Sur. Nagkaangon ng mga samad, gidala sa ospital ang biktima alas sa pagtambal apang gideklara kaning dead on arrival sa attending position alas 4:35 sa kadlawon. Human sa insidente, middagan ang driver palayo sa lugar o gibiyaan ang back rider. Ang motorsiklo nga nalabigi dahil sa kote gidala sa Pagadian City Police Station alas sa verifikasyon sa tag-iya. Isip kabahin sa nagpadayon ng investigasyon ang mga otoridad nagpahigay ng panlapang operasyon aron makitaan o mandakpa na ang driver samtang nagpadayon ng investigasyon sa maong insidente. Nanukad sa Barangay Radio 101.1 FM Gipo Sambuanga del Sur. Sa ngalan sa Vegimax Plus sa pinagpalang kapsula, Aroma Plus Herbal Oil ang pinagpalang lana. Kini ang iyong kaibigan Francis Ralph Yemet para sa Mindanao Visayas Headlines.
1: Mindanao Visayas Headlines.
0: Dagang salamat kaibigan Francis Ralph Yemet sa maong report. At ito dito sa produkto ng Vegimax sa parit mismo diya sa istasyonan sa Barangay Radio diya sa Gipo Sambuanga mga kaibigan mga kaigsoonan ko. Boss sa taga Gipos o silingang lungsod. At tulang mo diya sa Barangay Radio. Pagkita diya si Ma'am Elvi. Kaya na diya pa rito ang produkto nga Vegimax o Aroma. Katong gusto mag-dealer, text mo ka na mo o di ba ka? Doon mo diya sa Barangay Radio. O makisayad mo unsa o may mong dealer sa itong produkto diya sa Gipos. O sa mga lugar, text mo nga ni ka na mo. Para magiyahan mo kung saon nga may mong dealer sa itong produkto nga Vegimax o Aroma. Good morning, Pasulan. Asa gani mapalit ang Vigimax sa San Miguel, Surigao del Sur? Kaya akong papalito na akong daughter-in-law na sila nagpuyo sa Tina San Miguel. Dito sa istasyonan. At dito sa Barangay Radio, kaibigan, na dito ang atong Vigimax. Pasubon ko, at lang dito sa Barangay Radio. Di ha, no, not Barangay Radio ha. Tribal FM. Pasubon ko, Tribal FM ang atong partner station sa San Miguel, Surigao del Sur. Korinta 7 minutos pagkalipas alas 5. Salamat kay bigang Ani Ario sa maong pangutana. Laing balita mga kaibigan, gikan dito sa Buanga del Sur atong sayron na balita pagtabo diha sa North Cotabato. Usa ka 4th year criminology student patay human na Korintian sa sulod sa iyang boarding house sa Arakan, North Cotabato. Alang sa detalye, atong dawaton ang report ni kaibigang Noinim Rafisura Kainoy. Nanukad sa 98.5 ang radyo kaibigan na Valencia City. Kaibigang Noinim, ibalita mo!
1: Mindanao, Visayas Headlines.
3: Naputol ang mga pangandoy sa usa ka incoming fourth year criminology student human aksidenteng na kuryente sa sulod sa iyang boarding house sa Purok Mahayahay, Barangay Duroloman, Arakan, Cotabato sa may alas 4 sa hapon ni atong Hulyo 12, 2026. Giilang biktima nga si Marlon Sabido, 21 anyos o residente sa Barangay Bao, Alameda, ug nagtungha sa Cotabato Foundation College of Science and Technology kung CFCST. Sumala sa investigasyon sa PNP, nag-review ang biktima sa dihang gikuha niini ang usa ka extension wire ug wala kini kamatikot nga aduna pay nakakabit nga nabilin nga gubang metal nga parte sa plug nga nakadikit sa extension cord. Aksidente kining nahawiran ug mao hinungdan sa diretso nga pagkuyanap sa taas nga boltahe sa kuryente ngadto sa iyang lawas ug mao hinungdan nga natumbak ini ug nawad-an sa panimuot. Gisulayan pa kini sa pag-revive sa grupo sa MDRRMO Rescue Team ug gidala gilayon sa Arakan Super Health Center apan idiniklara kining patay sa may alas 5:30 sa hapon. Kini nga balita hatod kanato sa Vigimax Plus Herbal Capsule ang pinagpalang kapsula o Aroma Plus Herbal Oil ang pinagpalang lana. Nanukan gikan sa 98.5 Radio Kaibigan Valencia City News Center. Kini si kaibigan Nione Montes Rafisura Kainoy para sa Mindanao, Visayas Headlines.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
0: Daghang salamat kaibigan Nione Rafisura sa maong report. At tutok na ito sa produkto ng Vegemax Plus sa pinagpalang kapsula mga kaibigan. At ang iyong diya sa Uloline FM kay magatuta diya o Vegemax Aroma. Hopefully karong si mana mismo makahatuta diya. Para may mong available na produkto diya mismo sa istasyonan sa Uloline FM ni Mutan diya mismo sentro along dahiwi sa pangantukan. Pag naamo sa Kalilangan, pwede mo dito sa Butika Kalilang. Maroon na itong atong bugtong pharmacy sa Kalilangan, ang Butika Kalilang. Di mo palit sa inyo matagpalit sa itong produkto diha sa Butika Kalilang, dako nagtabang para sa itong radio program. Pwede po dito sa Madayag Store, pwede po dito sa tindahan ni Igan Marites Bersila, pwede po sa panimalay ni kaibigang Ate Lorna Ibgasa. Papabor mo dito sa WAO, din dito mo sa itong tindahan. Adyong building at bang sa ginakonstruct na bagong merkado. Laing balita mga kaibigan, gikan dito sa North Cotabato. Nga pakitabo atong sayron ang balita pakitabo din ni mismo sa Bukidnon. Dua ka minor de edad, padayong gipangita human na anod sa dam sa Lumintao, Quezon, Bukidnon. Aron hihataga nato ang detalye atong dawaton ang report ni kaibigang Jeremy Pahangin nanukad sa 98.5 Radyo Kaibigan na Valencia City. Kaibigang Jeremy, ibalita mo.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
4: Nadala sa kusog-abulog sa tubig ang duha ka managsuong menor de edad human misulay ug tabok ang ilang isa ka motorsiklo sa usa ka dam sa Barangay Lumintao, Quezon, Bukidnon, gahapong adlaw, Hulyo 13, 2026. Base sa isang impormasyon gikan sa mga saksi, nagsakay sa motorsiklo ang usa ka mahan uban sa iyang duha ka mga bata gagikan base sa eskwelahan ug paulin unta sa ilang panimalay apan inigabot sa nisgutang dapit Mitabok sila sa dam samtang kusog ang ulan, inubaran sa kusog nga bulhog sa tubig. Rason nga disbalansi og natumbang ilang gisakang motorsiklo ug naanod ang mga bata samtang naluwas ang amahan. Sumala sa dugang impormasyon, ang mga pamilya lumulupyo sa San Fernando, Bukidnon. Samtang, parain pang ibisigahan sa motoridad ang maong insurante, lakip na ang usa ka anggo ng isusi nga may kalabutan sa posibilidad nga ang amahan natatsahan sa ilim ng makahubog ni adtong higayuna. Wala pa ipesyal ang kumirmasyon gikan sa kapulisan o sa motoridad kabahin ni ini. Parain pang search and retrieval operation sa motoridad ang mga responder aron sa pagpangita sa duha ka mga bata, samtang wala pa formal o opisyal na pahayag kabahin sa ilang kahimtang. Balitang hirugganato sa Vegemex Plus Herbal Capsule o Aroma Plus Herbal Oil. Nanugadalami ka sa 98.5 Radyo Kaibigan Valencia City News Center. Kanisigan Sarmay S. Pangin para sa Mindanao Visayas Headlines.
1: Mindanao Visayas Headlines.
0: Dagang salamat kaibigang Charmy Pangin sa maong report. Dinhi sa Dakbayan sa Valencia ang atong produkto nga Vegemax. Ang atong bugtong butika nara diha sa Bufarco Pharmacy. Muna atong bugtong butika gabaligya sa atong pinagpalang kapsula igsoon Bufarco Pharmacy. Pwede pod mo diha sa Alquino Emporium sa atong pinakatindahan. Ang kanindot diha nagpabili ng atong special price para sa tanan. Special price tungod kay atong ipaubusan gikan sa kanya tumanggod tag 15 ang gid ang SRP ani. Onya sa mga dealers o atong mga users o mga kaibigan atong gibuhat nga 1,100 na lang. Kaya una mong palit kani adto tag 1,300 karon. Diretso na igsoon. Maski pa upsa atong presyo busa anak mo diha sa Alquino Emporium first floor. Nadiha atong produkto bukas ta Lunes atong adlang Domingo pero pag Domingo igsoon alas 12 sa odo ta mag-apply. O katong gusto mag-testimony, pwede mo tawag karong magkabaigan, ipaabot ang imong testimony sa kayuan nga naangkon gamit ang produkto nga Vegemax o Garoma. May punta diya kaibigan Mrs. Ili, kapon, ato sa hinabi kapon kay anak sa itong opisina, si ate Mrs. Ili, napod Iganville Masisar, yan dalang apo, matod pa nga, Pastor Kining, ang mama aning bata, na ay murag, mayuma ba to? So dili ko nung magburos. Ipainom og Vegemax. Uy, naburos ang anak ni Iga na Vilma. Rason nga nakapanganak siya og nanay apo mo itong gidala kapon sa itong opisina. Takot-takot apod ang bata igsoon, siguro mga 3-year-old to siya. Matod ba, Vegemax nung katabang aron nga sa wala, I mean, sa taas ay paano mabuntis siyang anak. Nabuntis og nakapanganak ko sa kahimsog na bata. Igsoon, Vegemax Plus ang pinagpalang kapsula bisag unsang balatian base sa mga testimonies. Mataga ag alibyo mga kaibigan, mga kaigsuonan. Salamat pasudan sa pulong nga imong gi-share karon og salamat usab sa kinabuhi ni Deacon Norman Umbol nga iyang gipagamit ang iyang bao-bao sa among pag-remit gahapon. Oh, si Igan ko na ito, Igan Deacon Norman Umbol. Salamat Igan Deacon Norman, salamat igayo.

0: 55 minutos pagalipas alas 5, may buntag igan Crisilda Daog Romo and Lucina Family. Salamat kaayo sa inyong pagpaminaw sa atong programa o pa-follow sa atong live. Diya sa mambuaya ang atong produktong Vegemax na palitiya kang kaibigan Gian Deligos. Ano mo diya? Kaya natin itong produkto ng Vegemax or mas tindahan pag naamo sa Lumbia na diya kang kaibigang Hisela Bunaoy. No diya sa balay nila ni Pastor at bang na siya sa Kanangkali at bang sa BGMP. Diya mo subayan na siya before abot sa Picas Canto na diya sa walang dapit ni mapalit ang itong produkto na diya pa ni malay ni Igan Pastor Bunaoy. No na diya si Ma'am Hisela. Pag naamo sa Sentro Cagayan, nadya kang Igan Joy Love si Rondo sa Sayas Carmen. Pag naamo na Gindingan, dito sa Radyo Kaibigan na Gindingan. Pag naamo sa Renueva na dito sa Power Radio. Although, Vigimax na lang ato dito kay Nota na kahapon o nangyaging adlaw sa atong aroma. Pero padala natin karong semana. Laing balita mga kaibigan. Opat ka mga kusog nga pagtayog miigo sa Sarangani Province. Aron ihatag kanato ang detalye atong dawaton ang report ni kaibigang Noynim Rafisura Kainoy nanukad sa 98.5 Radyo Kaibigan. Kaibigang Noynim, ibalita mo.
1: Mindanao Visayas Headlines.
2: Niabot ngadto sa opat ka mga sunod-sunod nga kusog nga pagtayog ang miigo sa Balot Island, lungsod sa Sarangani, lalawigan sa Davao Occidental, sugod pasado alauna sa kadlawon kagahapong adlawa, Hulyo 13, 2026, hangtod alas 6 sa buntag. Sigon sa Feebox ang

0: na dinhi sa Valencia o sa atong tindahan. Ang sa atong mga partner station, mapalit ninyo diya sa laing presyo. Pero at least, naadi ang produkto bala medyo taas gamay. Pero di po kaya nakataas kumpara ato sa unag yung tag 1.5 ang garapa. So ana mo diya, palit mo diya sa istasyonan sa presyo kung pila ilang hatag diya kaninyo. Osbon ko ang atong discounted price para lang na dinhi sa atong mga kaibigan centers sa atong tindahan sa Bukidnon, Bislig City o diya sa Ingoog City. Ang inyong matagpalit sa lalaing istasyonan, dako na katabang para padayong madungog atong programa diya sa inyong mga dapit. Mga igan, kapsa tag-uras, sa ngalan sa Vigimax Plus sa pinagpalang kapsula. Huwag mausap sa atong mga partner stations and reporters. Kaibigan, ako kini si Pastor Dan Danggalio, temporaryong manamilito mag-aingon. Prevention is better than cure. Amping mga kaibigan, labi na karong panahon nga magsigig ulan. Dalaygon ang Diyos.
1: Read the now, Visayas Headlines.

0: Vivian, unsa may atong abuti paabot?
1: Ako tong sa ana di ka pastor nga nagpatabang sa imong paampo. Among doon nga nakuma siya.
0: Oo.
1: Katong na-discuss siya sa motor tapos ipirahan ang iyang ulo. Then nakuma man to siya pastor mga doon 3 weeks gid pastor.
0: Uy, 3 weeks siyang nakatulog kuma, no?
1: Oo, then kanang okay. Kuan na to pastor kanang sige nila patuluan dito sa Cagayan og Beachy Mac. Dayon dala din sa pagampo sa tong buhi nga Diyos pastor. Naka-recover din siya. Then ang tud nga kanang kuan pastor nakamata siya. Kada tud di sa kong bana pastor ginampuan gid niya nga pinaagi sa
0: yes.
1: DJ Max pinaagi sa tabang sa tong buhi nga Dios. Then itubag gid niya pastor karon okay na gid kay mong isuon.
0: Okay na siya. So nakagawas yes, pastor, okay. Na siya sa ICU o
1: oh. Oh nakagawas siya pastor mga kuan gid dol gid 4 ka semana pastor nakagawas okay. Siya. Okay na siya pastor yes. Kanang katuganing gid tawuran man siya og tubo sa iyahang liog kay kanang dili naman to siya makatulon. Then karang pastor kagahapon okay na gid kay siya gitanggal na din makalakaw na siya iyaha pastor.
0: Wow, glory to God.

0: 98.5. Numero 1 sa balita.
1: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilyang.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumang nga kasing-kasing ako naghahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon mapapasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Magkalingawan sa Bukidnon, Radyo Kaibigan.
4: Mga on na ta.
5: Uy, kalami sa sinabaw.
6: Naabay kinilaw.
7: Ilabas ang bida sa lamisa.
8: Fuego blend jelly paste.
6: Kalami ane.
8: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
7: Sukad karon, mataghamal, kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang fuego blend jelly paste.
5: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
9: Oy Mare, gahinuktok malay ka diha.
10: O lagi Mare, nangita manggod ko phone shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud kay pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
9: Dili na problema Mare, adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty og no advance interest.
10: Ah sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
9: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
11: FA Phone Shop.
12: May good news!
13: Hello, oy, unsa koy good news!
12: Aniana ang pinakabarato, pinakapulido o di kalidad ng trabaho kung hisgutan ang printing services. GRD Printing Services. GRD Printing Services. Nagtanyag
14: sama sa large format outdoor sticker,
15: tarpaulin printing, outdoor and indoor sticker, personalized mugs, t-shirt printing, pigment and sublimation printing, calling cards, panaflex o very clear nga photocopy. Muhimo sad sila og PVC ID, invitation cards, certificates, decals, laminations, giveaways, logo and layouts, tumblers, keychain labels, brochures, flyers, brass IDs and billboards.
12: Wa kanay pangitaon pa. Basta di kalidad og parato nga printing services, go kana sa GRD Printing Services.
15: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
16: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi. Ilabi na kung dili pa kaandam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matagdesisyon nga imong buhaton na ay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod ug pabilin sa pagkaresponsable.
17: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon og luwas nga desisyon.
16: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon ug sa Provincial Population Office alang sa kabatan-unan nga andam, maalamon ug may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.

0: Quién sale para yung taga-asa?
1: Si Margie Pelinia Pastor sa Marihatag, Pagbahanan.
0: Ah, yes. Padayon igan o sa atong i-testify? Padayon.
1: O, mag-testimony ko. Bakarahin sa aroma, Pastor, nga atong agisimana, wala ko nakalakaw tungod ginagubag ng tuhod. Hatlasan ako, Pastor, sa aroma. Sabi sa Ginoo, Pastor, nga pagkasunod adlaw, nakalakaw ko.
0: Taas ay mong, asa man, kanang naka-arthritis o taas sa may imong paminaw de sa lawas?
1: Nakoy arthritis.
0: Arthritis.
1: O, nagpakit ako sa doktor. Arthritis daw ang aking sakit.
0: So, igan, okay na karon. Pira nakadlaw ka di ay ngawa, di makalakaw?
1: Tulog
0: ka adlaw. Okay. So, karon, okay na ka karon. Makalakaw na ka humang ka, nakapra sa atong aroma.
1: Okay na. Saluyan sa Ginoo, Pastor. Buotan ang Ginoo sa among kinabuhi.
0: Amen. Okay. Salamat di kaayo sa pag-testify.
2: Ikaduhang Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Kiniusa ka matinumanon nga panultihon, kay kun kita patay uban kaniya, kita usab mabuhi uban kaniya. Dili malikayan nga kita mutaliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao Lanao del Sur. Villa Nueva Funeral Homes.
3: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan huwag ka ng mukaon kay daling lutoon. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste, hinimo sa spicy mix nga giblend together o gitugagag kahalang sa chili mix. Naakay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Chili Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan.
4: So kagkaroon, mataghamal, kauban yung kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego Blend Chili Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
3: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
5: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend, Chili Paste.

0: maray, gahinuktok malay ka diha.
1: O lagi maray, nangita manggod ko phone shop na maprendahan ako sa akong alahas, kay wala jud ko pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
0: Dili na problema maray, ate dahin sa FA Phone Shop, diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matagbulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matagbulan na interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty, o no advance interest.
1: Ah, sige, salamat kay Mare. Adun ako sa FA Pawn Shop.
0: Hala Mare, pagdali na. Adun na sa FA Pawn Shop. Ang FA Pawn Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City, o FA Pawn Shop Malaybalay Branch.
2: FA Pawn Shop.
3: Surprise, Lola!
4: Hala, on siya na!
5: Happy anniversary, Lolo! Lola!
4: Hala, oy! Nag-effort man mo? Kanindot sa tarpulin!
6: Naapay ba nga t-shirt, oh?
4: O diba? Happy anniversary ninyong duha! Naapag yung mga match nga na atong nawot o mga giveaways para sa bisita, Lola. Hala, oy! Mura man tagkaslunog utro, ane. Pero, ay siya! Siya kamahalong kadaghan sa galastuhan karo. Ingon ani pakabunggag inyong selebrasyon.
7: Di kalidad og bunggang preparasyon, pero ang gigastog kamay na kayo.
8: Yes, Granny Oy. Kaysa ZRD Quezon Printing Services, ang tanan, bongga o barato ra.
9: Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing, naasabtay signages, sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
7: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
10: sa GRD Quezon Printing Services.
9: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
7: Mga on na ta.
11: Uy, kalami sa sinabaw.
6: Naabay kinilaw.
4: Ilabas ang bida sa lamisa.
7: Fuego blend jelly paste.
6: Kalami ane.
7: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nag-i-blend together. Fuego blend jelly paste.
4: Sukad karon, matag-hamal. Kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego blend jelly paste.
11: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building, o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.

0: Kapitulo 3, Versikulo 19. Sa singot sa imong naong ikaw magkaon sa tinapay, hangtod ikaw mubalik ngadto sa yuta. Kay gikan ni ini, ikaw gikuha. Kay abog ikaw, ug ngadto sa abog, ikaw mubalik. Ang Velia Nueva Funeral Homes, atong kaabag sa panahon sa atong kasubanan. Sila nagtanyag sa dekalidad na funeral services, gikan sa paghaya, hangtod sa katapusang pagpahiluna sa atong mahal nga mitaliwan sa laing kalibutan.
1: Kay sa abog kita gikan, og sa abog kita mubalik, ang pangutana, andam kabahigala, Velia Nueva Funeral Homes, atong maduulan. Atong masaligan, Velia Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat, o Quezon Bukidnon. Ingon man, Velia Nueva Funeral Homes, sa Wao, Lano del Sur, Velia Nueva Funeral Homes.
2: Happy anniversary.
3: I love you.
2: Atong gift ni mo.
3: Wow! Kanindot ko ani, customized mug printing.
2: Ganahan ka?
3: Salamat, Han.
2: Di pa.
3: Couple short? Atong duha? Han, ikaw nagyud. Pero time pa, nakabantay ko.
2: Ang unsan?
3: Lahi siya sa uban printing nga akong nakitaan. Pulido ka ayong pagkahimo. Mahal nino.
2: Di kalidad nga pagkatrabaho. Apan barato lang na, Han. Tungod kay dito ko nagipahimo sa GRD Printing Services.
4: Ang GRD Printing Services, barato, di kalidad ang mga materials. O syempre, di kalidad ang pagtrabaho.
5: Huwag ka na'y pangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
6: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblasyon, Valencia City. GRD Printing Services.
7: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi. Ilabi na kung dili pa kaandam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matag desisyon nga imong buhaton naay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod ug pabilin sa pagkaresponsable.
8: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon og luwas nga desisyon.
7: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon ug sa Provincial Population Office alang sa kabatan-unan nga andam, maalamon ug may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.
3: Bisan kabos kita, apan hatagan ko ikaw ang dekalidad kapag serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw, una ka na po ihatod sa imong lubnganan. Apanon saon, asa ko mo ato, kinsay akong matuulan.
1: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Velia Nueva Funeral Homes, di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan, Velia Nueva Funeral Homes, ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan na. Muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Velia Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat, o Quezon Bukidnon. Ingon man, Velia Nueva Funeral Homes, sa Wao, Lano del Sur. Velia Nueva Funeral Homes.
9: Surprise, Lola!
10: Hala, onsya na!
9: Happy anniversary, Lolo, Lola!
10: Hala, oy! Nag-effort man mo? Kanindot sa tarpulin!
11: Naapay ba nga t-shirt, oh?
3: O diba? Happy anniversary ninyong duha!
10: Naapag yung mga mags nga na atong nawo
3: og mga giveaways para sa bisita, Lola.
10: Hala, oy, mura man tagkaslunog utro ani. Pero, ay siya, siya mahalo kadaghan sa galastuhan karon. Ingon ani pakabunggag inyong silibrasyon.
3: Di kalidad og bunggang preparasyon, pero ang gigastog kamay na kayo.
11: Yes, Granny Oy. Kaysa GRD Quezon Printing Services, ang tanan, bongga og barato ra.
5: Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing, naasabtay signages, sama sa lighted signage, panaflex signage, o blackout signage.
3: Naasabtay document printing, very clear na photocopy,
4: t-shirt printing, mug printing, trophies ug mga giveaways. Dinhi lang na
12: sa GRD Quezon Printing Services.
5: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
13: Oy Mare, gahinuktok mali ka diha.
14: O lagi Mare, nangita mangod ko phone shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
13: Dili na problema Mare, adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty og no advance interest.
14: Ah, sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
13: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop.
14: Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
15: FA Phone Shop.
16: Kinsa ni palihong taga-asa?
17: Si Margie Talinga, Pastor, sa Marihatag, Pagbahanan.
16: Ah, yes. Padayon igan o sa atong i-testify? Padayon.
17: Oh, mag-testimony ko. Bakarahin sa aroma, Pastor, nga itong mag-isimana, wala ko nakalakaw tungod ginagubag ng tuhod. Hatlasan ako, Pastor, sa aroma. Pero sa Ginoo, Pastor, nga pagkasunod adlaw, nakalakaw ko.
16: Taas ay mong, sa man, kanang naka-arthritis o taas unsa may imong paminaw diha sa lawas?
17: Nakoy arthritis.
16: Naka-arthritis.
17: O, nagpakita po sa doktor, arthritis daw ang aking sakit.
16: So, igan, okay na karon. Pira nakadlaw ka diha, ingawa, di makalakaw?
17: Tulog
16: ka adlaw. Okay. So, karon, okay na karon. Makalakaw na kahuman ka, nakapra sa atong aroma.
17: Okay na. Saluyan sa Ginoo, Pastor. Buotan ang Ginoo sa among kinabuhi.
16: Amen. Okay, salamat higa ayo sa pag-testify.
18: Everybody line up! Hala! Kagwapa ko na ni mga tarpaulin tayo. Quality kayo ang pagkain mo. Mahal nino.
4: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na yun na ayo.
18: Naapa di ay na!
5: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing na asabtay signages.
10: Kanindot no?
5: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
4: Nasa Sabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies ug mga giveaways. Dinhi lang na
12: sa GRD Quezon Printing Services.
18: Doon na ta diri no, accessible ug affordable nga printing services.
5: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
19: Mga on na ta!
20: Uy! Kalami sa sinabaw!
21: Naabay kinilaw!
10: Ilabas ang bida sa lamisa!
19: Fuego blend jelly paste!
21: Kalami ane!
19: Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sausawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nag-i-blend together. Fuego blend jelly paste.
10: Sukad karon, mataghamal, kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego blend jelly paste.
20: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, nasa tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
22: Oh, 98.5.

0: numero uno sa balita.
1: Mukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumang nga kasing-kasing ako nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon mga kasma.
0: Numero uno sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Magkalingawan sa Bukidnon.
0: Radyo Kaibigan. Isumbong mo kang Engineer Romy Chang sa Baroganan Kaibigan.
4: Tugmang dagna sa Radyo Kaibigan. Mauni ato ni alas 6:30 sa buddag. Baga kaigan, mga kaigalaan, mga kaparintihan, mga kasilinganan, mga tulibagbag, mga driver nga maburiagabang badlungon, baga Marites og mga miyembro ng PDA, Philippine Darna Association. Magandang umaga po, Martes, Marites na ba? At laong Martes, saka na usab ang atong mga produktong petroleum. Hallelujah! Haskang taas saka sa diesel. 4.65 ang matag litro sa diesel.
5: Ayay.
4: Sakto na. Agay. Agoy. Ang gasolina sa tinuod lang ha, even kaganinang gadlaon, itanaw yun akong maayo. Even in the national broadcast industry, wala yun sila gihatag ng saktong detalye. Even sa tanan akong gipang research ng mga areas sa giniang Google, wala yun kuy nakitaan about gasolina kung musaga or muubos. But again, I think ang gasolina medyo muubos ni piso o musaka piso ra gihapon. But 100% ang diesel, 4.65 pesos ang matag litro.
5: Ay.
4: Di matabag agay nagyot. Naapay ato ang suga kasagkapod. Gumikan sa pagsaka sa WISEM, Wholesale Electricity Spot Market. Kay kitang tanan ang gabayad bisan ila mga proyekto ididak sa ato. At transmission distribution losses tanan ididak sa ato. Ilang mga loan ididak sa ato. Pati ang mga bayran na ito o gaginang ipang bayran ang mga discount sa giniang purpis ng kuryente. Kitay gabayad nga dili man unta na ato responsibilidad. Responsibilidad sa atong pagagamhanan. Purbida, kabalo mo ang punot dulo nining tanan. Unsay hinungdan nganong kitang tanan. Gantos, gumikan lang sa paminawa ninyo ning unsay hinungdan, gadong kitang tanan gadauhan. Gaantos, dira o, mo na hinungdan. Kani, gani hinungdan.

0: Y Gogiota. Ani, mani, mani. Mole, inungdan, punot, dulo, nining tanan. Kwarta.
1: Correct.
0: Di bayo?
1: Correct.
0: No, diyaw mo. Kanigyod ang isa sa pinakadakong hinungdan. Investigasyon, kadung 18 Marines, hinungdan, malitang pera. Delivery. It has not been confirmed yet. But, dun ay nai-testify ang kabait ni Nicaron kay ang ilahang handler sa kadung 18 Marines nga si Mike, former sa gidiang representante Mike Defensor, to ano po sa presuhan. Kay gikasuhan. Hasta ang abogado sa 18 Marines, kasuhan po, o cyber libel. Well, you should be careful, di ba? Amping yun sa matagkarunugun niya, labi na kaming mga giniang broadcast journalist. Me, as a broadcast journalist, I am very, very careful. Why? Wait, o sumay ko ipiansa. Bisag pisong, may ninoon. May pay sa unggoy, kaya na pay piso sampot. Nagkuhin o, naaman, naising ko. O, arang-arang ko. O, di ba? Arang-arang ko. Again, ang hinungdan yun ni ining tanan sa atong giingon kaganina, money. Pastam pa ito. All right, money, money, money. O, di ba? Mukha kang money, money, money. Kayo bag yung sikat si Karining Panuhay. Hoy, Ginoo ko, Lord, pasaylo at aning atong mga sa aning kalibutan. Sao na lang ni nga. Ang ato na lang yun aning ikaingon, mauan ang dili, let's not be friend, dili ko. Agado na lang, God bless our country. Sa mga lain-laing pinulungan, panalangin ni Ginoo ang among nasod sa gagay tabo karon sa amo ang nasod. God bless our country.

Mauna, pagpalain sana tayo ng labawng makagagahom. Pagpalain tayo ng Diyos sa gakaitabo sa atong nasod karon. Investigasyon dito, investigasyon dire. Kaso dito, kaso dire. Preso dito, preso dire. What happened to our country? Ni nawala na gyud ang pulong nga paghigugma, ang pulong nga pagsinabdanay, ang pulong nga giingon sa Ginoo. So, sayo pa kung magwalay. Adilisa, kaya di maminos kad karan ko. Asa naman ang giingon sa Ginoo? Paglakaw kamo o isang iyaw ang mayong balita. Paglakaw kamo o higugmaa ang imong isigkadaw. I love you on

0: di ba? Tiya mo. But, Senador Margoleta, kagapong adlawa, fit na kuno to travel paingon sa New Payatas, Quezon City Jail. Hulaton na lang nga mahurot ang iyang ginainom nga antibiotic. Pagkahuman, prisuho na sa New Quezon City Jail sa Payatas, Quezon City, si Senador Rodante Margoleta. Asa naman, ako na lang yung ikanta ang word nga I love you, but ipasabot, tiya mo, pastilan Ginoo, tabang what happened to us, Filipinos. Unsay na itabo, kada itong mga Pilipino. May pa si Alex Yala nga batanon, pero iyang gibit-bit ang bandila ng Pilipinas. Iyang giisa, iyang gitagaan og dungog ang atong nasod. Pero ang uban na itong mga kaigsunan nga nagserbisyo sa katawhan, gibutaran sa katawhan, asa naman ang dakong pangutana, asa naman ang unsay dungog nga inyong gihatag sa katawhan. Luzon, Visayas, and Mindanao, gibiyagin dao!
1: Mualaikum! Run! Gimpiagin daw!
0: Mindanao!

0: warning. Diba, ang sigaw ng bayan kailanman ay hindi mapipigilan. Sakto, pagkanindo sa lyrics sa maong kanta. Nakalimot data, nakalimot dagan kanato ang pulong I love you. Nakalimot ang dagan kanato ang pulong nga God bless you. Pagpalain tayo nawa ng Panginoon. Daghan ang nakalimot niya na. Daghan kanato ang mga pakidiyos. Purigaba. Pero mga tambaluslos. Pweh! Sigig simba. Kalag simba. Pag-abots balay, humanog simba. Ludluho dito simbahan. Kulang na lang magkamang dito simbahan. Magdupa-dupa dito sa tubangan sa altar. Pag-ulis balay, halag pang libak. Pag-ulis sa balay, halag pang daot nga to sa iyang isigkataw. Pag-ulis sa balay, hala na lang yun og pangasaba. Ni simba ka pang panuaya ka. Pag-idiyos ka pero tambaluslos kang dako. Sakto. Di ba? Sakto. Daghan ka na to ang gasangpit o Ginoo. Apan dili tanan ang gasangpit o Ginoo ang maluwas. Dili tanan. Nganuman, dunay nagpakaaron ingnon. Aron ingnon buutan, puriyagaba di ay pinakadautan. Di ba? Mayang buntag ni mo, sir. Anak ka na sa kanginan sa radyo, kaibigan. Ay, Sir John. Good morning, Sir John. Good morning, good morning.
1: Good morning po ni muli. Salamat sa Diyos nga naka makamata ka kanina. Nalanginin ka nga.
0: Na-late ko
1: ba? Naka-dutigig ka.
0: Actually, alas 3 immediate. Mata naman yung ko. Pero kaganina, alas 4:40 na nakamata ang batanon o sa kakapoy. Kay alas 7 na ko pasado. Alas 7 na ko pasado sa gabi na kaulig balay. Actually, nabasa pag yung kusulan gabi.
1: Bisan diri sa San Fernando, kusog yapon ng ulan gahapon. Gahapon adlawa. Sige.
0: Padayon, sir.
1: Dita maglangan aning imuhang iskutan. Unang-una, tanimang good engineer. Nano, Puriya, I'm sorry. Pero mo ni siya ang kahitabo sa dinis sa atong sa atong katilingban. Unang-una, daghan ngano nga daghang mangutana sa ato nga ngano nga daghan ang mga religious nga natukod din sa ato ang katilingban. Unang-una, I'm sorry pero mauni siya ang kasagara nga gapang hitabo din sa ato ang katilingban sa atong panglibot. Engineer, siguro sa gipakita nag-adtong balita bilang ko mag-mention og ang kanang unsang religious. Murag nakaingon ko, engineer.
0: Ayaw lang, sir.
1: Sobra.
0: Oh, sige, sir. Padayon.
1: Oh, sobra ka. Ayaw kay ingon ako lugar. Ubis po lugar ka. Motoy imong isangyaw sa mga tao.
0: Imong iwali. Diligyan ba ayaw? Diligyan ba? Diba? Oh, diligyan ba?
1: Mahimo man po siyang sampalong sa mga katauhan nga nagtuo ni anang
0: maong
1: religion. Imahe.
0: Maong religion, usab.
1: Oo. Dayon, ang nakakuan ani, mas nakaingon ko, engineer, ang naming himuon na to is kanira. Welcome, tanan, ug unsa siya, nasikta, unsa siya, ma-religious. Kaya ka na, makatabang sa imuha. Kaya, nag-ingon diya, nga walay si bisan kinsa nga reliyon nga makapaluwas alang kanimo pero niya nang maghugaw-hugaw kas katilingban Ginoo ko.
0: Sa tinuod lang, sir, dili man ang imong reliyon ang makaluwas kanimo.
1: Yes, yes.
0: Ang imong binuhatan sa katawan,
1: binuhatan,
0: hukman ka sa labaw makagagahom, yes. Pinaagi sa imong mga binuhatan sa buhi ka pampanuaya kan dako.
1: Inod na siya. Pero engineer, nakasaway yun ko ni Adto Engineer. Kita mag yun ko ato sa Facebook. Ginoo ko. Murang nakaingon ko ba nga. Isa man may Ginoo pa ka sir o wala na.
0: O ka na.
1: Wala, ta ba, no?
0: Wala na sa iya. Purigaba.
1: Nga, dagha mga kwan sa nakita ko man itong mga kwan Adto mga comment. Ug atong basahon lagi murag sakto man pud gud sila nga ni comment sila ingon ato kay Uy, Ginoo ko na ka sa inana nga siguridad unya ikaw ang nag-angin.
0: Actually, sir, inani ni siya, sir, ang atong balaod, nag-ingon, nga there is always a separation between the church and the state.
1: Yeah, yeah.
0: Ang sasambahan, bisag unsa ka nga grupo, confine your activity in your religious activity sa katuyuan sa inyong sekta, sa inyong reliyon. Dili ka mag-apil-apil sa natad sa pamulitika kay wa man ingon ang Ginoo ug mabasa pa sa Biblia kana basin mo tuo ko or mo tuo ko. Di na ako tanggalon ko ng basin. Niingon man ang Ginoo panglakaw ka mo og isangyaw ang maayong balita. Paglakaw ka mo og isangyaw ang akong makapulong. Wa man ingon ang Ginoo panglakaw ka mo og isangyaw ang mga maayong balita og pag-apil-apil mo sa natad sa pamulitika. Wala kay mabasa ana sir. Dili ko pastor pero og ako mo apply og pastor og di maminaw si karanta mo. Actually. Oh di ba dinood?
1: Otoman. Dili magud pwede.
0: Niingon ba di ang Ginoo nga panglakaw ka mo og apil-apil mo sa grupo sa pamulitika? Wala oy. Wala. Wa kay mabasa. Wala gyud.
1: Ang ako alam bitaw kan sakto gid na tinud bitaw kay ato bitaw kasi ang imong topic mo magina siya karon. Ang ato mo kung basihan either bitaw ba? Once nga nagdala ka sa chapter, so ang atong basihan is yung pag-apil anang mga politik o politika.
0: Pamulitika, ayo apil.
1: Ba? Okay, murag, muna makahatag ni mo. Ay, muna, nakaingon ko ba nga. Welcome, tanan ang mga religious, alang lang sa kuha.
0: Correct.
1: Sa kuha lang, matuganan ha?
0: Correct.
1: Wa ko'y gisaway sa tanan ng mga reliyon din eh, sa itong katilingban, gumikan kay, kana silang tanan, ang sampitan anak, parihara. Kung kapareha si nami karon nagugaw-hugaw. O napamantay, dagan pa man sila nga mga religious nga atong masangkuan, magpaampo ta na aman. Muna nga nidaghan sila din sa nami, muna i-sumpay kanina sa istorya. Nanidaghan sila din sa katilingban din sa kalibutan anang ilang reliyon kay dunay may insakto ang uban nagkapasayop ang uban politiko.
0: Niingon man gani, sir, niingon man gani ang Ginoo. Klaroon ko lang, dili ko pastor ha. Kasama ka diyot lang, mao man gitawag karon. Usa ko magampo. Sama ka diyot lang. Niingon ang Ginoo, si kinsa kadtong nagasampit sa akong ngalan, anaa ako sa inyong kiliran o magpatunga ko ninyong tanan. Buti pasabot, wala man niingon ang Ginoo, si kinsa kadtong nagasampit o nagaampo sa akong ngalan, labi na sa natas pamulitika, ubanan ko kamong tanan. Wala oy, wala. Wala. Diba?
1: Wala yung mabasa na ito.
0: Naapahinoon yung tayo mabasa nga giingon, kamo pagahukman sa pag-abot sa panahon, pinaagi sa inyong mga binuhatan. Kana pa, mabasa na. Mabasa na.
1: Na, umaukay man ito na, na siya.
0: Correct.
1: Pero kanang, mapin na kasulit, hindi ko wate mabasa niya.
0: Wala, mabitaw akong gisugdan. Sa akong kanta ganina, unsay hinugdan ni kanan nga kagubot sa atong nasod because of money. Oh, nakalimot na ta sa giingon sa Ginoo, God bless you, panalanginan kamo. Og ang ikatulog ang pinakaimportanteng pulong, nakalimot ang kadaghanan kanato ang gidaingon nga I love you.
1: Tinod na siya. Tinod yun. Tinod na nga pangitabo. Kabisan karon gitaw sa ato sa bagong direksyon sa mga kabataan. Nandito tinuod na siya, wala na siya nga mga word karon. Muna bita kaingon bito ta nga ay nako ang sa pagkakaron. Ago atong ibase sa unang panahon, porti lang layo kayo gintang.
0: Layo sa Ginoo ko.
1: Isa ka sit sa atong ginikanan sa unang panahon.
0: Oh, na tarantar na.
1: Oh, dagan dayon ka kay nana.
0: Oh, garod, kasabaan yung bata, ignon dahin ka. Ay, sige ma, ilab dahin ko. Okay, pahilan ti kagkaso.
1: Oh, ikaw pa'y suplan. Muna nga, lisod kayo, mag-anad yun sila. Gumikan kay
2: ang ang sayo nabalik dili
1: na mayo ang pagdisiplina.
2: Nabali na
1: ang kalibutan. Nimo pagampo sa kay Maminaw ra mi dire.
2: Sir, nabali na ang nabali na ang kalibutan. Ang ginikanan na karoy ginadisiplina sa mga anak, di na ang ginikanan ang
1: disiplina.
2: Nabali. Even ang mga teachers, mura sila galakaw sa mabuak na sa amin kaysa dihang musipyat ang mga teacher. Diretsong pailan ang kaso, child abuse. Badlungon sa teacher nga naa sa gini ang kilid sa classroom nga maglabing-labing. Badlungon sa teacher. Pailan dayon ang teacher og violation of safe spaces. Tiaw mo. Kaluoy. Naluoy na ko sa atong mga teacher.
1: Well, sinodoy ang mga maestra.
2: Luoy, oy, luoy.
1: Sinodoy yun kayo.
2: Ni apoy mga ginikanan nga dayong laban sa mga anak, dapat pasagdahin ninyo ang basta wala lang managmal. Wala lang magpasakit sa inyong anak. Wala lang nagibunalan ang inyong anak. There is no violation. Wala lang ibalikas ka ng inyong anak, then there is no violation. Ang teacher mauman ang giingon nato nga ikaduha nga ginikanan.
1: Ikaduha.
2: Karon dili na oy. Ang teacher unsa man na? Di ara ka taman classroom, inig uli na mo goodbye.
1: Tinud gyud din og teacher.
2: Ay apil-apil.
1: Pero ang kwan engineer bitaw. Kung atong balikan bitaw na ang teacher nato sa karon, di bitaw gyud kaluoy. Eh inagud nga no. Unsaon gud sa unang panahon sa nag-eskwela pa ta? Dili ba? Manglupad ang spec sa unang panahon.
2: Basta eraser. Hasta eraser. Hasta chok.
1: Oh, manglupad na siya.
2: Karon di na pwede.
1: Pero karon.
2: Bawal, bawal.
1: Nga nausab ang generasyon. Sige, usba ko no, di ba? Kit ang atong teacher, kuting luya, di rin nakatingog.
2: Mo kung giningon, sir, mura in town o galakaw o samin.
1: Oo, oh, insakto kayo. Insakto ang taong pagbadlong. Napoy mga ginikanan nga. Imbes sala sa ilahang mga anak, mulaban ayaw. Ang maayong himuon, naaka sa to nga paminaw ni mo ahang si Piat diha ayo paglaban largo kay
2: diretso dayong sugod mga kapatid
1: kun dili na pwede
2: murag si Andres
1: Bonifacio man imo anak murag masugnod si imbes sa lain mong anak mahimo lugar maayo
2: murag si Andres Bonifacio sugod mga kapatid
1: sige engineer sige
2: balik sir, salamat sa pagdawag og daghang kasalamat og baimbuntag taga San Fernando.

Palibot, good morning sa mga nag-tanaw sa Facebook Live. Palibot ko no, Master Wang Ronke Aroke Camarillo. Good morning sa mga nag-tanaw sa Facebook Live. Kung akong kinasing-kasing, mainiton nga pagpasalamat, diha sab giniang purok bayanihan kirikitan sa lawagan Quezon Buginon. Akong kinasing-kasing yung kayo nga pagpasalamat kang Mr. and Mrs. Bernie Roxanne Rica Plaza, kang Sir Toto Rica Plaza, kang Glory Faith Rica Plaza, kang Mr. and Mrs. Chopilo Rosita Bulagzak, Junior Bulagzak, Lisel Jane Bulagzak, and Clifford Bulagzak, o sa pamilyang Elevera and Bregoli. Kaninyong danan, duko kitang danan, uban kamu kanako, duyog kamu kanako, alang sa atong bulaw. Ano magampo?

0: alang sa ato mga kaigsunang mga lumad. Amoy noy, no deyo to langit, ag parakal noy gagara no no maryo. Og koy diyada noy kumagano gatuman, kapag sugo no kay tusuini no kalibutan. Tibo no olaw, bugay koy tugonon, noy nuggo ilango noy puigo ako'y kamanga uto, no makasasalo susungo og puigo noy kautaw. Agad hunto no, nakasalo kanami, buligi ko'y oyog nugoy, ogoalab duagad, no ko'y no maruot no batasan. Amen. Sa ato mga kaigsunang mga Muslim, Bismillahir Rahmanirrahim, Alhamdulil, Rahirabil, Allahmin Arrahmanirrahim. Malikyaw bidin, iyaka na budowa, iyaka na stakim, idinadzenad valmustakim, siya talazi na namdahalahim, gairil magdobilahim, waladalin. Amen. La ilaha illallah, Allahu Akbar.
1: Isumbong mo kang Engineer Romy Chang sa baruganan kay Biga.
0: Once again, maganda sa tumakikso ng mga Muslim, o biyaga na pipita amin ng mga bagari. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ato makigso ng mga matigzalog maya na basulom, baga manubo madayaw no kasuman, baga ilokan na wawon, naimbag na bigat kada kayo amin, naimbag na bigat apo. Ang Abikolano, Marhay Naga, Pangasinenses, Masantosya, Kabuasan, itiki amin. Mga pampangan maya babagi kayungan, mga kauturan ko dara nga makilungguhan, ay abaw maayagin ka agas ang inyo at anan blahaw. Mga bulanan masimbitagday, magawaray ba upay gagay ko tanan, dabawin niyo madiyaw na bundag. Surigaw nun, marazaw na bundag, marazaw, karazaw. Butuan nun madiyaw kahinaat. Kagaklan nun mayad nga agahon, mga taga Binggit Mountain Province, gawis ay agsapa. Mga taga Ipugaw, Maphed, and Algotao namin. Sa tumakikso ng mga blaan, apiw plapus, mga tiruray, apiw hipi, weno, mga tagbanwa, madigar silam, kaniko. Kaninyong tanan akong Osbon, magandang umaga po. Kagahapong adlaw, day 4 sa impeachment trial. Ilong tanong unong kaoras. Hallelujah! Ang problema kay Sigilag, kining objection sustained o objection overruled. Hallelujah! Arisata sa lakaw sa panahon, kaganinang alas 12:30 sa kadlaon, 12:30 a.m. ang tropical depression. Kausa na kabagyo karon, nisulod na sa Philippine area of responsibility. Na doon ay international name nga Haisin. Pagsud kaganinang alas 12:30 sa kadlaon. Sa kaninang alas 12:30 naasya, o kaganinang alas 3 na sad, naasya sa 1,095 kilometers sa silangan ng Visayas. Walay tsansa nga mag-landfall kining maong bagyo. Apan pagsud kagabi kaganinang kadlaon alas 12:30. Gitawag na kining bagyong Josie. Mugawas kini diretso sa bar ugma sa buntag. Ay makasinati kaya buntag pag-ulan-ulan madag-umon nga panahon, gumikan ni bagyong Josie. Samtang ang atong presidente karon Ferdinand Bongbong Marcos Jr. mulupad paingon sa Singapore alang sa tulo kaadlaw nga state visit. Samtang si Mike Defensor ganun na lo sa tinood lang ha. Uy, nanatay bagong sekretary karon ha. Kagahapong adlaw duweng adlaw ni resign si Department of Health Secretary Dr. Ted Erbosa. for health reason. So sa pamahayag kagapon sa Malacanang, aga rason nga nung ni-resign si Secretary Dede Bosa, gumikan sa iyang panglawas, all health reason, o kinigingon nga, Erbosa out, Dr. Puhalte in. Ang bagong acting DOH Secretary, kay confirm pa na sa Commission on Appointments, si Dr. Puhalte. Bago na sa Health Secretary, karong adlawa. Samtang ang bagyong giniang Inday o Habagat, nikabat na niabot na sa 20 ang patay. Sakto itong ingon ako kagapong adlaw mo, 20 ginitsubra. Og doon na pa'y unom ka missing. Samtang kagapong adlaw, doon na mag-uy amahan, nitabok niya sa Lumintaw Dam, Lumintaw Quezon, nga nagmotor, laom-laom na ang tubig, kusog ang bulog sa tubig, gumikan sa walay puas nga ulan, tabok, tumbang motor, iyang duhain taon ka anak, anod. Ang amahan rin naluwas. Pero how true, no? How true? Kung saan ay gamat, di ba manggo na ito makuha yun ang actual nga statement kay Lisod Man. Namatay in town ang iyang duha kabata, wapay kita. Hangtod din atong panag-istorya, o kamot, kita na ba karon o kagabi, pero as of this time, sa agog na ibalaan, wapa. Ang pangutan na diha, ikaw nga ginikanan, dako kag tulubagon. Why? Kung tinuod man ugaling, kung ugaling ang akong kadunggan, mali marites pamanggod, nga ang amahan nakamamam sa dihang mitabok sa suba, sa kinian sa dam, diha sa Lumintaw Dam, nga kusog na ang bulog sa tubig, natumbag na anod, kung tinuod man galing, magatubang itong kaso itong iyang amahan. Sa tinuod lang. You put the life of your two children in peril. But ipasabot, sa delikado nga kahimtang, imog yung gipugos. Pwede ka makasuhan, daghan kay kag-atubangon nga kaso kung mapamatudan nga nitabok ka nga nag-drive ka sa motor under the influence of liquor. Samtang siya, kitong ni-resign nga si ganiang Secretary of Finance Amina Pangandaman. Gitudlo kagahapong adlaw ni Presidente Bongbong Marcos Jr. na ganiang usa sa magdakong ranggo na diha sa Al-Amana Islamic Investment Bank. Again ha, naana si ganiang Secretary, former Secretary ng Finance nga si Secretary Amina Pangandaman. Itudlo siya kagahapon isip maginiang magdumala sa Al-Amana Islamic Investment Bank. Kining Al-Amana Islamic Investment Bank is a government-owned and controlled corporation. But ipasabot iya sa gobyerno. Nagpagawas puro pamahayag ang Malacañang pinaagi sa tigpamaba nga si Secretary Anders at Attorney Claire Castro. Wa may kaso gipile kang pangandaman. Wa man siya gatubang nga kaso. So there is no reason nga nung dili siya pwedeng i-appoint. Sakto. Pero dili naman ni kinahanglan og confirmation kay dili man ni secretary position. Pag-appoint sa presidente, no confirmation. Kana lang ma-appoint ng mga secretary para karon bago secretary sa DOH. So, i-confirm pa na sa Commission on Appointments. Samtang sa tinuod lang adunay dili maayong balita, ha? I will be honest. So, ako ganahin nagdanaw ni maong balita. But again, mura ni siya kung inyong kahinumduman. I don't know. I just forget the exact date sa Ozone Disco nga din daghan kayo nangamatay dito na sa Ozone Disco Manila nga nasunog ang maong disco bar, daghan ang patay. Oh, nga trap. Gagahapon dito miaging adlaw naitabo ni nasad dito ni naitabo sa Bangkok, Thailand. Din isa ang usa ka disco bar nasunog. 27 ang patay due to suffocation. Aso. Nagsugod siguro ang sunog, it's either aircon or what, no? Basta kay nasunog ang maong disco bar sa Bangkok, Thailand, 27 ang patay, 40 ang anaa sa ospital, o 20 usab ang anaa sa kritikal nga kondisyon. Good morning di ay sa tanang mga taga Dulugon. Kagahapon, dito ko namahaw. Actually, kaya doon ako ituyo gamay. Dito ko namahaw. O niya, daghan pa kong nakahinabi dito nga mga taga Dulugon. Kaya kato akong gikanan. At lalo, it's part of Dulugon. Unahan gamay sa CMU. On, paingon ka dito sa Dulugon, na crossing Dulugon. On the right side, o dito ka paingon, naadekananan nga ang maglandong itong Manzanitas. So dito ko namahaw kagahapon. So daghan kong nakahinabi, confirm, actually, kaya akong giinvestigar man, unsa ka tinuod. Good morning sa ato ang kapitan diha sa Dulugon. Good morning sa ato mga bantay bayan diha sa Dulugon. Good morning sa ato mga opisyalis diha sa Dulugon. Akong pangutana ninyo, what happened? Ah, why happened in general? What happened? Kamo dili siguro na ikalibod. Naibaw mo ani, gagang kayong panuway diha, dili manarbaho og patas. Dunay usa ka truck diha na nagparking. Naapagyoy, nagkasakit o hilantan ang driver. Unya ang kuyog pagyod in town ang iyang asawa. Nagparking, unya nagtubil gid sila og krudo worth 14,000 pesos. Ibuntang, may gida ko biyang tangki sa anang kini ang truck. Kay paingon sila og kini ang I don't know, basta to sila paingon. But sa akong pag-imbestigar, magpaingon og Dabaw. Nagtubil, gipultang niya ang kwarta na po nila, igu-igu ora, nga pangkaon. Unya, pag-abot at itong area nga, akong gikanan, natulog. Nakatulog sila. Pag madain taon nila, pagkabuntag, why nabilin sa tangke sa ilang krudo? Unsay itubil sa maong truck? Ngawa na'y kwarta ang maong driver. E bisan siguro, makaabot tama, rabus ko. Di na kaabanti, di na kadagan. Dili lang kay kana nga kahigayon, dunay gikawatan o gisuyupan kanang sip-sip gang. O sa nang sip-sip, dili batik suyup. Niya na mga dagkong truck na magparking diha nga makatulog. Napaganito'y kaisa nga doon na kuno'y nabilin pang container kay nakamataan driver nanagan. Pero doon ay gikargahan yun ay nabilin container kay wa pa masudli. Suyup gang lagi, sujup gang, sujup. Kini mga panuwaing dagko, kaubans panuwaing gagmay, nganong di man mo marabaho. Panarbaho mo patas. Kay pa may ruisyo mo sa mga driver nga gabiyahi diha in town magpagabii kay para diridiritso ang biyahi unyag makatulog kay dipahuway in town sa kakalapoy sa lawas. Kamo sa kalapoy sa inyong pangawat, mga panuwaya mong daggo. So ako lang gihangyo ang ato mga napaisa. Gawas niya na. Again, pahimangno na ko sa mga gabiyahi og truck. Kana mga driver sa mga truck. Gabiyahi og truck. Mga driver sa nagkadaiyang truck nga muagi din na sa Dulugon area nga mupahulay, utang buot. Ayaw og katulog. Og duha mo, doon na kay gini ang kauban nga assistant. Balag, tulog sa ko driver. O, ayaw tulog ha. Pahulay lang ko, bisag mga 15 minutos lang, 20 minutos. That is enough nga mawala ang akong katulgon. Inom kag kape. Ayaw gyud upay nano. Kaya nga naman, basig inigmata ni mo, di nakakaabante. Kay nahurot na imong krudo. Daghan kayong gapanuyop og krudo diha sa Dulugon. Good morning sa itong mga opisyalis. Sir, kapitan, maganda ko maga po. Ato mga bantay bayan, nga no mana, nga inyo man ang gipasagdan, doon ay tawag. Hello, good morning.
2: Hello, good morning, engineer.
0: Good morning, sir. Ana ka na sa kahanginan sa radyo, kaibigan. Padayon, sir.
2: Mangyo na sad ko.
0: Saan sana siya, sir? Sige, sir. Padayon, sir.
2: Sa 18, guru makabayad.
0: Ay, sir, on air ka, sir, ha? Palihog lang sa sir. Kung naman nawag ka, bida. Sir, nakagaprograma ko. Kay Bao naman, unta mo, nga programa ka, oh. Ayaw mo panawag aga programa ko por bida personal inyong tuyo. Ha? Ang programa ayaw mong panawag og personal inyong katuyuan. Ida, my blood na sa tagpinabdik. Gahe mong oh. Sab-an, di ka karoon on air. Ahuman na. Ako lang pahinumdom ngadto sa atong mga opisyalis, Dias Dulgon. Labi na gayod sa atong mga bantay bayan. Daghan na ang nasuyupan og krudo nga mga truck nga nagparking diha kay mo pahulay. Nganong inyo manang gipasagdan? Kap, what happened? Why happened, kap? Imposible nga wala na nakaabot sa imong dalunggan. O basig nagpakabutabungo lang ka, kap. Dias Dulgon. Ikaduha, doon na to'y estudyante in town na sayo pa. Mga, pero gailog ang kahayag o gaginiang kahayag ba sa adlaw? O gini ang kabuntagon. Kay panong namusubang ang adlaw. So, kuhan, kadiyot lang ha.

Yung taga kay dunay ka kung ako na lang itubag kay gahig ulo. Di nakapisos. Ana ra na. Ako nga tao prangka jud ko. Sipyat ka kapisos jud ka. Ikapila e, nagiingnan, kapila gi paimong noon og banawag mo. Labi na na mo ituyo sa ako og para lang sa inyo nga personal ayaw panawag. Hulata nga mahuman ko sa akong programa. Pero bangayo mo tabang do na mo ikahatag nga balita, wa koy problema. Because anytime kay kini magud akong number, ang tagian ni Bukidnon ba? Taga Bukidnon gyud. Kihatag man ako ni ako number on air. So ang ako lang gihangyo sa akong mga matagaan og number, if ever nga do na mo personal nga katuyuan, ayaw mo panawag gikan sa lasay sa buntag taman alas 9 kay ga programa ko. After ana, pwede na. Diba? Ay, blood tag, bina-abdik ninyo buntag pa. Badayon ta sa atong gisgutan ka ganina. Kaya daghan pa kay tag gisgutanan. Inaaning ka kay tabo diya. Doon na'y usak estudyante nga nag-jogging. Pero nag-bit-bit og cellphone. Gihold up diya sa may Dulugon area. Para di pa kabot ka crossing Dulugon. Di rin dapit sa may CMU banda. Kana bitaw na'y basakan diya. Kanang basakan, before ana, diya sa in-town ga-jogging. Idool, gitiunan o gini ang kutsilyo, gikuha ang cellphone. Niingon in town ng estudyante, sir, maluoy ka, sir. Ayaw in town, sir. Kaya saan ako pag-untak sa akong gidikanan, tanan, gamit kayo na ako na sa akong pagtuon. Huwag yung panuway nga hold-upper. Tulisang panuway ng dagway, lami kayo sikadkaran, sud sa akong pasuan, masapon, lami lagi kayo, bunalag kadaghan ba. Sa sampot lang. Kay makasuhan magka. Bawal man. Yun na ba? Asa naman ang ato ang mga pangbantay din ang dapita? Luoy ang mga tinunan diya sa Central Mindanao University. Kanabi ang mga estudyante in town, diya budget agad rin in town asag gini ang ihatag ng alawan sa ginikanan. So kanabi mga tinunan diya, gatipid in town. Gatipid og maayo. Unya kini uban, gatipid po sa panuway sa ilang katulog. Kaya ron mang hold up lang ang mga panuway ng dagko. May mga batasan, hindi manarbaho og patas. So akong gihangyo ang ato mga barangay officials, labi na sa atong kapitan, diya sa Dulugon, palihog ko nukukap. Ato mga bantay bayan, palihog ka na ninyo. Ayaw sa ipatagay ini kagabi. Ayaw sa. Dili bantay bayan. Bantay bayan ha, dili bantay tagay. Okay? I hope so. Nga, matagaan ang solusyon kanang problema diya sa Dulugon. Again, samtang si Senador Margulet, ha? Pwede na ko, no, fit to travel na. Aban, hulaton na lang, mahurot ang ihang ginainom nga antibiotic. Pagkahuman, ibiyahin na siya paingon sa Quezon City Jail. New Quezon City Jail sa Payatas.

samtang padayon gihapon ang impeachment. Matod palagi sa kini ang defense panel, tinuod ko no tong ginaingon nga Operation Romanov. Operation Romanov, tinuod ko no to. Kadong operasyon, ang kuan nato is ang pagpatay kang Vice President Sara Duterte. Barugan ko no na sa kini ang depensa nga ang maong akusasyon adunay kamatuoran. But again, matod po usab sa kini ang prosecution. Prosecution means katong mga congressman nga nag-file sa impeachment. That is the prosecution. Ang depensa, katong mga abogado nga nilaban kang Vice President Sara Duterte. That is what we call the defense. So ila ko nung pamatud-an nga gini ang tinuod na. Apan mo ingon po ang sa pikas nga, amo bang pamatud-an nga. Again, kung akong tanaw na, si Vice President Sara niingon nga, patayin ninyo yan. Kung imo nang tanahon, actually, there is no high crime yet. Wala pa. But again, that is violation. Pwede siguro the betrayal of public trust. Pwede na siya. Actually, I am not a lawyer, pero akong gilantaw ang kaso siguro ng atubangon ni Vice President Sara Duterte is betrayal of public trust.

bida. Karong daud-daud inyong madunggan na usab ang kuan gini ang hukom 2026 sa radyo kaibigan di impeachment o Vice President Sara Duterte. Pastilan. Hallelujah. Lord, forgive me. Kadaghan sa itong problema. Kanigyugiuna. Ay, naku po. Wala na tayong mabuhat. It has started already. Day 4 na sa impeachment bato kang Vice President Sara Duterte. Ang bukid nun, kano, gideploy ang mga sugar pest busters aron sugpoon ang mikuyanap karon nga RSSI kining sakit sa tubo karon diri sa probinsya sa Bukidnon. Daghan na nga igo ha kining red stripe soap scale insect ang tawag niya na RSSI, red stripe soap scale insect. Ag mo na maigo sa imong katubhan ano jud kay marbes anado wa na gi kanang sugar content baga baba imong suyupon bisag imo nang isprehan agyapon sunugo nimo nang katubhan. Tanom kag balik, pagtanom ni mo balik na argyapon ang maong sakit. Balik. Pasalag sa kurisuhan sa Kitautaw Municipal Police Station ang bag-o nga drug personality na dakpan sa launa si Quintas Kadlaon. Ang suspect nga si alias Jason 20 anyos. White trabaho nga taga barangay Patag Bagong Taas ning Ciudad Valencia. Ay mga gaig ulog yo deg yo magundang. Malampusong na recover sa mga awtoridad ang mga smuggled nga sigarilyo agoy nga nagkantidad og 212,000 pesos. Ang usas ang usa ka peddler ator sa checkpoint operation sa Regional Border Control Point sa sitio Porchaco 4, Barangay Malinao, Kalilangan, Bukidnon. Ang inuusang puwersa sa kapulisan nagpahigayon og checkpoint. Udin ilang gipara ang usa ka Toyota Revo nga gikan sa Lumbatan, Lanao del Sur paingon unta sa Cagayan de Oro. Atol sa mong inspeksyon, nadiskubrihan ang 265 karim sa baga smuggled nga sigarilyo nga walay government health warning sticker nga gitago sulod sa sakyanan. Ang driver nga si alias Aaron 30 anyos o sa kabidler o residente sa Lumbatan, Lanao del Sur. Nagmalampuson ang pag-rescue sa usa ka babaeng Philippine Eagle nga ginganlan og sawaga dalwangan. Human kini nakit-an sa mga residente nga luya na intawon kayo og samaran duol sa Sawaga River sa barangay Dalwangan, siyudad sa Malaybalay. Ang maong agila daling giton over ngadto sa Department of Environment and Natural Resources og gidala sa Philippine Eagle Foundation alang sa dinaliang Bagatiman. Sumala sa gipagawas nga x-ray sa mga veterinaryo, nakita nga adunay duha ka bala sa air gun. Iyan sad ni mga panuway. Oh, ninyo na hilabte ng Philippine Eagle. Kamong mamusilay og langgam diha. Kay bao ba mo pilay multa ni anag masapon mong mga panuwaya mo? Gamay ra ang 100,000. Kabalo ba mo pila mo katuig mapriso og masapon mo? Nga mamusil mo ni anang Philippine Eagle. Dili mo minus og 20 katuig. Gahig ulo, that is our pastilan Ginoo ko. National bird. Og imo na lang pusilo ng imong kaugalingon nga bird, panuwaya ka. Ano, bird ni pare. Manghilabot kang mari, bird ni pare ang birahe. Ayaw intaw ng bird nga Philippine Eagle. Bird ni pare may birahe, bird. Ang bird ni pare. Aron dili na makaana-ana kang mare. Anong anak mo mus Philippine Eagle mga panuway mong dagko kauban sa panuway gagmay. Ngo man sa nang langgam ato nang nasudnon nga kini ang langgam Philippine Eagle. Unya inyong posilob dakpan mo mga panuway mo buwa mo mga batasan ha. Og mamusil mo ang bird na lang ni pare ang pusila. Gamitin yung airgun. Anauta. 40 ka mga trabahante sa LTO 7
gitangtang sa trabaho gumikan sa giingnaingod nga korupsyon. Kalaban ng 40 ka mga personay sa Land Transportation Central Visayas Office ang gitangtang sa serbisyo gumikan sa ilang giingong may kalambigitan sa mga korupsyon. Lakip na ang pagpangilkil o illegal nga pagkolekta sa bayad sa mga plaka. Wow! Mga bagagnaw. Bagaglips. Gikutusab niya nga ang taho nga mga pipila ka mga personahe nga gi-assign sa plate hub giingong naningil sa mga motorista o tag 2,000 gatos 2,500 aron i-release ang mga plaka. Bagagnaw ni sila. Usa ka 23 anyos nga lalaki nga nakit ang patay sulod sa usa ka panimalay sa Murcia, Negros Occidental. Ang tagikabutyag sa kapulisan nga walay inisyal nga mga timailhan sa foul play. Gila sa kapulisan ang biktima nga si Christian, usa ka caretaker o residente sa Victorina Heights, barangay Mansilingan, siyudad sa Bacolod. Nakitaan sa mga responding opisyal ang biktima nga nagbuyod na lamang og nagatubang sulod sa usa ka kwarto. Diin may resulta sa ang iyang ginikamatod pa nga ang iyang ginikanan na doon na gini kasaysayan sa seizure or nagtuong ang iyang kabatayon gumikan sa iyang kondisyon, medical condition in short. Patay na nga miabot sa ospital ang usa ka 20 anyos nga batan-on. Human kini naligsan o pasintabi po. Naligsan sa truck sa Sitio San Vicente, Barangay Kambagahan, Bay City, Negros Oriental. Sa taho sa Bay City Police Station, wa pay nganli ang pangalan sa maong biktima nga naligsan sa truck. Padayon pa karon ang dugang investigasyon sa kapulisan. Sa dakbayan sa Baes human nakit-an ang usa ka 39 anyos nga lalaki sa suba dito sa Sitio Kambantog, Barangay Subahan, Baes City, Negros Oriental. Sa pagsulat din yung balita, wa pay nganli sa kapulisan ang biktima, sumala pa sa mga kapulisan sa maong dakbayan. Duha ka baryo sa munisipyo sa Gandara sa Samar ang gibutang ubos sa code red human 84 ka tawo ang gikataho nga nataptan sa sakit nga da sa lamok nga gitawag kining chikungunya la. Nagpakita ang data nga gikan sa Gandara Rural Health Unit nga ang tanan nga og mga 84 konpirmadong kaso natala sa mga baryo sa Nguso og 14 de Agosto nga ubos na karon sa code red sukad pa niya tong Hunyo 30. Ang chikungunya usa ka viral nga sakit nga gipasa pinaagi sa pinaakan sa lamok bisan og talag sara nga makabatay. Ang chikungunya mahimong hinungdan sa grabe nga sakit sa lutahan nga mahimong mulungtad sa mga semana o bisan bulan. Bisan pa man og outbreak limitado lang sa duha ka baryo, ang lokal nga opisyal nagkanayon ang sakit nga chikungunya nga gikan sa lamok. Patay ang usa ka 38 anyos nga lalaki sa dihang naigo sa landslide o pagdahili sa yuta sa iyang panimalay sa barangay Nagba, Tubungan, Iloilo. Kagahapon ni Daw ni Adon Domingo pa. Ilang namatay nga si Placido Tabaling. Ah, matayong gisgutan gahapon, 68 years old, nga naigo sa landslide, namatay. Ah, hallelujah. Kainom duman nga una nang gipaundang sa ni Malapatan Mayor Saluay Jun Sumbo Jr. ang retrieval operation sa duha ka pamilya nga natabunan sa pagdahili sa yuta o human gipaybaw sa operating team nga labing nalisdan sila sa pagpangita sa 1-year-old nga bata. Apan gumikan sa hangyo sa apuhan nga bisan bukog na lamang ang makita sa bata, hinungdan nagmando usab ang mayor
og tactical briefing aron planuhon og maayo ang retrieval operation. Samtang gikonsidera sa Malacañang ang pagpahamtang og mas bug-at nga silot og dagkong multa sa mga tao nga walay igong pagtagad nga magpatakag labay og basura kani nindot ni. Dapat na gid siguro panahon na sa atong mga magbabalaod sa atong local ordinance dinhi sa atong siyudad sa Valencia, atong mga kining atong mga municipal councilors ning atong siyudad sa Valencia, pamtangin na ninyo og bug-at nga multa kanang masapon nga magpatakag labog og basura. Atong mga subaano tanawa pag ninyo ng pulangi. Eh, pang narap pagod mo diyan, di ba? Basura yung makuha ng gilid-gilid. Hugaw. Asa yung panglabog. As ka na, panglabog ng mga basura mo ng gabara. Dapat, siguro, panahon na, eh, nagpagawas ng ganing pamahayag ang Malacañang, na dito sa kauluhan, pahamtangan o bugat ng multa, kining magpatakag labog o basura. Here, in Valencia. Isa na dapat pahamtangan ng bugat ng multa. Eh, di mo naman yung taglabog basura. Basura mo na itinapon ay babalik sa'yo sa tinuod lang.